ba bula tsebeletso ya lesedi ntumela hle ke tle go dubedise ka jeno lo etse hlola matsatsi a mararo le monsena sa dikitse pedi ma shobe ke le metso tsheletseng go dubediswa la bone le ikgethileng ke mzwakhe wa hakatshela e motho moratiwa ke seponono maqhunga gaso thodi bathate ho tsuka mmala tlo sa go nme ke le sara ke moshana bitwa motsana nga fast terrace race ha botongi high tobe o de motsana mo nyanyane ha holo dipakeng tsa motswa qibing vepenar ha mo hole tsa stone matlaking o tla fumana hantle mo ne se go timpate ha bo moshanenwa ka sebile re ke tla ke le bo ga masedi mphatlatsane nale dia miso rabo sa feeling mo gena wa gotso ya boetseng ga jeno a re fa mo gabuwa hai a re go kahanya moho ka maqhubu a gaso tshebeletso nyana ye bo iratang Lesedi FM. Ke o dumedisa o le mosebetsing, ke o dumedisa o le lapeng kganolotse, o iketlile o le letong la hao. Ke re kgotso e tle yo atele. Ke ntse ke o rata ka pelo ya ka yotlhe, ke ka gona ke tlo ikokobetsa, ke o tlhaka mangwele fatshe, o nkadime pelo, o nkadime ditsebe, re ntlo nka leeto lena le ikgethileng ka jeno, o nane o lena la ditheoga dikalaneng. Nka etsa phoso e kgolo motho mo gatua, ha fela nke ke ka nka katiwa, ka e rola, ka e bea fubeng sa ka hlompho, kananelo, teboho. Tsona ke di lebiso basebetsing mmogo botlhe ba entse mosebetsi o gabane mananeong otlhe a tshebeletso ena ya lesedi. Ke a leboa tsholelo ka oke kareno le monate ya golo RQB ya o qala letsatsi ka tsela e ikgethileng gagolo. Ena nako ke ore tlo tsamaya re tse tharo sealemoyeng na le wena bakeng sa go fana ka thuto tlhagiso leseding boithabiso nyakalelo le kgotso tshebeletsong ena e ratwang. Re ke tle ke re go wena ha ke diala tsa ka jeno tlo tsebo rona ke di fetse o tla di lebella metsotsong ya 20 le metso mehlano re ya go reng ya boraro nna le wena re itekola re itlhatlhoba hashtag introspection jalo re tla dula fatshe re ke re tepise maikutlo wa shebataba tse bohlokwa tsa bophelo re tshela madiboho ka nqano hora ya boraro mabedi a tshebeletso e ratang jalo ke tla nka maikutlo wa hao re ntano shebishebisana taba tsa bohlokwa ke nna ke o fe tsona tse ntse di etsahala Afrika Borwa Afrika lefatshe ka bophara re phethele gore nyabone mo ke o fa monyetla gore o tloesetse baratuo ba gago letsatsi ka jeno ke kera se go se gutlwana fela sena empa se botlhokwa gagolo ga o na ntho botlhokwa e molemo lefatshe mona jalo ka kananelo go ananelwa le go ratwa le o tsebe gore wa ratwa ga o ratwe fela mme wa ananelwa jale he ke ka mokgwa ore ditlhophisitseng ka teng re tutse re retetse re phele ha monate bakeng sa gore o tlotla o ja dijo tse monate mabelo a tshebeletso ya lesedi ke jo ke re kgwedi ene re leng go yona ke kgwedi ya bogatlhaodi ke kgwedi ya botšhaba ke kgwedi eo ka yona re ikgopolang re le maAforika re ikotlang sefuba ka boAforika ba rona mme ke rata gore gotlhe mo o leng teng o tle o gopole go itseba go ikgopola mo o tswang teng le mo o yang teng o tlo ikotle sefuba o be motlotlo ka botšhaba ba gago ha ke shomo le mabedi a tshebeletso ya lesedi ke ne ke re he ha re tlotla re tsamaisana leeto lena mmogo re itshofe ka nkane ka makgethele tebele re iketletse yona ke wa tseba he ke tlo re go wena mmino bathong taba tle difele butle he ha isedutse mona ke tle ke etse bonete ba gore ke matha mmogo le wena mo o leng teng o be teng mo ke le teng le wena o tlo be teng ke le ka fa Mike Brian McKnight are still snazo a re krata wena fela butle ke tle ke gonyolole ntho ke yena mona Thembisile are save me.

0: Dalalta la hau hamunati mi soi tola me swa retcho retcho wani galani moholem zake kache
1: emu
0: sumratu labone lapta no go kwa go renya bobe isela go renya bo tlhano so tafwe go le sedi fm
2: How did you fit a new supon or a hatala bunibiking? Mashome de Missus and Miss Media, Horring Yabraro, Kubunmalaisa, that is a Pacawara Sibay, Arocamonaca Harris Smith, Kilwila, look at the cell, it's a Silimonati, the phone or the fetching, Yamutsumaratua, Sibelitual Sedima Metsukajeno, Ka 8.4, Lemusavitzing, Renale. Mangali Sombongo Mohlophei Malindi ka mane ka Sosolbeck ke le bile go lo ha re khutla fela mo bengkeleng mabedi a tsebeletso ya lesedi re tloke na o tsona tsa boitekolo hashtag boitlhatlhobo hashtag introspection o se ke wa lebala hopola sena se khutlwana ke sa ha o le monga se thusang wena se tlisang kgolo thuso tshepo le matlafalo ho wena diqetong tsa hao tse o di nkang tsa bophelo ke re ka mehlala matsatsi sena se khutlwana se batla hore o tle o tibise maikutlo go shebane le bophelo ba hao se ka supa manka pa manka monwana fela o dule fatshe o tle o tibise maikutlo a feletseng ke re ha e bele le bagatane le banyalani go bohlokwa hore ha le mametse le tle le shebe ditaba tsa bohlokwa hore e la mogatuwa ebe re fosa kae ke o kae mo go tshwanetseng re hlaole re hleke re hloka o hula kae re hloka o titisa kae hore bophelo ba rona botle be bobe bophelo bo betire e bo khanyang bona le khotso bona le legato le khutso bona le nthoka jeno e re tlo bua ka yona e sa tloele hang ga golo e ge tatla ge itshohla ka go tiba seponki ponki ntumelle na kwa ka hedutse mona ke tle kere thiletile ka dilo mong ka mona ke gheke ya khutla
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile ifumaneka 889 rand fela di kgweding tse 36 go 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka o eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
2: Tsebeletso ya sedi ke le ka onkela maleya re Chimsoro Big Zulu wa tsamaleshi Ntombazane Ntombanaze are jolo mthulise Pop Mali Lauren Hill turn your lights down low mino mona tsebeletso ya sedi onkile leto la hao le lapeng le mosebetsinga ka jeno ntumelle mabedi a tsebeletso e ratwang ge tla ke shebane le teba bohlokwa ho re jwang ke tlotla ge itekola bongata ba rona ha re elelwe ka pa go bona bohlokwa ba go tsheha bongata ba rona ha re elelwe bohlokwa molemo wa go tsheha dina go tsengata e motshomoratuwa ha holo jwang tshunyena e re phelang ho yona re phela re hlonami re pota potilwe ke diphepetso tsengata tsa bophilo ke dikoloto tlhokeo ya mesebetsi dintho tsengata tse jang kgotso ya rona jwale ha re ke re shebe gagolo bohlokwa le melemo ya o tsheya le dintho tse ka etsang hore motho a dule a tsheya ke bua ka o tsheya motho o tlokeketee bohlokwa le melemo ya o tsheya mabedi a tshebeletso ya lesedi ho bohlokwa haholo re motho bophelong o ke o be le nako ya o tsheya mme o tlameha o tsebe dintho tse tlisang letsheo kapo thabo bophelong ba hao ke nana gore ka nnete mabedi a tshebeletso ya lesedi ho tsheya ho bohlokwa hobane ho a thusa ho fokotsa kgatello ya maikutlo e leng stress ho ka thusa le gore mmelo wa hao o lokollowe dinthong tse kang kgatello ya maikutlo ka nnete gore o ikutlwe o le betere o phuthulogile go ntlafatse bophelo ba kelello o tlotsheya o tsebe go thusa le motho o re a tla ntlafatse bophelo ba kelello motho ya tsheyang hangata o ba le maikutlo a matla tshepo le bokgoni ba go sebetsana le mathata a bophelo letsatsi le letsatsi ke a ipheta e bohlokwa haholo ke re motho ya tsheyang wa thusa ha lo ga se ka ba le kgatello maikutlo mme taba ena ya o dula o tsheya kapa o tsheya ho ntlafatsa bophelo ba kelello mental health ene re buang ka nale tsatsi le letsatsi motho ya tsiyang hangata o ba le maikutlo a matle tshepo le bogoni go sebetsana le mathata kapa diphepetso le qholotso tsa bophelo hape mo re tsebeletso le sedi ho tsheya ho thusa ho matlafatsa mmele ka thoba ngata bana le tsitsipano ya mmele motho moratuwa le mesifa jole go tsheya go ka thusa ho fokotsa tsitsipano ena ya mesifa ho ntlafatsa phallo ya madi le ho tsheetsa tsamaiso ya mmele ya tshireletso le ho matlafatsa masole a wa mmele ntho ena e re bitsang tension tsitsipano ya mesifa o tlo o na le ka gona le gatello o hatelleile tsheya fela o tlo bone ntho ena e thusa le ntlafatso ya madi phallo ya madi ha o tsheya madi ya phallao ha o sa tsheya madi yana a dula bokellane yana ke ka gona go qeteletse o ba le gopiso o dula o gopiseile metlhaena o dula o kwatile o dula o tlonang gape o tsheya o tla o thusa go bele dikamano tse ntle le batho go tsheya go kopanya batho go tsela go le puisano e be bonolo le go aga setswalle ka lerato ga bobebe mona ke ile ka nka motlhala ka re o kile a tlhokomela bontate ka batho ba banna batho ba banna la ba sa tsebane ba kgona go kopanya ke ntho tse pedi tse tharo be se ba tlwaelane se le metswalle a sa ngata ka utlwa monne mongwe ga nna a ke batle mothenwa kapa wa ntena mothenwa o tsena o tsena a se ga ngata o ka utlwa batho ba mme ba kgona ba sa tsebane fela mo a sa ntse ka wa ntena bona mosono o jwa bona bodugo bona gona ka nako tse dinga kana taba e shebane le bophelo tsale ho tsheya ho thusa motho re ho ahe dikamano tse ntle ho tsheya o ka o kopanya le batho ho tsala ho puisano be bobebe ha re qoqa ka ntho tse ding o gona lo lokollwa tloketse mohlala mohlomong o fitla sebakeng o qakeile ha o tsebe na o etse jwang o fumana motho a mohelang ka lethabo a tsheyang ha monate o gona lo lokollwa ha bobebe o gona o botsa dipotso o thusale hape mamelo ya tshebeletso le tsheng ntho e re sa tshwanelang re iphapanye yona ke hore ka nnete go tsheya gona go eketsa bophelo bo botle le thabo motho a o dula o tsheya o dula o thabile o dula go na le ntho e re bitsang glow go glowa o aganya o ba le pososelo o ba le bophelo bo botle letlalo la gago o tla le bona letlalo la gago le aganya wa bona letlalo la gago le aganya o tla bona o ntlafala motho ona le maikutlo a matla ngata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo ga re ke re shebisane tabeng motho ya nang le maikutlo a matle hangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo gopola ke itse ka re go tsheya go thusa gore motho a be le maikutlo a matla o kgona le o nka qeto tse bobebe ga ko shebe diqeto tse o di nkang hangata ga o gopiseile na ke diqeto tse ke theletseng di tlale ditlamorago dife kapa di utswalela meputso efe hangata ga o nka diqeto o gopiseile kapa o sa thaba o tlhoname ga re ke re shebe morago re tibise maikutlo gore na di o tlisetsa ditlamorago dife fela gangata o ka nka diqeto o thabile o tsheya o nka diqeto tse ntle gobane o na le maikutlo a matle ga medi ya tshebeletso le sedi ga e bo kono o setse o bjela selmo wa seotlhe re o amolela pele na rona ditheoa dikelaneng ka molomo wa tshebeletso ya lesedi mme ga o a latlhego sebakeng se nepaetseng ka nako e nepaetseng ka jeno ge se gutlwaneng sa rona sa boitekolo boitlhatlhobo introspection mo re tibisang maikutlo ge shebataba tse re agang tse re ntshetsang pele bophelo mme re itsetlaile a goloka jeno ga re etsa kaletsa taba tsa gona re etsa motheo botlhokwa le melemo ya go dula o thabile gagolo o tsheya ke se bana le taba eno ka jeno mme ke sa tswa bua taba botlhokwa go lore motho ya a nang le maikutlo a matla gangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo nkapene le pampiri o ngwale taba tsena fatshe nkapene le pampiri e motsho moratuwa a tla o feta batsa botlhokwa go lo tsetla o a tshebeletso ena ka mehla le matsatsi molemo mosebetsi wa sealemoya ke o thusa gore o tlo o shebane le kapa o tobane le ditaba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi ga bobebe go fa tshepo thabo nyaka lo tla itse leseding thuto boithabiso ka nako tsotlhe e tla re ga re gotla mabenkeleng ke tla o nkela pina tse pedi ka morago go moo rera tshela madiboo ka nkano gore re ya boraro ke tlo tla ke o fa botlhokwa ke tlo tla ke o fa dintho tse ka etsang gore motho a dule a tsheya ke tlo o fa dintho tse ka o thusang o dule o tsheya ga ke gobose ga ke bua botlhokwa wa tsheya ke bue o tsheya lololo mona o tsheya ntho nngwe le nngwe e bua ka gore o botlhokwa ba o tsheya ka nako nngwe ko tsheya ntho ne tla o thusa e theo le gatello ya maikutlo hopola mabelo a tsebeletso le seng tlhapile ke tso tshwara pene le pampiri ya gago ke itse go tsheya go fokotsa gatello ya maikutlo go tsheya o thusa mmele go lokolola ditho tsa mmele gape o etsa gore motho a ikutlwe a le betere ebile a phuthologile ntlha ya bobedi gopola kitse go tsheya go ntlafatsa bophelo ba kelello e le ntho ne re bitsang mental health motho ya tsheyang hangata o bana maikutlo a matle tshepo bogoni le go sebetsana le mathata a bophelo ga bobebe ntlha ya boraro go tsheya go thusa go matlafatsa mmele go tsheya o ka o thusa ka nnete go fokotsa tsitsipano ya mesifa ntho ne re bitsang tension go tlo motho a ntsa re hele ka go na le ntho e magetleng a ka mona go tsheya o ka o thusa go ntlafatsa phalolo ya madi le go tsheetsa tsamaiso ya mmele le tshireletso go matlafatsa le matsolo ya gago a mmele ke a tshepong tsongwe lataba tsa botlhokwa ka boela seponono ka dibeya tsa tlhaka taba tsaka ya ba kere go tsheya go thusa go aga dikamano tse ntle ee go tsheya go kopanya batho o etsa gore ha le puisano e be bobebe motho o kgone go lokoloa ga bobebe go be bonolo ebile ka nnete go batle go thusa gore o tlo age setswalele legato ga bobebe bekeng tse pedi tse fetileng ile ka tshwaka go na le batho ba edin ditlhono lefatshe bophelong mona la ga a tla le mane o bo sosela so ka fitlha mo ka metlha yo tlotla utlwe ba tseba hai o goba le teng motho ona motho ba tlo tsheya go tlo ba monate go na le ba bangwe a tlhaya mane a ke bane bo gongwe bana le mojetse ga keyo jalo go tsheya go a thusa ka bua ntlha botlhokwa mo dira tshebeletso le sedi ka re go eketsa kapa go tsheya go eketsa bophelo bo botle le thabo motho yo a nang le maikutlo a matla ga ngata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo bo ke botlhokwa le melemo ya go tsheya e re ke potele ka mona ke ya gotlhe
3: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom if fitile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa se solo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Lesedi FM ke molelo mo metseng swa ke kachela go Lesedi FM. Mamedi ere ke tla ke unkele velo thandiswa maswa ya re. La hlukumleza ka bo re na emala e o ke motho wa nama. La hlumlenze hey. Se bonono. La hlumlenze tsebelo tsinga la Lesedi pepihle. Kunkele wave rider I made it. Kamra ho mo. Re tlo shebana ke tlo thusa ka dinthotse ka o thusang ka batseke etsang hore o dule o tsheya kana go tsohle ka po o tsheya re ke tle di gwa tsporo le miwa 20 ba tle di fele ke di tshofe ka nkanele tebele ke tle di la semana go reng yana e ya bahlano ke tena maotung dikile mmileng jwa le ke mathaka tsona.

Phetse. Corporate Sabata TDC 3870 extension 5 Monyakeng Rabo Vessels Prawn. Eh, tabatso di buantse o ka ofera ke tsona tsa nnete ho tsheya. O tlisa ntho tse ngata bo pelong ba hao. Ebile ba kampa ba o bitsella ke re lag. Eh, wena o tla botsa ba go wa ithusa le ke re lag ye go wa ithusa hore o lotsheya o tshe jole ka o sokhalisa o tshe ntho ngolo ngwe. Le mo bona hore mona ho hloka ha le mare o batla fela ho itlotlosa ntho o batla go tloa ho yona. Itshele fela o tlo bona ntho tsa ntho tsa ba di bagantle. Ke a leboha o beiwa.

0: Ai, ya re tsena tsire mamele a tsiba re le batho ba holo go tsena tsire mamele o ithuta tsa tse dintsa dintho a re tsena tsire mamele o ithuta ka nnete e go motho go shebe ntho tse bohlokwa tse ka o thusa ska la hle way friday I made it ke le ka fatha ndi sa mazwa ya re jalo la hlumlenze tsebeletsong ya le sedi he na kwa ka ditsimona e motho moratuwa ke ile ka o tshepisa ka re ke tlatla ke o fa jalo dintho tse ka o etsang gore o dule o tsheya kapa o tsheile o ba le kgotso ka nako tsotlhe mabedi a tshebeletso le sedi o botlhokwa go tsheya o fapana le go ngongorege o tsieleye ka ntho tse o sa kgoneng go di fetola tsa bophelo a chikannete ke o fetsa nnete wa tla o bua nnete motsho mo ratuwa ga o dule o thabile ga monate ke thabo go monate bo mo siri plasin tsa wadi nda to bua nnete mabedi go ntho tse ka o thusang o tsheya ke kere lelapa le le leleng a ko nagane lelapa le le leleng se nna le motho a le mong fela kapa babedi be reng ga dintho di maemo go na le go ka nako go malapeng mona go maemo e be yana a na tlhobaetsang boroko o bone mme o hulela kwana ntate o hulela kwana bana ba hulela kwana empa go bile motho a le mong fela wa tsega tshwanetse go ananela batho bao ba dulang ba re tlabola ba re tsheya malapeng a borona mo tshwanetse ge ka o fela di-famili famili e nngwe le nngwe e na le mothieng setswalele se se le se seng se na le mothieng go tshwana la go ka ba le mosadi a dulang a o qabola ga ona motho mona tefelo ka eo ga ke re ke na la mosadi a nqabolang fela ne se ke tsa motlala o na le monna a dulang a o tsheisa ga o be bodutu ka lapeng o le ntata lelwang a qabola bana ba gae ka nnete ba kokela dipale ga o ntse o tla go gola le kopane jang le mme ga o tlhoka lelo go bega metlae fela gore nako le nako bana ba ke ba qaboleye ba thabe ga monate ka nako tse dingwe betse bana ba nagona ga o ne o fegeya mma bona o ne o reng le wena mme o mafetse gore na ga o ne o tla o dumelang tate o ne o mo dumela ka makafe ke eng ntho o ileng wa e bona ntho tse o di thabisa bana o bona bana se ba qabediwe le monate lapa le le le tshwanetse le be le motheno ya le mo ya dulang a re qabola re bua ka botlhokwa le molemo se ka latlhe ya mabedi a tshebetso ya gathwa botlhokwa le molemo wa o tsheya ke re mono ka jeno ga gona ntho nngwe gape re buang ka yone e fapane le ena se ka tswa le koteng re mono ka jeno kofetsa nnete lapa le leng ga lena le motho a jalo go ba le bo ba monate ka tsela nngwe e kgethileng Hello go pula la ping jole go tseding a buse ba mamela jole motho tlo bua ka batho mona ka nete motho ba mametsa wena motshana wena o bua ka nna ga di yo mono go tlile o rona batho ba sna sephiri ba tlo ba lo vetsa malome go hela moshana no ntsa bua ka wena o sa la pele le ngona le motho a le mong a le shano ga ona lapa le leng go na le a le mong a le shano jolo ka ona la qabola go na le net one a e tsang mo ka spice ka yeme fetsa nnete dintho tse dintse ke etsang go tsheya ke go qeta nako le batho ba dulang ba na le maikutlo a matla go bala go shebelela dintho tse ka go qabolang go ithuta le go bona letlhakore le letle la bophelo le maemong a thata ke kopa ena o e phete bohlokwa golo ntho tse ka o thusang go tsheya ena e bohlokwa golo go ithuta go bona letlhakore le letle la bophelo le maemong a thata ke ile ka nka lentswe lena ka lenka segweng mane jale ke ne ke itse seeing the beauty in the midst of chaos and storm kore go bona botle go gothala go nyakalla ka gara dintho tse sa thabising kapa tse sa tliseng letsheo go wena go ithuta go bona letlhakogo le letle la bophelo le maemong a thata e ka o thusa go tsena go leboa ntho tse ntle tse o nang le tsona bophelong go ka go thusa go ba o kgona go disheba gore e wa tseba e motho o tswa gole go etsa dintho tseo motho o di ratang boithabiso mmino dipapadi bonono botšhaba o ka o thabisa go ikwetlisa go bane kane go ikwetlisa ona o ntsha maikutlo a matla go qoba ona hana ka mathata fela go ipana ko ya phomolo le thabo ka thusa tse go ba le tumelo le tshepo le kamano entle le batho ba bang pelo e thabileng e o tsa go se fahleo seganye go tseya ke mogiana o sa hlokeng lengolo la ngaka ke a ja Peter Mantsuan pelo e thabileng a nke wa ngola ha e bo khona go rekota o rekote pelo e thabileng ke be ya ke bua ke iketlile pelo e thabileng e etsa gore se fahleo se ganye mme o tsheya ke moriana o sa hlokeng lengolo la ngaka ba ra ga utlwa Gauteng ha ga utlwa Freestata ga utlwa Limpopo ke phetla go tlola o ketela pelo e thabileng e etsa gore se fahleo se ganye go tsheya ke moriana o sa hlokeng lengolo la ngaka pelo e thabileng ke moriana o molemo pelo e thabileng ke moriana o molemo go tsheya go bohlokwa golo motho mo ga tuo lokolla methapo tata disetso tekete o kena di social media mona o shebe di-video tse qabolang ka nako ngwe ga utlwa ona le gatelelo maikutlo kena fela o shebele video o bulele seya le moya fela o itshele o be monate nyakalle tla utlwa boima bona botloa ee meleko e ne a e sutha ka o fela ga yone o fata e jene radio e ka nako ena 086-3003084 mabedi a tshebeletso ya lesedi ga ngata o qabolwa ke eng e o qabolang ee nna le phapama ke tsa thabo le o tshege ba o tsheya tsheya o tlisa thabo akere ee o qabolwa ke eng ga ngata mme o etsa eng go o tsheye ke eng e o tsheisang ga ngata
1: yo se se monate ya motsho morati wa setlhogo se monate setlhogo go tsheya go dula o thabile o dula o sa ikutlwise botlhoko ka ntho tse di utlwisang botlhoko o shebetse ntle se tlang wena o tla phela monate ya motsho moratiwa e Joyce Calicula 89.9 mo Bloemfontein
2: ngwana mme ke sipo motswela ka monaka David hone ngwaneso go thaba ngwaneso le o tsheya ngwana mme ka sware ke stress reliever ngwana mme ebile nna gangata ngwaneso ke rata gore ke shebelele didrama tsena tsa metlae tsena o bona gore ke mpe ke thole o tsheyanyana go gobane o tsheyanyana go ngwaneso go mathisa madi mmeleng go lokolola mmele ka kgathatse agolo ke ntho tsa lefatshe ngwana mme ke nneke ngwaneso tabena ya o thaba e lokolola mmele ngwana mme ke sipo motswela ka monaka David Ntanke
3: dumela motsho moratiwa ke mametse lesedi FM 90.3 ya buang ke moruti le kate maraba stat moshate kurunstat lesedi FM ke mbolelwa
4: dumelang e motsho moratiwa a o tsheya ke setlhare ga ke setlhare se tsegolo ke pheko ntate ga setlhogo sao se monate motsho moratiwa ke a lebo ke dinoo ka mona ka vale tanke
0: dini lesadi fa mdubela kgotso
5: eabuti
0: lekae abuti
5: eumelekana
0: ga monate ntate
5: ebualeletsa ka mosoweto kam
0: ngwaneso
5: wankgopotsa malomo aka e malomo aka ne a tlo braya kore ke rako mametse so wankgopotsa ena se a re siile mara ee malome a ka ne a tlo bra a ke tse bena kryele ka e dibullet no malome a pele a tsere dibullet mara di sena sethuthen wa bona lebantane mo lebanteng lae o na le skia sa BMW o na le skia sa tas o na le skia sa dikoloi tse kao fela mara ana kolo e malome
0: ai a moya wa phomola ka kgotsa ke tsona ntho tse thabisang ngwane se tsena ga metlha le matsatsi a re ba gopola re a tsheya re a nyakalela ke bua le mang
5: o go le go ga ka motsoetse mo la di ha ke na ke mo pedi mara ke mamela le sedi too much
0: ha o ke a le bua ngwane so ke a le bua go le pa lebsa
5: thank you abuti
0: thank you abuti le sedi FM dumela
6: hela makivi
0: ndate le guy
6: gore lo ke tso tse
0: amana ti mhlomphe
6: gore na ke mothana ya breakfast le lunch ha le ka bua mo rena rantse ba ye a wona go nna mo sedi tse pono le go kwarana go nna mo wa tsa go tsena
0: Hey!
6: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
6: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
6: Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Kilowile.
6: Thank you for the kilo.
0: Oh, siyalo moya nhlabulile hle. Le sedi dumela. Radio Khotso.
7: Le uzima radio.
0: Le ga mhlompeng.
7: Nga diwa ba go re nakala e bo he.
0: Pila pila moeta pila.
7: Diwa mo re nana ola ha ho go ka ra ga diwa ka se.
0: Ntate.
7: Nga diwa tsha nna ke na le motho a khadela mo go bugi sa ke mo ga la ga beng ya ba shapa. Ya teng ga tsela ke ba shapa le tsaya ba o pela ba mo bukanela ke ba shapa.
0: O ntse ba hasa ka mogolo mo.
7: Ke ba shapa ka mogala wa le mo buka jwa jalo wa te.
0: Ke di tsiba ntle te ba tsama ga bagaba. Ya sabolla.
7: Ya sabolla le mo buka jwa jalo wa le na kala ya po.
0: O bona shapa motho wa tletse miego ka mahlong ka mona fela o le thate bo keleditswe.
7: Ke mo dumo ga jwa ba mo bukanela.
0: Ano yo la kana go tseding ha se bohloko ba go wa shapua ntho tsena tso tla bo di bua tsena nka nka ntho ke
7: e mo ga e mo mo ga jo ba mo ga ne tsena ba ne mo tsho mo ga jo ba mo mo ga ne tsho mo jo ba ga lo
0: nda le go
7: nda tlo ga tle
0: e nda le
7: go tlo ga tle
0: nda ba tsama ga ba ga ba di buima nda ba tsama ga ba le seri le kae
8: Amnati le kae kwete?
0: Amnati ngwaneso.
8: Ke a tsena nna ke dumela nalo ena go tsheya ke motlwana, ke tsare.
0: Ngwaneso.
8: A o tsheya. Tla dula o le hantle man.
0: Petse
8: ya ntla le ga se ka sa tshoa, o na le tuma e tle mo nae bima. O tla utlwa ka ya tshoa o ka tshe.
0: O khona lo na hana ha bo bebe nnana.
8: Ba bona tijong sa le ka nna ke le mosebetsi e ba se re mo le nna e ba nka bula ba ba ba a ke nna ba re tlo tsama na ke tshaki tshaki le tshe
0: eh
8: yo go a o mna te si
0: a o kile wili a o le gaitsela motho a kere
8: a ntse papa re o na teng o re ya kate
0: ke le bo le sedi fa dumela le sedi dumela khotso
9: ke ding le ga bo eh mo tsona
0: tsama na tle ga mo eta pele
9: re ding u le mo ja re fa mona
0: ntate je
9: kazel go mo ga mo
0: ngwaneso
9: se so sa ha o se monate se bohloko ngwaneso e seng otlapelo ma
0: eh jo lo ba nense le bohloko se otlapelo ntate ba re bua ka ntotsa thabisang ka jeno
9: eh seng otlapelo ka hore ke batla go thaba mari thabo ya ka ingwe ke siki ngwana mme
0: eh
9: ka di kula o 2023 ke mathadinga ka te fapa fapa neng ha o bona ha le phethuo ke fela ke motho a tshepile modimo mme o la ntla o rapela le ntate e ke tshepa ro taloka ka
0: le. Wa tsebeng ngwana solo la ntse re kula tjena o ntse lo bohloko ha ke nne re tsentse re ya pele. Kana go tsedi ngwana so ke a tseba go buima re ba le gatelweni a e fetisisang. Fela ho ngongore ya hona ho ke ke ho thusa ka letho.
9: He ye motho moradi wa ke pota potwe ke batho ba tleng dingongore ho fela ha ke na nako ya o tsheya ho hanja la ka tsa o tshe.
0: Mm.
9: Mara fela ke pota potwe ke batho ba gopo ngwana more.
0: O tlo tlameha wetse qeto. Ka bona hona jole bophelo bao. Bo se bo di atentsa hao thabo ya hao e tlo tlamiwa go jwele ska itshetla ho batho le go batho ba o etsa eng hona ho lo jwang hona le bo mo bona le bona ngwane so nna nka o gothatsa haholo ha se anga tabophelo ndi ntjo di gatsama ka mogogo di batlang ka teng fela mo le mongwa o robele bophelo bo botle jwele ka o sontse o kula go tlhopa bohlokwa haholo ba kana go tseng o kula ha gona ho etsa hore o mpe fale ke di ntho tse ge di nahanang e se se ka hore ke mmeli wa rona jwele re mmeli wa hao o tlo bo o tla fale kelelo ya tso tshwana tse thuse mmeli wa hao tele ke tlole ka o gothatsa tshe se le qeto ya ha ngwane se ko gothatse hore nka nako engata le ha o sa thabisi o ite o iphapanye ganya hangata la o se bonolo dinthotse batho ba di buang le nthotse batho ba di etsa ha o lojwang ba sa o fe thuso ba sa o fe thagollo bo mmba hao ha ona botlhoko ba go nodule o ngwe reile o wa le gatello maikutlo ka bakala bona o lo tlameya wetse qeto mo hlomphe wa ka ke a o kopa ka boikokobetso
9: wa di wang gorong wena motho moratiwa ke buya ke mame tri na ne la lona ha ke roba di siu ke na le botlhatha wa mahlo matswana a itsa ntwengwe ke sa itse leng ene ke lapeng ha hona motho a hloka itseng a sa bone
10: eh
9: mari wa le ke ipotsa rona na si dia mo futoje na gore ke dula ke ngongwe re ile ke ntwe o fela ngwane so le dinga ka di yang khansela hey e feta fela ntwe
10: a ke tlo ke le tswa ka ke yo ngwane so ba no ngongwe re ya ho ha o feta go lwa o thusika letho ke ho molemo ho molemo go ho molemo go
9: ke se tharollo bo phelo
10: e ho potlakisa pholo ya hao go hore o iphegotse ba ne jwale taba ya hore lo ngreile ha yo thusika letho ha yo fodisi ya kere
9: bolo modimo ke ye
10: ntate ke le buile ha hore mohlompe o tlo be hantlo matlafala mong a ka utlwa
9: ke tla ba hantlo
10: ke le tsebile tsona tsedi ke ya o rata e bile ke tla bua ntse go mere thapelo
9: e re go jetse motho moratu ha ona nthwenyelang ha bonolo pelo mare modimo o tlile a ntlotitse pele mare be ke wa he
10: mm
9: di wa ke ntho tsa bophelo then ntse ke eme ha ke nya ha me mare he bophelo bothata
10: ntho e hlokang ke yona feno ke tshepo ngwaneso iphetsepo yeno ke yona tla o jaga ha ga sala taba le go na o lawa ho etsa hala eng di fitile o lawa o molemo go itlotlhoga ge pele tse fitileng tsa gore o ile wa etsa eng bothata ntho tlo etsa go emeng ga ile nngwe ke o ka batla o dula bothateng bo na go etelele
9: viva e motho mo rabua
10: ntate ke le buile le se di FM dumela khotso
11: khotso
10: le ga ntate
11: ke mo ga
10: ga mo la di mhlomphe ke
11: di
10: pare eso
11: ya na di kupela angela la ka o tsena le tsho ne ke mmane ma halte fela ho tsawa ya wa
10: o rata o qoqa ka eng wa tisa o qoqa kang
11: ha mthimo le mo la phofela sanle o ke ena ka bofeta
10: mm
11: ha o tsho se ba ha mthina phofela le ba wa bona ha ke ha ke bona motho sa le phofela mthe mo ha a le go la tikisi
10: e ke ba mbitsela hai
11: ke mo le go mfukile
10: ye ya le wa mngaka
11: Alright.
10: Le seri dumela.
12: Ke te ka tsela dumela mo gatu.
10: A mla te ga khaitsedi.
12: A mo na tindate.
10: O leso.
12: Wa tsela o ngaka.
10: Ei, ya hle.
12: Ha o na nnete fitanyeo. Ha o thabile. O fodile. E bile ha o tshwarele ke tlana.
10: Mm.
12: O hopotsa khaitsedi ya ka o na le teng. O na le bohlale South Africa ene ne le ha ka ofela a tla license mara a khanya dikolodi
10: mmm
12: se ka tsela ha fitla ha mona o lapile o tla fitla a nka di sasetsa dieta tsa bana ba ha ka ofela
10: mmm
12: ha qeta mo ha o qeta mo thela a ja ba re khitse dia wa tsaba ha ke na niks Jalo makale rona.
10: Wale. Ke
12: tsana sa dia tsa go re ka kae. Ke bua ntate tshe. O tsobile kwe.
10: O etsa lenane, o etsa lenane nka penetse lenane ya go hlohlhoka. A o se hlohlhoka nka tlung ka mo ya bona diraka tsana seletsa gale. Ke tla tsa plani.
12: La fika poche ntse le the same. Ke ntse tsanang. Ha hona mo e fapaneng teng.
10: Ngwane se ke a leboa.
12: A leboa mme o se wa ntate.
10: Ke a leboa. Mamela tsela tsela seri ba show vedi mitso tsika mororra ya boraro go thebadikelaneng ho le sedi FM e motso boratuwa bo hlokwa le melemo wa o tsheya re ke tla jo putse molomo ditaba tsa bohlokwa ke tsena Freestata Makhufe e khutlile mo kitso mo holo o Makhufe o tla itse hala mago Bloemfontein ho ke tsika mino le bo tshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa le baleha o ho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop Mino wa dibili tsa basadi le metlae le ditotokiso o tloa ka latharo isa ka lesho le tsimbe di lwetse 2026 ditikete dia fumane ya hona jwale mane compute ticket Makhufe e khutlile
13: dikalaneng ho le sedi FM di theoha dikalaneng le emotsho moratuwa ho le sedi FM fela

Wa ra twa. FM.

Wendy Mseleku ilobolo ke le ka fanyu edition one more a day ho le sedi FM re tlhwa dikelane nge botso boratuwa mabiriwa ka ya ratlhang ho pula hore ka jeno ho gene re bua ka bohlokwa le molemo wa otsheya ho dula o thabile kana go tsohle mme ho bo re ke ho potse molemo ditaba e motso boratuwa ke ile ka re ho wena mabiriwa le sedi mme ka ka ukupa ho tlo tshwara pene ya ho le pampiri ya ngwe le taba tsena tsa bohlokwa mafifi khotso ke sekedu tse ke qoqa la malome re ya bakatsa tsileleng ke re tjo malome wena o sensitive hore yo ya ba ke sentse ditab malome re go nna hai wena ke tla o phoqa o re ke sentse TV a go ke sentse TV ke mlungisi Shibane ka botshabelo West wo a bona motho wa holo ba ga tanse goa bona ke ba ga tapi bohlokwa le melemo ya go tshea mabedi molemo wa pele kapa bohlokwa wa pele ke o fokotsa gatelelo ya maikutlo mo ke ileng ka re go wena go tshea o thusa mmele go lokolola ditho tsa mmele tse etsang gore motho ka nete o ikutlwe o lebetege maikutlong ebile o phuthologile ntlha bopedi go tsheya go ntlafatsa bophelo ba kelelelo ntho ene e re bitsang mental health motho ya tsheyang gangata o ba le maikutlo a matle qeto tse ntle tshepo le bokgoni ba o sebetsana le mathata a bophelo ha bobebe ka boele gape e motso moratiwa ka re go wena mabelo a CD FM go tsheya go matlafatsa mmele go tsheya go ka o thusa go fokotsa tsitsipano ya mmele le mesifa gatelelo ya maikutlo go ntlafatsa phalelo ya madi le go tsietsa tsamaiso ya mmele kapa ona masole a wa mmele go sireletsa mmele wa gago ntlha ya bone ka re go thusa go tsheya go thusa go aga dikamano tse ntle ena e bohlokwa golo gobane re a tseba ke nnete go tsheya go kopanya batho o etsa gore dipuisano di tsamaye ga bonola bobebe ebile ka nnete go batla go ba bobebe go thea setswalele le legato ga motho o dula kapa o le motho a dulang a itshela ka nnete a dulang a nyakaletse e motsho moratuwa mabedo wa lesebeletso ya lesedi ka boela gape ka re go wena go tsheya go eketsa bophelo bo botle le thabo motho yo a nang le maikutlo a matle gangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo he ke batla go bua nnete sealemoyeng ga ona batho ba utlwisang bohloko jalo ka batho bereng ga ba fitlhile ke ditaba tse sa feleng ke ditaba tse sa feleng wa seba ele ebe bohloko ebe motho a ntate a sebang a bona motho a ntate a leleme ya qabanyang a leleme bona motho a ntate a leleme a le leshano yo aiaiaiaiaiai ona le batho ba ntate ba leshano yo batho ba leshano ba leleme ba sa rateng o tshea ke batho ba dulang maisi a taba tse ga ona motlhang a bua ntho tse ntle ke ka ona ke batlang go etsa goeletsore o tlhokomele motho a dulang a disa taba tse seng gantle metlhaeng ga ona motlhang a re o mone kashela o etsa gantle kapa kashela o ntse ntho itseng gantletle ke mosebetsi o motle ga ona motlhang a tshong jalo ga ona motlhang o bontsho tse gore motho eo ke motho a nepagetseng ka bokong ka mo o hang ga nepagala motho a dulang a disa taba tse mpe metlhaeng tsa mang o itseng mang o etsang ga ona motlhang a re ge thusa ba motho elo kapamotho a dula ga o dula o tsheya ga ona nakwa ntho tseng ga ona motho dula kwa ntho tseng ga o le ntate le metlhe o ithibe o ikgalemela o le tshwagetsela le meleng o le shapetse dintho tse ka etsang gore motho o dule o tsheya ke tse latelang wa mbedi wa tshebeletso lese dingwe le fatshe di tla o thusa qeta nako e telele le batho ba na le maikutlo a matle batho ba na o be re ratang gore ba positive ke ka bua le batho ba dulang ba bua ntho tse salo ka metlhano o bonana gore o tla thapa o tsamaya ngongoreile wa tsa gona le batho ba mmeka bangwe bona o batla thagololo ga o gutla o bona jalo o fapana le gore ebe o fumane thagololo jalo o fumane mathata o a eketseng wa o qaka lo feta o na le moshimane mongwe a na le leshano ore gae kwa tso nna boi ngwaneo tso nna boi ko opera setlileng re ikopantse re le batlhankana kerekeng re itimme dijo re rapela ngwaneo ke ka tlhotse ke molebala ngwaneo yo na le leshano ngwaneo moshimane eno ke opola re nkile matsatsi a itseng re itimme dijo re rapela he ge make tsatsi le bobedi re gathetse ka ofele motho eno ke ena a maatla o maatlafetse ke ena fela le mongwe a maatlafetseng ga ke tontsa re bontate ga se ke re gathelang a re tiiseng mo ntate ga se ke re nyagamang a the moleko ono wa motho o ntse o ja a tho o ntse a ijelela ka tse di leng ga molata re lo rapela a re fitlhe mo re fumana dutse ka botlolo sa papa mme wa yare
le go wetsa lang ga ya me re itime di jole motho na matsatsi ya maga go thwe kae motho na sala ntse ijelle

0: go tsela ntjola segwane le reng finding beauty in the midst of chaos. Go ithuta le hlakore ka go bona le hlakore letle le ha bophelo ka pa maemo a le thata. Go le bua dintho tse ntle tse motho o na le tsona ka o thusa o tse. Kana go ngwa go di sheba he ma ke nna yo ya mo. Ke nna yo ena le sena le sane ka bo. Go etsa dintho tse motho o di ratang ka o thusa o tse. Boithabiso, mino, papadi, bonono, di ka o thusa. Nna ke motho yo leng go na le mofuto o itseng wa mmino e ke reng ga ke o bapala. Ga ke bapala ke mametse mmino ono o ka babaka se nna. Ke phesa ka mpafatshe. Ke phesa ka mpafatshe ke le mong. Ga ke batla batho ba nshebelele. Ke le mong ga ke tabile golo ke batla go tsheya. Ke bentse ke itsheya mo ke itsheya nna ka bonna. Jaife tsebe ke di jaifa ka nako. Ke di sabile mona ke re tsamaya mosimane. Ke tsebe ke penya gore a o lebjalo. O ikwetlisa. O bona o ikwetlisa ka nnete o ntsha maikutlo a matle. Tla utlwa o thabile o tla qaboa. Go qoba le go dula o nagana ka mathata fela bophelong. O iphe nako ya phomolo o tlo o lokolowe o tla bona o tla thapa. O ba le tumelo, tshepo le kamano e ntle le batho ba bangwe o tla o thusa o dule o tsheya. Ke kopa o nke mantswe ana gape ke a pheta. O tlo a ngole pelong ya gago. Motlhomong a tla o thusa o ka ngola pelong ke wa lebala. Kele ke a e kwala. Ke a e kwala ke tsa jena. Nka mantswe ana wa ngole pelong ya gago. Ke tlo a bua ke iketlile ka mogong ka kgonang ka teng. Pelo e thabileng. E etsa gore sefatlhego se kganye. Mme go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka. Ke a pheta. Pelo e thabileng e etsa gore motho kapa sefatlhego se kganye. Mme go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka. Mme ke phethela ka gore pelo e thabileng ke moriana o molemo.
1: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse godisitse.
1: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
3: Tlala letsatsi la hao ha monate meso e tswala meswana. Re theowa dikalaneng. Mmoho le Mzwakhe Katshela. E motsho moratuwa. Labone labohlano ho tswa horeng ya bobedi. Ho fihlela horeng ya bohlano mesong. Ha ha, Thakwete. Ho Lesedi FM.

0: 086-0003-084 le CDFM Dumela Khotso. Dumela. Le ganda te.
1: Ke bona ga ma vivi.
0: Amara ti mhlomphe.
1: Eh ya ba vivi ke ya ka mola ka ga ma phosa ka mola. Ke tswe mo go lwana wa ka. Ke le ka mo jake munyazi. Ke ga tswe mo go lwana. Ke tsila na ra ma phosa ka mola ke ka mola ka u vivi di. Ka ji o tsale ma ke tswe mo mo reisi. Ba re ke se va se bongani munyazi. Na ta diene mola amurena ka amurena phakani ka mapeng ka mola ke tsa ngwana ga itsediya ka ke tsigelele bolisilo jo di graba ke ba ke dima wili tsigane na ga di tsinjwa
0: nta tekile buile sa di dumela khotso
2: hela mo tsumaratwa
0: le ga e popinyana hle
2: ke tsotsa tsutsana ngwana so
0: a bona ti popi
2: eh yesa ha ke tsusa menni ni kamana ka crossstart ke re se ithati se bahle kgetele ka mawirise ka moka chimistine ke makhelano wa ka stress kuza ora tahle
0: baba imanana le se di dumela
2: dumela mo tsama ka tua
0: le ga popi
2: ke tene ka spalon
0: a mona timanana
2: a bona mo le bona timan ka mana ka tuma le pagetsi ke kopa ho tsa batho bana ba ratelang letsatsi tsetsa magaudi ke di tshege ka mana ka sekolong sa restaurant ke mo khutsa ka emogolo go tloga sa le primary kwane ke re ntate tsholo sele se di kelo ka selkomo ke tlhokela ka masito le santawana ka makonkoko ke le ba spono le bele se filimo ya ke bai
0: a le ganyela ga o le setse khotso dumela
3: e ba e motho moratu wa
0: he la ntate phela tle ke phela mo eta pele
3: a ke phetse mo motho moratu wa o bua le pitso wa le khosi ka dintoronto re motse ke monyake mane betse bro
0: boneso
3: e motho moratu re ke mathela ona ka ra motho wa Bloemfontein ke dule ka mo tsiri ntate Patrick Nkomo wa hola ka shekolene ke mogani wa Toronto Elias Rice ona hola maobane ke mogani wa Torotoro mafifi ka tella ka mfumadi wa ka ke malebo a mohlomi ka mane monyake mane ke re mafifi wa pe ba dumelisa ke pitso wa le khosi tanko
0: le sa di dumela le sa di khotso le sa di dumela le sa di dumela
4: e la mafifi
0: ndate le kai
4: ona na ke pitso pitse
0: phela phela metapi
4: abnate pore ke mo thana ya brisa ke le lanchi ha ile ka buso mo rena rantse ba di pore le ke a ke dire me ma muloi ka mana ke ipotsa o ka ya mtsadi mo le bana ka po ka di pila ni ka po ka blue photo ya dite me ma muloi so ya tsho tsho tsho tsho ke ka mana ka la pe ka munya ke fetse bro ke re sikile ma changa ke mo tele ruo na ke ra plus ka mana ka munya ke fetse bone as polone ke ga tshwe ke tetele ka tete selom khele ka mana ka ka sa fola thank you polone
0: ke ya le bo mongaka le sedi dumela Khotso?
4: Eh, spono.
0: Le ganda di.
4: Eh, man, ke tshwenye man, ka mo hao.
0: Tabona.
4: Ya ntse man, a go re fela ke ke go di sore o tlo mo le ke sore sa ka o le man. Ke ne di di man, ke mo khanya di Toronto. Ke ka le bitse ya di matching la nke ya ndlo. Ke re a go la go la go di mo di tsenga ka ke tlo fela ka o tsala ntate tlo ka tuma fetse ne mpa nya na o di tsheng tsa le go ne ba. Eh, ke isona le ntwa go bua le ena ka re mo bona
0: le se di dumela
5: e mo tsomo ga dua
0: pila pila mo eta pele khotso
5: ke pele ka mahwa la mae
0: ndate
5: e a ke re masingwane le ba king ke ntando re mamoloi ka ho pause be ke ntando re ndabitseng hampep kgetele ka ntlha beris ke batho ba ne ba hola ba kopela ke habedi nga sengwe
0: ntate ke le
5: motho wa tua na hena mane ka mona
0: phela mongaka ke le tsatsile mona ate akere
5: amen
0: ntate
6: motho mo ratuwa ntate mjale ka mona ka Facebook ke ga ke tsosa ba sebetsi mo le nna ka mana ka di Toronto ya botate e chai e chai e chai hari hari mo tate e chai ke na go ama go wa jwa le ena botate
7: go tso mafifi mafifi go pa tsosa mayo la ra mokwatsi mampiti thabana le ka tlo malau ba ka mona ka tate ka hlohlolwane ba tsosa ke le hlono no fokase ka mona ka hlohlolwane dango
8: Hello, Mpololo, ke rata go tsosa bana ba latelang. Ke tsosa Angie Rabohlale, ke tso se ka gabelo ga bohlale ka mane ka sekolong sa sotlong kwaqo ke re tso tso tso tso tso e tshile o se thuto ke le sedi e be ke tso sa ohle ba kwena ba mayane ke re tso ntso ntso ntso ntso le hantle na nna ntse ke le hantle ka nqeng ba tso so ke mapase ka ga bohlale for se ba ke mapressing a o ganje fa mtango
9: e mo tsumara tlo go tso ke go poetsa batho ba nale tsatsi ha ke re o di tsela mo shodi a tswa a phatsime ke re o di Richard Maikiso ba le ba spale wa rona wa ba silonyana ke re dali chopo ke qetella ka o stubro ke maluisa bana ka ofela ba kopela ke ndenzile ka mona ka bra forte ba le tsatsi le bona te kwete
10: Mpololo, mpololo, isha pojwa. Akitewe tatelo kamona kakamulitzi fijun skokon. Kito samatla zisifatza. Kito le uye maseko. Kito sile Samuel Mchizani. Kika batzwe, batzwe, chayile wana, batzwe, chayile wana. Kina kwa makuwa. Tangu.
11: Mafifi, mzwake. Wa tsiba ke nkirato urfela ho wena mahloho nolo mahloho nolo mzwa ke ke kopana le wena marang rang mona o etsa ntho tsentle le maqheku ka nete o shebise ke pisi morao ntate o tshwara jolo fela ka nete bibele e re ho rona hlompha batho ba ihlodiputswa tshwara jwalo mzwa ke ke ntate sephaka Wydenburg the big fish
12: fishi ofisiglena ke sa tsho mo ratwa ke ke tswele bana ba rata ke tsiki go re ka mana ke tapo mo ho le ka mana ka
13: ke tsho mo ratwa le ka ya re te e mo ne ke tso sa selwan di bata ke ga tswa phatsine ke tso se tshokolo mtshwane ke ga tswa phatsine ke tetele ka morena mori ke a tswa phatsime ba tsoa ke nna mamogabane mo level ko mothodie ke a leboa mzwa ke a leboa motshomo ga tuwa
0: ke lebile kgaitsedi ya motho le shomelo tse re mo metsotso ka morara ya bone ke lebile go lotlhe ntate ke a leboa ntate ke ntate sephaka ke a leboa go lotlhe mongaka ke ile ka etela maqheku be ke fetileng ke ntse ke tswela pele ka leeto le nala ka la o etela ditlelapo kapa di maqheku mo kopanang teng ke ntse ke tla kgwedi e fetileng ke ile ka ya dikolong go ya kgothatsa bana ba ne ba tlhopha sa matriki jalo ka batlo ngona ditlhatlhobo tsena tsa se ka magaolagang jalo ke ile ka nka leeto ka etela bana ba dikolo ke ntse ke etela maqheku ke tlo etela ditlelapo tsa batšha ba kgothatsa go ba fa tshepo mabedi wa tshebeletso le sedi jalo ke a leboa haholo maqheku wa kankete ka le lebala tlo etela maqheku a fapafapaneng dibakeng tse fapaneng jeka mogau ga masedi dilo tsena di etsa le ka botlhala ba rona kapa ga data rona ge di etsa fela ka baka la mogau butle ke tla ke gwate ntho ke ena malaika matswalo wa kete ka tsatsi la tswalo ka jeno ke re happy birthday ho wena hle mahlonolo ke yao mme o tlo ketekega monate ke o rata ka pelo ya ka yotlhe.

0: mabelo tsebe le tswele sa dipile ke bona tia golo jamali ba re every time mashomedi metsotso na le metsotso tsheletseng re ya go reng ya botlhano mabelo tsebe le tso ya le sedi re fitlile nakong yana he mo re tlokela segotlwaneng sa rona kapa re tlo ba le puisano le ka kamima go tswa go Imina Du beke le beke ge tshosa lo hlalosa taba tsa Imina Du mabelo a ipotsa lapeng mane gore gantle Imina Du itswa kae Imina Du ke eng ne thusa kang ka ona ke monyetla wa gao ka jeno o tlo o dule fatshe o nke pene le pampiri o tlo utlwa taba tsena tsa bohlokwa tse re dulang ke ditshotlha beke le beke nyaka moima ka moima re ko amoela tshebeletso ka lesedimo ka ke a tshepa go gantle re tle ke o fe dithapo ke tseo
1: ntate ke lebogile modimo a o etsetse ka mogao o kgwetsa e kakang a e sala re fithetse re maketse fela rona dumela le bamamedi ba lesedi FM ba ntse ba thabile gaolo batswadi ba rona le bontate le bana ba rona ba dikolo fela jalo ke batla ke hlalosa ka taba ya Imina Du ka kakaretso tshwarelo kapa motho a tse bona re Imina Du e ka bake e thusa lebaka ke ting e thusa mafunana kaofela ke batla ke hlalosa gore go na le molemo o bidiwang Sanalandia kana Sanalandia e thusa eng e re e thusa go ka thusa dipeine tse ka ba mmeleng wa gago le inflammation le go ka thusa stress kapa go ka improve the blood sugar ya gago kapa e kry ga o kry-a le gore ga ya nna gantle jale mosebetsi wa Sanalandia cancer boost ke yona eo motswadi wako o rategang jale gape ga e tlhalosa e re ka thusa gape go lwantshana le viral infection kapa cancer and support immune system ya gago ora re go botlhokwa tse bore ga o na le bo di-cancer jalo le malwetse a mang Imina Du e support-a gore immune system ya gago e tle e bane le maatla a sa feleng gape e re e ka thusa gape le natural sugar e le gore kapa tsukiri ya gago kapa cholesterol blood sugar ya gago e ka go thusa gagolo ga re tlhalosa ka taba ya diabetes kana re sentse re bua ka cancer boost Sanalandia ke molemo le gore o sebetsa ntho tse ngata gagolo mo mebeleng ya rona jale e re o tlhalosetse ka ntho e bidiwang African potato ba ba ngata re tle re bua ka African potato a re tsebe mosebetsi wa nore kee jale e re ko o tlhalosetse gore ke eng African potato e le teng ka gare ga Imina Du ba re e thusa gagolo immune system ya gago le go ka thusa gape go manage cholesterol bolwetse ba mafura go na le ntho re bitsang gore ke bolwetse ba mafura ka lemele seke high cholesterol jale African potato mosebetsi wa ona o etsa jalo ka ntle le foo ba re o ka fitlhela gape gore immune system ya gago e ka ba le matsapa ya inflammation so ra re Imina Du ntse e kena foo a re bua ka African potato then re na le molemo e mengata gagolo re tswela pele re e tlhalosa taba ena re na le bullberry e sebetsa eng o utlwa motho a re go na le ntho e bidiwang the antioxidant jalee bullberry e na le maatla a antioxidant e gore e a thusa go arthritis le go support-a gape ear health ya gago gora re e ka thusa go ka support-a botshelo ba gago gore bo nne gantle ga re lebelela gape go na le ntho e re bitsang di-proteine go na le ntho e re bitsang di-multivitamin re na le di-minerale re na le supplement re na le calcium re na le magnesium re na le manganese sodium potassium go na le iron and sulfate iodine re bane molemo o mongwe o o bidiwang gore ke alpha alpha alpha e support-a gape di-vitamin c le di-minerals tsa rona le rich in vitamin c e le e ka e tlhokega mmeleng wa gago tsebo gore ga o fumana ntho e kwetse fela antioxidant e sa tlhalose boteng ba yona ga se gape o ka e dirisang gobane ga ena o thusa letho gobane Imina Du e tshwere menontsha kao fela e tlhokang ke mmele wa gago e kapa ga o robale gantle e kapa ga o je gantle e kapa o na le allergy kapa go na le ntho tse ngata tse tshwenyang mmeleng wa gago ditswa ke diteng ka gare ga Imina Du tse e leng e ka kgona go ka o thusa gore momamedi wa ka o tlo o phedile gantle le ba o discam go na le specialist e le goreng ga o reka ka 250 tsa bo fitlhela botlo tse pedi tsa di-100 capsules jale o na le nako o tsenela thulisano ka yona nako eo ya gore o tlo sebedisa nomoro ya rona ya WhatsApp number e le 066 400 5505 ga o tetile go reka Imina Du o tla sebedisa tiro slip sa gago a bo o kwala les godimo ga sona a bo o senka photo a bo romela WhatsApp number e ro file yona ha jwale. Nomoro ena ka mema ke 072 73 882 44. Kapa ya Kimbo ke 072 55 50 198. Ya kantoro ya rona ke 012 546 98 222. O seka lebala gore bophelo bo monate bo teng go imina tuo. Batswadi go sane kopana le nna Maraba Pharmacy mo ke tlabe ke tlhola ke re buy one get one free, le ka mokebelo ke tlabe ntse ke re buy one get one free. Ba tsaba le teba mamadi ba gago ba tsaba re utlwile o na le ntate mane ore o ya fitlha ke le ntate re kene re tlo reka imina tuo re ratse madi ya re thusa rona tsolo ka batswadi. Ntate ke o lebogile motimo wa etsetsa ga monate o seka re kopana bekeng ya champetsi ya bo mme national day ya merapele motimo joo.
0: Ngaka boima ke lebogile go le mongaka ka nnete o di buile tsa tlhaka e ba letsatsi le monate mafelo beke a tlhonolofetseng.
1: Go tsewa o tshwere menate o tshwere ngaka e e tena gagolo
0: dikgomo
1: dikgomo da
2: o a ratwa o a le lesedi FM.
3: Ya mafifi o yo a tsosa tsose botle ba sebetse ke setsang le bona monate wa kopo ke tswang tshanye ba tsosa ke thabiso dukane ka mona ka dikgete thanki mafifi
4: dumele motho moratuba o kore ka jekona ke tsose ngwaneso ka mmane ka open wa hola ke thapolo mahlatsane ke re hola wena ngwaneso o bone tse dintsi ngata ke ka mmane ka moemaneng o file mmakgwatsi ke tsose sergeant gabuka moo kere a tswe a phatsime ke qetele ka o tsosa ngwaneso ka mmane ka Bloemfontein ke lerato mahlatsane ke re constable tswa wena ngwaneso bosibosile kaofela ba swa ke go se mahlatsane ka mmane ka tlhotlholwane
5: emotsongwana mme dumelase a go ntumelele ke tsose German Mofokeng yena o phameng thabana tshwana tswatswa ha ile opa mantsi le yena o ntale phameng thabana tshwana tswatswa ke keteleka le re go thukwa yena o sekutlong thabana tshwana tswatswa ke tsietsi mogranyane ka tswatswa ke le botle ngwana mme
0: ke le buile ngwana le se di dumela
6: e motho magatiwa
0: le kae manana
6: ke teng le ka tsara ka tshwenela nga ka mena ka phakeng
0: mogatu
6: ke ke matshela ka mmetho ne ka mo tsela mang tina tsoe ke tsene thamo ke fike re ntate le bese ya tsoe ke ka go na ha mane mo tsengwa di futhuleng ke re ntate malfetsane a tsoe ga ka ka tsela le bo ga tsoe ke mmang ka mo ne ka phase
0: ba ba ngwane so le sedi
7: let's talk aba tsoe batho
0: kwete
7: ba ka tsala go tsola ka ngwana
0: ne ha mana ati ntate
7: ha mana ati mana a go ke tso se na se bona hitso mana na wonne me ngana o fela hitso mana na wa tikisa wa kitika ka tsine ka shiko yena ke bonga ni madinga ke tama ye ka bana ka tlhoko mbetle ke tso fetha ba mka bana ka bana ka mtsikuwa ke ketele ka mjalo fa mtlungu yena ka mana ka tlhoko ma ga lo so mani ke re ga tiki di thank you ba ke
0: ke ya le bo mga ka le tsedi dumela khotso
8: ba sala mzage
0: le ga ndati
8: hanje le ga
0: phila meta pile
8: wa luka so u de a o tle ke ba tse ka mane ka midrand ka Gauteng ka mane ke tse sa motlai ka Gauteng midrand ke tse le makarena ke ketele ka tawane ba tse sa dina di ka tshwiti mwana mme
0: ntate le sedi dumela khotso
9: a e motho mradiwa
0: le ga ngwana eso
9: ke e motho mradiwa
0: ka mona ti meta pele
9: ke tona do ga ratanda
0: ga mona ti
9: a ke tsi ba le tsatsi ke re ke thaka mo ka Frankfurto ke re tsona no plaki ke ketele ka manhlapo ka moka thona thank you motho mradiwa
0: nke bunga ka lesedi FM dumela khotso lesedi lesedi
10: ye ba ntate majabajaba o pitse kwete
0: majabajaba o pitse nka utlo wena mokaka
10: ke monnati mba nka gore ke tsose mampo iga ka ku ka botshabelo section 1 ke re pa ballo sello ka case section ke ketele jolo ka makumane fumane ka mana ka D-section batho bana ba tsosa ke fusi ba pakta ka Boston thank you kwete
0: nga ka le shumela metsotsela tsimetsotsora o reng ye bohlano black 5 fa ba rajala pula yana.

0: e sa ona mo pesa le ma mo pesa le ma gore ke utlwa di tshebo sa ba bangata ke tshoswa ke kanga tsotlhe batho ba nkunuta ba le mmoho ba rera go fedisa bophelo ba ka empa nna ke tshepile wena morena ke re o modimo wa ka e ke beya moya wa ka matsong a gago dafita o re tumelo ya ka ke wena modimo wa ka tshepo ya ka ke beya matsong a gago momamedi le oseng ga letsatsi la kajeno ga ke tsebe se o kopanang le sona bophelong ba gago motlhomong sera se ya go rera go batla tlhogo ya gago mosebetsing ga o monate ka tlong go na le bodutu fela e re ke o gopotsa mantswe a buka ya Deuteronomy kgaolo ya 28:8 temana botshelela ya bosupa e re o tla tlhonolofatsa go keneng ga gago o tlhonolofatse go tsweng ga gago jehofa o tla etsa gore dira tsago tse o tswelang maatla di tlhole pontsheng ya gago di tla le futuela di itla ka tsela e le nngwe mme di tla le dibalegela ka tsela tse e supileng e tsena tsotlhe di tla o etsagalela ga o ka utlwa lentswe la jehofa modimo wa gago wa itisa go etsa ditaelo tsa gae tsotlhe tseo ke o laelang tsona ka jeno dumela go nka qeto ya go latela tataiso ya keresete le go seng gona ga letsatsi la ka jeno momamedi jwale le ka o sa feleng amen
1: moruti ba dirileng motshekwane re a leboa mohlanka morena ka mantswe ya monate mabidi a tshebeletso ya lesedi gantle godima tlhogo go reke ya botlhano moifo makhumane ya mona le mane mantsho mofokeng ga itsena motho dithapo ke tseo
2: ke lebuile haholo kgaitsedi yaka e motsho moratuwa mamedi ntle le go senya nako ga re lekole gore re tsewa ka difeng makhumane o sengona
3: jalo tlha eme 3 years and jalo mothako ke batho bana ba itshebetsang fela ga kgone go sebetsa ga kgone go etsa nix ga o ka go tshwara garafo ore wa sebetsa pipe yane ya tswa senyima
2: sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a thotseding motlatsatlhogo ya lekala la maikutlo ya la Firoz Khan o tebetswe mosebetsing tlhogo ya metlheng ya lekala la diphuputso la Hawks boemong ba naga Dr Godfrey Lebeya o amogetse ntlha ya gore go na le lesedi leo a sa kang a fana ka lona go maponesa nakong ya letsholo la go phenya lapeng la moqosuwa nyabeng ya polao ka tiso Kate Molefe ka kgwedi ya Tshitwe ka selemo sa 2024 Aforika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makhumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mmantshebua mofokeng ga reteane ka moraitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke ntsane rantwa

خوها breakfast.

0: ai tlalositse monate a re aa ya batho ba kare bana ba bapala ne ntse re bapala tjena batswadi ba rona ba ne ba tsamaya ka ditekesi ba bang ba ne ba ya ka maoto dibeseng go sena o ba bona ba kgutla ba le metsi tjena ba tshetswe ke bana o bane ngwana o ne a tseba gore ei motho ya mogolo ke yane ke bapala le thaka tsaka nna ka utlwa e tlalosa monate a re ae mme wa ka oto dilemo a tsamaya ka tekesi a tsamaya ka bese ya mosebetsing na sena o kgutla le metsi bontsha gore bana ba ne ba tlile ba tlhompha golo o e tsaetseng o senyeile kae aforika borare be bofelo re gane ya borobo the biggest of the tribe ke thakoa breakfast show le sedi ya fame twa sapatukana janito le chepate mane re amane goreng ya borobong diwa ka setharo kao fela moipa makubana mona le made a etsa mo phomola le tla gotla le se le gotla hela ke a tseba o sale le tlabele le teng le labohlano se le phetela jolo bekena le tlala mo mamedi ditaba a o ketsa bo madlanga ditse di tsamaya sa bontate khane re tse re di utlwa ditaba e ho ngata fela re bone bo di big five ya ne khalo ntso bua ka yona o hlaiswa sedepe sa big five eno kgetho la pele motho a bona hore ya ba ntse ba bua ka cat matlala tjena ha yo big five eno kana ona le batho ba ntse ba bua ka opola ba re eh salimunyane a mpora ka ba o big five eno big five cartel ba re eno ikotsi hampe boss afrika borwa re ba bofelo re ga bro bo la ka le bitsa ke mgaga ke tlhala ka ba two star kada boy tumela nhle
1: tumela hlama mera tsabela tso ya le sedi jona ka metso tsidi la tsena ya le shumela metso robedi e kamera ra ya botsela ka go breakfast show ke lena nna o sa o jetse tse gaitse di aka kama fulufulu la bone bekeng re kena re sentse re ikonka jwalo re re ha re wotle ke ya rona nako re lo ebe ya mane ho reng ya borobong hlama mera tsabela tso sedi fm jona ka le la bone tsena wa tseba go tsena tsa kgwebo ke tsona tse melomong ya rona ha ka kan re sentse re kene kgweding yona yena ya bo hahlaudi kgweding e leng gore dibakatsengata sentse di phatlalatsa mekete e fapaneng dibakatsengata sentse e tlile di etsa dintho tse e leng gore di tla gogela baeti tabakgolo e le gona gono gore batho ke re kopaneng gapetlhe ba nna tsatsi le tšhabile maemo a legodimo ka nnete a fetoile ao re a leboga mmamedi ya tshebeletso ya lesedi fm ga re otle ntho ena renke re lo ebeya mane goreng ya borobong ka leno ke go a madume ke monono ke ngwana bra chipa ke re hallo
0: patela ke ka shout ke khaitsiri ya ka ka jene go tla utlwa ditaba tsa IEC wa ramamedi go tla buisana le bona e bile hape re gwatla motho chapat rudumedi se boswa ka ka jene le kae
2: kama hao le ka ka jene chairman lwana DJ lwana comrade Jonito
0: ha ke tsebe ditlaba thantse di le pedi tshe jalo ka sehla se fitileng Orlando Pirates ba Mamelodi Sundowns ka pa o tla ba le tsedi ke bona sekukuni ga wena chapat e hula ka thata la fela ba petse antle sletsetileng ha ke tsebe ya mazulu ye mejwang fela Sundowns Orlando Pirates ha ona ihleng ba bontsha go khotlisa
2: ke nete chemano di bone me ke hopola hore di tla dula ntse di le tsena la fela Orlando Pirates tla qatsuqatsuwa
0: he
2: Orlando Pirates tla qatsuwa ngwana mme ke shebile ba hlaba dinthatseng ata ha ba hlajwe dinthla Sundowns e hlaba dinthatsenyane mo tlamele be hlabile dinthatsengata e dule fetola dibapadi o sa tsebe bothata bo ka jwale inconsistency yone ke yona e tla etsa gore ba iphumana ba sa ba le ka mosing
1: bonyane ha ba hlajwa dintlha maoba
0: babedi a reetsetse
3: tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a tonleileng ka di-major birthday deals tse jalo ka 1kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela disolo di fumaneya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata go fetlela ka di-6 sa September 2026 ha Shoprite

0: mane wa seba ha re kgone o utlwa le ha re tlo e bapala moye mona ba mamedi ha bana kgona o utlwa lapeng mane jwale ba bang ba makala ore e sa le ke romela bothata keng batho kara le thwasa ba sa bapale molaetsa wa ka mohlomong o ye mong wa batho bane ba o fumanang gore ga re ga e bapala o fumana o buela fatshe e mong o moyeng a utlwa ga le gantle jwale tsa gore lentswe la o le utlwa ga le gantle e seke ba ba telele gagolo tise molaetsa gore ke mang o batlang re mogwathe ka pina efeng ao bonolo bo jwalo rona re tla o etsetsa ditaba tseno ka ofela
1: tsabeletso ya lesedi fm butletlhe re kene o tsona tsena tsa dikgetho ka nnete go a bonagala gore ke nako ya tlhekelo mona mo e leng gore aforika borwa e itukisetsa go lo kgetha baetapele beo e batlang gore e ba etelele pele dimasepaleng tse fapaneng mme re a tseba gore setheo sena se e leng gore se sebetsa ka thata o etsa bonnete ba gore dikgetho di tlile di tswelela pele di a tlhophiswa di tswelela pele batho botlhe ba tshwanelang ba ingodisa go ya ka molao le go sebeletsa ka thata go sebetsa ka thata gore jwang kapa jwang e be dikgetho tse bolokeileng tse lokoloileng tse senang leeme mamela tshebeletso ya lesedi fm re tlo utlwa go tswa go IEC re tlo utlwa ka IEC gore mosebetsi wa bona o ntse o tswelela pele jwang monghadi fikile moya yena ke general manager for communications gona ka mona ka electoral commission of south africa o tlo re tlhalosetsa mamela tshebeletso ya lesedi gore dipalopalo di eme jwang jwalo ka ga re tseba gore mekgatlho e fapaneng le bonkgetheng ba ikemetseng ba se ba fetiseditse mabitso a bona sesiung sena sa electoral commission mme re ke re tlo utlwa gore momamedi eitabena ya bonkgetheng ba ikemetseng ka nnete tlo sebetsa jwalo go ballot paper dibakeng tse fapaneng e tla ba bolelele bo bokae re tla utlwa mong ga di fikile moya a re o amogele tlhe kgotsong tate ra o amogela o thakgo wa breakfast show o tshepa o tswile gantle
2: kgotso tsasa kgotso le bamamedi
0: ntate re a leboa gagolo ntate moya o fitlha ga kana re tlhere qale gona mono e nako e ntse ya e tsamaya re ntse re utlwa tse ding mathata mang go tswa mekgatlhong e fapaneng gore e ke batla ke botsena IEC le mekgatlho e sebetsa jwa mekgatlho o tshwanetse go na le motlhomo lenane list o tshwanetseng ba e kenya o IEC pele go nako itse mme ga o sa e tsaya le jwalo ga ngata o e tsala jwang
2: ka nnete go jwalo ka di-28 last time gane ke na le lona kile ka di-28 tsa August the political party le bao ba ba ratang go ba di-candidate ba tlamehile ba ngodise mabitso a bona go systemong ya bona gore go tle o tsebagale ke bo mang ba ba ikemiseditseng go kgethwa so that le batho ba tsebe go decide-a gore ba tlo votela bo mang process e important ka gobane di-processes tsa vote ga e kale fela ka motlhang go votiwa batho ba tlamehile go tsejwa gore semangmang ka molao o dula gona mo areng o dula teng semangmang ke citizen ya South Africa ha soka a tshwarwa orada mtlhomong o gana conviction e senang option ya fine ntho nyana tse jwalo so ntho tseo kaofela di tlhoka nako so di-deadline tse re di beyang ke re di beya gore batho le bone boitukiso ba di-election bo tsamaye ka lenaneo gantle
1: ka nnete re a leboa go ya ka mo o le ntseng kgoeletso ka teng mme o tlhalositseng ka nnete botlhokwa ba gore go bewe moedi letsatsi la boingodiso go be le motlhang le tla kwalwa motlhomo ka gopotsa mamedi fela gore le kwetse nneng mme na mekgatlho yotlhe le bonkgetheng botlhe ba tsweleletse go sebedisa metšha eo le neng le e beile ya boingodiso ba letsatsi leo go neng go kwalwa ka lone
2: mtlhomo re ke tlale ka gore re butse ka June 26 hore di tsapa di khone ho ingwaisa ga kwala ka ka Friday 28 August go khawe bona ke nako e telele molao o re di tsapa they can only start meeting from the 7th of August but rona re buse ka June so to allow for process in our but ba ba le nako ya u ngodisa ba ska fihla ba rona re fihle ha la re fana go e enough ha ga tse ba ho bua le batho ba rona ka nako e enough so nako ene e lengata gore batho ba ngodise mabitso bona ba wa submit processing ya rona
0: ha nga tabetsa la maemong a jalo mo fana gore mogahlo ba shapuwe ke nako ya o kenya jalo list ya bona
2: national and provincial elections that are going 2029 kapa o le tele hetsa 2031 the local government elections unless mhlomo o ye regional electoral court e tshwarana le ditaba tsa tsamelana le tsa dikgetho haibe o na no case ya hao ke case e court e ka lukisang o ka ya ho yona but ha sa le case e tla tlang ho IEC eo
1: ke a khola rutlwe ntate dipalopalo tsa megatlo e ngodisitseng le bongkgetheng ba ngodisitseng ho fihlela ha ka
2: the candidate the 142,072 bona batsaka di ward say 10,526 go rebeka ka manzoma go mora ha dikgetho e re tla be re na le about 130 councillor 130 ba bongkgetheng ba sa thabang gore dintho ha di a ba tsamela hantle gobane ditulo di 10,500 fela bona ba 142,000 di party tse rometseng re na le about 299 parties 127 ba khoneng ho etsa ka online registration system ene ke bua ka yone e salang re bula ka June so ere ke mele potso ya hao mhlomo gore ke kutlwisise ke ska tswela pele ka uwe ka ntho tsa ka kante ga ke arabe potso ya hao hantle
1: ntate re a leboa o batla o di beile re tlo o bitsa gape re tlo tswelela pele ka ditaba tsena fela o fitlhela ga kana re leboetse lesedi le o re fileng lona ntho sentse di re lelekisa ka kwano re leboile gagolo ka nako ya gago
2: go leboga nna ngwaneso
1: kgotso ntate moya mamela tshebeletso ya lesedi re re suthele chepat ka dipapadi
3: lesedi efe la dichepat
4: ha go le bo wa DJ twasa go le bo comrade Jonito le the disco dancer mamedi wa tsebeletso ya lesedi FM moro ha le go le maobane o rena o le tsala jwa nkwane mona dipapadi mo teng qalang ka papadi ya bolo Betway Premiership maobane ke ha mamelodi Sundowns ya moetse jalo Milford FC kamane ka Loftus Versfeld papadi eno ila fela le ro mamelodi Sundowns e tlabile di ntlhatse pedi ha le Milford yona ila ba noto ila ba papadi monnate mamedi wa ka ya Mamelodi Sundowns Milford e sa tadi ya di hlopa tsengata o tlo nkutlwe ha ke tshwa jalo tlo hopole ka leleng ha ko hopotsa ha le ka mona ka mo tsepe foundation mo bana ke mo Cape Town City ine ya moetse jalo Leicesterford City ine le yona ke reng ke city to city mme ula fela ba jalo ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe mabane o tsena tsa khosasa tsa bana ba dikolo ke mo teng ka mangane ka Zimbabwe ke mo teng he Zimbabwe ila kopana le dishweshwe ke ka matsa Lesotho ya bile go hele Lesotho e feta ka dintlha tse pedi ho ntlha e lengwe a tsetse ding tsa ditaba he mamedi wa khantsi re le methati re tla le tsona ke tseo ke batlang ke re dilekole ka mane ka sehlopheng sa Sekhukhune United ka mona Papizo Thwane ke mokotlisi e motjha wa Sekhukhune United kamora hore sehlopha se arohane le mokwetlisi Cedric Kazi o tla opola mokwetlisi o le a tsamaya mme ya ba o bua taba gore o na sa kgone o sebetsa ka moo yena a batlang ka teng Zothwane o tlo thusa jwale ke sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates le Free State Stars ke bua ka Paulus Masehe ke yena monana a tshwere sehlopha mafelong a na a beke ha ba ne ba thulane jwalo le Orlando Pirates mme ya ba haobe se utuke empa ge kgotlelela ba itse Papi Zothwane tlebe yena a tla ba ka hodimo a thuso ke monana Paulus Masehe ha re tla papading e nngwe e leng ya rugby mamedi wa kage fumana gore ditlaleo di re difofanetsane tsa Airlink tse e leng tsa fofa ka hodima DHL Stadium ka Moqebelo ka mane ka Cape Town di hutse kopo ya bona ya ho fofa ka hodima FNB mafelong ana a beke sena se tla ka morao re ho be le ditletlebo ya hore batho ba bang ba ne ba re difofane tseno di fofetse haufinyane haholo le marulelo a lebala mme nthwena ya fly over se kgatlhola pele e tsala kwano naheng ya rona ga opola le ka papaditsana tsa mohapa lefatshe ha qala ho hapa ka 1995 ke mo hulang ha ba le yona fly over ena ka hodima Ellis Park ka mane mme le ba taba e ntle haholo sene bile ntse se supa ka tlhokong le motho a ka supa hore se bontsha boiphihlelo ba di-pilot bakganni bana ba difofane gore na ba Afrika Borwa bona ba na le boiphihlelo bo bokae mme he empa ba bang ba ile ba re batho bana itlhile ha se molao wa teng mme ke ya qetella e hutse e linki ga ha ona mathata le thore tla di hula difofane tsa rona tsa gore re fofe ka hodima lebala leno la FNB Stadium mafelong ana beke mme ha se so tla se bona he seno mamiri wa tshebeletso ya le Serie FM ra ke mathamona o ntumelela he ke tle ke kgotlela ka mane ka diphaposing tsa kgaso re nna le wena tle re boe re kopana hape ka nkano hora ya bosupa ha e botlhile metsotso ya mashamedi ana le metsotso ya tlhano tsheletso pele hora ya borobedi ka o tshwala o ntumelela ke diphuthe ke mathele tla salagalla Auckland Park
5: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya bokone bophirima mamela lesedi FM le kubulla 98.4 kaboka kena ho SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa
1: mamela tsebeletso ya lesedi jolo ka metsotso dula tseno ya mashoma mabedi pele hora ya bosupa e rao le tsena re kopane le Exenia Ruto re maemo lodi mo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang kamara mono re tsebe o kena di masipalentse tharo re kena kamara ka mangaung Joburg City le ka mona aka ekurleni ruto re sepalla joan sepetepete Exenia dumela wena ngwane so rao amela o thagwa breakfast show ke tshepa ka nne dutswile hantle ka jeno a ko re fe ditaba hore maemo le hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke a joan Exenia
6: likai
1: re tell likai wena ngwane so
6: ke ke ngwane so ha re tsebetsa ka jene re ke ul dimedise ka mono ka ka studio mo ho le ba mamedi ba le CFM ha re tsebetsa ka jene tsa bolipi re bona bona le dipula tsengata se tlang thwasa re qala ka mona ka province ya Gauteng jalo ka ke boletse maru a tla kwaela mme re ka lebella mafatsane ammalwa a itjadileng a diaduma ka mona ka province ya Mpumalanga le teng ho ntse ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno empa le teng re ka lebella mafatsane a itjadileng a diaduma mantsibuya ka jeno re bona temperature ka mona ka Mbombela di ditimane ho mashina a mabedi le metso e robedi ka mona ka province ya Freistata le teng ho ntse ho hlakile mme ho futhumetse empa re ka lebella mafatsane a itjadileng a diaduma mantsibuya ka jeno hohle province ka mona ka Bloemfontein di temperature e tsagila mane ho mashoma mabedi le metso supileng highly welcome di tsagila mane ho mashima a mabedi le metso e tsileng province ya Kapa Leboya le teng maru a kwaetse mme hona le dipula ka mono e bile hona le moya hona le dikeletsonyana tse ngata tse tsileng ka mono tsa meya e matla e ka di ambile tse ngata mmoho le dipula tse matla tse ka lebitsang ho di gohola ba ahiba ele hloko empa le teng ho ntse ho futhumetse re bona di temperature ka mona ka Appington Mall Kimberley di ditsinane ho mashume a mararo le motso o mong ka mona ka province ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile empa maro a tla kwaela motsheare ebile re ka lebella mafatsane a itjadileng a diaduma le teng ho ntse ho futhumetse re bona ka mona ka Durban mmoho le Richards Bay temperature ya ditsimane ho 31°C. Ke tse tsa pele pemamedi ha ke leboha thotsa le batho kata.
0: Exini ya pele o tsamaya kgaitsedi yaka e tlile o reng gore maemo a tla fetofetoa hosane Gauteng Freistata ka dipula ho sane
6: ka ofela di provinceng a tla fetwa haholo ho tloba le dipula tse ngata di ka lebaka la current flow ena e ipeile manene provinceng ya Kapa Leboya empa e tlo feta ha re kena ka weekendeng re bona maemo a ba betetshana haholo empa ho tloha ho sane ho fihlela Labohlano ga tlabe re na le dipula tse ngata di provinceng ka ofela
0: ho sane ke Labohlano ho hlomo Labohlano ho fihlela Moqebelo.
1: Ah mana so ga le bo
6: tlhela moqebelo moqebelo ho seng mo moqebelo mo tsaya go tla bo le hantle.
1: Ha re tla ke tikang hantle go dietsa.
6: Eh ha go dietsa ke ke tsene le go dietsa.
1: Ala la
0: exilia. Hey tsara so le shobela ba tsamela fela ba tsotso. Ah ke le shobela ba tsetsela se metsotso. Ga le bile tsalo re ga bo supa. Tswa tswa tswa tswa tswa tswa. Selena kwa robetse bo khotswa ka ke ona nako. Ke ona nako. Re tlo utlwa jalo ka sepetpeti sona se tsamaya jwang, ke a tseba sontse o batla utlwa gore ke mebila e feng, ke diroboto difeng tse sa sebetseng, sepetepeti se petetsane kae. Botlhokwa golo taba ena ya sepetepeti gobane hangata re bua ka yona tjenang ke utlwe ba bangata ka nnete ba gutla ebile ba bangwe ba tla ba re jwetse gore e e ne ka re mme a ka bua ka roboto a kaekae, ntate a ka bua ka sekoti se kaekae tseleng e tjena wa bontsha gore tlile taba tsena tsa sepetepeti ke ntho tsa bohlokwa haholo o bamamedi ba rona. Re fete re utlwe City of Joburg gore dieme jwang, manga o metro gore dieme jwang ka jeno e letsa pele re tla fetela jalo go City of Joburg. Di buse marumo o teng go tswa ka manga o metro a re fetsa pele tsa sepedipedi re utlwe gore dieme jwang ka jeno. A o se buse ntlha kodumedisa kgaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipedi manga o metro ke tshepa le ona o dumela o tswile ga monate ka jeno dieme jwang.
6: A go le kgara skudi mo se le mo fa ke mo se le mana le ba tswa breakfast show se tsipe tsana ka mona ka manga o mo fihla ke tlhwa jale ha se tsipe tsana se tsapa la hantle fela he re tsipisa ba nna le ba rena ho ra ba le go tla mo tse ka jeno ka manga o le tla dula ka mana ka plan se jale he ba khani ba rona ba se ba re mila wa Charles ka tsa present grant Mahras ke bile a se pela e holo ya motse Mahras ka tsa nna se Mandela Drive le Henry ha mo le se Mandela Drive ka tsa present grant le Mahras ha ba go hona bolo ka makoli ya bona ka bono ne ga ba kopa se ba se ntse ni bile ma tati go bolo ka makoli ya bona e ba ba etela di office sa ona sa masipala o feta mo e ba ngona le ho ho ba ka ntse tso palonya na se petit numéro de 051 409 6000 051 409 6000 ke mangwe disaster management center mo teng re tla le hang go tsetsa ka tsitso pa le nna se petit petit ke le go ja ka lokaras
0: are le boya go le bona kgaitsedi ya ka o tla khutla sa khutla ka nkane hora ya bosupa are fatsa hora yeno re utlo ga di me joang ile shobela botsomene fela betsotso a pele hora ya bosupa nako yona ha ya ema ya tsamaya e rutwe City of Joburg ke di tsama joang ke mo sama Khalema o tswa Johannesburg Road Agent sa sposa tlo go dibedisa kgaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete ke a tsepa o tswile ha monate ka jeno ke labone di me joang City of Joburg.
6: Bats kara ke tla le ka di medisa ho wena le tswasa ke di medisa ba mamedi ba batle ba sedi FM ka nnete ke tswile hantle fela hara top ya Johannesburg di robata di sebetse mane Albertina Sisulu le Hanover ka mefe Albertina Sisulu le Griffith ka Bosmont Andrews le Hartenberg le Andrew Street ka Moineberg Francisia le Bond Street le Alexander Street Kensington hape le Lillian Goyi le Ntemi Phidiso Street ka mo Newtown re kopa ba khanne ba hlokomele ba di sebetse tsona le di four way stops ka banke molao wa di-pointsmen. Re na le sephetephete se petetsaneng ka mo N1 mahareng a Beyersnotie le Winnie Mandela Drive, ka mo N1 North Malibongwe Mani Sharon Lee, Soweto Motorway le Moki ka Soweto, M1 South Poison ho ya ho Crown Interchange re a tseba ka mehla se a petetsana mo ho M1 North mahareng a Colette le Grayston Drive. Hantle re na le koloi e senyehileng le tshibile tsela mane ho N1 South Flying Saucer Interchange, hape re na le kotsi e bakanyang truck mane ho N1 North Moroka Bypass. Re kopa bakganni ba be le mamello hle ke kotsi e kgolo ho feta mo tsohle di tsamaya hantle. Re lebohe ke MPD le JRA ka tlaleho ena.
0: are le boya go lohle wena osmo sa o tla khutla lena ka nkan hora ya busupa re le ba ikurulene go bere mogeseng o teng go tloga di mejwantsa peletsa sepelipete ntare mogeseng tla go rubedisa le go alaka ke tsa peletsa sepelipete e kurulene di mejwaka jeno
7: re le bo ha le go alaka le go bana ba so ke dumedise mo ifo alo na le ba mamedi tlalego ena ya sepetepete le itlisetswa ka go tlologotswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e koruleni mothating wa baletaso ithutswe ke koloimane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a Yield Windley Jet Park e leng Stembiso Clarence Lukele dikoloi di thulane mane sebakeng sa Germiston tlhakoreng la Simpane mona ke tseleng ya refinery pela Victoria Lake tlhokomela moganni mo mabone a laolang sepedipeta tsuleng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re fanen sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: checking like the clip kush. I know
1: it. Don't forget to pray. Skabale bala o rape.
0: I don't need the speedo.
1: Ya no. Awuluse. Goreng kamata testa pelo mona. Don't forget to pray. AKA Anati. It's about to nyala say FM. Metso tshilantle le shumele metso mehlano ka mora ya busupa tla go a breakfast show. Tswasala ba tukada radio 87.7 so 106.6 megahertz. Ke la bona ka jeno. Kwe diena ya lwetse hlola matsatsi a mararo me o tla hopola hle hore ke 2026. Aba re tsamela tswala se FM ma pelonga na beke ba tswanga ta ka nete ba re ri le yona mekiti. Ke a tseba hore le rona tshebeletso ya kereke re tla e tshwarela ka ntle letsatsi. Ke taba fela ya ho keteka ho fetwa ha nako tsa selemo. Re nakong yona yane ya selemo jwalo ka ho le tjena. Amana tshebeletso ya lesedi FM re di tshwere wa tseba kere hore ke Business Thursday mme le kajeno re tlo sheba tsena tsa kgwebo ebile re le kgweding ena ya botjhaba. Kgwedi ya bohahlaudi ntho tse pedi tse e leng gore di a tsamaelelana hangata bohahlaudi bo tshehetsa jwalo tse ding tsa dihlahiswa tsa botšhaba tse e leng gore di rekiswa ke batho ba fapaneng jwalo. Se ka ba fetwa go tlaba go buisana jwalo le Dr. Lucas Moloi le ena a tlo re fa ditaba tsa gore hantlentle ke dife dikgwebo tsena mme le menyetla re ka e bona jwang. Re bone go nyolwa ha theko ya mafura maobane. Ai yona ka nnete e nyoloile ka tsela e tshosang. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM sena se etsa gore jwang kapa jwang re le setšhaba re tshwanela gore motho ka mong o ko dule fatshe o shebe meralo ya go ya ditšhelete hantle o shebe gobane jwale ditšeo ga di nyoloa tjena ke ntho e leng gore ama dintho tse ngata mme o botlhokwa gore meralo ya rona ya ditšhelete re etse bonnete ba gore e tsamaelelana le maemo a ditaba a renang gore motho o tlo se ka iphumana o le tsietsi. Taba ya gore tšhelete ya gago ke bokae e kena ha kae o e sebedisa jwang ke yona e tla lepa gore na o tla feta jwang tsietsing ena eo re leng go yona.
2: Leshoba ba tsetso pele mfela betsetso re fanetse ra ya bo super mogatlhelo kwa bobedi wa the biggest money drive sa go breakfast show maobane e kere ke shebile papadi ya Milton le Milford le Masandawana ya bapala Milford ya bapala ke dumelana le chepati ha tshware tsengata etla di gama Milford ya bapala fela he maobane go nne go bona boiphitlelo wa khona go bona gore maemo e Sundowns le ngona ka nnete ya fitlela ka lehlonolo ya sebetsa ka thata Sundowns ine itwanela Milford fela ka nnete go khona go bona experience ya Sundowns na le mole se ke bona ka boxing bo ke la bona motho a qala a qala ka mafulufulu ha ntse ya nako bona mogathala ora wa gathala jwale Milford ene le jwalo hona le mone se ke bona hore ba gathala ba ne ba pitetse Sundowns wa holo ka nnete ba ne ba itwanela motho ka tsho jwalo ha holo ka rolong ya nne ya pele le apela batho ba bangata ba ntse ba lela jwalo ka ntlapeng ya Sundowns re e Modiba o ntse ile a go thumetsa sepapadi sa hey tate ha rena VAR Afrika Borwa jwale tse dingwe tsa dintho tlo tlameha go dinke jwalo bohloko ba teng ke bona bono ba gore tse dingwe tsa dintho ge dinka di le fela jwalo fela he Masandawana a fitile maobane ka ntlha tse pedi go noto jwale Sundowns le Pirates se di bapetse ntlha tse papadi tse tlhano ka bobedi di hapile dipapadi tse nne ka bapala ka o lekana papading e le nngwe ga ba solatlhelwe ka bobedi ba eme mane ditlhen tse leshobela motsomeraro 13 points Kaizer Chiefs le yona e ntse lwana e maemong a boraro re tla e bona e bapala le Siwelele mafelong a beke nngwe ya dipapadi tse tlo ba boima haholo haholo jwang Siwelele sona ka bo sona ntse se sa bapale hantle Siwelele a e bapale hantle ka nnete motho e mong a kare ga o tshwane ba tla ka di-draw engeng o tla tswa ka di-draw di tla o ntsha draw e bolela ga le bapala ka o lekana e bolela o latlhetswe ke ntlha tse pedi mme ga ngata o bapala ka o lekana lapeng motho wa ipotsa jwale ga o se o se lapeng o tla bapala jwang. Papadi ena na ya bona ba ne ba bapala le Chippa United le ha Chippa e se ga wa tlameha o rola se dintlha o Chippa United a itlile Bloemfontein che o ka tla ka draw ga o ile o bona kwana lapeng re lebeletse gore ka nnete jwang kapa yone jwale e le ba papadi e maatla Siwelele le Bloemfontein le Makhosi ba felong a beke ka Dobsonville Stadium re tla e bona e tsamaya jwang ke le shobala botshero ba betsotso fanetsora ya bosupa a re gutla fela re rutla sepedipedi ao sedibuse marumo Mangaung Metro Mosa Magalema City of Joburg pasa ka mane ka ikurulene o kobedi mogeseng
3: ka o fela re tseba tshotlego ya nnete o bula scaftini sa gago ka mora letsatsi le boima selata sa papa le nama ke sona se theohelang ka nako ya lunch empa o setse o tobane le mafura a matinya a batang le go ba manganga o leka ho wa ina metsing empa mafura ana a homaretse ka manganga jalo ka le majile robe hileng la taxi ha mafura a le thata jalo o hloka ho matla ho fitisisa ka Sunlight Ultra Power o fumana matla a mina haneng ha hlano a ho thefula mafura e sita le metsing a batang Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlile mafura a manganga ha bonolo
4: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa ka ba 250,000 randa kreto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. O tloa ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Shaba ba beda ba se ba fela ba se so re fela tse ora ya bo supa di buse marumo manga o metro. O se buse ngo rengeri sa mashwa manga o metro.
5: A ke bo rekile bo khara skiri me di se ba mo di batla go breakfast show. Ya se pete pe sana ka mona ka manga o Bloemfontein mila wa Springbok ka mane ka pela fona primary re kopa go ba tsedi ba rona hle ba paka ma makolo ya bona ka mo ba kwa latsela jole he sepedipedi se se di se ka mane ka day care style na mo le lechwe ha ba khone se di se mebila ka mono ka ba ka la ba tsedi ba paka ma makolo ya bona ka pela ka tsileng ka mono kopa ba sa ni ba tsa jalo o feta mo le go tla mo tsoma nga o di tsaka le kopana ka jeng nena ka mane ka brand fisher building jola ka ne se ke tla le se tsore mila wa chas ka ke tsa prison grant na staff di bilis ka ke la holo ya motse masaf pa ke tsena se mandela 5 le henry ha mol na se mandela 5 pa ke tsa prison grant le masaf a e di ba rona ba tlang ka di kantong tsa masipala ha rana kona go tsebetsa di packing tseo ka monono tsole ya re go ba tsentse ne bile e ne ba ke go bloka makolo ya bona o feta mo ntse se tsalantse ke le ba ka ka tsaka go fela sa o sane
2: a re go pale o sane mana ga itse ya karle bo ya holo ba shoma mabedi a metse medi betsotso ka ba rora ya busupa mo sa magalema city of joburg o smosa o renye di tsama joan city of joburg
6: Bas kara ke dumedise hape ba mamedi ba batle ba CD FM re se bane le sephethephethe se pitetsaneng mane Henry Potgieter le Dorin Karodi Pot N1 North Mahareng a Maraisberg le Gordon Offramp ho N1 North Mahareng a Parkview Interchange le Allan Bay ho N1 North Winnie Mandela Drive ebile mo hona le kotsi ya koloi mo re kopa bagane ba tlhokomele hle Republic Winnie Mandela Drive ho bona hala sephethephethe se pitetsane le teng hape ho tshwana le M1 North Mahareng a Car Street le Empire ka mo N1 North Moroka bypass re ntse re na le kotsi yane ya truck re kopa bagani ba be le mamello hle hantsi di roboto tsona di sebetse mane Linden Road le Glen Eagles le Vaal Road ka mo Emarantia extension 1 Louisbotha Avenue le 8th Street ka mo Orange Grove Louisbotha Avenue le 6th Avenue le Lois at Ellis Avenue ka mo Houghton Estate Demi Phidiso le Kirk Street pela mall hape le Rahima Musa le Demi Phidiso ka mo Newtown ho feta moche go tlhokisa mahantle re lebo JMPT e JRA ka tlalego ena
1: Go le bileona ngone so beleletsa tsile monate mabedi metsotso edula o ya mashuma mabedi na le metsume raro kamera hora ya busupa o ganne hantle hle tsile mbono jwa lokare ntse ro eletsa tsena hore ho etsa lang o kae me re sentse ga tshwa lwana ke nan sekolong tshwe ga dintho ka ofela ke ga di homework e di entse ha o lwana tichege lwana mistress ba tsho ba re etwasa rona bana ba rona ka nete ba re fumana sentse ga le teng kwa no sekolong ihle ge ba emetse re sentse re tlo ba sebeletsa ga batswadi ba bona ba re fumana kwa le lona ka ofela hle ba tshetsa dikolo tse fapaneng ba phehela bana ba rona ba hlwekisang dijarete tsa bana ba rona ba tshireletsang dijarete tsa bana ba rona lona ba re thusa di garage mo di kliniking tse fapaneng jwa lokale sentse le itukisetsa o amohela ba kudi ba fapaneng ba ba sentse ba leteng re a le bo hle ha o mametse tsebeletswana le CDFM butla re kopane le kobedi mogeseng rutlo ka mana ka ikurulene se phalla jwang se petepete o kobedi khaitse dia ka a re boela re o amohela hle ho reng ena ho etsalang ka mo ka ikurulene
7: ya le bua khaitse dia ka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane se ba kentsa street view mo ne ke tselenya Dr. Masipa a tsi ka mane ka Primrose di thulane tselenya Rietfontein ke pela box shop sho komela mohanneng mo ma bona a laolana se be bitat se ding taolong e ba le tshwala o MIB le a re tsaneng se ba ka a re buisana ka le hlahlamang a re le boha EMPD ka tla le bona
2: a re le boya ho lohle bona ntate bogaseng mo tsho rona ke Dr. Lucas Lucas Moloi, mas fama be dem tsebisa re fela betsotso, prete ora ya abusupa. Dr. Lucas Moloi, la bona le leng le lengwa tse ba re tsheba tsena tsa ke tsa kgwebo, me o ba e ba ena moeti wa rona jwa le go tlo bua ka re shebile kgwedi ena ya botshaba re tlo utlwa ka kgwebo tse lefapheng lenana la bonono le botshaba re tlo utlwa fela gore ke difeng dikgwebo tse tsa mofuta o jwalo. Dr. Lucas ke ena motho wa tsebang la bone le leng le le leng jwang kapa jwang re tlotla le ena. A ke tsebe kgaitsedi yaka ntate re mmotsitse ka nnete a ba re etsetsa wa IEC a ntse re buisana le ena pejana mane motlhomo mo mamedi na soka mamela ntate fikile moya. Re re bua le ena ke General Manager of Communication ho IEC, Electoral Commission of South Africa. Jwale ke la ka motsa potso ya megatlo e tsalang ka megatlo e leng gore o fumane ya gore ga ba kenya lenane la bona ka nako. Re ne ke mmotsa jwalo gobane go sentse go na le menyenyetse e ipetsang gore go na le megatlo e ka reng ga ya kenya lenane la bona la lenane la bona jwalo ka re shebile le dikgetho tsena tse tlang tsa di-4 tsa November ka nako e ne beetswe jwale ka re tlaba mathata le a fela ntate la tlhalosa gore ehlile ba beile nako mme ga o sa etse jwalo o tlotse molao megatlho e amegang e tla amega ka tsela ya mofuta o jwalo ba na le gona gore ba ka lekgotleng le etseditsweng ditaba tsa mofuta ono la IEC ba lo ipiletsa mono go utlwala gona le megatlho e leng gore ka re shapuwe ke nako.
1: Ke mo tlile hantla etsa mohlala wa sefofane. Mohlala o motho.
2: Ai
1: ke mo tlile etsa mohlala. Ha a re ha sile.
2: Eh.
1: Ha kada sile.
2: Bana le ho thiba se sotlohe ya kire fela nako ya hore.
1: Be se sotlohe. Wa bona ska sa ha kolla heke ma. Na le heke nngwe tena mamedi. E kena nka sefofaneng e tswang ka ga
2: mohlala.
1: E ya le mating. La sefofa wa bona ba hakolla ba hakolla heke yeo o yeme tsena festereng o se bona
2: aba so semiswe
1: se so tsamae
2: o tla ba o yeme
1: sada ha ke fihli lata sefofa ne se kwa
2: ha nna nkile
1: ha ke fihli
2: ba kwa tle ka mani ba a tshega me tswena ha nna ke
1: sada ke batle matata nkile ka siwa ke sefofa me ke ya islandat
2: eh
1: ile sona fela tsatsing le ya feta gig
2: be fetele chalete
1: ne ke tla mo ya feta ba ga ya sotla e khutlisa he account ke
2: le ticket ya sona for fantasy
1: go
2: jwae e wetse we
1: tsala jalo ka hlalosa hore ha isa le babula hotwaneng gaitse dia
2: a o hlalositse ka nnete
1: ha isa le babula hotwaneng
2: bona le megatlo thungona le mathata

0: tsa meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se sehlohong sa business chart ke molelwa.
1: Sekile sa ausi ya wena Dr. Lucas Sfofane.
2: Dr. Lucas,
1: re kgwedi ka botšhaba boso yaka kgwedi e ya botšhaba wena ka wena ga golo re shebile kgwebo mo re a bua ka yona ka ditho tse ngata tse fapaneng le kgwebo mo kgwedi ya botšhaba e botlhokwa.
3: Kgwedi ena ya botšhaba wena kada re dumedisa bamamedi le moifo o feleletse kaofela ke kgwedi e e tsoseletsang taba yane ya dikgwebo tse tlasa lefapha lena la bonono jalo-jalo batho ba sebedisang matsogo a bona batho ba etsang dintho ka matsogo a bona jalo mme menyetla e mengata wena kada lefapheng lena la kgwebo ke mane mo re tlameileng ka kgwedi ena e shabaneng tsa botšhaba re tsoseletse dikgwebo tse itshetlegileng tabeng tsa botšhaba.
2: Hey, ke gola re utlwe mehlala ya mefuta ya dikgwebo e leng hore hangata maemong a na tjena e tlo una molemo. Mme mohlomo ha o ka hlalosa hore mefuta ena ya dikgwebo e itshetleileng dihlaiswe mohlomong kapa ditshebeletsong tse leng hore di amana le botšhaba. Nna ke dikgwebo tsa ka nako tsohle kapa ehlile ke dikgwebo tsa nako tse itseng tse leng hore tshebetso ya tsona e phahama nakong tse itseng e boele e theohe hape.
3: Ga itsegere ka bongata ba tsona ke dikgwebo tsa nako tsotlhe le gampa re tseba gore kgwebo yona jwang kapa jwang e tsamaiswa gagolo ke gore na re go kae selemong go etsagala eng jalo-jalo kgwebo tse tshwanang le tsena yona ga itse di aka gangata o tla fumana batho ba kgwebong tse tshwanang le tsena ba etsang jewelary batho ba etsang diaparo batho ba bopang bana ba pothale ba tla fana ba bopile dintho mohlomong ba sebedisa letsopa kapa ba sebedisa galatse jalo-jalo batho ba etsang difaga di-bidding bid work jalo-jalo batho ba sebedisang pati bo tla fumana ka nnete ba bang ba tla etsa di-furniture jalo-jalo mme ba bang ba etse dintho tse ngata tse o sebediswang pati go di etsa ke dikgwebo tse e leng re bongata kao fela ga tsona di wela lefapheng lena la bonono batho ba tshwanang le bana ba nkang dinepe ke a tseba go tshwana le dinepe tsa cellphone se re nka dinepe fela ka cellphone empa nneteng fela ga re ya rutelwa go ka nka dinepe jalo-jalo mme ga o sheba dinepe tsa rona le dinepe tsa bona e ba dinepe tse e fapaneng nnete fela ke batho ba utlwisisang gore go tlameile go kene eng gore go nkuwe senepe jalo-jalo batho ba etsang events bana ba etsang di-event re a tseba ke nako yane ya di-cultural event ntho tse tshwanang di tseo mme le bona ke monyetla wa gore ka nnete dikgwebo tsa bona di ka kena jalo batho ba e leng mo bana le dibaka tsa boithabiso dibaka tsa marobalo jalo-jalo tse e leng gore di itshetlegile tabeng tsa setso bana ba di-cultural villages jalo-jalo ke monyetla wa bona o mogolo wa gore kgweding ena ba bapatse dikgwebo tsa bona di tsebagale mme wa utlwa ke kgwebo tse ngata gagolo tse mafapheng a mangata gagolo tse unang kgweding ena ya botšhaba
1: fela o ke bone dikgwebo tse di fumana tshetso gagolo kae ke botsa tjena obaneng ke bone Mandela ke kae ba Vilakazi Street Vilakazi Street Soweto man nke ke tlokomele batho bana ba dikgwebo tsa mofuta o tjena ba teng. Fela nke ke tlokomele ka re tshetso haholo ehlile e ba haholo ho batho bana ba tswang ka ntle ho Afrika Borwa.
3: Kare ke nnete taba eno, re ka e sheba hore e tswa kae. Ka nnete tse ding tsa dintho ke ntho tse e leng gore re na le tsona ka matsong, re itlwaetse, ke ntho tse re iketsetsang tsona le rona ka matso a rona jalo jalo, mme o fumane gore go ba bothata gore re lo di reka e le ntho tse re tsa botsietsa. Empa ya gologolo taba e e leng gore e tlosa tshietso go bona e ke tla eletsa batho ba lefapheng leo ke gore re na le ntho ena ya gore ha re rekisa moo go nang le batho bana ba tswang naheng tse ka ntle, e be re phahamisa theko tsa rona, re disa godimodimo se e tla kgonwa ke batho ba tlang ba tlo reka ka didolara. Empa nna ga ke thola ke sheba ke re ach, ka nnete le ga ne ke ratile gore nka tshietsa Khada, empa modianyeo ga ke a o tseba ona ga se bokana, mme go na le moo nka o tholang teng le ga ke sa tsebe go etsa, empa ena price ya Khada yona setheko ke tlabe ke e patale. Ga o rekisa e ba le bonnete ba gore thekiso tsa gago ga se tse tibelang batho ba lapeng. O sekebe wa rekisa fela o rekisetsa batho ba e leng ba gasaudi, o utlwisisa gore theko ya gago ga e be theko ya nnete kapa boleng ba nnete ba ntho e o e rekisang.
2: Yano ke gola jalo ka ga o tsho tsena tsa botšhaba re tla tlhoka go ke re tlo bua ka tsona ha holo ho tloa mane tlhahisong. Ke tlhokomele hore ka nako engwe re etsa gobane re e tseba, empa ha re iphe nako ka nako engwe ya o tseba gore moreki yena o tlhoka eng. Ke ne ke shebile go na le katiba engwe kileng ka e bona ka re e ka reng ke be na le sponchenyana ya tlhaba mona e ntlhaba, ke utlwa e ntlhaba jale. Ga ke jetsa motho a e etsang ke a ke elela gore e tlile ga a tsotele ntho ena e ke e tshong a sa elelele gore go bolela jwale nke ke ka reka ya bobedi. Gobane ka mokgwa e dutseng ka teng ke phakisa ke e gola. Ke a kgona re tla ke re tlo bua ka tabeno ya gore re kengeletsa ditabatabelo tsa bareki le tshebediso jwang tabeng ya tlhagiso ya ditlhagiswa tsena tsa botšhaba.
3: Eno ke nnete yona kgaitsedi ya ka, gobane gagolo-golo taba ena e bakwa ke gore motho a utlwisise kapa a bene le tsebo kapa talente ya go etsa go itseng, empa a sena tsebo ya kgwebo ya ntho eo a etsang. Mme re tsa tsamaya re tlo utlwisa gore na kgwebo e kena jwang go talente ya gago.
2: Hei Dr. Lucas, re lebetse nako ya go tlhentsa tobe letsatsi le monate. Mipo makolo kwa botsibeng pela sebele. Pamedi mashuma mabedi ana le metso ya borobedi kina kwa chepa tedi papadi.
0: Di papadi. Le serie fe la di chepa
4: cha. Ho le bua DJ twa sa ho le bua ko re jonito le the disco dancer mamiri wa tsebeletso ya le serie FM moro. Mabani le tsa etsala ka mona ka ho Motsepe Foundation mo teng he Cape Town City ine amo etse jwala tlhopatsane sa le Stafford City me tlhopatsana ka bobedi dila tsa go lelana dintlha ya ba ngwe se tlhopa ka seng a dika mona ka papa ntsa Betway Premiership hona mo ba ni busiu ke mo mamelo di Sundowns ine amo etse jwala tsho bo se tla bo tsha ke bua ka Milford me he ila feta jwala mamelo di Sundowns ka ntlha tse pedi ho noto. Mme papadi eno mamedi ne tlele maatla le ya batho ba bangata ba lela ka gore ntlha ya pele ya Mamelodi Sundowns o Bre Modiba o le a bapala sebapadi sa Milford hampe, empa he ga o ko shebe o ko bapise le dipapadi tsena tsa mane English Premier League e mo ka nna mo na re South Africa, empa go latela boemo ba matšhaba papadi e jalo ke papadi ga sebapadi se tia ga bobebe. Moletsa phala ha ngata ha ka ba a letse phala ya hae hore a re hona le phoso wetsa sheno le ho sutusa na kong ho fumana hore ho ya ka wena o ka ba tshwa mo no tlamene be ka nnete phala ile le mpa ba o jetse ba re ke papadi ya banna ha o sa tia ba o bea ka thoko rugby. Sehlopha sa di Springbok se gotletse Gauteng mo se tlo thulana jwalo le sane sa di All Blacks ka FNB Stadium ka Mqibelo. Mone van der Berg ore o thabetse hore ba tlo bapalla ka pela le tshelela ha bo bona.
5: Play at FNB Stadium. We've trained there this week. It's an absolutely incredible stadium. I'm also very excited to play a test in Johannesburg. So yeah, I think the whole team is buzzing and excited for this. And to have 90+ thousand supporters there, it's going to be incredible.
4: ha bana bana ba di Springbok ba hlalosa ba re di papaditsana tsepedi tsa teko tsa o qetela di tla hlolwa ka pa o lahlehelwa ho breakdown mme eo he ke karolo ya papadi eo ba ikemiseditseng ho hatella baiti ba bona ho yona o tla hopola mamedi ile a bata ba ehleng leng ka sehlohong nako yana o feta beke beke nya pele dipapaditsana tsa teko moo bane ba lla ka ora Afrika Borwa ka nako ele ya scrum le breakdown mane ha ba tlameha ba hleke dibolo ehlile ho hang fela ba sebedisa maqheka le maqiti e seng a se molaong e seng a papadi empa monenwa Morne van der Beek o hanana le taba ena ka botlolong.
5: It's a book on for us after the first test. Unfortunately, my 25 minutes was mostly defense. So I think I had like 3 rucks. And by then I think we did a very good job to force our strikers on them.
4: Ke yona he mamiri wa ka taba e hleng lo re ma Afrika Borwa a taba e shebile ba rata mpapadi ena ba bona rona ebe. Taba ena e morne a e hlalosang ke yona ka patshe. Ho feta mono he a re lekola ka mona ka shopping sena sa makhosi ke mo mokotlisi wa bona Fernando da Cruz o re tshepa mokapteni wa hae haholo o re tlo buisana le yena ka papadi ya mafelo a beke empa papadi ya bona ha e tlo fetoha o tla hopola Peterson eo e le mokapteni wa makhosi o bile ka tlasa kgatello tse e matla papading tse mmalwa tse sa tswa feta ka gore ho hang fela dintlha tseo ba ileng ba di hlajwa ke ka phoso ya hae. Empa he monenwa da Cruz ba re ka nnete o re tshaba mo kapteni wa hae Peterson mme o tla bua le ena mohlomong re tla bona mafelo a beke ho ya ka puo ena ya gore o tlo buisana le yena ka papadi ya mafelo a beke mme papadi ya bona ke a fetoha ke bona gore o tla etsa diphetoho mohlomong a ka nna bapadisa ka kapayane e leng Vuma a ka ke ene mono a etse ntho tsa hae ga re tsebe empa re tla bona he ke sona sethibathibale se ke se bone batho ba tlhe ba se galela fatshe empa o kotsi la o le jwale he o ntumela ke mathele Auckland Park.
6: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamesitwasa le batukata hotahoha breakfast show.

0: Mão de Novo. Mão de Novo, Rede 1. Se chama você vai achar a ferramenta do seu canal, bilhete, alô, rega, prometida, pega as body drive, tá com a break, faz show. Agora, ele é 0863003084. Maikuto ao Pitua Musimani, se muso, coach Pitua Musimani. E na doctor, coach Pitua Musimani. E ele, né?
1: I'm not a doctor.
2: Honoris
1: Causa. Ai, we're not detailed.
2: Honoris Causa. Doctor, ke coach Pitso Msima.
1: Ah, kala bolo ke tla mitsa coach Pitso bana yena ya bo doctor Etelele. Ai ke mona tjena ke doctor le kae.
2: Ho tswana le baruti, iwe ke doctor Reverend Honorable. Ai ko.
1: Jale ya dibuka yona o tswantsho.
2: Ai ko, ya dibuka e.
1: O ifumane ngwe o ba
2: le. Ona le thesis, u doctor.
1: Le yona ena na ba o file yona o doctor.
2: Skolong se.
1: Yeah. Doctor. Doctor Pitso Musima. Yeah.
2: I na le fomo. I said doctor. How to title?
1: Go tie ngola mo na odo.
2: Ai. Kad.
1: Sipat. Sipat. Sipat.
2: E botlokwa kad. Ah, e botlokwa.
1: Sagis.
2: Wa utlwa. Empa tshwantse yetswe ka ne.
1: Sagis.
2: E botlhokwa e a hlompheha.
1: Yeah. Haholo.
2: Dikolo di etsa hobane e le botlhokwa. Batho bana ba entse mosebetsi o moholo. Empa le yona tshwantse e sebetse ka melao ya yona. Ka sebediswa.
1: Mabedi wena o reng Dr. Pitso Musimane coach ke eo. O kene semmuso. Ke bone jwale a hlahisa batho ba a tla thabela ho sebetsa. Ba tlo sebetsa le bona. Ba ile ngore khale a sebetsa le bona, a qala ho sebetsa le bona ka nnete. Batho ba bangata ba ipotsa ya Helman Khelele o thuleile ka yona, o nahana ngwana gaitse ya.
2: Hai ke nahana. Ke tlamela.
1: Nna ke bona ka go tlo mmitsa.
2: Nna ke tlamela.
1: Nna ke na le ntho ro tlo mmitsa.
2: A nna ke tlamela. Nna bona wa mo bitsa ka pa ha mo bitsi.
1: Eh.
2: Ke a mo tshepa.
1: O tshepa?
2: Ke tshepa qeto tsa hae.
1: Tsa Pitso Musimane.
2: Eh, ho wa mo bitsa ka pa ha mo bitsi gaitse ya ka. Ke a mo tshepa. Ni dile batho ba ba bitsa. Batho ba ba bitsang ke a tseba hore o na le meralo ya go tlo sebetsa jwang ka bona. Mme o tlo tshwanela hore a jare boikarabelo bo felletseng ba sephetho sa batho ba ba kgethileng jwale. Ke motho ya motshepang haholo ka
1: nnete. Le ha ke le ke le yena, nenka ke tle le bana ba ka, ke tlohelele a le monyana a sebeditseng le monghadi Hugo Bros. Mme nenka nka ena Helman Khelele.
2: Ai nna ke a mo tshepa.
1: Ne nka nka ena
2: hela. Wa monka ka pa, tato e fika pa e fi.
1: Ai nna ke bona le ka tlasa gatello ena e tshosa mfela. Nna ke thabile gore ba mo file
2: tsana di ba.
1: Ka nnete ke thabile ga itse diaka, ke thabile. Ntho ke hloka mfela ho safa ke tshietswe ba ne ba fana ka yona ho mokotlisi Hugo. E ka re ba ka fana ka yona mong a dipitso Musimane fela ntate Musimane o tshwantse o tsebe ke ya dumela le wena wa tseba gore o ka tlasa gatello re a rata ha re rate Hugo Bruce ka nnete o re nkile re lefatshe mane a re sia re le hodimo hampe jwale o ka tlasa gatello ena empa nna ke thabile ho no ho sena motho e mong e ke mo shebileng ntle le wena ska ba re phoqa ntate ska ba re phoqa jwale batho ba bangata ba re o hloleile nakong ya pele nakong ya le fitileng ke nge ntshatlang ka yona na jwang
2: ke tsebo ke maetwana a tsamaileng a ithutileng
1: tsho na sokaya bo al akh
2: ha o tla ka tsona
1: na sokaya bo al akh mamele ke le tsetse 0860003084 0797585066 ke di voice note 0797585066
3: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophele spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di reward kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatse diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Go bo fela meso se le bitsa lo regali ya bo robedi e re ke mohala wa hao le seri ya 5 tumela.
5: Lelele.
1: Alala.
5: Okay.
1: Yes, sir.
5: Well, I Mohadi Pito. Ota taka to na ngwana mme, hopola hore. Osa tsa di tlhopentse kholo le experience tse phame o feta ya nantsana le yona.
1: Ha le nna ke tsho jwalo.
5: Well,
1: le seria fa tshwela. Le seria. Boso.
6: Le kai.
1: Ke tle le kai.
6: Na ja mo tshepa ntate.
1: Hai Linda kutlwa ke na le tshepo eo ka nnete.
6: Ha ba mo fena ko motho o tsana le tsebo ena.
1: Fela ona hana go baneng hona le ma Afrika borwa dumelang gore a ke ge gena le ntwe ya re nyatsane rona ka borona ka pa bonga dipitso le yena ona le nthotsa di yentseng ka pa tsa di etsang tsetsa batho ba qetelle ba lahlelwa ke tshepo ho yena ke eng ka moga motho ka motho re tsebang go sebeditse hantle ha ka ho hle mo yang teng le hona continent teng mona motho wa motho wa pele wa ukotlisa al akhli
6: kana na asuba la tukata na se wa ya ba ha ke sheba se ya ya ba na hai ka ntse e ba tsana ya ka mo ditwa ka ke khala ke ke le motho wa rona ha re tsela go dira ntsho le lengwe re ya ditshabeng kwa ha ke ke le motho wa rona
1: Ona o shebile hona le batho ba llang ka hore monga di Hugo Bruce ona sa dikene tsa bo di agent tsa bo eng jwale hona le ba reng bo pitso mosimane ba re ai batho bana na bona ntate ba be ba tlo kenya di bapadi hore ba tse ba bomang ona lo ina hana lo wena ntwe o
6: bona ha ka ka tla yo tsa
1: ifo fela ke dumela ke ka
6: yona ha se re tswa di se ba tswa pa la hanse ke
1: Yeah. No, Arbol, uno shebile Sundowns mo bani?
6: Ne ke shebile mo bani, but mean for data hanse isa hanse
1: batika. O renka go ile Sundowns ya pele.
6: Yona ya lilisa mpa hera ta re
1: o tsamela ke ya bana. Mo di ba mo pushitse man, a re go ene.
2: Ya le bothata boka.
1: Che ha le bana mo le tsa pala ka nnete ha sa
2: re ha bona mo khanna
6: yona e go alo bie ka tsotsi tsa hai
1: ha mo le tsa pala sa bona phoso ha ona mathata ka nnete e mara ke bone ka tapa ke TV ya ka e
2: go TV ya ha o
1: tlaisa
2: ga me di dumela
7: go te di kara
2: le kae papa
7: a walo ka bana leso
2: na ke tsona re bua le mang kae
7: tsama sha ka ka ga mdela fasol beke
2: yes cha
7: Hai nna ke tabila ho lo hai buka ke khotse fetse ba bagala hore ke tobisi kwa le nna ho fuwe monyetla wa hore e be mo ngwana go tsi ba bafana ba fa
2: ne e fuwe monyetla hape
7: monyetla hape o tswa
2: o bona kare what's about rangwana yena wa ka Hugo Bros we be ile o di maholo bona kare pitso coach pitso yena o lebeletse hore a fihlelle kae
7: ke na no ke le na ka de ya ga pa di tswa ho le kapo ka baga ka koleng hai e ga ba mtsedi tu ma khetsa ho
1: o reng ka Helmen Mkhalele
7: ga ka man
1: Helmen Mkhalele
7: Helmen Mkhalele ka se ke tane le ka se ke tane le ba se tsitse ngata ho lo tswa mo kgitsena ntse a tshebe di go bro
1: fela le neng ho bete go tle le batho ba ha bo ba tshepanta bo tsi bang go le o shebile kwana ee ba teng
7: le teng mo ne ntse sa mathata mare eh ha dimeleng ke le no sa itse ga da le na eh ka sabuta me di banda tse go bogo ke na na hore ba ka sebetsa hantle le e tsumtsi bana ba le babedi
1: kutlwa hantle botswa ka re le buile
7: eh ke le buile bana beso
1: thank you le se di dumelang
8: eh karas
1: yeah
2: yeah le kai
8: Eh wa lo go jwa.
2: Tori lukile.
1: Sundowns.
8: Ah, da te pitso ha sa buka fule le la. O kula 20 tsela la etsala.
1: O la etsala.
8: Eh wa ta Santana. Me le bana.
1: Are batle motho a tlo hlafutla fula mona.
2: Ke tla
1: mo
2: parera bala ba hlafula papa.
1: Hey.
8: Mo fana ba sala mona bana ba se. Ha ke sa potong mona ba mona.
1: Fela ona hana o bane ngona le ntwe ya batho ba reng a pitso ha ona wa tsiba ha ona mokwetlisi ana le a fihlelletse se o pitso mosimana se fihlelletse Afrika Borwa mo
8: ke nana o mo ntse ba le tshintho nyane ya khale wa go ka ma ile a ithuta a bona le ona ntse a hula ka lokwa mokwetlisi ntse a hula ka lokwa mokwetlisi
1: tlo ba shapa pitso
8: ya sa le bona ona ga re ke ba sala mo bua hulu
1: ba ha o tlo ba shapa pitso se re le ba ba ntate
8: ke tsa tsa sanda untu mara dena la nako ga ga le tso bana betse ha ipitile fiti ke ga re tapile tsa go di tsa
1: e ta wena o reng o e bone jwang wena ha o shebile
8: ha yena mo di ja go bone
1: ha o shebile ntaka re bone fela ke di hlopa tse kae tse gale re bona dikoga ka di offside tse re llang ka tsona dikoga ka eng a senthwa pele ena ma o ba
8: ba ba u ile ma vela ba sa bona ba le ba medi
1: Abai bona o bona like yo la boso thank you man rutse bona le sedumelang
6: Tara
1: yey
6: eh bimela le sitadi wa ka mo
1: nati bile kwa hao
6: eh ke nka tse tsoma ka o kini ka mona ba kholo ba
1: tsa te
6: ya ntse le mametsi le nna ke re dingmesi a ke a bangena a re coachet
1: eh
6: Mariwane me ke kopa ntho wa ne sa buti wa. Ha ka fuwe nako, wa tseba nako ngo ho dia ho bapala ha squad. Ho ba le tshusumetso e se monate. Ke ka bona le Springbok mo le ho bapala ho fetse. Ba wa tsela nne. Jwale ka ho rena ka mo re nka nako. Squad se sa bapala. Ba ba ba over tsi ba nka nako o tla khatetse ka tsofane. O fitse ba bapala le bana ba mona a sa thola nako. So ke nna ntho ke le la fela nna.
1: A bua nnete, bua nnete ntate Choma. Le nna ke re fela ha ka fuwa tsietso a ka fuwa nna ke bona a santse a kena le ka tlasa gatello ha ke tsebe ba neng ka coacher e fitlheletse ena le diphitlhello tse kgolo ha kana fela batho ba santse ba lla
6: ya ha ka fuwa nako anke menyo fela o le wa bru heko bru se tla ke tsabe ho le mo ntlele wa yena ka se bitse le no because a jerna se bitse le bru
2: o na sebetsa le bru sa ke le yena ntate bru se o itletse le yena motho le motho itlela le bahang
6: Ya tata ke tsaka ka mo ikutlwa ke helmen o dutse le bru se tsiba gona go tsa etse
2: le rona re tshwalo maikutlo ao ke o ana paetse ne re hlalo ne re aga ba potse o e botsa mamedi mo eng hai
1: e re rutwe no o tshwere ntho mo are to
9: tobetse e dumela mo mo ifo mo ntate mo gapile mo yakeng ntate pito keto enkilengwe o entse hantle bana no sheba hemela mikhelela mme fana motho ene a iphutile matso a itshutse ke tu o gore hona le mokhusha

0: Di da botsana tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya borobong ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena Khadas le Thwasa ke tseo.
1: Breakfast. Listen.

0: Bobby Dixon. MQ, CD Ray, ke lebitso la pida. Mashoma mabedi ba tsebe tlhalo metsotso. Pelo ra ya bro boy ke la kwa chepa tsa ka dipapa.
1: Dipapa, le serie fe, la ditse ya patcha.
2: Go le boya holo the disco dancer go le boe DJ twa salwena comrade my comrade ke comrade Johnny to batho bana ha ba kopane jwalo ke ba le sedi FM mamela ke qala he re di gwathe re le kole ka mona ka papadinyana ya rugby mo re fumana hore Morne van der Berg o tlalositse papadinyana ya bona le di All Blacks hore ha se papadinyana hore ba tlo bapala ba ga ba bapalla se bapadi se le seng impa ba bapala le se hlopa di All Blacks. Now, about this popper, the general secoats, drunk up a jambona, Baba Palajon, the All Blacks. I can munke morne rugata rosatabena or na uri.
3: It's really difficult if your back is going back. So for us, it's just to put more pressure on them as a team rather than focus to him as an individual and obviously know what he is capable of. But it's more of shutting the All Blacks down and not getting Roy go down.
2: Ke ka bohodi be leng ka teng mamelo supora rona taba rona fela go re tlhage re ba fase ka ofela le sehlopa se ka ba ga tshwara motho a le mong ga re fasa motho a le mong ha re tloela tseno re ka re le kola ka mona ka hlopeng sena sa Manchester City ke mo rufumana hore se papadi sa Chelsea Enzo Fernandez o khone hore he a modiswe ke Manchester City pele ho letsatsi la ho kwala ha bo ingodiso ba di papadi. Sena se tsa itse maobane hene letsatsi la o qetela ka mane ka England temelo re jwa le dibapadi ha o re kwa o tloa mona ya mane go no kwalwa maobane mehe Enzo o qedeletse le go fumana monyetla ono wa ga ha o kwala o tjwa le ga kwala ga gaola ona santsa le ka hare City e betse ya gona ho ngodisa jwalo Ilman Ndiaye ho tswa ho Everton na go nyeo le yena ba monkile jwalo nako e sentse ile ne sentse le gore ntsane tsa go qetela motlhomo wa thokwala ka 12 ga re etsa mohlala fela ba ile ba fitlha ba santsa ba matha mono bo gore ntsa le shumi le na le motso le mong ba re pele le kwala re dumeleng re tere fumane se bapadi sena ga re le go leka mane ka go Burnley se re lwana ka mole ka England go na o etsala jwang re fumana gore se bapadi sa Burnley le Bafana Bafana e le monnane Lyle Foster o ya setlhopheng sa Houston Dynamos ka mokgwa wa kadimo. O tla hopola he Foster o ntsa le hlopensane sa Burnley mme Burnley ena e bapallang ile a gaolwa le king ye golo ya tswa ya divisioning yane ya Skybet. Foster o tla ba ho Dynamo ho fitlhela selemo se tlang ka kgwedi ya Phupjane mme kadimo ena e kenyeletsa le hore a ka rekwa ke sona sehlopha seno ka dimilione tse legolo le leshome le na le metso e meraro 113 million eo a ka rekwang ka yona e bang sehlopha seno se mmatla. Ha jwale sehlopheng sena sa Burnley Lyle Foster o gola jwalo ka kgwedi a ka beke o nka tšhelete kalo ka 704,000 dikete tse magolo a supile le metso e mene ka beke le beke ka kgwedi he o fumana jwalo di tšhelete kalo ka dimilione tse tharo fialone hlano ska lebala he mamedika jeno ka mona ka o La Liga diteng ke mo Real Sociedad e tlankana jwalo le Celta Vigo athe ka mane ka ho League One le ka jeno papadi teng ka mono ke mo Toulouse e tlankana le tlhopha sane sa Lille le lutla e hopola ke yane e nkileng papadi sane sa Mamelodi Sundowns e leng Sibia e mo ngodisitse ka mono mme ha o la hlalosa santsa a ikwetlisa le bane ba likinyanane e tlase mane fela o ga tlwaele maemo a tla kgona go anyulwele ka tlhopheng sena sena sa Lille tlhopheng se seholo. Ha re tshekola ka mona ka ho makhosi re fumana hore he mokotlisi wa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz Barki Cruz ore o tshepa mo kapteni wa hae e le monenwa Peterson o re tlo buisana le yena ka papadi ya mafelo ana beke mme seno ha se bolele hore ba tla fetola tsela eo ba bapalang ka yona o re Peterson o bile le kgatello e matla mamedi dibekenyana tse pedi tse thago tse fetileng empa he o tla bua le ena mme seno se ba tla tswela pele hantle ba bapale ntse le sehlopha ka mona ka o Curry Cup o se ka lebala he ore ka sonta go bapala jwalo di semifinal ke mo re fumana gore semifinaleng ya pele ke mo teng sehlopha sa Suzuki Griquas tlabe seng kana jwalo le Fidelity ADT Lions mme semifinaleng ya bobedi ka o raboraro ke mo Toyota Cheetahs e tlabeng kana jwalo le Airlink Pumas ke itse ena ya Airlink Pumas le Toyota Cheetahs ke yona papadi ya magaolagang go ya ka mokgwa o ke di bonang ka teng. me ha mamedi ke tsona tsene go jaga tse tsona ho re nyena le tsatsi lena me ke a tshepala ona dumela go mo hautla ga jaga hape re boele re tlhaintse re felletso sane le bana bana beso ke khutlela Auckland Park
4: e bang ona na ho ruke ka wa khona le fella le qwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Lokolla botlhatsaka ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 200 gram Nescafe Classic Coffee Jar kapa 230 gram refill ntle le decaf ka 119.99 o boloka 29 rand. Kapa 750 gram Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise ka 39.99 fela o boloka 10 rand. Ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela la 7 September. Ha thepa isa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
6: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tsalla tlhulwana o jono wa ka. Ai, tala o bona di-advert tsa 4 minutes. Re tla etsa jwang ngwana eso? Hey.
7: Sejere mona re fuwe mosebetsi
0: wa ngala papa tsa 4 minutes mona ke thuli mona ga tla etsa jwa mona a bona o sa shebo sa no ho sa ne he o tla bo etsa la ka la bohlano re bana e bile a tla bo ela tle di papa tso fela to bala tso se bela metse se bela metse se bela jalo re ga robot the biggest money drive ta kwa breakfast show on the city fm o tentulana
8: Eh ke nang ke mana ba song ke teng hle ke teng ke teng
0: ah ke di advert ke nna papa tsong ala tsa 4 minutes ga itsela re tshwarele ma le sale ntse di bapala re tla itsa jwa monna thuli re tshwarele ga itsela ya ka o tshwantse re tlile lwele ah ke tsona ka ni 4 minutes le tsotswe mine
8: e mine ka ofela ba
0: hey wena o tla utlisisa hantlo ga di le jwalo o etsa la ntlo ka lo sa mo mamedi na sa workshop Tala senta mo mamedi. Tala senta mo mamedi na lise workshop.
8: Tala sa workshop.
0: Yo yo ora sa workshop ka itedia. A di lijwa le tsalo tsa
8: go. Eh, o tla di lijwa lo thabi.
0: Eh,
8: o tla di lijwa lo. Ah, o thabi o tsela ne o thabile mme.
0: O bolela ntlwana tsalo setsa mo mamedi.
8: O bolela go kentse challenge.
7: Hai.
8: Challenge again.
7: Yes. Hey, yes when I get.
0: Ke tsene le go fela ga ke.
7: Yes, truly.
0: Ke o tla o tsisa ona le teng wa shop on tlo la go tsela ka thata.
8: Yo, ba. Ya tsama mo tlo ka nete o tlo phuthetse tsa kwa.
0: Eh, ya go tsela ka thata.
8: Ke le le tsa tino di kenya tshebetso.
0: Itle ke putetse ga itse ya.
8: Eh, ile. Wa tsama go bona go la mamela o tla o putetse.
0: Eh.
8: Tsatile le le leng a wetsa nna no no bo lana ba itse.
0: Eh, wa bona.
7: Tsatile le le le le o put o putule.
8: O putule.
7: O putule.
8: Eh, o bo lana ba itse. Oh, okay. All right.
0: ba tswala bo ba be ka nnete mo ba be le ga sa fela ba tholana wa tsema ke bua ka betsetswe mene a re hele ke tla go
8: ba ba ba tla go la ka we
0: ba ba ba tla go la ka
8: nne ka nne
0: ke ma ta ka ke dia ba
8: tla go lu ha ke sebeletse mba ba
0: Eh ya khona. Kale mmamedi a ska nna utlwa botlhoko ha o dutla dipapalana ko etelele. Ke a sebetsa ke sebeletsa le basebetsi mo. Eh ke a sebetsa ka nnete.
8: Yo, tsasa ga le bona.
7: Hai, ke thotse fela. Wa nkutlwa ke thotse.
0: Ke khona mo ba ha ntse ba le. Ka se be ha ntse ke le mong ka nnete. Femena ka se ja ke ke le mo.
8: Jo, I could.
0: Ejwa ma malo di boka mo kutle o tweta go tla pholanya la o tlo o sane mabaketse ga.
8: E ke ntse ke le mametse le nna ha le ntse le di hotla mo ndi di hlalo. Sempa hona jwa le hetsa tsi le chabile. Hona le moyanyana o hlaba hlabane. Impa ke bona tsa tsi le chabile ke a khola tla fetfetwa hape mo hlomong mo tsiaro wa mantsibu.
0: E ya ka papa jwa le go tlwa
8: bona ka re. E ke motsiaro wa mantsibu.
0: Re tlwa go bona ka re exine a tsebe mo
7: sebe. Motsiaro wa mantsibu ya e teng ngwaneso. Ke motsiaro wa mantsibu.
0: A umpo ba tlo sa le tholwa.
7: Yes, ampo.
8: E umpo ba te ma nyu le tlotsa.
0: Ha petla ka exine a tsebe taba tsa ha e tla.
7: E tla fela re swa ge le tholwa. E
8: tla fela re swa ge le bana.
0: Ek sompo ba tle o sa le mo nda khona ke batle jwa le se kae. Ba le se kae.
8: Ona ba utlwa hala o sentse o fukafuka ka nnete o podipodile.
0: Tswantse o hlokene le masapo ga itsedia ka ke batle ka. Ne no iso ke a mogata ba lotlo. Ba le a khona ke fa dipege.
8: O tlo nyolla o ifeng.
0: Dipe e tlile lula le bua ba mfile jona engwe tse ntotshe engwe tso monono ya ka ile jwa le sipati ba ne ba ya ka go tso monono ba mposita
7: lukisa that
8: family and try
0: he ya ka go tso monono
7: ga le mahetla na dula di tsumo ha mpa mahetla na ya di tsumo
8: yena tsena o ka di mane ka tsona ba jwa le entate ai kho
0: ya ha go tso engwe tso ke ha
8: ba tla o botsa dipose
0: Emotsinna mang
8: nna tools
0: a nna ba jile po ke nono sinna o nna mola ke a bona sinna ba jile po o na le a ha emotsin monono le le go tla ka nono simola ke nem
8: ai
0: yo tetsis
8: ai adi ya wa kwaela ba tsi ya wa kwaela
0: ya no ni tla tla buse ke ya ham ya shebi ya ham ka nete
8: mme le di lukise batho ba modimo sane
7: Tata thatholla ngwane so se re dutse ka dikere le dinale.
0: Ai gape sitswa tsiba le monse sona ke batlu bua ma.
7: Ai re apere.
0: Ai gape.
7: Ka yo tropo di tletse jwale tshwantse ke fane.
0: Daten
7: bua.
0: Ma faes.
7: Ntate ma faes.
0: Ntate ma faes ga pe sitse
8: ma ja. Ke re ka ka tsone la re mo tshebetso.
0: Eh.
8: Dintsang. Eh.
0: Eh yo.
8: Na le go hlohlaki.
7: Na le mo batlang a o hla. Mama tia tsebe.
0: Ah jo.
7: O tlo ya ke.
0: Ke ni fo mo ka itsedia.
8: Ke le lengwe tsingi hle ba tla hona ipule.
0: Eh, a tete ma faiza e khona gore re batle ntate.
8: Ye
0: re batle. Yo. Tsena tsentsha tsena o bua nnete thulwa ga di wa tla o sane wa ba ta o sane.
8: Wa ba ka.
0: Go tla tsentsha. Kelim gaga.
8: Kelim le bana ba so bo ba meti wa tsobele so ya le sedi ka tsene ho itlhabolle re tla ba le khutlana sane so re buang ditabatse amang ba hlolohadi mme ka tsene re tla ke re shebe jono ka motswadi e bile o le mohlolohadi dipepetso tsa botswadi tse o kopanang le tsona e sale o ntso o le montjena ke tsa mofuta ofeng ntle le mono he re tla ba le merapelo mme merapelo ya rona re shebile ho ba le tumelo ke tsona bana ba se kile bila ho
0: o ha o yo sane
8: ke lapshane ke sposh
0: go fela o tlo bala di advert o re di kae mo go bala di papa tso
8: a ho ka le ke te ke kana ma le mpela ke a she
0: thank you to le
8: ke le bile bana ba
0: se ba le botso ba fela ba se tsogile bile tsholo re ka robo go hlokomela se ba medi di baketseng ata Africa borwa mona bana ba bulipi ba le power hlile go tla bata di baketseng ata ho tloa ho sane le a fela exine a hlalusitsa ga moqibelo bo seng e ho tla no ba te fela ha ntse ba motse re mane ho tla ne ho futhumale
7: a khaitse di aka ho ya u betena kana go re lebeletseng e ka re jwale mo jaifo ka qala ke ke tseba serame setsa ke
0: jaifo a fela ba monate ha o podile jaifo monate ha o podile
7: lo go bala go bala ha mona
0: ye ke a re tsetse
9: kana nelo ya kopa ya Captain Long e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa sutla ka rona re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng
10: hone ho le bonolo ke ile lebenkeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsa se lona leno ka le hlahlamang ka tjhelete se le accounting yaka
9: etsa kopo online o tla o bone hore ho baneng di customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao kuna le dipehelo plan smart think Capfin
11: E kholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholo lo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sile. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka le benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Bona le melawana le dipelo.
4: E bang nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Kina le modisa medupi siani ai wa tla monate bo mamedi motle hey ka o bona o ya bodimo le tlase re thuli ho monate sia le moeng sa le sedi FM ke la bone ka jeno ke le tsatsi la thapelo bo mme batlatswa ba e dikerekeng tsa bona tse fapaneng thapameng ya ka jeno ba ile ro risa mopi wa bona ho monate man hey ha modimo ho monate wa tsiba kereke monate Hey kereke monate banjale la bone tsena re kenya kereke mona ho itlhabolla ho ba monate mo mabedi motle le ba neng ba kula ba fola ba neng bana le dingongoreo di a suta Dumela hle bo mabedi motle ke botsa hape ke ao amohela ho lena la itlhabolla ha ba mohlomong ine le hona o bulelang a sia le moya sa hao re se re le mohe re tlotsa ma mo fela mane ho re nya le shime le meso e medi me re go tsebise ditaba tsa bohlokwa ke tsena ke a tseba ba ntse ba ipotsa batho ba batjha hore na hao SABC selemong se ha bana di internship program a diteng he lona batho ba batjha ire ke le fe ditaba tsena tsa bohlokwa hore SABC internship program ya 2026 menyetla eteng ya di internship menyetla eteng ka monika le hlakoreng la technology television and media finance internal audit communications journalism legal governance le risk digital marketing le mafapha amang makala amang atangata jwale wena se o lokelang ho sietsa he ke hore o lebe websiteing ya SABC leba websiteing ya SABC o tla fumana dintlha ka ofela ka botlalo mono he websiteing ya rona ya SABC me hubuletse ho tloa tsatsing lena ho fihlela kala le shume kgweding ena ya loetse ka jeno ba sentse ba buletse o ka hlakena mono wa etsa dikopotsa hao ke la tharo kgweding ya loetse ho fihlela ka la le shume kgweding yona ena e hodimo ya loetse e tlabe e le letsatsi la ho qetela jwale kenang websiteing mono he ya SABC le bone menyetla eo e teng wena o so tla sheba fela hore na ebe uela kae ho ya ka tsebo le bokgoni ba hao Mr. Sungena e mashime a mararo ka morahora ya borobong re ta fihla re kena mane senelong sa tumelo se re sitlisetswang ke ntate moruti ha se ntate moruti se re mafajane ke la bone ka jeno ke ntate moruti thabiso ntlatseng ke yena ya tla re fa senelo sa tumelo ka jeno me mo mamedi motle ka jeno he o tla bala ho ba korinte ba pele temana ke ya gaolo ke ya leshime le meso e meraro o tla bala ho tloa temaneng ya bone a emisete maneng ya bosupa ba korinte pa pele gaolo ke a le shume le metse meraro timana ke a bone ho fihlela timaneng ya bosupa metsole ya rona ya tsohang le bona mateng ka jeno mo mamede motle me pale ya bona ba bua ka phokojwe e masene ba bua ka phokojwe e masene ha ke ntse ke beile tsebe mona ke mametse ke a utlwa hey taba tsa bona ka jeno di a vota maobane bana ba bangata bana ba le ditrate mona mo mamedi motle ba tshela batho ka metsi ho tloa maoba ka diwane ba amohela spring jwale engwe ya diketsahalo tseo ha ya tsamaya hantle ho hang mo e leng hore ba ile ba tshela mo motho ka metsi jwale motho eo ya neng a tshela motho ka metsi o kila bona fela o ditsamaela tseleng ebe batho ba o tshela ka metsi o sa lebella kana ko nngwe o itirekile hona le mo o yang teng o ka utlwisisa hore na o kwata hakakang le ha e seketso e monati e etsahetse mono empa he ha e ka ba ya fella hantle motho enwa ya leng a tshelwa ka metsi a sa lebella o ile a hlaba enwa a mo tshelang ka metsi ka thipa me ha re bua tsena ke mofuti ntho tsa ding ka nete di fella ha bohloko ha re fete mana
1: tshisa wena jarara phone e hanang hoshwa dilemong tse fetang tse mashuma mabedi jarara e nepile ntho e lengwe cha e hokahantse lentswe la hao tsebeng ya moratuwa wa hao me he ho hone ho itekanetse fela empa ka le leng la matsatsi lentsenyana le lesesane la ikopela mokgono tebetsa kamera kai jwale he re ntse jarara e mahlajana e se tla ka camera le WhatsApp ba ke sa di video le di voice call Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le ba bengeleng a nkang karolo Telkom possible begins here
2: Tshebeletso hara di tshebeletso le sedi FM
0: Batse ba hane re tla re hola mo mamedi motla ha sentwentsha e bana bana ba yetsang ha sentwentsha go hang empa re ne re tshalana borona re ne re salo ema kae re shebe batho ba itirekile ba sebetsa ba le mesebetsing be re fitla re ntse re ba tshela ka kametsi a ene sa itsuja le nna ke bone e sa itsuwa ka tsela ene pa itseng wa bona ha bana ba iketsetsa yona kwa na ile monate wa bona ba tshela na bona kametsi gona re hotse jwalo ene le ka bantho e re yetsang re le bang re le bana kwa jwale mona ka nete nna ke bone yetsa hala ka tsela tse ding ba emisa dipalangwantsa setšhaba ba tshela batho ka metsi ka ga dipalangwantsa setšhaba hai kon hona le engwe ke boneng mo baneng ba tshela bese ha iqeta o theola motho mono ya ba tla ba mathile ka dibakete ha kena le mong ka beseng a tshela moganni ya kwala bese qum a kwala bese ya ba o sa setse le mong le bakete ya hai ka hara bese horna ba fe mokhani o mothotse kae ha re tsebe jale ba khotsi ba ha ba kae ba se ba motse ya ba eme fatsimane ba motse thotse dintse tse di etsang tau thotse ba di etsang wa tla te utla thotse le di etsang ai khona ha se tsona tse ding ka nnete hona lengwe hape ke boneng ba tshetse ntate ya sebetsang ka skuta sa ha ba motsetse ka metsi ntate ya afrikane ya sa tsebe lo na skuta sa se u kae ai khona batho ba mesebetsing o lebelletse re o fitlhe mosebetsing o ya sebakeng se itseng o lebelletse mono jwale o sotsetswe ka metsi thepa ha o sele metsi kore ai nna ke bone ai khona ba sa itse tsona mana ba sa itse tsona jwale ha re ke re shebeng hle ha re ke re shebeng bana e sa ntho tse tshwanetseng kana go e tshwanetseng ha o tshela batho ba palame taxi o tshela ka metsi ka taxi o go hoetsa leng ha ke the wa taxi ho etsa leng ai khona ha sentwe ntsha jwalo ka ke tsho gale re etsa le rona re sa le bana ha yetse e jwalo ha yetse e jwalo ka nnete ha e ba mothabo ya lona kwana skela city sa bana ba batho ba bang mesebetsing ya bona ha yetse wa hantle ho hang ha re hane ne le amohela spring empa ha yetse e jwalo bana be subane jwale qetellong ho ba le dintho tsena tse bohlokotse re dutlileng ka lebaka la nthwenyanyana fela e lona le neng le re le ya bapala ha sebetse jwalo ka nnete nna ke ibonisa lo ka nna ke tse mmamedi motho o di bone le wena ke a kgola o di bone ntho tsena di matha marandra mona re di bone ka ofela ha yetse e jwalo ka nnete ke metso so e mashima mabedi le metso miraro ka mora hora ya borobong re nna tholana moletsane ke qwele ke tlwele ho mana ke o mane ke a khalema ke motho a moholo ke a khalema bana ha yetse jwalo zaza jehofa ke wena

Mamedi emashume amapedi le metso robedi metso tsoka mara hora ena ya borobong e ke ba rata ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba se ba kene tabeng ena ke buang ka yona ntate Paul Makau ka mana ka Durban Reservoir Hills arijo ntho e we buang e bohloko thuli ibile o rometse video mo ba tshelang moganni wa tekesi ka metsi ho butswe festere mono o rometse video ke ena ke shebile a re bona ntate mono o tshwere hamori ha ine ba o kopane le motho ya motsetseng ka metsi ka mantsoe mang nkebe a mo tlile ka hamori eno a re a ikona nthoetsa itseng yona ka nnete a hasiona ka nnete a re ka nnete eno yona hasiona ho hamfela ke a bona di voice note di rometswe ka mona ke di voice note di ngatangata empa hem re ke tla di bona re ke itukisetse o kena senolong sa tumelo ntate Moruti ke ena ya re fang tsona ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng hopola hle mo mabedi motlhe ha ba ha wa utlwa hantle ke itse o bala go ba korinte ba pele gaolo ya leshume le metso miraro temana ya bone o emisa temaneng ya bosupa ntate Moruti Ntlatseng sebaka ke sa ha ntate

0: ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. A re fumaneng lentswe la Modimo jwalo ka lengodilwe testamenteng e ntšha, buka ke ya pele ya Bakorinte, kgaolo ya 13, temana ya 4 ho ya matemaneng ya 7. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena: lerato le sebete le mosa, lerato ha le na mona, ha le na boikgantsho, ha le ikgohomose, ha le etse o swabisang, ha le ipatleletsa lona, ha le halefe, ha le hopole bobe, ha le thabele bokgopo, le mpa le thabela nnete, le mamella tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le jara tsohle. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona, lentswe lena le seke la tswa, la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Hoseng hona, thuto ya rona itshetlehile tabeng ya lerato, hore lerato ke motheo o tsitsitseng wa botjhaba. Lerato ke motheo o tsitsitseng wa lefa la setjhaba. Ka ntle ho lerato, ha re na botjhaba bo tsitsitseng. Re tsebana jwang hore re ba tshwereng lefa la setjhaba? Re tsebana jwang hore re ya amohelana? Re tseba jwang hore re ya rekolohelana? Ke ha o na le lerato, moo lerato le leng siyo ho rena lehloyo, mme moo lehloyo le leng teng, botjhaba ba rona bo ya timela. Momamedi, botjhabeng ba rona ho sa kgathalletse morabe, ho sa kgathalletse puo, ho sa kgathalletse tumelo, kobo ya botjhaba kaofela ke lerato. Mme Paulosi o hlalosa taba ya lerato le nang le mamello, le mosa, le nang le boikokobetso. Mme mamello yena ke ya nako e telele. Momamedi, ha o no tseba ho amohela ba bang, ha o soka o ikamohela botjhabeng ba hao. Ha o tsebe ho ananela ba bang, o sa ikananele. Ha o tsebe ho rata ba bang, o sa ithate. Ha o tsebe ho boloka botjhaba, o soka o itseba hore o mang. Ntho e ka etsang o itsebe ke re na le tholwana ya lerato. Mme Bibele e re ha re na le lerato la Modimo, ho ba bobebe hore re rate batho. Momamedi, o keke wa rata batho ba bang, o soka o bana le dikamano tsa lerato le Modimo Ntate. Ho boloka botjhaba ke ho boloka seriti sa lerato. Mme ha re na le lerato, re keke ra nyenyefatsa ba bang, re keke ra shebela ba bang fatshe, re keke ra nyemotsa ba bang, re keke ra bua ba bang hampe. Empa ha re na le lerato, Bibele e se e re le a mamella, le a jara, le dumela tsohle. Mme ha re na le lerato lena, ke lefa la setjhaba leo re ka le sielang bana ba rona. Ha eba o na le ntho ya Afrika Borwa e hlokang hoseng ona, ke lerato le bolokang botjhaba. Leo ke lentswe la Modimo, kutlo a ineketso. Amen.
1: Re lebohle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o re beha metsotsong e 20 le metso e 5 pele ho hora ya 10. O ntse mametse lenaneo la Itlhabolle, tshebeletso ke ya Lesedi. Mme hopola hle wena momamedi motle ke itse mo re enteng ke horeng ya 10 le metso e 2.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
3: Ke bona ihle batho ba bana le ba thasela taba ena e ke neng ke bua ka yona. Emong are re swabile ka nnete Australia. Ke ntate Moruti Lekate ka mana ka Maraba Start ke Maokeng Kroonstad a re ka nnete nthona e tsahetseng ha re ya thaba ho hang re bone e etswa ka tsela e re makaditseng ka ofela re ipotsa hore na ho etsahala
4: e motso moratu wa kgotso maobane ho ne
3: ke re ke tlwele ena ke tle mona ke tle mona mama me demo tle kutle
4: ha a tuki baby bana bana ba sele bana bana ba sele nahana u trikile ya msebetsing mwana ke o ka ba ke tika mga ha o buka ka metsi kana go lata lo ba latela msebetsing mo moya tlame o khutela mo ga o lo tshintsha a hle batla le matso batho ba bana bana ha ba tsodi ba bana ba khamele bana ba bona batla le mala wone rona ni hlenya gona ne re tshelana go bogona ne re tshelana bogona le monnete re bapala bo street moon e se re go tshela batho ya misebetsi ha ba stout ba tswadi khalemela bana ba lona
5: bana bana ba batla le fula bona ba le batla le moleleng siko la hana pela ke long khumo ke le tsene ke ke tshelwa ke bana ka metsi ka tsela e ke bona ba tsela ba tukate
6: Thuli le ka mme sengwa letsatsi le ka jeno kana bone na me gapela bomme Thuli bana bana ba batla ho shatjuwa bana bana ha o lokolleng government e lokolle bana bana ba se ka ba dikile bana bana ba shatjuwe Thuli bana bana ba shatjuwe Thuli ke ntho fela bana bana go ba tlo yetsa mehlona se ba so yetsa ke tokelo tsena tsa bana bana tse mmuso o le go fileng bana bana bana bana ba dikile bana bana ba shatjuwe Thuli o wele mo kubunga le thabo ka mona Thuli tsabane tsetsile mnate
3: ke le bahleng tate mo kubung re kenke voice note mo e teng mona he mo mamedi o rometse
7: Tuna loss tuli. In principle, we are still now working at our young ola. At our school, ola is a metric. Bankilen to the high timetable by show, but tuli. It's too too bad. Timetable and one act. Onto sister, but we can meet at the bamboo and to the game. We are on Sunday. We are on timetable. I want to meet. Now I can see it. A bona ntho ba yetsang ba ipitsetsa lefu bana bana ba ba tlhale
3: bo tsuna thank you me ringe mo hape
8: dumela tholwana nahana tholwana kana ko nngwe hona jwale jena bophelo ha bo sa tshwana le mehlenyane ya pele hona jwale jena batswadi ba gona ba kula nna le batho ba kulang nna le batho ba nang le bo di asthma nna le batho ba nang le di sikitse itseng mmeleng ya bona jwale ha tlo phuhlwa ka metsi jwalo a batang kana ko ngwe tlo sitwa le ho hema motho kana ko ngwe ebe jwale bothata ke bo o fumana go motho fellwa ke bophelo motho a moholo a ntseng a fokola ka ntho tse ka rentseng a chika nnete
9: allo tuli o bona ntho e tsetse mabane ha ebe o motho a moholo o kile wa re ha ona le di match tse tsala le kitchen mona wa kena ka ga shop tsa batho ba thuba ba utswa dinama ba utswa di drink wa mataka di tostrate bana bana ba bone mo hlala o tjowe bana bana ba hanke ntlha fatshe ba enka o tswa batho ba baholo ja utswa ka ofelense le bana bana bana bana ha re ke ka lempe le rona re shebe rona re maitshwara rona jwa rona re ba ba Africa bo ha ke ka le re shebe pele
3: ke uta hanke ntate ke mametse maikutlo a mo mamedi mo
10: Hello, it's Tuli. A tshike ho sa tsa bantho. Kukula ntse ke mametse radio mona ho tshe. E mongona ya interview ba mtsetse ka metsi jwalo. Na hano ya interview ba tshele ka metsi jwalo. Ha e bona tlo thola msebetsi mo, la hletse ke msebetsi. A go sa ntwe bana ba ba yetsang.
3: Ai ko. Re lukisa hle mwa me di motla re lukisa ntotsa ding ha re ke keng radio lukisa re di to re hlola.
11: Hello mama Letsile ke ne le ka ramo le Fusion Stone bana ba rona ba etsa tsena mantsi le hobane ditokelo tsa bona dingata ba tseba hore ha hona letho le tlaitswa kgahlano le bona ka ketso e ya bona e swabisa Ne kere video tse tsa bona tseo ha di sebediso kgahlano le bona. Ha o tshwere bakete fela. Molao ha o yetse msebitsi wa wona.
1: Mamedi ke o he maikutlo a mo mamedi ka nnete ho hlakile hore re bone mohlolo. Ka nnete re bone mohlolo. Jwalo ka re tsho ha sentwentsha. Ga le ri yetsa le rona empa ka tsela e hlomphileng e hlomphang ba bang. Re yetsa rona ka borona re le bana re ipapalla ho le monate. Empa ye re boninye a. Koloi tse ding hona le di video tsa dikoloi tse chaisaneng. Wa utlwa hantho e yetsa hala fela o sa inahana. Batho ba chaisane dikoloi tsa batho di senyeile. Ke ntho eo. A khona ha re lukiseng setjhaba ra lukisa ka nnete ha re etsa dintho tse ka rentsena ha re lukiseng hobane ha re kekeng ra bua ka tsona dintho tsena di tlo dula di etsa hala metseng ya rona bana ba nahana hore ke ntho tsene paetseng ha se tsona. Metsotso e leshome le metso e robong a pele hora ena ya leshome re ya metswalleng ya rona ke ba bona ba di tshwere ditaba ka jeno Ntokozo Mkhize e santleng.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela hloni mmoho le wena kananelo.
1: Dumela bebatshe.
0: Dumelang le lona metswalle ya ka hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Nnatefelwang ke lenaneo lena la tsohang. Kajeno re bua ka moo Phokojwe e ileng ya pholosa moshanyana ka teng.
2: Dumelang metswalle, nna ka lebitso ke Hloni. Ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le kananelo le mme Matshepe.
1: Dumelang metswalle. Nna ke kananelo. Ke nako ya pale.
0: Ke boetse ke a le amohela lenaneo lena la rona le monate. Pale ya rona e tsamaya ka tsela ena. Ho ne ho ena le moshanyana eo lebitso la hae e neng e le Pekeje. O ne a rata ho disa dikgomo tsa ntatae. Mme o ne a le motlotlo haholo ka hobane ntatae o ne a hlile a mo tshepetse mosebetsi ona. Tsatsi le leng ha Pekeje a ntse a shebile mohlapi ona wa ntatae ha o ntse o fula. Motswalle e mong wa hae ya bitswang Mpho. O ile a tla a matha ho yena.
2: Na ho ne ditaba tse o di utlwileng?
0: Ke Mpho eo.
2: Bobatsi ya nwa tao o bone kae kae mona sebakeng sa rona. Bosiung bo fetileng ho utlwela Bobatsi a jele e nngwe ya dikgomo tsa ntate wa Thabo. Banna ba motse ba shele leraba bakeng sa Bobatsi. Ka moo le nna o tlo iponela.
0: Pekeje o ile a sheba Mpho mme a bososela.
3: Ke maswabi motswalle wa ka. Dikgomo tsena di hloka ho aloswa. Hape di hloka ho iswa nokeng hore di lo nwa metsi pele di hae. Motswalle.
2: Oye motswalle.
3: Ke tshepisitse ntate hore ke tla di hlokomela. Ke a kgolwa hore wa tseba hore ha o kgaola tshepiso, dikotwana tseo tsa yona tse gauileng di tla tla ho utlwisa bohloko.
0: Mpho o ile a bososela.
2: Mmatshepi.
0: Yehloni.
2: Ke nahana hore basha ena le mehlape wa dikgomo ba tsietsing. Tabo itlo baja.
0: Se ke wa tshwa hlehloni ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hore re ikutlwele se ileng sa etsahala.
2: Eh, ke tsebile go tlo bua jwalo. Ke tla bona ha mmamorao.
0: Ke Mpho eo a bua jwalo a se a bile a nka ka sekaja ho kena motseng. Pekeje o ile a hla a qala ho bukeletsa dikgomo tsa ntatae. Yaba o le ba nokeng. O ile a phamisa molangwana wa hae mme a letsa molodi.
4: Simari!
0: Kgomo e nngwe le e nngwe ile ya mosheba. Mme tsa qala ho tsamaya butle mmoho le yena. Ho ne ho tjhesa haholo ka ha letsatsi le ne le ntsha kwena bodibeng. Ka hoo, ha dikgomo di fihla nokeng, Pekeje o ile a dula fatshe mme a phodisa maoto a hae ka metsi ha dikgomo tsona di ntse di nwa metsi. Ka nako eo, ke ha Pekeje a utlwa modumo o tshosang. Dikgomo le tsona di ile tsa lesa ho nwa metsi. Tsa qamaka ke letswalo.
1: Mme Matshepi.
0: Ye Kani.
1: Ke Tau. Ke tshohile.
0: A ngwanaka. Se ka tshoha hle. Ona empa fela e le modumo o ikamahanyang le pale ena. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle ngwanaka. E ne e le Bobatsi. O ne a le haufi. Pekeje o ile etela dikgomo pele, mme a ema le tsona di entse sedikadikwe. Pekeje o ile a mamela ka hloko. Tau e ile ya rora e ka e kopa thuso.
3: Ke a kgolwa hore ke Bobatsi. E kotsing.
0: Ke Pekeje eo a nahana. A tiisa molamu wa hae. Pekeje o ile a qala ho tsamaya, a ngotlile mohwasa ho leba moo modumo ona o neng o hlaha hona teng. A fumana Bobatsi e tshwasitswe ke leraba le neng le tjheilwe ke banna ba motse. Hlooho ya Tau e ne e tshwaseile ka hara leraba lena. Pekeje o ne a eso bone morena wa diphoofolo a le haufi le yena hakana.
3: Hohle moshanyana, ke kopa o nthuse hle, ke tshwaseile. Mme ha ke kgone ho tswasolloha mona hle. Na, o ka tla ho ntokolla. Ke a o kopa hle.
0: Pekeje o ne a kgona ho utlwa bohloko bo phoofolo ena e bo utlwang ka lentswe la yona.
2: Ke sono ka Tau ena mme Matshepi. E utlwa bohloko.
0: Eya ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Ke a o kopa hle moshanyana. Ke kopa o nthuse pele ditsumitsane di tle ho tla mpolaya.
0: Pekeje e ne e le ngwana ya nang le pelo e ntle. empa ene e se sethotho
3: ke lakatsa go lokolla empa ke tshaba gore ga ke qeta go lokolla o tla ntšha
0: ke package eo
1: ke nnete o seke wa dumela go e lokolla tao ke phoofolo e kotsi gagolo
0: go lokile tlhekananelo ngwanaka ga re tsweleng pele ka pale ya rona
3: shebo motswalle nkete ka ja motho ya mphusitseng oa ke o tshepisa ka pelo yaka yotlhe ore nkete ka o thetsa
0: pekeše o ile a ikutlwa a tshepa tau ena o ile a atamela sefika tlhoko mme a lokolola tau bobatsi o ile a tsokotsa tlhoo ya hae mme a re
3: ke a leboa mošanyana ke o kolote bophelo baka molala wa ka o ne se o qala o utlwa bohloko jwale ga o sa tsotelele ke batla go nwa metsi na o ka mpontsha mo noka e le ngwana teng
0: pekise o ile a dumela o ne a tlhile a shebile tau ena ka tlhoko o ile a isa sebopuwa sena molatswaneng gole le dikgomo tsa ntatane ga tau e sa nwa metsi mo nokeng ile a sheba pekise ka leitlho le leng ya ba e ya nagana
3: a se ntho e ntle go senya ka dijo tse monate aka
0: ga e phaamisa tlho e ne e shebile mošanyana ka mahlo a mabedi pekitše o ile a tloga mona pela tau
3: o ntshepisitse
0: ke pekitše eo
2: pekitše maatla a pholosa bophelo ba gago
0: a o tlhone ema ganyane tlhengwana ka pale e sa tswela pele
3: ke o pholositse mme wena o ile wa ntshepisa gore o ke ke wa ntšha o bua nnete ke o tshepisitse
0: ke bobatsi eo a ntse a bua jalo a atamela pekete butle butle
3: jwale he ka gobane ke se ke lokologile ga ke sa batla go boloka tshepiso yaka o etsa phoso e kgolo
0: ke pekete eo
3: ga o tsebe gore ga o roba tshepiso dikotwana tsa tshepiso eo di tlatla go utlwisa botlhoko o bua ditseba di
0: ke tau eo e bua jalo e ntse e tsheya
3: ntho e nnyane jalo e ka nkutlwisa botlhoko jwang puo ena mo nenketse gore ke lape le o feta
4: re etsagalang mo
0: go botsa pokolo
3: mo bolelele gore ga se ntho e ntle go roba tshepiso
0: ke pekete eo tau ile a sheba pokola ena ya motsofe
3: ke batla go ja moshimane enwa
0: ke tau eo e bolelela pokola
3: empa o ntshepisitsa gore o ke ke wa ntšha ee ga ke qeta go lokola lerabeng
0: ke pekete eo pokola ile a sheba tau mme a boela ya sheba pekete
4: go lokile
0: ke pokola eo
4: mamela mona he bophelo ba ka botlhe ke ile ka shapua mme ka nkisa dintho tsa mefutafuta tse boima jwale ka gobaneng ke se ke tsofetse jalo ka le mpona ke lee ba nteleka ke phela ke le motwaitwai ke phela ke le mong ke a tlhopheha ga ke rate batho ga ke ba batle wena tau ja mošanyanene
0: ya ba pokola e tswela pele ka leeto la yone
3: mantswere ke ona o e le gale ke neng ke ntse ke a emetse
0: ke tau eo ka yone nako eo ke ga o feta phokojwa
3: hei phokojwa
0: go eletsa pokitše eo jwale a neng a ikutlwa a tshoile gagolo
3: ga ko bolelele tau gore ga se ntho e ntle go roba tshepiso
5: tshepiso go botsa phokojwe na e mongwe wa lena o e ntse tshepiso e mongwe
0: tau ile a dula fatshe mme a gadikisa matlho
3: ee
0: ke pekete eo ya ba o phethela phokojwe pale ya sefi le tshepiso
5: e ke pale tabolang ga kakang
0: ke phokojwe eo
5: morena wa diphoofolo a tshwenile ke batho ka sefi ga ke kgole sena ka nnete
3: ke nnete
0: ke bobatsi eo a arabela
3: ke sefi se mmaatla tenang tate ebile se a tshabega
5: Ho, ha ke kgolo gore ho na le ntho e mmatla go feta wena morenaka. Ke lokela go bona ntho ena. Ke kopa le mpontshe sefi sena. Ka mora moo o ka itjelela dijo tsa gago ka kgotso.
0: Ya ba tau e etsa gore Pikitšhe a tle a tsamaye ka pele go yona le phokojoo ya sefing.
5: Empa o ke ke wa mpolelela gore ntho e nyane jalo ka ena e ne se re tlhoo ya gago morenaka. Le kgale morena tau nna o ka kenya tlhoo ya gago moo gore ke tle ke bone gore na o ne o shebala jwang ga moshanyana a tla go fumana.
3: Kgale wa tseba banna ke kgathetse ke dipotso tsena tsa gago ena he ke ntho ya go qetela eo ke tla go etsetsa yona mme wena o ntlogelele ke itselele dijo tsa ka ka kgotso.
0: Ke tau eo e sebile e kenya tlhoo ya yona pakeng tsa dikoqo tse kgolo ka yona tsela yane o Pikitšhe a ileng a e fumana e le ka yona. Ya ba ka potlako ya lehadima phokojwe e kwala sefe jwale tau e ne e tshwaseile gape.
5: Ee
0: ke phokojwe eo
5: jwale ke a bona gore na o ne o shabala jwang empa morena ka ke maswabi go bolelela go tshwaseile gape. Moshanyane e ne ona bua nnete tshepiso e rojweng e tla o tshwara ka nako e tlang.
3: Ke tlo o swate molara ona phokojwa ka o tshwaga mona ka olale lobollamo.
0: Bobatsi jwale e ne e rora ke kgalefo empa go ne o se seo e ka se etsang. Pikitšhe o ile a leboa phokojwe mme a mmathela motlhapeng wa bo wa dikgomo a di isa gae moo teng di neng di bolokegile. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno. Go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle.
1: Tsamaya gantle mme Matshedi.
6: Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo. Go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle.
1: Tsamaya gantle mme Matshepi.
7: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

tlhopolebo he thulebebe mo mabedi ke o dumedisa. Moporesidente Cyril Ramaphosa o lebeletswe go tsetlela puo ya setlhogo ya segopotso sa nalane ya bophelo ba Nokuthula Semelane Yunibesiting ya Mpumalanga ka jeno. Semelane a tlhang Betha le porofenseng ya Mpumalanga ke moitseki wa baithuti ya ileng a nyamela ka morago go etelwa ke batlhanka ba lekala le ikgethang la sepolesa sa puso ya apartheid.

0: Nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Lesed FM mo mamedi itumela. Mamedi itumela?
1: Mamedi itumela. Mamedi itumela. Mamedi itumela. Ke se morena o qala letsatsi modimo ke se mo qala go qala go di modimo go lobetsa ke o mema mo yo ha lang se mo go dikile mo ntseng go nna morena ke qala pele se le bo ya modimo ba nontse go hausa tudi mo lefatsheng mo morena a tsiba nna ba bo hlala mpa ke ka mo hawa ha modimo le pele mo kana ga kopa o tshumele mo yo ha lang se mo na dipile tsa bo hle ba nyane se le mo sa fela nna le ya reng tsale ke batla mo seletse modimo ka ha loke nna le rimbana ba ka bana le hai ha holo ke o go modimo tla tsama ya tsho ba ntse tsho ntse di bona ha no le ithu le feta modimo go na le sa feta ke la tsatsa sa ha ho kana go ya ho modimo go dikisa modimo ho fela bo se modimo go se mo le manya hameng ba se bile ba khatse bo go mo philang ba te tsena ka ho bona modimo ba ha wena o le teng tso se ke le fela le masela modimo ba le bo se bo merwa ile nna ga tlo ntse ke le na modimo ho luka ha ke ba tsama ya fela modimo ba khuta ntse le ho le feta mo se modimo
0: Amen. Really, boha. Mamedi apalo ya rona ya lentswe re fumana bukeng ya Isaiah kgaolo ke mashume a mane re bala temana e le nngwe fela ya mashume a mararo le motso le mong empa ba itshepelang Jehova ba bona matla matsha ba fufa jalo ka ntsu ba matha me ha ba gathale ba tsamaya me ha ba fokole palo ya rona ya lentswe e fella hakana

0: Mamedi re re kopane le bareri ba rona re na le Mme Archbishop Mokoena me yena o tswa Luka Apostolic Faith Church in Zion o santse a le teng kwano. Archbishop Mokoena sebaka ke sa ha Mme.
1: Bonang sila o fihlile Jesu ngaka ya batho o le rato o sebete bonang ke yena Jesu. Bomme le bontate ke a dumedisa ba ena le dikgaitsedi ke a dumedisa bamamedi ba ena tshebeletso e hlomphile ke dutse molaetseng wa letsatsi la kajeno ba esoba ratete o tsonkutenya moprofeta Esaia aleluya ene me dutse mosedithelong o reng re ya gokothasa go kgothatsa batho ba tumelo e kenyane batho ba feleletseng ke tshepo aleluya ene. O ka e tsala o dumelesu. Mole ke le go ya gona jwae. O fela tshike tshepo. Haleluya amen. Ke tshwere ke ya re tsendi. Ke go wa tshepela Jehova. Ke fana matla matla. Ba fufa. Ba fufa go loka. Haleluya amen. O ka e tsala mo le tso. Mo go le tse. Go ya go tsi. Go tsika tsilo. Ka tsilo e go be ye. Aleluya amen. Tsiba o wali. Ke se tsi wao. Kwa tsiya. Aleluya amen. O tsaki o ne a le ke. Ba tsiwa ba tsiye. Mo tsiwa ba ma tsene se tsiye. Ke na ene e ka. Ke ka ka le ha nna. Aleluya amen. Aleluya. O ne a o ne e tsu. Ke ha nna e ne e tsu. Ba tsiwa ba tsiye. A ka ba tsiwa. A ka ba tsiwa.
2: I'm gonna go to tseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo
3: Bosoko ba lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mamma formula ya kajeno ke ena 1 lesi ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefatlho ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho thapama jwale a kamenzi ho fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela kenyeletsa lesena lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand etela akamenzi.co.za ho kenela akamenzi e rarolwa mamma le sa se le letsatsi ho na le dipehelo

0: Mama di Robedi meso sepile hora ya le shimele meso medi ntumele re amohele moefangedi mogeti mi yena o swa Public Christian Apostolic Church ki yena ya seng antsi a le teng kwano mohaleng ntate Mokwena sebaka ke sa hontate
1: ya ithatelang modimo le botshepeng ba ona a ka sadula ka khotso hara ditshiu tsa mefuta mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang ore mminatshoko ona ga o tswela pele dithusang dipelaelo le ona masitsapelo ga ke tshwajalo mmethuli ke ne ke o dumedisa ga mmogo le moifo wa Lesedi FM ke dumedise bamamedi botlhe ba tshebeletso ya Lesedi FM go seng wa letsatsi la kajeno o re molaetsa ga ko o mametse gantle o balang ba itlhepelang Jehova ba fumantshwa maatla a matšha letsatsing la kajeno momamedi wa Lesedi FM re leka go kgothatsa motho ya nang le tumelo ye nnyane re leka go kgothatsa motho ya seng a lahlile tshepo ka gare go leeto lena la bophelo go na le dintho tseo re kopanang le tsona ka gare go bophelo empa o re moprofeta Isaia go seng wa letsatsi la kajeno ba itlhapelang Jehova ba fumantshwa maatla a matšha ba fopa jalo ka ntsu ba matšha mme ga ba gatlhale ba tsamaya mme ga ba fokole le o seng wa letsatsi la kajeno bana beso moreneng ke lakatsa gore go na le motho ya dutseng a re nna modimo e sale ke etsa thapelo ke kopa mosebetsi wa matsogo empa thapelo ya ka e ka re ga utlwagale go na le motho ya dutseng a ntse a re le modimo e sale ke kopa gore o nthuse ke fumane mo ke dulang empa e ka re thapelo ya ka ga utlwagale e re ko gopotse ngwana weso o seke wa ba le tshepo ye nyenyane bophelong ba gago o seke wa ba le tumelo ye nyenyane bophelong ba gago ponose le finance ba kopana le mathata ka gare go leeto ga ba le kamare go leeto la bophelo ba ntse ba gatsa efangedi ya goloka ba kopana le batho ba ileng ba banka ba ba kwalla tšhankane ke re buka ya bebele ba ke e bala gantle banka bana ba babedi itse ga ba se ba le ka gara tšhankane ba ile banka tshepo ya bona ba e beya go modimo e re buka ya bebele ga ba mpa ya bosiu ba bina ditsela ba ba ba etsa le thapelo ye nang le maatla go bona le tshisinyego ya lefatshe ye golo ye e etsagalang ya ba masasela a neng a batlambi a tlamoloa ya ba dintho tse bao tse neng di ba sitisa bophelong ya ba mamati a buleya a tšhankane yeo ba neng ba le ka gara go yone go seng wa letsatsi la kajeno ke leka gore go wena momamedi wa ela tshebeletso ya Lesedi FM seba gore le wena ka gare o mathata o keneng ka gare go ona modimo o na le wena go na le dintho tse dingwe tseo ke batlang re di utlwisise mme wa ka le wena ntate wa ka ga o kena ka gara restaurante o fitlha o placea order ya gago ya dijo go na le ntho tse sa tshwaneng tse e tsagalang ka nako o fumane gore mosomong wena o batla fela di-chipsi tsa ka pelenyana a ke nna ke batlang nama ka nako eo order tsa rona dikekebe tsa fitlha ka nako e tshwarang order ya gago ka obane e bobebenyana ke ya di-chipsi e tlo gutla ka pelenyana wena ya emeng a emetseng steiki le wena nako ya gago ya gore steiki fetise e tla fitlha ema e ba le tumelo e ba le mamelelo ka gare go ditsikitlano tsa bophelo go na le ntho e ke e tshabang ka rona batho ga dintho di kala di re tsietsa re tloa pola modimo re be re lebaleng o etsa thapelo ka lebaka la gore fela tumelo ya rona ke e nyenyane o re tafita bukeng ya dipesalene le ga di ka tsamaya gosong ya moriti wa lefu nkeke ka tshoa bobe le ga bolebong gobane Jehova o na le nna mamela mme wa ka le wena ntate wa ka go sa kgathala tsei go tsamaya ka gara leeto le jwa lona bophelo modimo o santsaneng a etsa mosebetsi wa gae nako yaka le ya gago le ya modimo ke nako tse sa tshwaneng nako ya modimo ke ya modimo ya lefatshe ke ya lefatshe ka nako e nngwe re batla gore dintho di etsagale ka tsela eo rona re batlang ka yona gobane re batho ba lefatshe re tatetse gore dintho di etsagale ka nako ya rona a tshe modimo yena o re beetse nako ye batswang ke yena a tshe modimo yena o santse a re prepare-a a re lokisetsa bokamoso gobane ga re tsebe tsa letsatsi le sasamang gore e ka ba ditla di re tshwaretse eng seo ke lekang go se tlhalosa go seng gwa letsatsi go momamedi wa ena tshebeletso ya lesedi FM ngwana weso dula gantle dula gantle ka gare go leeto lena mme o mong ka re buka ya bibele ga ke a ke kwala taba tsaka ngwana gae o a šwa ka gare go leeto empa ga potswa ya e shebile ka o yena gore e ka ba o ntse o dutse gantle na o a arabela o re ee ke sa dutse ntle ka gare go leeto lena la bophelo le wena tsamaya ngwana wetso o ko o no dula ntle ka gare go bophelo bona bo modimo ke tsantse a re adimile bona ke ke re go seng ga ke tsoa ke re letsatsing la maobane re robaditswe e tlwaelo empa ga e le o tsoa re tsotswa ke mogau ka lebaka la gore mogau santse o dutse odimo maphelo a rona le o seng ga letsatsi la kajeno tumelo ya gago e tle e seke ya e banyane le tshepo ya gago e tle e seke ya pokola ka keresete morena ya re fa maatla ka mehla le matsatsi modimo wa kgotso a lompolokela wena mmetholwana ga mmogo le moifo wa gago le bamamedi botlhe ba tshebeletso ena ya lesedi FM amen and amen.

Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC ka bogotshwane e latotse bosetlha ditlaleo tse reng morala wa yona wa ngodiso ya bonkgetheng ka tsela ya online o bile le mathata a setegeniki. Seina ke ka morago gore ANC e bolele gore e bile le mathata a setegeniki nakong eo e neng e romela lenaane la bonkgetheng ba yona ba dikgetho tsa monongwaga tsa magotla a metse. Bonkgetheng ba 2,300 ba mega e 45 ya dipolotiki ga ba kenyeletswa boiketong ba dikgetho ka morago go fetwa ke nako e neng e beilwe.

di da bazana tsa hora ya le shumele motso montso ra di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya le shumele metso medi ke nga di thapotsena ke di buisetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba fofa jalo ka ntsi, ba matha mme ga ba kgathale, ba tsamaya mme ga ba fokole. Ke bosong gona mo moprofeta Isaia, moprofeta wa Jerusalema, ngwana ya ntlo ya boreledi, a buang le rona karolong ya bobedi ya buka ya gae, e tlhalosang ka gore ke karolo ya kutlwelobohloko. Ke mana yo re emeng go yona gantle, ke ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Isaia o buswa ke Modimo, o buswa ka nako ya go fa morena vuya, o buswa ka nako ya setšhaba se tshogileng. Modimo o botsa ke tla roma mang, gobane morena wa lefatshe o swele. Pele a raba mafo a moya, a bona kgalalelo le bogolo ba Modimo. Araba Isaia a re, roma nna morena, ga re eme moo. Gobane Isaia o amogetse pitso ya Modimo. Taba ya rona ka jeno lena, empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Go ka etsagala momamedi gore o ye mong wa ba kgathetseng, o ye mong wa ba utlwileng taba se tetebetsang maikutlo, o feleletse ke tshepo, tumelo ya gago e fedile, o fokotse moyeng, ga o sa tshepa ba leloko, ga o sa tshepa baisane, taba tsago tsa mosebetsi di kopakopane, dikamano tsa marato di o beile tsietsing, mo o dutseng teng o walla oseng, o walla motshegare, o walla mantsiboa. Empa rona o seng gona re eme mantsweng a na reng ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Re eme molaetseng oo o seng ga letsatsi la kajeno. Ee, ke Isaia, ke Isaia monna yo o tshwereng matshediso, o tlo re tsebisa hantle ka motho yo re tshwanelang go baleela go ena, o re tsebisa hantle ebile wa dumela gore re na le Modimo ya tshepagalang. Kgaolong ya masome a mararo a metso ya robedi bua mantswe a na reng, botlhoko ba moya wa ka bo fetile. Ke nako ya natisang matshediso go motho ya fokotseng, ya nang le tumelo e nyane, ya kgathetseng, eo ya neng a leka o balea empa o matha ga gae, o santse o fedile. O bua mantswe a na a latelang a reng, ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba matha, ba fofa jalo ka ntsu, ba matha ga ba kgathale, ba tsamaya mme ga ba fokole. Ke ba itshepelang Jehova ka lebaka la bane ba sa ba bone matla a matjha. E re ke o gopotse testamenteng ya gale ka mora eo bana ba bo ba neng ba se ba bo fetogetse e leng Jehova. Bontata le bomme o ile a galwa le meneng empa phela o itshepela go Jehova ka lebaka la gobaneng a batla o bona phitlhelelo ya o bona matla a matjha. Re mmona a rekisetswa batho bao a sa ba tsebeng le batho bao ba rogana le ena. Re mmona a sa le lefatsheng le leng, a sa le ka ga ntlwanatshwana, a le pela monna ya mokosi ka peto sa yetsang, empa yena a itshepela Jehova ka lebaka la gobane a batla bona matla a matjha. Matla a matjha wa bona ga bana beno ba sokola le o kopa tshwarelo, ba o gomamela, ba re
tsholetse hantle re lapile ba itjata ka re mballebetse seo ba se entsweng ke ngwanabo le o sengona mme e mong ke enwa a tshaisa ka mme e mong a beile mme e mong pepenenang a mo tlontlolotse empa mme ya tshapagalang a furalela penina a ya ntlong ya thapelo ka lebaka la ntho e le nngwe fela a itshepela go jehova ebile a batla go bona matla matsho I'm not going to be able to do it. A bina se se la sereng o mpale le nna o khashisa modimo wa ka re shokomele re ba ba lo re boluke re se ka hose hose re tshepele wena re bona matla matla ka Kriste mo rena amen.

0: Imashime amabedi le metso emihlano kamora hora ena ya le shimele mosumo nga metso so mo mamete motle me ke sentse ke na le me wa se aparo ka kwano ke di makatso folotsi ke bona ho ke na bona ho le so ke na me wa se aparo
1: ke tswa ke halale ka mane ka ka dogona
0: ei ke
1: halale
0: mo ya pa ha
1: pa ha me ke la bone
0: ke le batla di makatso ke le bela ho ima tafatse ka jeno
1: ke le bula ho lo tshuli mo wa sebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse re tlo lekola ditlaleo tseo re boneng di tlhagella go marangrang a dipuisano tsa setšhaba moo di tlhagisang menyenyetsi ya gore batlhanka ba bangwe ba lefapha la bophelo ba sebetsang dibakeng tseo etswang diteko tsa ka moralefu mane sebakeng sa Germiston ba batla tsotso go malapa bakeng sa gore go tle go potlakiswe go etswa diteko tsa ka moralefu ho bafu ba bona mere tla buisana le lefapha go sele jalo se ding ke se re di bonang ke maemo a fetu fetu hanga a le hodimo mo re lebeletseng ho ba le mohatsela ka re province ya Free State ho sane re tla buisana le ba lefapha la bophe la tsa tsa bolipi ho lekola re na ebe mabaka ana a etsa maemo ana a fetu ya le hodimo se hlensena ke a feng ho baneng re bone province e tse kamane ka kapa le boya botshabela le bophegimela ho qadile ho fetwa maemo ana le hodimo ka jeno sena le setting ho lena le imatlafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya le shume le metso e medi tuli ke le buile ha holo o be le letsatsi le monate
0: ke le buile hlend magzo ke le buile holo wanis
1: thank you
0: Mabidi ke metso so e mashuma mabedi le metso supile nga kamara hora ya le shume le motso mong e bang o le teng wena ya ke tikang tsatsi la hao la tsolo ka jeno wane sung ka thabela fe ho fitisa molaetsa wa hao ha e ba wa hola ka jeno ke sentse ke u bona ke ena melaetsa e kene ya ba hola ka jeno tulu di mela hle ka jeno ho hola duduzile di chakane o dula ka mana ka Eureka Park ke meloding me ke rata hore ho yena a hole molaetsa ona o tswa ho Maschaba Ivodia di ale ka bona ka meloding are happy happy birthday hle a hole a bona dilemo tse ding tse ngatangata le tlhonolo ramoya wa hola ka jeno yena o ka mana ka Gauteng o kopelwa ke di eketseng kgetla ya leng ka mana ka four ways are happy happy birthday yena hle tuli abe le letsatsi le monate nate nate a tshe mong hape o ke bonang molaetsa wa hae ka jeno ya holang mo mamede moetle re ke bone dumela hle tuli ka jeno ho hola mojang modisa AC o ka mana ka Odindals res ke re ausi khapu ya mahlonolo e wa tele hle o kopelwa ke mosiwa modisa AC ya reng habe le letsatsi le monate hle ke morata ha holo holo holo holo a natifelo e ke letsatsi la hai ka jeno re ke bone le divorce note di a kena ka kwano ba teng ba ketekang letsatsi la bona la tswalo mo mabete motle re ke ba thabise mosebetsi wa ka ko le thabisa go le thabisa re go thabisa
2: dumela methule methule ke kopa go kopela moradi wa ka dimakatso tseo wa ho laosane o kopela ke ntate wa hae papi Mokwena Ramolo Sefung John School ke re abe le nnete le lerato le hlompho tanko
0: ke le bile ntate Mokwena
3: dumela methule dumela methule bua le fisi ga tebe mona di plasing Frankfurt mona ke kopela Linda Sithole wa hola ka nnete wetsa le motseng a ke re hola Linda o kamane ka Frankfurt kamane o dula Frankfurt go bana mafube mo ha yo ba di sa sekolong sa bua le mane ke mme Masithole ke re ngwana ha ya hole hola Linda o be le motseng a ta modimo ke yena fela tse bantso hle ka maphelo a bona le ka kgolo a rena ke a leboga thank
4: you hello hello hello o bua le Tlelempela Pheka Pitori ke kopela Sien Ramonare wa hola ka jone yena o sebetsa mane so solo le Minki Sihume ke re ba hole ba hole ba kopelwa ke tlaleng ka Pretoria ke e buile Tools
0: ke le bile fe mami ke le bile ngwaneso e re ke thabise mong hape ke mosebetsi wa ka go thabisa fela ka jone ke o thabisa
5: Ostuli dumela hle moratiwa ere tsatsi nena ke hudise malume le motshana ka mane ka excelsiogo ka number 740 mahlatswetsa ho hola rasi tlhano shakes mogorosi yena o gola le molebogele bu mogorosi ke re ba gole ba be le letsatsi le monate ba kopela ke Caroline mogorosi ka base water bye
0: bye aus Caroline tsediso ramatsiele na onthumeletse molaetsa kwano a re ka jano ke kopela gaitsedi ya ka e leng ngwana rangwa wa mmangwane a re lebitso la gae ke Dineo Moneri ke re gapu-gapu ya matlhonolo e moatelege tsatsing la gae la tsolo ka jeno le Sedi FM dumela dumela ntate ke phetso-phetsa ntle ntate askise o buletse wa ele se le wena mogotsi le Sedi dumela dumela ntate malile ke Bye, listen to FM, Dimela.
6: Tuli?
0: Lekai?
6: Hello?
0: Hello.
7: Hello, Tumi.
0: Hello, me. Mabidi ke metsoso e mashuma mabedi le metso e supileng pele hora ya leshume le motso leshume le metsimedi e re mane he mo re tabeng ro bapalla dipina tse pedi tse tshwanang wena o kgetho rona o rata haiba haibinwa ke sibini sefeng re ke tsena ke kgutla

na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

free.

0: 我把我也付
1: he mamito motle etsa he tsa khetho ya ha ho rena wena o khetha mang a pina tsena ke di letsitse di pedi di a tswana se chaba le lebo se khobela empa fela e mong le mong a bina ka tsela ya hai 086000 3084 ke nomoro ka ya mahala le se di FM mo mamedi di mail
2: hello tsile
1: ba tsile guys ke teng o ka me
2: le teng
1: go le mong ka mo pega mo na ka go nya ke tsama ya le se tsaba party ke le
3: bile mantla mangope le
1: se ya fam dimela actually
3: ha ntate ke tsena actually ke mo ka mo pega mo na ka ba tsena ha tsaba ke yena wa leso
1: ha se mo he ke le bile ge tsire ke hello
4: hello no tsile ga
1: e re tle ga e
4: a mla ke mo ga
1: ntate
4: ka bo mareka ka botshabelo mme wa ka se tsaba
1: Ndati, achina.
4: Ke le bomme
1: ka ke kwa le ke kwa le se hlakile hene tsene. Hello.
5: Mantu,
1: dimela.
5: Tanda.
1: Ke tengwe ka engwe.
5: Ke re ntate se tsha ha monate le gato la ntate se tsha ba la gato.
1: Ke le vila, o ikwe.
5: Ke le mpakane.
1: O ikwe se batimelo, bye bye. Ah, o ikwe se ka nete, o ikwe se boholo ba re re rata ha ibinwa ke se tsha ba padi. Hey tsaba ke tiriaka re le boha bantse ba o rata o utlwa le wena o re bantse ba o rata auslebo mwana ka siba rutla le ka hafe haren ke pina etlaka william sejake e kidumetse busi khatebe kidumetse empa he re pele ke ya ho bona ke fete ka mana ka mabenkeleng ho pela hle mo mamedi mo tla ke tla di bapala di le pedi di latellana ibe wena o mphaure na we ratile ha i binwa ke sibini sefeng o utlwa di ya tswana ba re e ke dumetse e mong le na re e ke dumetse wena o sotla etsa qeto he ho rena ebe ke mang o utlwang a bina ha monate ho feta e mong e re ke fete mona he ke a gutla
6: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS ali seri ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: ke se ke utlwile

Ke o lebile di makatso ba mamedi khotsong se tlhopa sa tshebetso sa dipolao sa dipolotiki se tshwere motho yo o tla lebang le moqhekanyetsi Janita van Rienen Kotzé o tshwere hang ka morago ba lekgotla la magistrata wa Vanderbilt Park le go tothare ya lekwa le busetse morago nyewe ya hae go baka la 20 a motso mong kgweding ena. Van Rienen Kotzé o ne a ntsha le ka ntle ka beile ya diranta tse 10,000. Nyewe ya hae e amana le go qhekanyetsa masepala wa Emfuleni diranta tse 40,000. Van Rienen Kotzé o boetse wa mangwa le polao ya mophatlhi wa makunutu le motlhanka wa ditšhelete wa masepala Martha Rantsofu mathwasong a selemo sena. Matlatsipa a dipolao tsa Sharpeville a lebile lekgotleng le phahameng la Johannesburg go ya tseka toka le ditlhapiso. Dipolao tsena tsa batho ba bangata di etsaetse ka la 20 ya mosomong kgweding ya Tlhakubele selemong sa 1960 nakong eo.

ke le buile ga go lo rabosana madiehe mo mamedi jole ka sa bontsitse ditaba se latelang e tla ba sa hora ya pele ha jale mesosu ke seletseng ka mara hora ya le shume le meso e medi le kenang le naneo ke la ditaba la imatafase ka jenu ke la bone lala tharo godi ke ya borobong yona ke ya loetse selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng le ka jenu lena la imatafase mo tlhopisi wa lona ya ka setlhong dimakatso motshweneng ana tikondla ke yena ya laolang gaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re na le wena go tloga ga jwale o fitlhela ga metso se tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere tumela mo mamedi. Harase o re tla ofa tsona ka jone go lena le imatafase le papa la bophelo provinceng ya Gauteng le tsa diphuputso mabapi le ditoso sa go qhikella le go batla jojo se seng sa ditiko tsa ka moralifu sa di forensic sa Germiston. Lekala la boemo ba bolipi ba le godimo Afrika Borwa le ntsha tlhokomelo.

0: di soga ka maemo a mabe a le godimo a ka lebelwang sana le tseding ho lena le matlafase ka jeno empa pele ho mo ha re fitise mabengele
1: tjona we kaolo e ntsha itlo e kala me voucher ya ka ya streama e fedile
2: maikutlo fatshe mangwane o ka gona ho reka di voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp
1: di voucher ho WhatsApp
2: eya WhatsApp fela hi ho 0873925538 o tobetse buy e-vouchers entertainment lo re kya e ile wa ine tifatsa
1: you ho so re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha
2: ho jwalo e-wallet e lengwe di voucher tsenga
3: dula o le gaming reka di voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le o dieha ka e-wallet e ntsha entlafaditse ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo ya tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
4: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026 sefosiki di solotsana tse toma le tse ding tse ngata ha YouSave fela mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
5: ke spina zonke price drops ya Hollywood o ka hapa sia bo sa 2.5 million rand le mebutso betcha ka 2 rand ka po feta di papari ntse getilwe sa pragmatic play games mantaha o molomo labobeng le labone ho tloa ka 12:30 motsiare ho fihlela ka 10:30 bosiu betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Nahana fela o bitswa ho ba sehlopheng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon setshwantshwang sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka wotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Mamedi ha re wela gabong ka ditabase gore di tlhopisitseng e ka jeno re fumana gore lefapha la bophelo la province ya Gauteng le thagotse dipuputso mabapi le ditloso sa go tlhekella le go batla tjotjo go seseng sa diteko tsa ka moralifu sa di forensic sa Jameson. Go tlaloswa ga dipolelong tse phatlaladitsweng go marangrang a dipuisano tsa setšhaba di re batlhanka ba bang ba batla tefo go malapa go potlakisa tlhatlhobo ya ka moralifu. Lefapha le re ditshebeletso tsotlhe le tsa bona science ho kenyelletswa le tlhahlobo ya ka moralifu le tlhahlobo ya DNA ke mahala me ha di lefellwe ha ho mohlanka ya dumelletsweng ho batla tjhelete bakeng sa ditshebeletso tsena re buisana le mmueli wa lefapha la bophelo province ya Gauteng ke Steve Mabona ntate Mabona ha re a moelo di CDFM
7: ke le dumedi se le ba di go fela mme
0: ke ha re qale go utlwisisa hore na ebe di tla le o sena sa menyenyetsi ya diketsalo tsa bahlanka ba lefapha se seng sa ditiko tsa ka mora lefu sa di forensic e Jameson di hlokolosi ha kae ho libisitseng hore lebe le dipuputso tseo di dietsang
7: ntongwe lengwe re tholang e fitlang matlong a rona ka pa ditereng tsa rona re a iphamela ka hore a re batlo re batho ba be le ditletlebo e le gore a re tse lotho ka tsona ke ka mo rile ra bona gore yemelle re ra tshe e a re lo dumella re batla fela gore batho ba tsebe gore re a batlisisa gona ke e bile re rutwetsa ba ba leng gore mohlomong ba ile ba putsa ba le fe jalo e ba tle ka pele le bona re sebe re tsana jwang le bona ka mra re statement re ba re leletsa batho ba re bolella gore le nna ile ka le fakae le nna ka le ga le fakae jwalo di butse tsa rena di tsona pele he batho ka pakere ba di tsa rona ba ile ngore ba ba batanya mo tabentse ka ba amega e ka mo re go ba sithella re bona gore thusana jwa le bona ba re tlhalotsetse gore e ka ba ntwe tsa halang e molao ka ba ho tsa halang e le gore batho tsa tlamela gore mohlomo ba kubiwe mosebetsi o tla fika le mo ka gore a re no emela taba ya gore batho ba ntshitswe ditšhelete mo gore ga ba tshwanele gore ba ntshe tšhelete
0: jale go latela megala eo le seng le fumane ka morago re phatlhalatso ena e etsagale nna le na le tsebo gore na le se le fumane megala e mekae ya batho ba tletle banka se e le gore na motlhomongwe ba tlhalosa gore na bonnyane e ka ba ke bokae tšhelete e leng gore lelapa ka leng batlhanka bana ba e batla go bone
7: re ka se batle go bua ka yona agolo gona tsena ka gore tlamehile re kopantse ka ofela re shebe gore go etsala ka gore ba ba re leletsang ba re bolelela le gore lena le bua ka dimistene le dipetlele ka gore dipetlele o na le dimoso ware dipetlele ba re le moo re na le mathata jalo re a bona gore tlamehile gore re shebane le dimotshware tsena ka ofela gore go etsala moo ka gore a re batle gore batho ba duele kapa ba patale tšhelete tse e leng gore a bana tsona tse e leng gore ga o tlhabile lefu ntho ke tse ngata tse di batlang ke tšhelete jaanong wa se tlamehile o patala ntsho e e leng gore a wa tlameha go e patala ka gore tla gopola gore malapa a se bona ba reng re le lefapha reng ke motlhomong batho kapa family tsa bona tse e leng gore di tlhokagetse ke molao o reng e motho a tlhokagetse o tlamehile go be le diphuphutso mane re lebelele gore motho o tlhokofetse jwang ke rona tsone re monke re etse ntho tseo kaofela e be re ge le qetile e be re betsa ba lelapa ge batle batle motlhomong undertaker ya bona motshwareng batle ge ba monke ga gona motho a ka reng motho wa lena o na dutse mo na beke tse pedi kapa eng ke tlamehile di duele tsore ke seo a se duele motho a re mohlhomongwe yona postmortem le tlamehile le e patale ga ona ntho e patalwang ko forensic pathology tsa rona le dimotšhare tsa rona tse di leng sepetlele
0: jale ka o bontsha gore golang jale le santsaneng le bokeleletsa tlhagiso leseding kapa bopaki go tswa go ba ntseng ba leletsetsa bao e leng gore ba ka fumanwa mohlhomongwe ba tlhaloswa ke malapa le setšhaba gore bana ba ile ba batla tšhelete mme ra ba lefelela yona bakeng sa gore ba re thuse go tlo etsagala eng ka bona ga ntse le etsa diphuputso
7: a kere taba ditho tsena di tsamaya ka bopaki mme waka bopaki ge bo le gaufi mona re bona gore bo lekane ke bona bo risa mo go ntate mabona tlamehile gore re shebashebane le ena he re bona gore melawana ya rona ya go sebetsa e reng ge motho a entse ntho e tshwanang le eo re ka se etse sesotho tlamehile re tsamaye ka yona ka molao re bone gore re fitlha kae ke ka moo ke reng nka se re ke tse kae ke bokae le kae e fela re a tseba re tladile tenestene re ya le tse dipetlele tse ding jwalo jwalo le tsona di-forensic pathology tsa dipoleke tse ding e e leng gore re tlo kry-a mohlhomong kitso ya gore go na le mathata a tshwanang le ao tlabe tse re boage re tlhalosa gantle
0: wa tseba potso ya ka gantlentleng e leng motlhomphei ke a utlwisisa gore le santsane le etsa diphuputso mme dikgato le tla dinka ka morago ga le thola bopaki ke ne ke botsa gore naebe e bang nna ke le dimakatso ke re ntate mabona o nlefisitse tšhelete ga ntse le fuputsa nna ba tlo tswelela ka mosebetsi wa bona kapa ba tla begelelwa ka thoko mosebetsing nakwana gore diphuputso di kgone go tswela pele
7: ke yona ntse ke buang ka yona ke re a re nke sotho re nka ka molao a ke re motho ga o memisa o ka tsere o ema go sale o tlamehile o re mohlomong re fa matsatsi a mahlatsa gore o kgutlhele o rona o re bolelele gore nkane re sa o emise mosebetsing le ena mofa tšhono eo a tle a re nna a ke batho leng ke metse mosebetsing ka mabaka a rileng a rileng ge re gore lefapha re re a re tsamaye le tsona tsa gago motho re ka memisa ge re re a bona gore mara motho a ka se ene mo pele ga rena e ntse re batlisisa fa kgonala gore re a tswele pele a sebetse
0: jale o itse malapa le setšhaba ba ya leletsetsa ba e bang ba sa tsebe ba lokela go ikopanya le lona jwang ba etsa jwang
7: Honale email complaints, patient complaints at gauteng.gov.za. And then honale number ya SMS eba ka send lang go yona ka pa ba releases. Tumbile ke batla mona o fa ona yona tjena. Yona e leng gore e thusa haholo gore batho ba rona ba romele melaetsa moo. E ke sheba mane e reng yona ntho empalehela.
0: E re ke tle ke re mohlomong o tla buisana le mohlaisi wa kakamane o tla o fa tsona o mo fe tsona dinomoro mme e tla re ka morago ke tlata ke tlo ditlhalosa gore ba mamedi
7: ke tose nomoro ya rena ke 0800
0: 203-886. Ntate Mabona re le buile go le buisana le wena re tla buela re gotlela go lona gape ga le sedina le phetetse dipuputso tsa lona. Mamedi eno ke mmueli wa lefapha la bophelo profenseng ya Gauteng Steve Mabona. Re buisana le ena ka ditlaleo tseo re di boneng di tlhagelela go marangrang a dipuisano tsa setšhaba ka ditlaleo tsa menyenyetsi ya gore batlhanka ba bang ba sebesang ditsheng tsa teko tsa ka moralefu tsa di-forensic management ba batla tsotso go malapa gore batle ba potlakise go etsa diphuputso tsa bona. O bontshitse gore nomoro ya mogala ke 0800-203-886 e bang o na le tletlebo o batlang go e romela le o ba tlhokomedisa e le lefapha ka ketsalo tsa mofuta o tsena. Email ke patientcomplaints@gauteng.gov.za. ha re fetise mabenkele
8: e kgolo e gotlile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e gotlile hape ebile kgololo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20kg ya Hisense ka 4490 o boloka 700 o boloka 3000 o reka Nebraska Queen Base set e ntšha ya sele jwale ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela ka lebenkeleng le online o fihlela ka di 6 September. Go na le melawana le dipeelo.
9: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchels of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Together, Vodacom.

Motemotleno ke wa le badarowa tla santse le na le matla la ntja e kholo dinyana la tawe le di phaka phaka ke tenge u fela man hore nya boraro me kana go tsohle mo tsana u teng ha u feel nna mona ke thabang wa morobane o tlaba le nna u fela mane hore ya boraro motemotleno thodinga tatse tsalanga mona Africa Borwan a ke sa bua ka magotleng a dinyewe ha le magotleng a dinyewe teng o hotletse Africa Borwa ha u ka potolo Africa Borwa ena ka ofela hotletse magotleng a dinyewe ke taba ena ke taba yane ke taba ena ke taba yane ya ate matsatsinga na wetsaitseng thwe swabisang ha holo e swabisang ha holo spring day le bitsa jwalo hona le mothemo nga ngotseng hore e sebeng he Afrika Borwa ri le ra le bolella hore mo no a o bontate boinga ke di joke e go ke o tamba bontate o etsala jwang batswa di o etsala jwang ha bana ba iketsetsa ka mo ba ratang ka teng he ho etsala eng barongola mona barongola le batho bana ba tlile mona ba tsuleng Africa Borwa mona ba khutletseng mahabo bona ba re ke ho he Africa Borwa batho ba re tse ba re di joke ba re batswa di ha bayo Africa Borwa bona nka mo bana ba iketsetsang ka mo ba ratang ka teng kana ko ba ratang ha bana taba o moholo o monyane ha bana taba fela ho bohloko o hlaileng ibile o hlokaitse motho mushimane le modima shoma mabedi le motsole monga o ile a hlajwa hlokaitse hlokaitse a temona kauteng teng he ene ile mathata ho no le bima ha holo bane ba etsa ntwe ba e ratang bana kana ko ba e ratang Yo. Le bebele ke le a botsa re banna le o kae? Le o kae ha o etsa la nthotsi? Ha bana ba rona ba khona ho etsa ntho ba neng ba yetsa. Ba re le di best man o ile a senya fela, le di best ngola senya ka bona ka Tswane. Ha bana ba rona ba khona ho etsa ntho ena e ba yentseng. Metsenge mengi di genge. Mane Bloemfontein, baraka bo Moqebelo, bo Labohlano, hona le bashimane mono, ba tsamaela batho masimo na ba hlaba batho. Ai u ba no ngongqozana. Ha? Lundi lundi lundi lundi lundi lundi boy, ke manye wa kokota. Ke la bona pekeng ka tshono dumela motse motse. O se ke wa suta. Konopo yo ha idule hona temmo.

0: ke o tsaba motho montle ke o lebo monna maliva lava lava mino koma nate holo mino koma nate ke laba ne baking ga tsheno metso tsuke ma shoma mabedi le metso mmedi hantle pele hora ya pele batswadi a le ke le bue le nna ke kopare ke re bueng hanyane ka mehlolwena e tsalang lapeng mona makation nga lona ke di genge batho ba hlajwa bo mafelong a beke ke bana ke bana ro kae batho ba baholo ro kae batswadi ha mayemo ampifala hakana re o kae he murusu tswala murusu mirusu etswala mirusu murusu o tswala murusu ke le ka e bua ka makgetlo nthwena le ka jeno ke santsane ke tswela pele hape ka yona bana bana ba ithuta ho rona makeishineng bana bana ba bona ka rona makeishineng ke se tshwantsho sa makeishine ha bana ba etsa nthwena ba etsa ke eng sa etsa la mahetsing King is a tsala mahetsing mo mamedi ba neng sa tsala mahetsing ho ba neng etsa itse ho rona ho bo hlokale motho ngwana motho a hlokale king is a tsala mahetsing king etsa itse ho rona makationing ntse re sina metsi ha kana kana
1: O ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka phakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
2: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Motho ai, ka nnete re a swaba ke ntho e ka reng ena. Re a swaba ke ntho tsena tse etsahalang. Re a swaba ke ntho tse etswang ke bana ba rona. Re a swaba ke ntho tse etswang ke di ankga di bodile se. Di bodile di ankga. O di mare sna metsi ho sna metsi makationing empa abile teng hore ba tshele batho ba baholo go ye metso di base tshelwe batho tshelwe batho gore a chaba sesitso onse swart mense rona batho ba batso hona le ntho re tlamileng ho sheba hona le ntho re tlamileng ho sheba ntho di ya tlamea ho tsama ka tseleditsa mang ka yona ha di ya tlamea ho tsama ka tseleditsa mang ka yona Maobane ne re bua le Thabang Morobane mona maobana na matso ka bana ba ile mba petetsa emongwa wa grade 5 ba re bona batswa le bolong ba mmolotsa grade 5 a petetswe ke ba grade 7 ke o rona hape tshaba setsetso ke o rona tshwantse rona ka bo rona re itshebe re itekole nako ena e fitla re ke re itshebe re itekole Hold on makationing alone. Ke ona le motho a ngolletseng molaetsa mona. A re ntate Mtaumane Bloemfontein. Jwale mafelong a beke ho hlajwa batho ba tshabana ba tsa maba potolwa ba hlaba batho. Ba tsa ma ho rotsa makai bsimona e se ile thipa. Mo mamedi mo yeng le CD FM. Dumela.
5: Ha le tshwana le.
0: Ke tenda.
5: Re di ntate o go bua le ANC ho tshwenya bana ba rona ho rona. Ha ona ntho tla loka bana ba lase ba batswa di ntate ke ba ANC ke ba mmuso.
0: Ere ke fete mono ntate bana a se ba mmuso ke a hana ke a latola bana a se ba mmuso ntate. Bana a se ba mmuso ke bana ba rona. Bana a se ba mmuso ke bana ke mba ma India ba sa yetse ntwe. Ke mba ma Afrikaner ba ba sa yetse ntwe. Ke nyetswa ke rona ba batho ba batso. A go be butle ntate. Ako be buta ko suthe o suthele hanyane ka thoko ka kopo le boikokobetso bo boholo. Ho ba bana ba tswalwa ka tsela e lengwe. ba tla le fatse mona ka tsela e lengwe ke mba ma India ba saitse ke mba bana ba ba so ba saitse ke nge tswa ke rona a ba ntate ka ke re be butleng hle a ke re be butleng re nke dintho re di lahlele ha ke re chebeng rona ka borona jalo ka batho ba batsho mirusu etswa la mirusu mo mamedi mo yeng khotso ya lewa
6: le ga ntate
0: ke teng ntate
6: Fuzile ntate a ke kire ka mogogo wa ntate thuso ka mogogo e tsalang ka teng bana ba ana ntate ba sa khalemela ba nna ke le motswadi ha o khalema o ile ngwa ka straight ngwana ha ngwana sa ripotela go wena o itetsele ke o yena nna ke gola dieta ke a wena go botsa go o gawane le ngwana ka so ba ha o sa ba khalengwa ba nemba o le go re bona go mbo bo ngau dile le bona ka tlong di ba misinye ne wa itola ntate
0: tlhale botata bo go rona
6: botata bo go na batswadi ntate wa bona go na batswadi ya negemelane go tshwagane ke ntlenyane eno ntate wa go bona ba ka etsa di-gangster dikolong monana ba telele matitšhaga ba etse ntshetse ba di ratang ba tsile ba itsilela le dikolong mo ga ba bona ke ka baka la rona batswadi
0: ntate a re ke ka baka la rona batswadi nna ke a gana ga ke batle gore motho a mpolelele a re go nna gona jwale mo mamedi o tla ntshwarela gore bana ke ba mmuso a se bana ba mmuso ba ke bana ba rona ke eng bana ba mefuta emeng ba sa etse ntho e ke tse kana-kana tse e tswang ke bana ba rona bana ba kwalele le ngwane mong ka ntlwaneng ba re ba mmolotsa ka ntlwaneng ba tshwere thipa tse bogale ke ba mmuso ga bana ba lele kwa dikolong otho a o tlile ka mora nako sekolong mona o ne o le thabeng o tlile ka mora kgwedi tse tlhano re a ema gape rona re a lwana re re dikolo ga di tlhomphe setso sa rona dikolo ga di tlhomphe botšhaba ba rona northwest ngwana ke yona wa jerisitse tala mono uniform ya jerisitse tala o ne a supa teachere a e supa ka matlhong teachere ke a o leboa o ile wa itshwara o ile wa itshwara ntate teachere o ile wa itshwara ke a leboa o ile wa etsa jalo o monna ga o le kwala o monna o monna o moyeng o le sedi fm dumela ke epineng kgotso
7: tate thuso le kae
0: ke te mme
7: re teng tate thuso re etsa ko re re itse bana ba rona ke ba re beile boikarabelo ba kgodiso ya bana ba rona le mekgwa ya bona go mmuso phapano e kgolo ntate mokaong ke godisitse bana ba magoa magoa ga age ma 2000 ga age bana bana ke ba gona fale ba tshwanela go etsa ka mokgwa ba rata ba na le molao o matlamatla ntate thuso
0: o e tswang ke batswadi
7: o e tswang ke batswadi ngwana ba mo kgethela le gore ga o tlile mogotsi ya bona monana a tswa taolong ba founela mmae go tlo late ngwane no ga o le mekgwa ya gae ngwana go na ke ba bapela ngwana tsene
0: ye
7: ke o fata bantate thuso ke godisitse bana ba magoa
0: ba founela motswadi eno ba re tlo o late ngwane no gae o mekgwa e mebe
7: o mekgwa e mebe and-e bana ba mona o tlo fumana ba mothiba gore o ke batlotse go thakela go ntse o etsa ntlho tseno kapo ka nako ng o fumana gore ngwana o tloa gabo o tla mona a fitlhampitse gele mona ba tlo mo bitsa ba bitse nna wa gae bare ga ebe ke ntho tse o di rutang bana ba gago e sengpela ba rona monke a lo etsa mekgwa eno ga gae
0: e se ka re ga bona motho e motsho mone a batla gore hey girl
7: ke ntate thuso jale ba rona re ba tloetse ae bana ma 2000 bana bana ba gona rale ba jalo ba jalo gobane go ba dumeletse go ba rale ga ona ke boikarabelo nix
0: re tshabang ka boikarabelo mama
7: ba tshabang ka boikarabelo ntate thuso re tlo emaema ga se re bona ngwana a entse ntho tse kgolo kapa go se o tlhaile ntho ena gore he ngwana o entse eng ka ntle ka mane ko gana gereng yo ke beyang matsogotlhogo ke ntse re motloetse re ntse re mmona o ntse ae bana ba gona jale ba tsena kwa ha wa zalo a se ka ofela
0: ha o mme go rona mehla ena bana ba rona ba tlhabana ka dithipa dikolong bana ba rona ba tsamaelana ka dithunya dikolong bana ba rona ke bana ba se ba qala ntho gore ba kwalele bana ba bang bana ba rona ba gana bana ba bang ga ba kena matlwaneng ba re bana bao ga ba bolola ke eng yona ntho e tswang ke bana ba rona ba tšhaba setsetso ke eng ke phoso eo kae o motemotso
7: go magoa ntate thuso o kekebe wa e etsa ntho eno and-e ebile e nngwe e kgolo Ma le khoa mona mo tsheletsang teng wa dingwala lo shebella ntho tsena ba o hlabana tsa o etsang ntate thuso ho hang
0: bana ba tsiba molao wa lelapa ba tsiba molao wa batswadi
7: le hore na ha ba tswela ka ntle ke ba ba loetsa ntho sa e rutang ka manana wa lo yetsa ka ntle
0: lo iqetile mme wa ka
7: thank you ke mantho mang o tega mona ka rivonia ntate thuso
0: ke le bo mama ngo per rivonia mo mamidi ka re tloeleng gore bana ke ba mmuso ha ke re tloeleng gore bana ke ba mmuso bana ba na se ba mmuso ba bana ba ba itse go re buithatelo bo ka go lalala le panyatsa le sufi ka bana ba orange farm are bana ke ba itse ntwe ba iratang kana go ba iratang ke mba ba mba sa itse ntwe na tsetswang ke bana ba rona ke mba na ba ba mbona ba bana bana ba tswetswe ka tsela re tswetsweng ka yona ba ile ba dula mona go bomme 9 months go bomme go editse robong ba tswetse ka tsela re tswetseng ka yona ba fihlile lefatseng ka tsela e re fihlileng ka yona bana ba rona ba etswa keng go ba itsentse go bo hlokaga le motho ke kopa ya mabenkeleng ke lebo
8: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a kolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 2kg ya Thompson's French Poloni kapa Chicken Poloni ka $59.99. O reke le di 2 litre tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
9: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Lang ho tloha Simon's Town ho fitla Mosina batlana le di yellow arrow se supileng di theko tse ntse tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 emzantsi o bo tholola hape ka 10% hang ha o swipe at club card ha o ya clicks ha o reka di hlahiswa tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card he clicks e tla dula you to sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo
0: Jo mmamedi how fumana taba ya mushimanino yene na ya seng a thutse ka jeno taba dire ka ola tshela ntata le modimo mashuma mararo le metso e mehlano mashuma 53 mashuma mahlano le metso e meraro ka metsi ya ba itlwile hona temono thipa qa ba mushimanwile ne ba tshela batho ba ba holo ka metsi ke swabile me ke fumane molaetsa mong ke batla ho tsebisa le ntate Lesia ke fumane molaetsa mong wa hore le Bloemfontein legation mona mafelong a beke ho tsona le makulwana ditsotsi a hlaselang batho jwa laba sampolela rona ke dibaka difeng ke batla ho tseba rona ba re ke ka dibakeng difeng mono mo makulwana na tsa manteng a hlaselang batho maponisa tswantsa thibe ba utswang dikoloi tswantse a thibe ka mona ba bolana ka dithipa tswantse a lo thiba ka mona ke ba dithethefatse tswantse a thibe ka mona rona re etsa indlo ka tshaba ke a kwala ke a pinena mo mamedi mo yeng khotso hai
11: ke re tshela kae
0: ke tendat
11: ha nna me tsedi to so boele tankeng le tswara ke re tshela bana ba gona ba tletwe ke gentle parenting yena e re nan le yona e kana kana
0: hey
11: gentle parenting ene ya rona e kana kana ke ne tsa bana ba rona ba se ka ba hlotse ba gona ho galemela ya maphelo o hla bona
0: ha kimba mifuta e meng ba sa yetse ntwe tswang ke bana ba rona
11: ba khalemele ndo te thuso gona ba gona re sa ba khalemela ke dikolo ndo te thuso ke ne ke le teacher eng ka o plella mpa ba tswade ba fitla sekolo mwana o motswadi wa mo emela ona lo ga mo khalemela e teng ntho motswadi a fitla sekolo ga fitla go mwana sene ho etse etse mwanaka a bona ke motse ba sene mwana a le stoke ndo te thuso batswadi ke gona re sentseng bana di community forum di committee tsa di committee tsa locationeng motswadi o teng ka moo gaga e go lo batla ngwana motswadi ke ene wa pela mathang a fitlha polelela ngwana o e ke ba batla ba tlo o batla ba leya ke go bolantate thuso re senyang bana ba rona ga ona nne ke se tlolokang les rona batswadi rema ka maoto re galemela bana ba ne ba rebege ba sentseng ntate thuso
0: ba telelang le matitšhere
11: ba tlelang le matitšhere ntate thuso matitšhere a sa kgona go galemela bana matitšhere ke bana ka ditlelaseng bana ke bona batswadi ka ditlelaseng ntate thuso
0: yo ke a leboa ngwaneso ke leboa golo o e beile mšhaneso e beile Duncan bana ka jeno ke bona matitšhere ka ditlelaseng ba bua ka moo ba ratang ka teng ba etsa ntho ba e ratang mme ke bana ba rona gagolo ba etsa ntho tsena e re keng ke mmamedi mong ke tsebe o kwala mo mmamedi dumela kgotso ke a feta wena ntate thuso motaung ke dumelelana le wena ga o na ngwana wa mmuso ga yo ntate ga re tlweleng o bua dintho tse re sa tlamehang o di bua moyeng ne re re bana ke ba mmuso ga re na le mathata rona ga re abeng ka pelong tsa rona bana bana ke bana ba rona ke bua mona ntate ke le motswadi bothata bo malapeng bana ba gola ba sena bo ntate bana ba bona botawa makeišeneng makeišeneng botawa bophagame ntate thuso dithabene di ngata go feta le dikereke di ngata le go feta dikolo ke a leboa ntate batho ba seke ba leka ba re bana bana ke bana ba mmuso ba be butle pele bana ba rona ba di-drugs ntate tse e rekisiwang ke batho ba bagolo ba batsho metseng ya rona batho ba ba tshwarisetsa bana ba rona di-drugs bona bana ba gane ba utswa makoloing a batho ba batla wa rekisa ba kgone go reka di-drugs omametsele sedi fm monate mokalo la bone bekeng wawa

0: Kotlo unatsama mona Rebecca Malope unatsama ngwana na re ngegeleni ngihambe are le ntlwele nna ke itsama ile re le bohle wena Rebecca wa ha Malope nna o re ne re tsama le yena ho hle mona mo abinanteng tsama le yena ho hle mo abinanteng ibile rona bo thuso mo town re tsama isa le mo sebetsi ono o Rebecca rips and rips and rips ngwana Malope Rebecca o dumedi September mo dumedi September mshimano wa ka thewang ka monaka a standard tone una kena manager nrel o mudumedise a holomono mudumedise na ko ke hora ya pele o mametsele sedi FM gotlana gatsola Africa borwa ditaba tsa hora pele o tla diballwa ke rabosana madia empa pele o tla oballa dihlotsa tsona
1: Liqetha le emitseng setho sa palamente sa moga wa ATM Vuyoletu Zungula le hlalositse hatla leo e ileng ya ntshwa ke moifo ikemetseng wa section 89 e sa bontsha botšhelete eo e ileng ya ka ntle go naga e sebedisitswe jwang tabeng ya manang le nyewo ya phalaphala. Setlhopha sa tshebetso sa dipolao tsa dipolotiki se tshwere gape motho ya tlalewang e le moqhekanyetsi tsena mmogo le bolepi gang ka moramona.

0: ke o taba motshemotle ke motshwere moshane so ke nwa he ke moratadi ke na buellanga hlopha se so holwa di sena se sebetsanga ka monaka machabini a kwa tamele microphone ya bona molana ha ba mkhubedi fela o bolela gore o ka nna wa ba moyenga go jwa moshane so ya jwa
1: no o lukile ndere zwa batla kae
0: ke le bua
1: e ya tama
0: monna ke utlwa ka bana ba babedi man ba hloka itseng ka moka Allen Ridge
1: e ya tama
0: e ya we tsa taba tse ke tsa neng moratadi
1: no zwa batla di tsa etse ka mokgwele re fitile ngona ka 29 August mo ile re nye bana ba banyane motseng wa rona nya ka long ba ile ba iphumana ba cross atsela ba ya mining one wa shaft number 2
0: Hey.
1: Me lo rimba le baloto lateng bana na le tamonyana le lenyane le mo e mpa le sa bolokene sa sireletsa mfo bana ba rona ba ka tolateng so ba iphumana ba ya teng baloto la mo me ke mo hlaileng kotsi ena ya hore o mongwa bona ba ba bedi ba bona ba ile ba nyamela ba khangwa ke metsi tsa tsileng empa o mongwe fumanwe ka di 29 hona sa trata
0: okay.
1: E leng Thabo Diloko
0: Thabo Diloko
1: e ya zwabata
0: pepili la pinla Diloko hle
1: ke yena o fumane tsa tsini lo zwabata ha ha lo shebuwa bana ba khangwe mo me ka di 31 August hape zwabata ile manta go lahlela hape rona le ngwana bobedi hape e ile reng ontsa le ona temmo ba le lapa la bona so ntaba le ba policing ba lo report re ngwana bona sala a lahlela so anti ha uwa hape go lo shebuwa teng o fumana ge ngwana o sala teng hape mo a santsa khangwe ke metsi me moya ha o so go sile ndere zwabata yena bitso la ya ke le Thabo Abrahams ke ba ona motse ngwana ka lo e ya zwabata
0: ke Allen Ridge
1: is bata
0: ke motsumunyane ho na le mine mo Allen Ridge ka pakia force
1: zwabata rena le mine o moholo a holo o teng motsongwana ka long ile mine wa harmony so ona le di shaft tse tharo ile shaft 1 le shaft 2 le shaft 3 so bana bana ba ipumana ba ile shaft 2 mane mo ne mmalo sa sateng so ba ha o ka shomotsa rena o tletse ka metsi hona motse mo so ba tshititsela ba ka saiteng yana shaft 2 melo reng le tamo le teng e bile ne le sabareke itua e jola ka mkhotlene le boleke ka teng
0: le kwalo go kwalo mono
1: ye ya zwabata le di sign di le siko ke mo bana ba ba ipana matola teng bana bana ra ba tse ba zwabata ha go tsena e bo hloko hletse malapana zwabata e tla hlaya jwale ere affectile ka ofela re le ba ahi ba nyaka lone le rona le masipala machabeng ere affectile zwabata ke le kaya tatila maoba majoro and meeting ke e ke lo sheba malapateng mme ke nana tatsi nna ka jeno majoro o tla hlaya jola ka masipala re empa ma councilor ana sa ile tatsi nna ka jeno le ofisi ya rona ne se ile malapeng a ile sheba teng hona zwabata
0: ke rata ho fitisa matsiriso a ka kanana o lena le matlala jwale ke nako ke re phepi hle ho lona ba malapa a hla itsweng ke sena tse bohloko ka monaka a Allen Ridge ona di mile mme o boetse o latile phepi le utlwile ka ba pala dipina tseo ke qadileng ka tsona ke bo ngiyengeleni ngiye khaya ezulwini phepi ndate tla di ra leboa moshaneso
1: re
0: tsa re taba tsa lona dingata mme jwalo ka ke bua le wena ka jeno ne hlile le taba ena ya bana bana ka monaka Allen Ridge ke bona ka jeno bile o tsama le dikgaitsedi mona le ba rupella bana le ba rupella
1: e re ba rupella zwata ke ba bamba ba internet rona ntse re ba tshwere mane masipaleng wa Machabeng ba sebetsang ka communications ke Usma Musa o hlaya ka mane ka Henemane le austumi o hlaka kutlwano jwa le rena le program ena re ba tshabela teng ba hloka nthuso ya host wa re ba fe training ra ba fa male masipale le ba nantsa ba office nya rona mane ke ba communication ntate motau le
0: tsana teacher e tsa msebetsi wa teacher
1: ke tletsa jwa le zwathe
0: o bona mona tjwang ho ba teacher
1: no
0: mona o bona o sebetsa le manka pa mang o
1: bona
0: o muruta o bona o be mahale hape aba saitsi msebetsi wa ka motla mme hore o etsa le ka
1: teacher e zwathe
0: o bona u teacher
1: ke teacher e zwathe
0: ke le bua ke le bua ke le bua se mona tsa di man ke le bua ba dumedise ka ofela come on Machabeng ke le bo ha holo le ba dumedise ba bona ke bana ba timona ke bana le ba bona mona he ke seri e fema ke le bo ngwana mme tsela tshwebu
1: thank you
0: ba tla nna tsona ba mo ho dimo joang le tle tsa my hand
1: ra le bo ha holo ntate mtau
0: thank you taba
1: thank you
0: mo mamedi o mametse le seri e fema make tsa malwe na ka tseno jolo kha ile la bone pekenga o tlile go ba paletse le mino mo nati ba tswa hona jwale mshane som tsela tswe ngwana mme tsa mahantle ke le ba paletse mino mo nati a holo ke qadile ke tshwere mino wa semoya ke wotla gospel ena mo nati o mokalo botle bo bokalo ere hona jwale ke tle ke khwathe moretho blondie makane o warena

0: Oh, what a night. Ke Papa and Blondie. Oh, what a night. Pina monate. Ke bana ba motho bana hem. Ke ba makhene. Ka mona ka tla di soetwa. Oh, di bini ne di hile. Ay, ay, ay, ay. Ne di linga tanpe ka mo bo. Ntate Kodi Moraba. Hona teng ka mono ka tla dia. Metsotso mashome a mabedi. Le metso meraro le ba goreng ya bobedi. Me. Hello. Ntate mo phiring. Ke tenta te tswara jwa lo re mo yeng ke bona mona molaetsa wa ha mona wa batho ba di clearance re mo yeng jwa le tswara jwa lo Simone ere tlhene ke tsware ntate mo phiring o mo yeng o le sedi FM dumela ntate
1: dumela ntate mo tong di kae ngolish
0: ke a phela le kae ngwana mme
1: a re tsitse mo haulu
0: ntate ha re ke re utlwe di clearance
1: Eya, mane kutha ditshaba ke le ke bua le warrant officer Malinga sengwaletsa tsi la kajeno gore go na le di police clearance tseo e leng gore dikopo tsa teng di ne di entswe jale e ka re di fitlhile maobane go tswa Pretoria jale sa se kopang ke gore ga di latwa mane Pretoria di latwa e le tsa di-postation tsotlhe tse ka gare go kwako jale ntho e ba e kopang fela ke gore batho ba entseng dikopo tseo tsa bona tsa di-police clearance ba tsebe gore ditifikeiti tseo tsa bona tsa di-police clearance tse di fitlhile mme ba ka ya diteišeneng tsotlhe tse e leng gore ba entse dikopo go tsona tse ka re go kwakwa ke yona ntho e leng gore e ra e kopa ba di entse puta ditšhaba ba e puta ditšhaba ba tla di thola mono ba ikopanye le warrant officer Maleng ya puta ditšhaba mme ba tseki ba tla ya tseki nama a ditšheseng mmogo le mmakwane ba tla di-postation tse welang tlasa policing principe eo ya bona ya sebaka seo
0: bana ke ba ileng ba kopa gore ba e tsetswe di-police clearance
1: gagolo ntate motaoi
0: ke lebo ntate mophiring a ko ba fe gape gore ba ye di-police stationeng di feng thaba di matlhwa mona he
1: ka re kwakwa re na le police station tse tlhano ke phutha ditšhaba tseki mmakwane na magadi mmogo le tsese
0: ndate mophirimo di beile go jwang gona jwale ngwana mme ka botlokotsebe re smiti jwang e jwang kwakwa bo jwang botlokotsebe na banna le a elwana ka moo go ya jwang
1: tau re elwana go epama ka nnete le dikgotlho mo ntse re tsamaya teng jwale bothata fela ke batho ba rona taba ya di-mob justice e ba ntho e leng gore ke bothata go nnete batho ba gorogela batho ka dintho tse e leng gore bonnete ga ba tlhokagale gore ba dietse mme e sale le boipiletso ba rona bone gore ga motho e le gore mathata a teng ga o atamele police station e se ka ba taba eno ya mahemohemo ya gore batho ba gata fere itshireletsa ka taba eno ya gore maponisa ga ba ba thusi jale ntho o tse e tlhokomela ke gore batho ga ba tshwara motho ba sente ba tlala mono gore ba mo otlhe ba mo etseng ba bo etseng jale botlhoko ba taba ke gore ka gare o setšhaba ga ba bua ba reke setšhaba mme ga re se re batla re etsa dipatiso re fumantse gore ga se taba ya setšhaba ke batho ba babedi ba bararo ba iketsetsang dintho tsena mme petelelong batho ba mofuta onono ba tshwarwa jale gona tsena ga ke bua le wena ke ntse ke bua le Korisbeke mane go na le moshantini o mongwe wa naeng e mabapi le rona wa lesothotho ntsi modisa moshimane onona o otlhuwe mme o otlhuwe ke batho bao re reng ke batho ba ka gare o motse mašaeng jale moshimane ona o thotswe a latlhetswe mane pela monana masakeng a setšhaba e mo re reng ke dicommonage teng jale ntho o tswagalang ga ke botsa mookamedi wa mafokisi Korisbeke go ke ntho e tse kwang gakanakana ae go tse botswela o tlile konyana o nkile konyana go tho nkile konyana o itsitse konyana ene a baya ka yona tla selitamo mane a e bolaya jale ba re ba thotse tlhogo le maoto a teng ga ba se ba thola moshimane ena gore monna konyana eo jalo mmele o kae ae nna ke bela se ke tshwaye ka re go tho e latlhetse ka letamong empa batho ba nana ga ba tseba gore police station maraki enana ba gautinyana common aging o mmele wa mane ba ka police station le motho ena gore motho enana ke ena o ntse ntho ena o bolaile konyana yaka ba mootla otlwe ka molamo wa otlwakang jale re na le nyoo ya polao jale mapolisa a rona a tlotse majato ga re bua le wena tsena ba na le batho ba ka bang lesome le metsemmedi kimme a le mo le bonta ke ba le shumele le kimme ba tsaba fa ba tsa ba ba fatisha dipotso mme ke tse ha ba keta ba tla bua le nna ba ntse hore o shumele le le kimme di ke ba se ha ba keta o sefa ba o ba reng bana na re le bona le khutse nda diwe mo somo mo tsatsi ga nda manta jwale ho na le tseo ya polao e ditse ne re buang re bua se tsela sena hore ha re tlhole ntse tsa ikotlela batho le ba o tla le ne le be le ditse ga rena hore le ma police a se metse putsa re la ke hore na ba go ba di tirong go ba di tshitikitse ba di tshitse mo tlhong go
0: ke le bona
1: ke le ntse ya bo tlhoko e ke le ntse e ntse go bana bona tena ha o bua le nna le go di tshwara tlhoko le ne peta go tswa mo le tswa tena ka go bana mo shimane ya di le motse ba shuma ga go ntse rubi ka jana wa di tshwara o hlabile ntate molo wa 66 mane ka tlwa a mo tsikisa ha go amolamola monna o tsang mshimane ena ba mshabaka ka thipa a batla bula ya monna mole o kena tsena le go tsiwe mshimane ena le go tla di nwe la le batwa ni tsile mshimane ena na di le motse ka bandi shimo go ntse di hlano e be ke nye fetse
0: eh mamo ema
2: e bangwe nana o ruke ka wa gona o le fella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Blompanteng o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop kala 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgothisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop ho tla be ho le teng Khulitshana MT Morda Bushe le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo se talent le sing se se kgolo ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comkey Ticket kopanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe ha pelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika
0: ke o taba ke o taba ntate mphiringo ntsole teng
1: ke o tshe go bana
0: mamela re ha re kwale mushimane wa mofile 15 years
1: 15 years ka go rona ba tla go bula monna molo e wa na re hore u kena ntwenye na re ke a yemisa
0: mushimane o thewa ka tlokole ne a ile nga hlaba ntate moholo
1: ke le ka ne tla re bua tsena go panele ya sidisa ya 38 ke ya ne ona tsena humane o ka go lontse tshehla
0: ke le bo ntate mophiring le ka moso
1: ha o bua le ntate
0: jwale ntate mophiring modisa yenwa wa konyana ha ba motla ka melamu ba mmola ile na
1: ka o ke tsekela rena le lekile rena le lentsi ke polago e se re fetse ka yona e ka re go motswana go Rusberg
0: ke le bona ntate
1: thank you thank
0: ke o he modisa ba rulang ka konyana ba motla ka melamu ba mokopanela hona jwale batho ba le shumele metswe mmedi le mme le mong ba botswa dipotso ke a paleng mme palene ha o ke monyaka ha ke sa senya nako monyaka
4: sa hane na go mo mamedi ya ho tlamamela tshwantsiso mo tshaotsile wa rona e le monyaka ya ka jeno kgaolo ke ya dikete tse tharoma kholo sepile le mashume a mararo na tefelo

0: ke kopo efeng eo ntate wa bana ba ka?
1: Yane ya poulo.
0: Oh.
1: O ka etsa ditlhophiso he gore ka nnete a nne a tlelapeng mona mafelo a mang le a mang a beke. A ke re le mo ntse le habo poulo. Ba tseba ke o shebatse ke bona o thabile gore ka matlhong ka
0: mooaaaa
1: yaanon a se case ya gore re mo latlhile ke ile ka mpa kankua ke pelo fela so why not ebile wankolote ke a e batla kisieo
0: utlwe motho aka wa tsheba jalo ka o qete o bua ntho e monate so e re ke iphuthaphuthe ke qete ka pele ke tsamaye ke ya lerato
1: he wa bona wa qala o bona gore ke nako mang e sa le o seng e butlebutle sepati o ke se tsweng le batho ka matsheke tsena ga re tlhothe poulo moseka nnete re ya mokadima fela ande kopa o fitlha mono o buisane le batho bano gantle a utlwa maendo le popo o tsebe batho bano ba re tlhokomelela ngwana a kere ebile gona jale jena ga re tlhoke eng kapa eng e tla re kenyetsa matlho a batho obane re se re ya
0: dikgethongga
1: o tsamaye nou ya nix gona jale jena wa tsebe o tlame ya gore o etsentle o fe kisi ya no ntshepisitseng
0: yone
1: Last one. Wow, what a lovely home. And it on a lipisia, Kawatsiba. Happiness. Damn it.
2: Kissipisinti. Lena, kissipisitori. Kissanitifa. Ke tlaetsa tsena tsohle gore ga go letho le ka tsitsinyang kapa gona o thefula maikutlo a tsholwane tsholwane wa gutla mme gutlela mosebetsing mone
3: wa tseba ke o makaletse gobaneng ga ona motho le ga ile a le mongwe a tlileng go rona a tla re bolelela gore tsholwane o gutlela mosebetsing ntho e ke e tsebang ke gore o nkile nakwana fela gore a tsebeng
2: fola nakwana fela ga ke re ke a sheba o tlositse dintho tsotlhe tse o thong ke sa gae ga go motho ya itseng principala ga a sa gotela mosebetsing o teng o ntse o tsholo wena o rana motho a le boleletseng letho empa ke mone o se o iketsetse diqeto jelo o enka ka e rege ke tshotloka ya go etsa sena se o se entseng
3: e ke o bolelele ba ngwa o tsebe ke hirilwe ke lefapha
2: o
3: mme ke ikarabela go lona e seng wena eya o tloela go kena ditaba tse o sa ditsebeng ka setlhotho o mmametse ke letsogo la principala nna e sale o tsamaya ntse ke le letsogo la principala mme gona jale utlwe go lasaka tsheta mone ke nna ya busang bile laela
2: mavis o sa letswalo le gona jale
3: principala
2: motlwana ya mogala dito tsholwane o kgotlhile he ngwaneso e saka pele o tse ofising ya gae lengwana o kile ene o matsogong a gago tsholwane o sa le romese lefapheng kwana lešhebe se ka napanyapanya iponele lona ke leo
3: o bolela gore tsholwane o phetse ka nnete
2: a helang basadi e mosadi toe o ne o lebeletseng o ne batla tsholwane a swe
3: seba
2: wa loya mosadi towe e tsena mo mebisi e ba re fula gao le amphedisa se
4: ao msizo
0: mathaba
4: ke wena motheo
0: ke nna motho yo nane ke re ke tle ke tlo go bona mona mosebetsing ke bona gore ga e le gantle ga o bontse gore wa theoela o bontse o etsa
4: eno tlamehile no ntlong kwanane ebile nna ke go shapelang fana ka ntho tse
0: matnatnatnatabiso bathong ke sa kwona mabenkeleng ke ne ke le go reka di-sheete tse ntšha ne ke batla go ngwane ne wa ka ga fitlha kore a fitlhele ntho e nngwe le e nngwe ka kamoreng ya gae e fetogile
4: ao msizo banna
0: bona ke tswa mo rekela di-sheetse ga sa go bolela ke moraketse le bethe e ntšha
4: ao sepati
0: a dira ke batla go poulo a bone gore ke ntse ke morata wena thabiso
4: a banna ke o thabetse ko go bona fela gore smile sao se sentle jwang ga o thabile o sepati a ke epifo wena sister
0: ei ke thabile ke nnete thabiso ga sa ke nagana gore ena yona ke qalo jalo ka fane a dumetse kopo ya gore ngwane yo atle a re tšhakele mafelo a mang le a mang a beke ntlong ke nagana gore o tla ba qetelele a dumetse gore a gotlele gae se thabiso ga se baya ke na kgotso ke ntho eo ke batla ngwanana a gotlele gae batswading ba gae lapeng a phele le rona se ka ntleng
4: msijo se ka oarama puro le mo kokopana ba fela a fela nto naka e le happy ebile e bolokegile a nna ke sharpo ko ntle ke senagangwe gona o dula kae
0: tlamehile o bue jalo thabiso wa jale ga o se o tswale ntse o le ngwana motlhang motlhang o nang le ngwana re tla bua nnae gona jale tšhena a kontho etsetlhe nna a utlwile go gongwe mabapi le ntho ntho ke ntho custody battle ya ntata o le modiei goba go thulegile ande fane kore o thotse o itse tu ka taba ena ga e ama le o e ama o
4: senyeseseona a ke tsebe next gore le o bua le modiei fela
0: jang
4: ke sa bua le ena msijo ke kgona gore tsang kwatetse jalo ka ga le nne tse ke mo kwatetse wa bone a ke tso yane gae ya motlhamoneng
0: o ga re bue mona he tsale taba ya mpho ga se o sebele letho ka modiei le taba e o bona
4: next msijo ai nna le mpho re ikopanela spaneng mona jalo ka ditšhulo
0: mathe
4: mpho re ispanela re ispanela e felelelang modio yena a re kopane oa
0: meo setswalle se fedile kapa keng
4: sizo sa nkile gefe man a tla gefutswa ke batla go ithola man ee ke tswele tabeng tsa timer le modiei a se ke itse msizo o bona ka re ditlaendi ke tse dikene ke nana ke tlamaya ke gotlele spanne msizo msizo re tla bua ke tla o
0: bonagolokile ge re tla kopana ntlong a tshwara ke utlwetse lunche mona nka
4: baatende felaoshapo
0: e
1: hai gobaneng a robetse ka pele tse ka jeno
0: a nna ka nnete ga ke tsebe o sebe ngwanene o na le matsatsi a gae nenneng wa ithobatsa nenneng o tla bealela ba tla nna ke morobatse jale e ya
1: wa tseba modie ka nako nngwe ntho ena ke trauma re bakela ngwana trauma ntho ena ya gore nna le wena re be re ntse re ngwapana ka pela ngwana ga e gantle wa bona jone mo entsetse
0: ka re re ntse re a ke re ntho tse kaofela di qadiwe ke wena mme ke lekile o buisana le wena ya ba wena o nketsa
1: ke kopa gore ntshwarele yes ke bone nna ebile ke a dumela gore ke ile ka fosa
0: a ke re go ena mona ke tshintshinyana fela e o leng gore o ka e korela o kore wa ba wa e bolaya
1: o ka nnaganela jalo
0: eya a ke re wena ke yone ntho o e shebileng yone e nanang kere ka o nne o ntse o nkosa kaka e le ga o ne o njaga wa tseba o ntatlhela ka ntle jalo ka e kare ke mokotla wa matlakala wa e utlwisisa mare ntho nkentseng yone
1: jetsa monneno a tsamaye modiei re tse bo buisana nna le wena
0: ntate o thabiso ga o na letho le ke tlo le bua le wena ntle le leqotha laka monna enwana e meng mo wa bitsa ke mo patela tšhelete ngata ebile bonnyane yena tšhe o ke ke wa kgona gore o mmeletsogo jalo ka yane wa motlhamoneno
1: o go totobetse gore ga etse mosebetsi wa yantle
0: hela
1: a ke re ke ikgutse kopong eo ke emisitse koso gore botswadi ka kotlologo e be wena a primary parent jwale gobaneng a ntse a le mo
0: gobane ke a o tshaba ebile ga ke o tshepe
1: ka mantswe a mantjwale e se le security
0: eya le jale wena le o sese ipati kore le etsa ntho e le e ratang godima tlho yana wa tsea ntho e ntenang ka o fetise ke gore o fitlhile mona go nna utlwa a re wena o kopa ngwana hehe letsatsi le gao la tswalo go ašha wa tima nna jalo ka sephoqo ka dumela wa tseba gobane ke ne ke batla go thabisa mang wena he ae a ba boela yena ka boyena ba gae a ngapeletsa gore ke tle le motho moketeng wa gago
2: ha se kitlile le motho ya ba ene o etsa wa thola e kare ha se yena a neng a re kitle le motho ebe nna nna modiei ke a rwakoga ke a shapua ke etsa ntho tsena kao fela kore le ge mare ka segithi sa ka ka nako nna ne kere ke boloka segithi sa gago wa seba baby dadi yaka ke re ke leka go
1: segithi sa ka ne modiei ke kopa ro tsamaise motho eno tle ke a o kopa ke batla go bontsha ka moo ke itsholang ka teng ore segithi sa ka se etsaa
2: tato thabiso o entse ngwana ka ntle mme taba eo ile ya thefola serithi sa gago ka monana ke oto le kamano ya gago le yena jale nna ke ne ke etsa karolo yaka ya go tuma mollonyana o nana because ke a tseba batho ba busy ka ntle ba bua ba re hehe nna le wena ra ikutswa hehe nna le wena go a tšhawa tima jale he nna ke ne ke leka ka maatla gore ke thibele ntho ena kao fela o kile ya bone batho ba kgaone le o nagana go na le ntho pakeng tsa ka nna empa go na le gore o tle go nna wa tseba keng o mpotse gantle jo ya ba wena wa tsa keng o chesa face ga o sa chese face ke ga o nkenya mangolo a kgoto wa tseba keng ga ka kerekere ke e shebeletse ka e le wena o ntshware ka diwashing o tseba
1: yo
2: ona ga ke nagane gore ke la ka sala ke gogile metopa
1: ke a utlwa ntho e buang video eo gobaneng o e phatlhaladitse modiei ga eba go ne o boloka serithi saka ke batla go tseba
2: o le gona sone seno santsene o tswela pele o re ke nna ka mora ro ko o tlhalosetse gore ga se nna
1: ke mang
2: re ko jotse he wa bona yane yo o robalang pele gae o shega mosamole e leng ausi seipati ke yena motho a tlhophisitseng party ya gago a kere le camera man o hiriwe ke mang a kere ke ena nna ke ne ke le moeti fela ya sa thetsang le founu wa seba ga ke kgona le gore nka thetsa founu bane ke ga o santse o etsa fela wa seba keng o nrakaka ka dieta wena sheba ke kopa go shebe o nshebisise gantle ga ke sega sa gago ntate wa thabiso ga ke sega sa gago e sa le nna ke le letlhakongwe la gago fela kae o tla mpona jwa ke le
1: maaleng o batla go mpolelela gore ke mesebetsi ya seipati e kao fela man
2: ke kopa o etse go bue ke gago
1: jalo kala ye nngwe modiei wa bona disinformation o tlang ka yona jwale e etsa gore ka nnete ke shebe seipati ka leitlho le leng cameraman o ile hirwa ke ena seipati ka mantswa mangwe wena ga o na mo kileng wa bua le cameraman
2: ke ke a hema fela ke hlaisa nko hantle ya ba sentse le ntlatlapa le morago
1: ke ne ke tla etsang
2: o ne o tla etsang wena o sa mpotse batsaba ke nagana go tsenako fela ke ne ke di etsa gobane ke nagana go nna le wena ra utlwana empa
1: I will investigate further. Hobane, this is new information. Ke qala mo ifumana. Hey, ina yona itlo batla gore ke batlisise ka
2: botebo.
1: All right. Sharp.

0: hora ya bobedi di fella mona ka bola tsamela mme la seding hape hana ko etlabele hora ya borago mo gatlhele kwa o qetela wa jole ke nako le tau
1: ditaba tsena tseo neng o di ballwa ke rabosana ne di tsieditswe ke pepa boloka nako ka o lefa dikoloto tsa hawa ha ntse o reka pepa ere ke bela hape ke fetele mona
2: Ayana ke mme ya phathahaneng mafelo a beke a bolela meketjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando dieta tsentshe tsa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata ga gona maqheka a mo bolokelang nako jela ka go fumana dieta tseo tsa sekolo
3: pep e teng bakeng sa seo
2: le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe
3: le seo
2: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya gae ya pay at kapa Easy pay. Yo, na ke boletse hore pep e bula matsatsi a supileng ka beke. Bakeng sa ho lefa dikoloto ha bonolo, o ntse o le tseleng. Pep e teng bakeng sa seo.
1: Ona jwale metsotso ke tsheletseng ka mora hora ya bobedi. Labone bekeng.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Motshemotle ka mona ka Angola ka baka la komello e matla baahi ba bang ba balehela Namibia mme Namibia ya ba gutlisa ka baka la komello El Nino ba kile komello e tshabehang Angola komello e mpe hampe mme basadi le bana ba balehela ka Namibia mme Namibia yona re gutlelang hae mo letswang le rona re na le mathata maholo mono ba re ke tlala Angola tlala baro di baka tsena tse ka le boya ka mane El Nino komello e ka mono ya tshosa ebe ka le kwana Afrika Borwa di maspaleng ho ka irwa batho ba tsebang maemo a le godimo ho ire batho ba tsebang hore na pula e matla mona e tla na neng eng kore o hey re tlameha ho sebetsa ka thata hona jwale hwa Afrika Borwa wa tseba le wena hore e hloka metsi re ke fete ke nke lengolo le leng pele ke kena gape ka ha ba kukenga ka jona pe re tlo bua le professor Mosola Thabang o tla mo haka hona jwale re bua le yena road accident fund rile ra claima ntate Motaung mo mamedi o ngo tsjwalo ra kenya kopo ya rona offer e bile teng empalong ona jwa le ha re tsebo rena go etsala eng ndate mosotho ke a romela jwa le lengolo lena le tswa mo DA o dula a Bloemfontein le tswa mo DA o dula Bloemfontein re ke le fe ndate mosotho mona road accident fund a tsebo sheba mora mo sotho monna a go shebe mono botata ke bo bo se boleteng ba ile ba tsepitswa re chalete ya kena impale ka jeno ha ba so ifumane wena mo die itaba tsa o kilinkile ke dilahletse ho ntate mo sotho me jalo ka ke bua le wena he mo mamedi ke motho wa bo le shume le metso e meraro e re mo thusang hona jwale ha re tso fitle horeng ya bobedi ha re tsebe rona re tla be re thusitse ba bakae ha re fihla moo re letsetsa a professor Mosola hona jwale re tlo bua le yena ka bothata ba bana ba le ditšhelete tsa bona Thabang o tla mo fumana hore mahlometso tso le shumele metsomene hantle ka mora hora ya bobedi Me metsotso ke mashoma mabedi ke tla be ke ya ere ke shebe kwano o hona le mo ke tlamehileng gore ke tle ke etena ngwana mmeko moleke mono ya moleka ke a bona ke kgona o tla iphamisa ka iphamisa fela re tsamaile le yena ena re qetile ka yona e se ile ere ke shebe kwano mona e se baleile ena le ona ke a DNA o prof Mosola dumela ntate
2: thuso wa phela
1: ke a phela ntate o phetsantle
2: ke a phetse handle ke dumelisa le ba mamedi bohle ba le CDI FM
1: ha re shebe botata ba bana he mo wena a prof ke a tseba nako e fitile mo ile wa ba thusa ona le ba bang ba ntse mbare ha ba so ifumane
2: Ntate Thuso ere ke lebohe, ke lebohele monyetla.
1: Ei.
2: Ke be ke kope tshwarelo hobane ke a tseba lebeke e fetileng Ntate Thuso no lekile ka pele ka potlako ho fumana. Fela ke ile ka kgutlela ho wena hobane ha ke ne ke sa kgona ho kgutlela ho wena o ntshwarele. E ne le ka ba fela la bosebetsi ho Ntate Thuso. Ntate Thuso bana ntse re sebetsana le bona. Taba tse monate Ntate Thuso wa hopola ne re le morao ka kgwedi tse pedi. E ne re le morao ka kgwedi ya June le kgwedi ya July. Ha ke bua tjena Ntate Thuso bana ba 4499 ka ofela bona ba patetse tjhelete ya bona ka ofela ya June Ntate Thuso.
1: Ke a leboha Ntate.
2: Ee, jwale ke nnete eno yona e patetswe. Jwale wa hopola ba ne ba le morao ka kgwedi tse pedi Ntate Thuso e ne le June le July.
1: Eke.
2: Ke di-programme tsena di pedi ke program A le program B. For July, program A se re e patetse Ntate Thuso. Jwale re qeta ho qetella e re qeta ho qala ena ya bobedi e leng program B. So e ka ba nnete ya hore ho na le bana ba bang ba sokang ba fumana patala ya bona ya kgwedi ya bobedi mare re sebetsana le yona. Ee, ke yona e ntse re sebetsana le yona fela re ba tsebisitse le bona bana bao hore na ntse re sebetsana le yona jwalo. Hodima moo Ntate Thuso ke kopile meeting o moholo le motsamaisi wa department tsa mosebetsi wa matsoho e leng department ya labor emane Tshwane. Jwale ba itse ba tla kgutlela ho nne ka meeting. Boholo ba meeting bo Ntate Thuso ko ba kopa tswetswe hore bana ba rona ba sokola re kopa le re patale pele re se ke ra le patala ka morao hore at least bana ba rona ba se ke ba kgona hore ba emele tjhelete ya bona nako e telele Ntate Thuso. Jwalo ke taba e tshwantshwe ke e lokise mahareng a rona FDC le di-department tsa labor and-e bonnete ke baswabi hore e affect-a ntshwarele Ntate Thuso e ama bana baruti ba rona ka tsela e sa lokang. Fela ke batlile hore ke kgutlele ho wena ke re ka nnete yona ke a e sebetsa taba ena and-e ho sekgale Ntate Thuso re tlabe re iqetile. Re ntse re kopa fela gore bana tle ba tisetse yona ke sebetsana le yona Ntate Thuso.
1: Jwale ha re bua hona jwale ke bana ba ka bang 4000 ba seng ba patetswe ka nqano 4000 jwale ho santsane ho setse 2000 akere ho le athwe ba 6000.
2: Eya Ntate Thuso program ena ha e falle yona ha e falletse ka ofela is 6500.
1: Ntate.
2: Ntate Thuso e ama di bomasepala ba 80 mashome a robedi. Bomasepala kaofela ba Freistata ba na le barutwana ba sekolong ba ithutang di-skills tsena Ntate Thuso. So e ama province ya rona ka bophara. Jwale ka ho hlalosa part A e se patetswe jwale re sebetsana le bana ba saletswe Ntate Thuso ba part B ke hodima taba eno ke sebetsana le yona.
1: Prof ke kopa o be bahale haholo prof ho batho bana ba rona ba di sita ba tlamileng ho ntsha tjhelete hore ba seke ba etsa tjena hobane nthwena e nyahamisa bana mme hangata e etsahala baneng ba rona ba tjhaba se setso. Ke kopa o be bohale haholo ho bona prof o seke wa ba qeka le hanyane fela. E bohloko ntate, e bohloko ha bana ba tla palama ho tloha bo warden ba ye diphaposing tsa kgaso ke tjhelete nthweno kaofela. Ke a o kopa ntate o be bohale o seke wa qeka ha leng ka mokgahlelo wa bobedi.
2: Wa tseba Ntate Thuso ntho o e buang e kgolo ebile e tsepame. E re ke hlalose tjena ntate. Tjhelete ena bana ba e fumanang Ntate Thuso ke tjhelete ya patala ya ho tsamaya sekolo kgwedi kaofela. Jwale ho tshwana nna le wena Ntate Thuso e re ha kgwedi e fedile mane lesedi ba re askisi ha re kgone ho patala today. Ka nako Ntate Thuso o na le mabaka a ho patala matlo, a ho patala dikoloi, a ho patala dikolo tsa bana ntho tseno kaofela. Ke ba hlaloseditse hantle Ntate Thuso hore patala ena ke ya bohlokwa ho bana bana because ha e ba thusi fela ka thaba ya transport Ntate Thuso. Ba bangata ba bana bana ba hloka Ntate Thuso. Ha hona le dijo mo ba dulang teng. Ha ba fumane 2000 ena Ntate ba reka ntho ena e o etse ba mane le kitchen re bitsa gore ke 4 piece. Ba tla reka phofu ya papa ya bohobe ba reke tswekere ba reke tie ba kgone o ithusa le lelapa la bona for kgwedi kaofela. Ntho ena se ya o bapala Ntate Thuso e thata ene e serious haholo.
1: Prof ema ona te mo re ya mabenkeleng mme ebile ke a o leboa.
2: Thank you.
0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bloemfontein o lehlakoreng lefeng, amapiano kapa hip-hop. Ka la 11 Lwetse 2026, dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgothisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip-hop. Ho tla be ho le teng Khulitshana, MT, Morda, Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se sekgolo. Ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneha hona jwale Comkey Ticket. Kompanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete kajeno. Mokete wa amapiano kgahlanong le hip-hop, 11 Lwetse, Rose Garden, Makhufe, hapelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
1: Mashoma mabedi le motsolo mongwe ka moraora ya bobedi prof
2: ntate thuso
1: o buile ngwana mme mme ke tsa o tla e lwana sedula matswapong
2: ntate thuso ke o lebohela thuso ya gago ka nako tsotlhe ke lebohe barutwana ba rona ka mokgwa ba itshwereng ka teng ntate thuso ga ke se fumane le complain e le nngwe barutwana ba rona ba attenda hantle ebile ba pasa le hantle ntate thuso ke tla etsa gore ke ba support-e ka gotlhegotlhe ba se ke ba nyagama ke a leboha
1: ke a o tseba ngwana mme ba tshegetse ke a leboa
2: thank you ntate thuso
1: motshamotlhe ke ka moo re sebetsang ka teng ke bao bana ba fetang 4,000 ba se ba patetswe lesedi FM re le ra kopana le prof mme a tlola prof mosola a tlola lwana mme gona jwale ba ya mokgatlhelong wa bobedi ore bana ba patalwe ke a leboa prof e se e le batho ba ba kae he wena momamedi jwalo ka bo prof ba lwana ba sebetsa ka thata gore ba thuse bana mpolelele ba ore seng re ba thusitse ka jeno fela ai ke a thola ke a inama nna ne o le na le maatla gagolo lavisa

0: ya ba pina monate ya pelo with us laveza mabane ke le ka o tshepisa ra taba tsa ka diloka ke tla ke kopanya hape le lentate bolofo ke tla moleka ntate bolofo ho sane ba tla be ba tshwere motsebetsi mongolo a gore ke moleke ku tlorna ke mo fumana ndate bolofo tsara jalo ndate bolofo hanyane fela ho tsane bo ndate bolofo ba tshwere motsebetsi a ho hopotse tsara jalo ndate bolofo ndate bolofo o moye ntle le CDI FM dumela ndate
1: eh ho ho ho se batla le ke
0: ke apela ndate bolofo ndate o petse ntle
1: eh petse hantle le bona ndate
0: ke le boha holo ndate bolofo har ke re shebe ndate bolofo hosane bua le mmamedi
1: hosane hosane ndate mtaung ha re dimedi tsela mo medi ba le se di ka ka reto hosane le papa la ba se be le kopane ka mona ka zong ke zwe ka ka tlhong mola zong ke zwe community hall re na le kopano makala ose a department ya rona ya basebetsi e leng department of employment and labor e kopane ka mo ho thusa setšhaba re fana ka ditshebeletso tsa setšhaba batho ba nang le ditletlebo ka mesebetsi ya bona bala ba batlang go thusa ka taba tsa inspection enforcement di teng inspectara tsa rona osane ka moo ka zontsizwe UIF ha ba tlhedi di ID tsa bona le pampiri tsa bona tsa mosebetsi re nka di-claim tsa bona ra ba patala ntate mtaung re na le employment services e thusang hore ba thole mosebetsi sebata ra ba registera ha ba tlhedi di-CV tsa bona di-ID tsa bona ba ba senang di-CV re kgone ho ba thusa hore ba fumane mosebetsi sebata
0: ndate hosane akoba fena ko hape le kana na komang o fitlana komang o ba fele holo
1: tsa kala ka half past 80 sebata ho fitlela mola ho half past 3 months buya e bitso la ho le re leng ka yona di tswa zong ke jesu community hall sebata jwale hona le mshane mme tsena qeta ho bua le wena maobana mfonela rach holo fo jwale ho ba ne ka dikgetho se le batla le ba bizinyana jwale no ke re ke tsaki tsona sa ka tsavena e ke go di ene o di miene le mo pedi a September ka pa ke re lwetse ka sesotho ke na go ile re di tsang government service delivery man ya la o mo kopana le di fetho le mo se se ne se se ka na go ya September re ba le tsona di service tse se re di samba tsone lo ntse ho le mo ba nga ba khone ho finyella di office tsa rona ya ho bona re ba fetse di tshebeletso tsa labor esa
0: o e hlalositse ntate o e hlalositse o qebile mona nanong lena le o leng ho lona nela ke lenane la a service delivery ke ka o leng lenane o lena ke le bontate bolo fa re ke re shebe ba o kileng ka romela bona o ile wa sheba sheba mo
1: esa ke ba ketse le mshana e song rumeletse nena ke lo itseng o bile le mathata mosebetsi nga ditsebe a ja le mala mosebetsi jale yeo ke lahletse ka kwa ka compensation fund ke tlabe ke na le bona o tsane ke a fepa re tla mofounela re utlwe ditaba kaofela rona di eme jwang be o ne a sa tsamaisitse ha kakang ka claim ya hae ya compensation a lebelle konofono ya rona re tla mofounela efa
0: e ne e nepaetse ha ke re tshwantse a ye compensation obane ke mona o lemetse ditsebe ke ne ke inepile
1: o pele go molena ka sebata
0: ke le boholo ndate bolofo re a le boa
1: a re le bo mo hase
0: ha ya te ona jo le metso tso ma shoma ma bedi le metso ro bonga hantle pele go gora ya bo bedi o ma metse le sedi f m mo tshe motle mo se bitse rona ko mo lo ke mo hedjwa lo kharetsa tsena he re sentse re thutsitse hape patlabe ba ba ba balla me e bile ba bang ke hona batlang ho ya ba ile batla UIF tsa bona ha ba bang batla ya mono ba ile batla di tshelete tsa bona jolo kha ba ile ba tswa dikotsi mesebetsing ke le CDI FM me re sebedisana mmoho le babo UIF le bona babo compensation ka lena ne bulina nane mona mona ona na kwa papa di mona re a sebetsa re a tshabeng re etsa seo amang UIF ya ama compensation fund ya ama ke ka o nane o lena oh ke ka o lena no lena ke reng ho wena ye etsa bonnete ba hore o dula o le mametse me bile ke le boa haholo ha ile mona o dula le nna mo mamidi mo ngare mota ngo batle ka o hole le microphone ba shara bana tshwantse microphone tsena ba ke ba di shebe handle tsena tseng chatsa morauji wo khotso ndate thuso 2024 wo etsa tsjwang ka 2024 ke ile ka thulwa ke koloi e sale ke lwantsha taba ina le hona jwale na wile wa claima road accident fund ngwana mme tsantsebe mona wile wa claima road accident fund ke utla o dula botshabelo section E ntapile jalo ka ene ile kotsi ya koloi jo how to spitzeli o claima mona road accident fund ha we melile motse tharo hona jwale when I sala fumana kotsi 2024 ke 2025 2026 o saletswe ke selemo fela ha o sa claimi hona jwale o tla ba tsietseng ke kopa re o lo claima wena ngwaneso re bone lebitso la hae ke mang mona ke Thabiso ngotse fela Thabiso Paulus tshwantse o lo claima ke leboa ke feta moo mme a ke feta mono ke a haba cooking re ke shebe haba cook ya ka yona e tshwereng a qetile ke ya mohalena ho ba tshwantse ke tshware haba cook ke tshware mohala ke tshware mona ke tshware kwana ke tshware mona ke tshware kwana tjhelete ya ntate ba ile ba mo tlisa o na sebetsa di mining ke fitise ngwana mme mme ke kgola gore ngwaneso o tla nkaraba ha ke shebe e mong hape dumela ntate thuso ke nna Mamokwena ke kopa thuso hle ngwana ra ngwane wa ka o ile a mea kotsing ya koloi ka 2017 le kajeno ha so fumane letho ke a e fitisa he ngwana mme.

0: set me free e etsa jwang pinina bana e etsa jwang set me free e batla mphoka fela mphoka se o setse fela metsotso me di hantle pele ho hora ya bo raro Makufe.
1: Freistata, Makufe, e khutlile. Lo kitse mo holo o Makufe, o tlaetsa hala magong Bloemfontein. Ho kitse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mino wa budumeng, ama piano le hip hop. Mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. O tlo akala tharo isa kana le shilo metsimbe di lwetse. 2026. Ditikete dia fumane ya hona jale mani computer ticket Makufe e khutlile
0: emotso moratuwa hona jale o risa motsotso nga pelo hora ya boraro mo tshe mntekela la bona bekeng ke sentse o le kana ho Sunnyham o tla kopana le sehoja o tla kopana le mora mahloko wa hosane me rona lwana re tla kopana sontaha beking le nanong le le ratanga holo la makhulong a matala mothe motle ke tswa mtsebi tsebo holo ro wentse le ha mangolwa ntsa le mangata re tlamile ngore re ne re shebane le ona le bona ha ba kukeng ke batho ba bangata ba ngotseng hey ba ngotsi ke bona itletse ha ba kukeng ka kwano mona mantahle ke letsatsi e monga ngwa ngwala fela thuso re thuse ka mona ka dinomoro tsa ntate thuso motho ngotse jwalo fela o ne o fitlhile go nna wena ngwane tsho ya ngotseng jwalo ke nna enwa ke teng e re ke bone mo mamedi enwa ntate thuso ke ka Lady Brand ke le ka ngodisa 2021 jwale makoroskopo ya ka ke e o lokile ke tla e fetisa ke fe ntate ha re shebe nako nako ke hora ya boraro ena ke nako re balelwe ditaba ga nka mora mona re kene go re ya thella e re ko fe madiehe a o balele ditaba

0: raro di fella mona ka boela tsamela ya mmela se ding ha pe hana go etlabele ho ra ya bone mogatlhele kwa pele wa re thella le mo ifo
1: so wait mo se wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya se shaba sa rona kaolang le ke tele khumula 88.4 kapa le download SABC plus app ho mamela le se di FM ke mo
2: le sedia fam ke mollelo a itseletse fela le skota metse tsere fela letse hora ya boraro mamire botla dumela hle ke la bone ka jeno go di o di mehlana masatsi a mararo go di ka borobong go di ka loetse re o lebuile ka nete ra botsana madie he ka ditaba tsa hora ya boraro re le bo wa masutu tsa re lebuile holo the soul provider tabang morobane mamire motla re kana kana mona tsela ra tsela afternoon drive show bitola ka ke thabo mokone the bundle of joy purpotwana ntumelele hle ke thellele wena o tlwana jwa lefela o ringa botshilela fela nke ke ka thellele wena ke le monga nka wa ha bohloko bile ke wa ka sanke do 10 to plus 7 to kwa ka kwa no tletse go beduletse ntshongwanang ah yele
3: that wa ka se a ke le ba uno ti black se se good by salwana mo medi hohle mo katswanga o mametsena se le moya o le hona teng le bo a ho lo rogetile tapa mengena me re thabile hona ho hore ra lwana hore nyane ya botsilela jalo ka boletse ga itsena motho takile bo mawela topi topi wa FM o ka ke top la ma 7 jalo ka le hashtag fake friday hashtag tbt me ha o fine nakwano ke sentse ke nana na se damo tiki bo jalo ka bongane tshabalala mshengu
4: eh bana beso tshibula ngopotsa thongwe ha re tla go hola go wapere handle tla utlo na na na ele ke bona le bua bo sosela ke ga bona ke a tsapa le handle bana beso ba bidiwa le sedi ho tle bo mametse go le teng lo wena ke a dumela hore o handle a holo ka jeno ke la bona jalo ka se ba hlalositse bana beso nna ke dutse tafeleng ya dipapadi ho so so ka pele re ya mafelong a beke ke tla o shebela tsona tse hlaletseng ka mahetla hore be ke di finger re tiane mane metsetsong ya mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano dingata sika dikong sa dipapadi ko swa letse tsona o se ke wa fitwa le bitso la ka ke bongane tshabalala dumela
1: lena no gilari ya tella afternoon drive show
5: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo phuthe o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke e tala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba secret
6: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa je le bakai ko ena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
5: re mo thabo ke ba ba ke se nanu mutu ko tsaba ba tete
6: ba sabe you say
5: wa makalo so ditla re itse bo ngati ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela ta le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: Wa tseba hore ke eng ho bonolo? Le shile ka botoro ho bofa dieta pedi ha kopana le pedi. Dintho tse bonolo. Ebe ho ba dintho tse tsutlanye ka di bonolo. Jwale ka ho kganna koloi, ho thatolla di earphone, le ho mina dilakane. Ebe hape ho be le dintho tse etsang hore dintho tse thata di nolofale. Jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank. E ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao, ho theha lebenkele la online, ho bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya hao. Tsena tsohle le tse ding tse ngata mothining o le mong wa karete. Lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke moo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditjhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

0: Nahanaha,
1: I feel like I watch his.
2: Ke spina zonke price drops ya Hollywood. Uka hapa siabo sa 2.5 million rand. Limibuzo. Betcha ka 2 rand ka po feta di papari ntse kgetileng. Sa pragmatic play games. Mantaha omolomo. Labobeng le labone. Ho tloa ka 12:30 motsiare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey. Dikopa nomba botsa hore o papana jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus ba proba to shame. O dula ha o feel speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Ah, bana. Ha me se bitse ba duba bang e o opisa hloho. E fumanele mashesha. Hore mahlaba a fetu he matla. 10 pain into power. Fumana grandpa. Se fodi sa mahlaba se potlaka. Grandpa, the fast effective pain relief.
4: Thabo le lebu dumelang hle. Di steering tsa le se di FM. E di steering lo na babedi ha kona. Ye jalagata. Ye jalagata. Yuwe batwana ja bagata bana. Ba? Ba be di ba. Na tse le mpona se le ntsebi ha ntse. Ke dimo o tlhanja ka botsabelo ka mona ke re ga tao ho la ha le ke na tsena go la ke thabile ho ha go ipa ka be timo ya ke mamela ke tsela 6 o'clock
5: ha skim sa trap thabo le lebo ka jeno ke tla ba le lona hore nyane as party keep up mkona ra mo lutse Phil Jones Crown tanko ha e dume radio.
6: Au khadi le DJ Tiwas, DJ Tiwas le khadi ka mo, sentle ya nale le sitse tlar. Ai wena le u Tiwas. Stefa sa ona sentse kala ka 6 fela, aye adiwela si so nje mana so adiwela ke taba ye le u Tiwas. So pina tiena sa noma sire ke rai, ai. Adi tu ke skim sa drive.
7: Riatel.

0: Mantment, Richie Louis, loving you. Ratwa ke morutin tuli. Ena ratwa ke morutin tuli.
1: O kopana so.
0: O le bala lo re ke motsotsiwa wa Jesu. How like.
1: Evangelize.
0: Evangelize.
1: Yeah. Evangelize. Yeah. Evangelize. Can I tell the afternoon drive? Get throwback Thursday. So I'm talking about Richard Fellow. Go mene na go buang ka ka jeno jo.
0: Wa tseba?
1: Jo.
0: Koko le ka? A kopa molebo e mawe. Eh ha o tsena go kopa o saene mona. Eh na go kopa fela o saene. Ke samane. O tla sala o ba. Aba ke tlo furalla le buru wa bala. Uthi samane na e batla o lefe diketetse mashuma mabedi le metso mehlano
1: a ehle
0: pele o matsatsi a le shumele metso mene
1: ba ka dinga kai
0: pele 14 days
1: mmomedi o kire iphumana o le dikolotong ka pa ona le sekoloto se leng hore o ile wa tudisa wa ba wa tudisa magetlo o sa selefe. Me o tlo di sengwana o tsebo tla o tlisa fela o sontso letsetswa gore helang ma wena o lebetse na ka poetsa ka bomo ba o tshwara hape ha o tlodisa ba re helang motho a modimo e se le gatlola bobedi yola go hopotsa o etsa bang ka tabena e be gatlola boga go ba re wa tsebo jwale ha re sa tlo bua fela le wena ke le gatlola o qetele bile re bua le na ka mantswe bang ha o sa arabe le ka o lefa hona jwale
0: re
1: tla a re neela maqwetse a rona tsa tshwara dintlo.
0: Now ke la iphumana o lefiswa mokitlana ka maqwetha. Now ke la iphumana o fuwa o katwa ka disamane. Ho thwe o fuwa matsatsi a le shomele metso mene o ru lefe. O sinjwalo o tlankelwa thipa kapa o tla tshwara. Wa iphumana o qumeleile o fita ka mogono nana ka teng ho lefa mokitlana. Now ke la iphumana dipampiri tswa maqwetheng tse reng ha o sa lefe bukana kana go ikana ha
1: ka le tso phone ya ba le tso jolo ke mawela na associates
0: yes
1: re o khotswa melika me re mona o tlo tsebisa ka account le ngwa e bula le Thabo Mokone ink me aba ha o lefe jwale re ne re kopa go o bua gore na o tlo gona o lefa neng. O re mawela so she ja aketse ba ahle ke ke matropele a thile bona ba ntsebetsa bangola bopaki fatso ha na tsebedisa lo mo o mutinwa
0: yo
1: o letsa bang o ile wa slifa ka ba kantu u lahlalatwa he ba bona gore na ba na kwa ne apili mabenkelana a anyo a di finisha ga na lata ke antsa lata.
0: It's about that Venus keep bona makishi ni muna ikena isa la icha itwa la ishi.
1: Oh, Shaban.
0: Okay, bo.
1: Eh, inda ban sabata. Ah, wena. Oh, yo. Ufumane o kentse di sofa tsela re. Ha ba ntse ba etsa wa ke re jwale ha o tlo dikenya bonnete. O emela hore
0: ba
1: chaise ka ofela gore di tliseng ka gore bohlano ebe wele batho ba eme ke ga ga ke bona sofa ene tlhola o kena munyako
0: wena
1: ebe ntse le re ka pogo etse jwang
0: re je ke setse
1: o tshe tshe a ntse re kile molebong jwa le tsene mpia
0: ska mo apa ana tsa national style tsa batho ba ka festive ona re sona le tsela sa batho ba ka festive bank ka di sofa le di megongo
1: eya
0: ba tseba ga February March di tlane di
1: eh a di lahle a ke go hoteng tsho eh you can take for free pay later
0: no,
1: take now pay later
0: eh yeah
1: ke a fitla ka ofela yele re mo hlandi latwang le teng batho ba ne ba o tswella ka matseke ke bana ba se ba le mona
0: ven
1: ena ere ha di ntse jalo ka ndikeng ya mmwa
0: jwale e se ka o ka go bona la ntswella batho ba se o theuwele a le mele batho ba theuwele
1: a le gone o tla kwa o sina batho le ke
0: fa o kila le fiswa wena ka dilo
1: ha nka ba ka le fiswa ka dilo ya fela ke le ka letsetso ke a ne ntse ke sebetsa kwa nkile ka letsetswa ke se ke letsetswa mme ka tshwanela go bale nakong eo ke ne ke tlhile ke le motho a sa sebediseng tšhelete ka tselenepaetseng ya mangwana ka tshwanela gore e be ena a e tsantse ola monna ke mokolola thusetse gore ke be gantle
0: ande no tumme ka nako eo kwana
1: kae
0: oaefakadiloya
2: Ah,
0: also can you do
2: ntho ile nya etsala fela ke hore ke ile ka ilukisa fela la lo jalo ngile ka ngodisa company itsile mona mongwe di tsandi company ba le company ena le ngodisa itsile machita ma mona re hlegele mahlahla ke batla go sebetsa ho boetsala hore se ke ga utlwana e be ba he e tloela fela jalo khate e tlama ke ne ke emane ke lo tibisa sanso re a ntse re sa sebetse ke faile mona ke tse dingwe jalo be ke sa di etse e ka fumana se ke fumana mahala o thimo o tse bo sokola tabukane tsa khiri ka re tshelete kana ka company sa itsa le ha ile sente
1: o sa itse bile le sente eno bongane
2: yo hati ka tswa se go bona mangolo a mangata jalo mona ke tsa empa selemon so ka khona ne le ka 2024 ka paka 2023 ha ke sheba ho X batho ba ngata ba lela ba ga sa se kiretsa mehlolo re se re fumala melaetsa e mengata jwale
0: ho tshega
2: kolota ka bona ka go ha ke mong fela ka batla boeletsi mo ntse ke sheba batho ba ntse bangola ra ha se lokela ngwe setsa ke sina le sina le sina le sina le sina ka fumala hore challenge handle handle ne ke kolota ene singata ha kalwe ke lokela fela ke etse dimthoka tsele phethaitseng
0: le ga e bua se ya le moentho eno le buki show o lebetse ya hore ha o ka register a company e be sa sebetse bo furalla fela hore ha ntse sa sebetse o tse sekoloto ntse se phaella SARS
1: ke ne ke kene mo le
0: ntse se phaella SARS
1: o tweke organization e le fa batho di ntho akere ya rata o kena di ntho ha ntse ke le ntho nkwana campusing re tlatsa re tlatsa re tlatsa ke bona ha se ke fumana email ena kana ko wena le batho ba ho halesa le dipuisano
0: ewe
1: ha o go thotwe le a kolo ke rjwang ke so ka kija like a accent
0: ena go ne di solve o le mong
1: ah e batla batho ba re le sa buile le bona
0: tsotsa kopane ha
1: hey dudal
0: ba bona mo ba ne ke o se ke so le setle go la go ba ne ke ntse ke re ke tswa not
1: what
0: ke ntse ke looks at all ta ba tsa company ya ka gore ha ke batle o hla into tse ka ntse
1: thabo
0: ha ke ke sebeletsa
1: ke o mathe o tla ba ha o so tla gore motho ba ga ke na tabela lona ntwe eno tla bona wa utlwa ke ba mphuku
0: no na le batho ba sna ntaba le
1: mabaka ba le mabaka
0: ee bona o ka o feta ka ntwe
1: o so ngolla ngolla ga ke lukise ka tsela
0: ba bene romela bala tsa khatiso 079 758 5066 now kilale faso le faso le faso be we se tamla leng mo ke maqwetse
1: a
0: bona sa re se di batla etsang ka bongane
2: ba ei monna
3: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke le bile a hore bana ba se ba beya di tala ka tsari athletic ho bona la house sebetse hantle ho prudence go di sorry papadi nga tsa commonwealth se bile man glasgow go beke ntse fitleng ho ba kwe ke hore o ne a sena mokwetlisi mo na henya scotland e wa neng a tsa maile le yena sena se buwe ke mokwetlisi wa hae samuel sipeng ya dumelang hore e bang e ne se ka taba yeo se godiso o na lokela hore be o ile a matha ka bogabane ho magaolaganga a 800 meter mo ho neng ho na le monyetla o moholo wa hore a ka gutla le metale samuel e o le mokotlisi ya na le dikgautse mmala ya boetseng a kotlisa smarty se hlwahlwa mabelong a 10 kilometer ba neng e leng tshepotshite ore o ne a lokela gore e be o ile mane naheng tsa Europa naheng ya Scotland ha e le hantle papading tsa Commonwealth e le gore a ile o tshetsa segodiso empa ka lebaka la mabaka a itseng a kekeng a qojwa ha a kgona go finyelela mme ke bona smarty sa gae ga se a sebetsa gantle empa o ntse a dumela gore nakong e tlang segodiso jalo ka ga na le bokgoni o tla kgona gore a sebetse gantle mabelong a mangwe jalo ka ga a etsa lapeng kwano. Ha re tsela ho tsapa papadi ya bolo mo kotlisi wa sotlopa sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso o dumela hore batho ba ne ba ile ba tata ho ahlola City ba thibane Ronan Williams ka hore e hlile o hlajwa dintlhagafetsa dipapading tse qalang tsa league ho latela sebetso ya hae entle maobane ha ba ne ba hlola sotlopa sa Milford ka dintlha tse pedi ho noto City ba thibane sena he Mamedi se boetseng City bela sotlopa sa Bafana Bafana o ile hapa gao ya man of the match ho latela sebetso ya hae entle papadinye papaletsweng ka bona ka Loftus mo e leng hore ba ile ba fumana dintlha le tse ileng tsa ba beya maemong a e leng gore ba se ba lekana go sheba loko ya Betway Premiership le setlhopha se maemong a pele sa Orlando Pirates mme mokotlisi Cardoso o re ha a sheba taba tsena maAforika Borwa na a batla tlia sa a latatela dintho o ntse a dumela gore sethibathibane sena e leng Ronan Williams e ntse le se seng sa dithibathibane tse maatla mme o ne a maketse go fumana gore batho ba bangata ba ne ba se ba mo ahlola le o bua ka moo e seng sethibathibane se hlwahlwa ka teng ba lebala melemo ya hae le tshebetso ya hae ho fitlhela kana e sa le ba sethibathibane tlhopheng sa Masandawana le setlhopheng sa naga sa Bafana Bafana ha re ke re mamele gore o dibeile jwang Miguel Cardoso.
4: Look, I think any criticism on Rowan Williams must be done with a lot of respect and very easy. We are speaking about a player that his career speaks for him, his awards speak for him, what he did last year in the final of the Champions League speaks for him, what he did for the country speaks for him. So whatever is told regarding Rowan must be told with a lot of caution, with a lot of careful, because any moment people probably have to put on the pocket whatever they say. And today Rowan again showed that he's a high level qualified goalkeeper.
2: Me mamedi papadinye no haiba ono e mametse ba bang haiba motho no e shebile o tla hlokomela hore hle o sebeditse ka bagabane Ronan Williams ba hona le magetlo a mmalwa mo motho no so nana hore sepa sena sa Milford sene se hlabile ntlha empa a lwana ntwe ene ya khumamela ho sireletsa seo hore se etsa hale ha o sheba he Masandawana ka mara papadi ya maobane ba maemo ngabo bedi lokong ka dintlha tse le shobela motso miraro jalo ka khelo sitse ba le kana le sepa sema maemo ngapele sa Orlando Pirates se ba siyang fela ka palo ya dintlha tseo se di hlabileng papisong le bona me mokotlisi nka hlagare mokotlisi Miguel Cardoso wa dumela hore nako e santse le teng bakeng sa hore ba iphumane mme ba kgone hore ba hlabe dintlha tse fetang tse ba seng ba di tlhabile ho fihlela kana jwalo ka ha sehla se sa tswa thagoa mme setlhopha sena se baneng ba bapalane sona sa Milford se maemong a bohlano ka mora papadi ya maobane ka dintlha tse supileng papadi e latelang he ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e tlo ba ka re ke shebe fela ntho tsa ka kwano e tla ba ka latshelela ka Sontaha ba tla be ba amohetswe ke sehlopha sa Lamontville Golden Arrows papadi eno e tla bapalwa goreng ya boraro thapama ha ka dikwala ya mamedi ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhodisanong e kgolo ya US Open re fumana gore sebapadi se maemong a phahameng a holo lefatsheng basadi mona e leng Arena Sabalenka o fetetse mokgatlhelong wa boraro ka morao re maobane a bapale papadi e matla ha ne a hlola jwalo sebapadi se tswang mane Russia e leng Paulina Yatsenyuk ka 6-2-1 le 6-2-1 papadi e leng gore e mo entse e mo file monyetla wa gore a fetele mokgatlhelong wa boraro tlhodisanong eno mme sebapadi sena se e leng gore se ile sa gapa di-Grand Slam makgetlo a mane ka ofela o ile a qala papadi ka matla a na a e sale mme a phethela ka noto e godimo go sena kae kapa kae mo a ileng a batla itlhe a etsa diphoso le moo motho o kareng o ne a batla itlhe a fokola teng mme o shebile gore a tla sebetse gantle gagolo papading ya ga e latelang jalo ka ga a tlo thulana le sebapadi sa mane Uzbekistan e leng Kamila Rahimova se leng gore ke sebapadi se tlase ya gola go sheba dipalopalo mme go lebeleletse gore a tla fete bolatšha jalo ka sebapadi seno se le maemong a bo 90 a nang le metso e medi lefatsheng ga yena e le sebapadi se welang gara dipapadi tse godimo ga go sheba maemong a lefatshe papading ena ya tennise basading mme ke se seng sa dipapadi basadi mona seo shojwang gore sebetse gantle se qetelele se gapile tlhodisano ya US Open dibile gakalo mamedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa pele tsa bobedi dimane metsotsong ye 30 ka mora gora ya bone ga jale bana baise ba tsela pele
5: le bile gore fela mshengo
2: ke o tla
5: ele
6: re tla ka se pitipi.
1: khakule bo ho lo tibla moho le wana bongse tshe mabere kera fela ka N1 southbound ka mara ho Hartsfontein Road le pilo le tsena la mila le kwetsu ka mo khana ga kelo hloko hona le lori e emeng ka hare ho mila N1 northbound ka mara ho Rivonia Road molo ba harengwe kwetsu khana ga kelo hloko hle le teng hona le BCA emeng ka hare ho mila ka mara ka N1 northbound pilo fela jalo battling to change hona na le kolo ene nge me ka ro mila se itlusitswe ha jalo se palla ha mona tsena se petipeti N1 southbound pilo jalo Rajal Avenue le peril tsena la mila le kwetsu le teng hona le koloi e emile le ke lori e emeng ka hare ho mila me ka marka N1 northbound ka Atterbury Road le peril tsena la mila le kwetsu ka temo medi hona le koloi e emeng ka hare ho mila me ke nana boholo ba dikoloi tsena di na di ema ka bakala maemo a le hodimo mo medi ho tshisa ka tsela makatsang provinceng ena ya Gauteng mahajwale me ba lwana o ntse o le mbile mo khanna ka kelo hloko hle ke ne go tshwaretsa kana hore ngena kwa ho ratela traffic ke bana o tsadi bona ga sadi bona ga tswaga ke tibos underscore mokone dilima wela 1x hashtag ratela traffic
0: le bile ho le fela la ma 7
1: ke bile ngwana
0: bona ona le futa engwe ya sifuba e mathamo ga o tena e fapane
1: ai khona
0: ai fapane
1: yeah o kuno le kutlwa go hle ntse di tsama hantle mabane fela ka jeno ka ga ka dile fa sa ha ke tsebo ho etsa la bang
0: yo
1: ene bo hulu ba batho re le ka
0: batho

0: o me ngintse mona tja holo spiritual affair ke bantu soul o le sedi fm metso tsokele shimene metsimene pele ga fitlo gonyane ya bone re ho hashtag money manager
1: jo tjuo sele lebu ha khona so salona seng haula ba ikutlo seng kutlusa bohlofo ba le ke tsa thonyelo tjuo sele lebu ditja ba mfonela ba mzala hore jwale ha ba sa tlabua le nna ba tla ke tlabua le maqwetha a ke le ka etsa ka le ka diplane tse ding tsena tsa ka ofela ka re ke sa koloi ya ka ha ke tla ke sa koloi ya ka ka bona ba ke pata la ke wa tlua le maqwetha ke la ke wa ke bona ke le le potela la dinyeo ka ntse tse jwalo ke bo se le leng danko
2: ha ba nna ba re ke sa koloi
0: sa koloi ya go tla ke
2: wa tswa wena ba tswa maqwetha
3: Hey, ke tsompile feng sa jo po ye?
2: He? A ba ola tole ga mabitle.
0: Ba ya ba re tswela ga kwena.
2: Ba o tsiba. Ba o tsiba. Jona. Mme sino rena hle ba tla o le slow nyara ka jeng ke bona ke network. Le sa tla go nta jwa le nthwe. Oh. Ka bona na kwa ino re emela le yo. I be well again. Live, sir. How is this?
4: Au tibla touch le topi topi la ma 7 nkile ka iphumana ke na le saman ke ngolletse lengolo ke maqwetha ke ne ke nkile tshelete bankeng ke ha ile ga mosebetsi wa fela ai ba ngolletse mangolo a mangata mangata wale ba se ba mfundela le ka number phone tsa cellphone a ke bona fela gore tse ke tsa cellphone ha ke na tsona di contact listing ha ke di agape mantse ba ngola fela mangolo tibos ha ke soka ke itlhaisa mosebetsi wa ka o ile wa fela ke ile tshelete banking a mangata tibos a mangata
2: ke phose ntwe
4: empa he ha ke so lefe le hana jwale tibos ntse ke a fumana le note ke re ba tibos le tsho fuse ba phasa ba stop
2: a khona fuse o etsa phose kgolo o ikenya mathateng a fetelela o felletswe ke mosebetsi itlhaise o lo itlhalosa gore ke felletswe ke mosebetsi ha ke na le keno ho hang ke mo ba tlongola mfatshe le tle ka ditumelano ba tsebe go rula wa bana ntho re wa ba le ya fuse ke yone tlo ke nyang ka mosindo ofe ka ba le ya
0: u wa ngwane
2: ka ba le o felletswe ke mosebetsi ha hona ntho tla iya go ikise o hloye ka ba le ya o tla tsena
5: mo lunang ha kolo ye e tswang e kenang e sa laisha e tswang e laishile khane re ibitsa mphephetsi manga le phalang o ka ntina ka ntide theno ke la ka itlwella ka nnete ka kwa ke gathetse kwa ke gathetse ka itlwella de theno ba enka ba tsamaya o ba thoma dimo o sekoloto ke masobela potsane wa le jantsa
2: o ne bile le bethe ai wa na bethe le yona ba fitlo so a lule o
0: bank
2: he wena a khala go botse kwa
0: ba isa kahle
2: yo
0: go sa esprey ya
2: le esprey ya le ka kwala se le thekotse ga nthantsweng kwa
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Hello.
7: Fanyana.
2: Fanyana.
7: Ho sa bua.
2: Amnat.
7: Eh wa tsanda ya sala ke ga mkitlano ho yeng ho ya dinthontate. Bele botata ka ita agreement le bona go batho se bokala bokala. Batho ba se bana go bona ba bona tshelete ntho accounting e ya ba ntabolo ba go tlokwana.
2: Ba ntse ba ihulelana.
7: Yo le banka bo hulo ha ke la sala ba bona tshelete ba ka hula go dia fela ha ba ka bona tshelete ke la fela se ba tabola bona.
2: Ha ba pushu ba qete fanyana.
7: Ke ba se ga sa fanyana ke sa mama ga e ba se ba ntabola go feta tekano jalo kwa se ba inkela fela ke hla le motho a ke ke tshelete a ke ke fitise jalo se ba tabola. Ah go ntse ba re ilo re ka banela ma.
2: Hey ya u bima e sekolo tlo ke sekolo to fanyana.
0: Fela bua le bona ba se ba hula fela.
2: Bua le bona bua le bona.
0: Ba se ba hula fela ba tshwanela.
7: Eh botata go e ke ke ntse ke tsumeta go ba hule ka dititse.
0: Eh.
7: Go ha di ha e se fitelete ba hula hantle. Kana go ngwa tsa ona tshedi ke na e fitan fela se ba se tla go.
0: Ba phoso e late. E late.
7: Ah ya ya ba lata le tsa.
0: Ba late.
2: Kana go mfumane ba ntse phoso.
0: Mm.
2: Mfumane ba o shapaka di samane ka phoso.
0: Mm.
2: O la lukisa ntho tsa ho bile le mathata nyana. Tsantsu di contest ntho tse jwalo o ye hey ke patetse ntho ena e fedile ne ke tseba e fedile
0: na go ngona le ntho nya ntate a feletse ke mosebetsi o fellwa ke mosebetsi o nkile ho ho ng ho tswa le bankeleng me ya thusa go be le insurance go ba o fumana hore ha o etsa lo fellwa ke mosebetsi e hona batho ba tsabanga ke go bua hore ke feletse ke mosebetsi fela ha o khutla e ba lekola ba bona hore motho ona ntse a patala ka nako me le insurance ya high up to date ba gona hore o patelwe ke insurance o be o khutlelwe ke tshelete ngwetse ha o le jang bontho tsa bo 36 months kona mo bona hore ha ba qeta insurance qeta o lefella dintho tso ka ofela o sallwa le ke chinchinyana mena o tshwara tshwara wa bona ke le bua
2: and tsa tsaka go bua go itlhaisa go ya sekolo to ka se tsibale ngwane o ka se tsibale o ka se bale ya fela se lokopana le wena pele
0: ocho
2: sona se lokopana le wena pele
0: se batla
2: o so lebetse o so simawela o so dilo fetotse fane o le mamma ntho di khanya le re jwale le latantlo ya maemo le kolo itse
0: me ba re
2: be hla ntwana
0: a o lala
2: ntho a usi wa ya flash amuna
0: a to flash eh
2: Amashele!

0: Ha ho supermarket e cheapi ho feta you say. Ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahisweng tse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosu ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Freistata, Makufe, e kgutlile! Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la 12 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile!
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse nkgodisitseng.
3: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
5: Moifo wa TLV, Moifo wa TLV. Ke na le lona ke le jela ka tsebe ka 89.9 ho fihla horeng ya ho qetela. Throwback Thursday ya lona fela ke yona ke emetse. Moifo ke Sabata Masiu le ho tia Monsuyo Masiu ya mane Bellefontaine motsotsong wa jwale. Ke a leboha Moifo.
6: Hi Thule.
7: Ke bana, ke bana batho bana. Ba re ke TLB, ba ntse ba tsheditswe ke malemo a bona KG, sheba la gata la lelwa, mosanze kaofela, moseo mawatle, and ho se bokgodi ka tshiamabi, danko.

Hayu lebwe lebzangwana mo mamedi ke o dumedisa. Lekweta la mogawa MK Advocate Limpofu le hlalositse ha kopo ya mo president se ngana ga maphosa le gotlele phamela dingwe le Western Cape ya hore ho etse tekolo botsa ya tlaleo ya moifo ikemetseng wa section 89. Ile nyewe e makatsanga me a phela ka hore sepheo sa yona ke o dieisa metsa ya galemo. Mo president o batla hore le gotla le khale tlaleo eo e fumaneng hore hona le bopaki bo matla bo bontsang hore ho kaetsa hala hore ebe o hatiketse melawana ya kano ya kontrole ya hae tabeng ya boshodu bo etsaetseng a polasing ya hae ya Phalaphala. Mpofu o nganga ka le renga mo president o etsa tsena tsohle e le o qoba ho jara boikarabello. Re le ba dikgethong.

monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 ranta kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betša gona jale go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South

0: e ba monyetle ngo e gapela e le nngwe ya ditshweletse 65 tse ka fitlhelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo, mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mama Medi, morri tuto wa mino ki o, hurri a tella afternoon drive show.

0: Romela divoto tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala kapa ka X kudube hashtag song battle hore ya tell
1: banna joy ka randao banna ba tla utlwa bohloko
2: aba fit pants ga makemar pants ga makemar sister tell him bitch
1: ay ay ay ay ay ba

0: Nozlile ke madoza le machita ba thawa ka bana ka zona ba rua claim unjivana ona next u claim afela wa claim ka claim libo ka claim
1: unzo kankas
0: ringa ba mahlane
1: wa kankas o tsela pele alright okay
0: harumphe
1: ba medi ba khatsa
2: ke blataj le le mawe
0: tatelsi
2: hey le le kon thata fa le tsa bophilo
0: he ba
2: blataj ya go na ja ma gentse magai
1: No. What was about the big dudes?
0: Brenda, that's a little bit of a big
1: dude. What was it?
0: It's a little bit of
1: a one. The one.
0: What am I saying? The country.
1: Mamela. What was your brand? No. See ya. Cool.
0: Okay.
1: I don't got a chance to move. We born.
0: Okay.
1: Go, hello, I chase a whole thing. I don't even appear short pentrosable. No, say
0: some.
1: No, the green children.
0: Munat,
1: eh?
0: Some men are doing like you,
1: Kunsa zalala ntibula ofumani.
0: Okay.
1: Ah, kamtsaba mufu. Ah, ntwa yentse ngisi ya sala.
0: Nokuzwa.
1: Ah, ntwa yentse ngimpya hunu.
0: Ah, ntwa tsela di.
1: Okay, ke nokuzwa.
0: Nokuzwa.
1: Ah, yentse ntwa ilala.
0: monate ne
1: jo ai fela ya otla pide lona we utlile ngwaneso e di ka ke era hle ka 6 di papati ka ke nya ka 6 ke sebetsana le wena fela ke ntse ke tlotsana le wena fela mokokotlona
0: na
1: ko hadika ko ba ntla di bala ka 6 de
3: tsotsa
1: sebetse
3: bongwe tsone o nyakalletse ka jene
1: bongwe o bona o rona tsa malefe a
3: e mafolofo
1: mpotsa ke gatile jwang mpotsa ke gatile
0: motse
3: bonga a go a go mple o gatile
0: motse
3: ho tlile ga o gete pile
1: no o bona how to folofela le ga ke nna he eno ke le ka hlaka le folofe
0: ha u ka nete
3: o ka se o le jwa ke me chaise yo chaise
0: ha u ka nete
1: a a nna ha ke ka go wa ke tlo bapala le wena ka shi
0: ho tinga ka di best Jeste inwe fela le tlhageta.
3: Ha ke ka ho lwana o imaka letse.
0: Ho o imaka
3: hapile jwang?
1: Ah, ha wa tlwaela. Nna itse ke sheba mo ka ga hona hore.
0: Ke yona. Ha ke ka di be so tla bona o tswa jwa. Na phela se le o fela ke petition.
1: Oh, ah, bo ngani? Ke ha a fitla a re. E ke tsebang hore ka e ka nka 5 ni. O la hebe motho. A bua mo re e tlo nka 5 ni. A re ke ene ka mmotsa ka are you sure
0: we think
1: are you sure
3: eh
1: yo fela ya ngone se mo le ke tlotse bongani ke a leboa ga itsena ke go no letsa male nna no sina hore
3: ha e mona dipile
1: eh a
0: re go sana ntho
3: di mabrana
1: and the big
0: dude the big
3: dude
1: wa u ka
3: ba I never not
1: ya pina ne o tla bonga letse mihleng eno he no lo be a holo mshimano wa ka
3: oh ibi
1: ha ha u pele le 5 cent emoraka
0: ayi
1: re tla tsa di tedi a mo bo olantu mona
0: re
1: le mona le pone ma brri ke tsaga microphone ke moneletsa ke re hamba ngwanana
0: No look ile bong sa ke le shebile ka ofela ya bo. Le mo mamedi wa u tswa tsa.
3: A re bone be ketla.
0: A re bone be ketla.
1: Kaeng.
0: Ene be ketla ngi tla fitla tsa bong.
1: Ah bong nna mehlena ha ke hlotse e ba bothatha pelong ya thabo. O kila bona nna ha hlotse a ke bile mathata. Ke re ke ngwana setswala pele.
3: Ka ditshotso di bo. O bua go jala tsa me a o tlo ho lo tsho
1: bona ba tsela. Ah. Yo.
0: O lukile mo hlomong ke tla tswa sa ka WhatsApp-ong ka mona.
1: Ahle. Ahle.
0: Re utle bongana
1: ke. Wa tsiba no no no no no no no.
4: A tadi papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
3: Ke le buile ha ho le bana ba se mo medikisa ho qetela kwa no riatella ka jeno ha re diqale ka tsa papadi ya rugby the South African Civil Aviation Authority eleng SACAA ka bokhutswane e thagotsi diphuputso mabapi le ho fufisetswa tlase ho difofane tsa baeti tse pedi tsa company ya Air Link how feel the Asia Stadium mafelong a fitileng a beke papadi ya bobedi ya tiko eneng le dipakeng tsa sehlopha sa Springboks le sa All Blacks ba ka sehlohong ba boletse hore difofane tseo di fofetse haufi haholo le marulelo a stadium sa DHL ka dimitara tse le golofela e leng se bakile ngongoreo ya polokego go ba tsietsi ba neng ba le stadium ha jwale ho ntse ho fuputswa le sedile ke leletseng ka hataba ena me raporoto e felletseng e tla ntshwa hang ka mora hore diphuputso di phethelwe sena he se bakile hore company ya Air Link e hule moralo wa yona wa o Peter Setsa etseng ka mona ka Cape Town bakeng sa papadi ya mafelongana a beke ebile e le ya boraro ya tiko e tlo bapalelwa ka mona ka FNB dipakeng tsa dihlopha tseo tse pedi Hotsa bolo mo kotlisi wa hlopha sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz o tsietsa Sithiba Thibane Brandon Peterson ho sa tsotelle phoso e wa ileng a yetsa hore se hlopha se hlajwe ntlha ya pele bekenye fitileng ha sene se bapala ka 2-2 le se hlopha sa Richards Bay ho Betway Premiership papadi ya bapaletsung ka mona ka kwa mashu Peterson o tlobela aba mikwalong sometimes sena hape ka mona ka Dobsonville Stadium papadi ya Betway Premiership ha amakhosi ba moela siwelele sa rona tlo ka ha ba shebile ho bela ba khutlela motjeng ka ho hapa dipapadi ho latela ho bapala ka ho lekana magetlo a mabedi dipapading tsa league Hentsa le ho tsa bolo ho utlwa la ha mo ha unkotha khutlela kwa lo lapeng shopping sa Orlando Pirates backing sa loan ho tswa shopping se wa se bapallang sa mane Saudi Pro League se bitswang Al Ittifaq se bapalisana se dilemo tse mashume a mabedi yana le motsumong he mabedi khutlela lapeng tsena ka mara hore se hlalela khutshwane mane na henya Saudi Arabia loko nyena ya Saudi Pro League mo ba petse magetlo a le shume le metso supileng fela dipapadi ntsa league a gona ho hlaba dinthlatse pedi ya ba thusa hore ho hlajwe dinthlatse tharo me sena he se tlana kunyena e leng hore e ne le thabo fela ebile tebelelo ne le hore sebapadi seno se tla se bapala ka bogabane le boitshupa ho qetella se tloile le kinyeno e le ho bonwa ke dilike tse kgolo tsa mane Europa ka mora hore a tikino kwano la Pen Shopping Salon Pirates ka tjhelete e ngata holo sehleng sa 2024-2025 mo ebileng a ne a gola tjhelete e ntle haholo sehlopheng seno mme o tlo beela teela le tse ding tsa dibapadi tseo e leng a bapala mmoho le tsona nakong e fetileng sehlopheng sa Mabakania ho leka hore a tle a itukise le ho ipea ka botleng ho beela a gona hore a kgatlhe sehlopha seno hore a tle a gotlele ho sona hape e bang se kgatlhiwe ke tselo a tlabeng a bapala ka yona ha mokwetlisi wadu a ka mosebedisa sehleng sena jwalo ka ha a se a tlo bapalela sehlopha sa Orlando Pirates le ho ka tla gotlele morao le ho lokisa mona le mane hore e be sebapadi seo ba bangata ba dumelang hore e ka ba sona jwalo ka e le sebapadi se senyane haholo se na le bokamoso bo tjhabileng papading ya bolo ha re kwala ka tsa papadi ya cricket mokapteni wa sehlopha sa the Proteas dipapading tsa teko le tsa ODI Themba Bavuma ore ba malala la ho tswa keng sa leeto la sehlopha sa Australia la o tla kwalo la peng mo tlo bapalwa dipapadi tsa ODI le tsa teko Bavuma ke se seng sa dipapadi hetse sa kenyeletswang hlopheng se mane na bibi ya hajwale sa mokotlisi Shukri Conrad ba keng sa tlhodisano ya tri series mo hona le sehlopha sa naha yona ya Namibia le sa naha ya Zimbabwe me o re la lo jwalo o dumela hore se a phomotsi ka ho lekaneng me o malala ala ho tso biela a bapala ebile o tla ba le teng hlopheng sa DP World Lions se tlo ba le kabelo ho 4 day series e tlo bapalwa bekeng e tlang le hore a hle a ipe ka botlene le ho lukisa ntho tsa hae pele a ya se hlopheng sa naha dipapading tsa matjhaba jwalo ka ha ba tlo bapala le sehlopha sa Australia ha re utlwa hore o dumele jwang Themba Bavuma.
5: Next week we have our first 4-day game as the Lions. I'll be taking part in that, and then we start. We'll get together. I think on the 19th we get together for that Australia ODI series. From a physical point of view, all is good on my side. From a mental point of view, I've been on a very very very long break. Just really looking forward to get going with the guys. So yeah, that's where I am.
3: Ati mamedi papadi ya pele ya ODI pakeng tsa Africa Borwa le hlopha sa Australia tlo bapala ka mashumi a mabedi anang le metsumene kgodinyana ka mona ka Kingsmead Stadium ya bobedi bapala ka mashumi a mabedi anang le metsusupileng ka mona ka Wanderers kwano Johannesburg ha ya boraro tlo bapala ka mashumi a mararo hona kgodinyana ka mona ka JB Max Oval Potchefstroom ati le totola di papadi tsa tiko lona le tlatlhagwa ka le shumi le metsumo mararo kgodinyetla tlang ya Mphalane ka mona ka Kingsmead ebe papadi ya bobedi ya tiko e tla bapala ho tloa ka mashumi me ama bedi ana le motsumedi hona go dinyetlang ka mona ka St George's Park Qebega ha ya boraro tla bapalwa ka mashumo mararo ana le motsumong hona go dinyetlang ya Mphalane ka mona ka Newlands Cricket Ground Cape Town dibile ka lo mamedi tseo ke neng go swaretsa tsona tsa dipapadi kwa lo re a thella ele lo rona no le feletse le teng bosimbona ka sibini mo le fa tsa male thabiso motlong bo hlaisinga me le tla thagwa go renga ya bo supa go fella go renga ya borobedi go sane re a tiana kwa no go re a thella tla bilela ba hlano bana ba isikitseng
0: le bila ho le fela bongitsho
3: ke botsa
0: a re kopana sa re ka la bohlano ke
3: hola
6: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika Borwa ohle ke plane tsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di plane tsohle di kenyeletsa thuso ya baili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Re tella ka sepetipi.
1: Hakule bo etibla mohola na bong zitho mamedi re kena tsholo ka mona ka N3 northbound ka Golden Hays interchange lipio le letse hadi la mila le kwetso ka moganna ga kelo hloko hle ona le kotse amanga makoloi a mararo re a fetera ka mare ka N1 northbound ka Allendale Road lipio le tsena la mila le kwetso ka mori teng khana ga kelo hloko ona le koloi e emenggegenene ka hare ho mila N1 southbound bluefta jalo bias no drive lipio le tsena le kwetso ka moganna ga kelo hloko ona le kotse muamedi kine go tsholetsa ha kana ke jeno kwa no ho ratella traffic fela pele ke kwala mo bitna lengwe sa tsakena kina ka mana ka N1 northbound ka mana ka Linwood Road mele medical penalty tone kwetswe me he lebella tie hiso e matla le se tshubuhlelano e fitla mane John Foster Drive ya se pitipiti ka bakala kotsi e leng hore e tsaetse ka mo e amanjalo truck mo ho le koloi e nyinyane kine go tsholetsa ha kana ka jeno ha re di bona hape ho sane kwa no ratella traffic a metsotso e le mashume a mabedi a metsomehlano pele re fitla ore nya bone hashtag ratella traffic
7: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
8: ke motlotlo ka dilotho le di tsumo pa lenze go
7: di sise yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne pa etseng wa puo ya sesotho
9: a tibos ke la hato ka betle ya mama lofane e brak ha khona e ka dilena ya bola iste 2.30 kore 5-0 ho ha no ready penalty ko na out clean score so I khona ya 5-0 ntate I khona rona yo he wa bola isa 2 mahetla haye ai ke tsaba 2 ya nete
10: ke thabo le dumela le ngwana na mo ngwana ne na ska tsaya ho lu ho mo khotseng ka ding ha bile ho hlotse ding o qabole ya hore o gore a ka hlwa ke batho bohle ma ha ka hlwa thabo o thaba o thaba hore mara thabo sa ne ke lona o na qala bile qetela ke tate mo gapeng ona monyake mona se se se ke sa qala sa qetela sa ne ke ka hlwa tsela ha
11: ah tibosi le ka mona ka di WhatsAppong a o no ntse o hlotse lebo helathabo o ko ikutlwise e tere mohlatlang re be re sa o bone hantle ha thimono tona ho etsa harang ka ona nne wa lebo ka Johannesburg
12: thabo ngwana ka a ehle ba o shitile batho bana ba tsebe mmini thabo a ko ena a winne mono mba fara ke sa fana o tena
13: hauso mo shapa mo go ke batla shapa mo shimanya na ina tibo tash inwana motho ba you need to the papa tsa tsindile ke ntate se tshwaja wa le pagane ya tshonjwa
14: eh fim tsa tra shapa u se tafetjo a mna di tibla mana le bua mfana tibo hare hare ntsha yaka fela na tsama mo ngona mme number 2 ba fela tsa fihlo lo kena ngona motho lo kena ngona mme ka ngwa buti ngona mme fela tsama na number 2 tswala mo shopa sentse ba tlemta ha go
0: ayo go tlo batho ba ka bana ba sa gona o kena
1: ba ka bana ba sa ka ba ka la
0: re shopa le metse se tsentse fela metse tsore re libile ho renga botshelela ke skip sa drive at TLB for the city affair shigubu shibango

0: Osia mina DJ Ganyane ole se FM shigupu shibango are tsirela ho filmo rente shout out ni kile majita ra so ha tshaba Bloemfontein ba dutsi ba mametse retail afternoon drive to show ba shout out Thabo le lebo shout out Nikki
1: le ba fetu
0: ah ba re hela yalo hela ya
1: hela ya
0: hela ba fetu bo promi wa cha wa ke jwa le ke sa
1: mmm
0: le tsatsi le
1: ene ke la bone
0: fela ntwe ke rata ba promi le ka le se
1: mmm
0: drive
1: why
0: ba imnat
1: nne khone
0: imnat re tsara dipapa tsa re khutla re kwala ka pina tsa ntsa rona tsepeditsa channel ke ya bona le se bini sa le so se rata nga o le Dolly Parton o teng ka jene
1: mmm
0: go wentse bo nnete ba go akene
1: ba
0: Dolly a bi dira ba me kelebra
2: Tsatsela rena la tsalo le maemangalwana a go leileng ka di major birthday deals. Tseja lo ka di 400 gram tsenne tsa Coupe beans and tomato sauce ka 58 randa. Le di 2 liter difi ka pa difi tsa pele tsa noma podi tsa spaletta ka pa twist ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Kete ka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chalet le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: weso ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Nigeria. Kampani ya Uber e re e khina tshebetso ya yona Nigeria le Uganda di khoedi ka mora hore e tlohe Tanzania. Kampani ena ya maeto e re qeto ena e hlahla matekolo botsa ya kgwebo. Makuchu Ukofo, BBC.
1: Some Nigerian customers have already received emails about the closure. Uber has operated in Nigeria since 2014. In Lagos, it subsequently launched a boat service to help commuters avoid the city's heavy traffic. But the Nigerian ride-hailing market has become increasingly competitive. Drivers have also staged protests in recent years over rising fuel and operating costs, low fares and poor working conditions. Uber's help center will remain open until 24 September, while Uber for Business will also end in Nigeria, though the company's help center will remain open for another 3 weeks.
0: Nepal. Cash Nipile ore ba ile ba tefuli ya maikutlo ho bona dibaka tse Uber fitileng ho tsona matsatsi a mabedi a fitileng di sentswe ke dikgohola ore ho buima ho kgolwa seo mahlo a se bonang. Keshni ore mohau wa batho ba Nepal ba ba amohetseng ka mofuthu ba arolelana le bona dijo le ho ba thusa ho qoba kotsi ya dikgohola ke seo a kekebeng a se lebala.
2: We had gone through those villages on the borderline. We'd known those people. They took us into their homes. And the thought that they're no more is actually really heartbreaking for us. We're obviously really relieved that all 9 South Africans have been with Mwandi Foundation are coming back safe. Really are very grateful to the Mwandi International Foundation. Mwandi himself, who checked on all of us. We have extreme gratitude for that.
0: Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la tharo lwetse selemo ke sekete magolo a robedi mashome a mararo le metso e robedi. Moitseki wa ditokelo tsa botho le bogoba e leng Frederick Douglass o baleha ditlamong tsa bogoba America. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete magolo a robong mashome a supile le metso e robedi ke nakong ya ntwa ya boitseko Rhodesia. Setlhopha sa baitseki Zebra ka bokhutshwane se thunya sefofane se palamisitseng baagi sa Air Rhodesia Flight 825. Ke batho ba mashome a mahlano a metso e tsheletseng ba neng ba le sefofaneng sena ba mashome a mararo a metso robedi ba kenyeletsa moifo wa bofofisi ba hlokahala ha seswatlhamana ba leshome ho tlalehwa ba bolailwe ke bahlasedi sebakeng sa kotsi. Pele re phethela. Ha dikepe tsa maputuketsi di qala ho tsamaella lebopong la lewatle la Atlantic le welang tlasa Afrika dilemong tsa bosekete makgolo a mane mashome a mararo ba ne ba batla ntho e le nngwe fela e leng Gauta. Le ha o le jalo ka selemo sa sekete makgolo a mahlano ba ne ba se ba ena le makgoba a dikete di mashome a robedi le motso e leng maAfrika ao Portugal e a rekiseditseng Europe haufi le dihlekehleke tsa Atlantic. Ha ba bang ba rekiseditswe bahwebi ba ma-Arab ba Afrika dinaheng tse ka Morocco le Egepeta. Sehlekehleke sa Sao Tome ke sona se neng se tsebahala haholo ka boemakepe ba yona moo makgoba a ma-Afrika a neng a palamiswa dikepe teng tse lebang Europe. Sao Tome ke sehlekehleke se senyenyane haholo se fumanehang karolong ya lewatle e bitswang Gulf of Guinea bophirima ho lebopo la Central Africa. Ha jwale sehlekehleke sena se kopantsweng le se seng se haufi e leng ka ho lebitso la sona e seng e le Sao Tome and Prince. Lebitso la motsemoholo wa yona ke Sao Tome. Palo ya batho ba phelang mona ha jwale ke dikete tse makgolo a mabedi le mashome a mararo. Puo ya semmuso ke sepotoketsi kapa yona Portuguese. Tjhelete e sebediswang mona sehlekehlekeng sena e bitswa Dobra. Re a phethela. Momamedi, tlhokomediso ke hore dintlha tse hlahang mona di ka nna tsa ho hlohlontsha ditsebe ka tsela tse itseng kapa tsa ho ama maikutlo ka tsela tse itseng. Mengwahakgolong e fetileng thekiso ya dijo le thepa eo e seng ya nnete Europe e ne e le kgwebo e matla. O ne o ka rekisetswa masapo a kgoho ho thwe ke masapo a motho ya neng a tsebahala e le mohala ledi kapa o iphumane o rekisetswa meno a kolobe ho thwe ke meno a moshwela tumelo ya neng a bolaelwe tumelo ya hae. Haholo ho ne o phekanyetswa bakreste ba neng ba reka thepa ena ka theko e phahameng hobane ba dumela ha ho ba le karolo ya setho sa mmele sa motho eo e le mohalaledi ho tla etsa hore moreki wa setho sena a sireletsehe semoyeng kgahlanong le meleko a fole haeba a ena le lefu le itseng le netefaletso hore o ya lehodimong ha a hlokahala. Ha ho mo a yang teng ha a qala a hlokahala moya o tswanameng o ya kae o ya lehodimong. Sena o ne a dumela ha e le tiisetso ya hore jwang kapa jwang lehodimo le moemetse. Tse ding tsa dikereke di ne di se di reka ditho tsena ka bongata mme hara tsona di kenyelletsa letsoho, monwana le lehata la mohalaledi ya tsebahalang. Ha morao ho bile le ditsebi tsa professional tse lekang ho lemosa batho ka boqhekanyetsi bona, empa ha e a ba se yang kae hobane baqhekanyetsi ba file di-professional tsena tjotjo kapa yona tjhelete e ngata e le ho ba kwala molomo. Ba hlokomela hore ae di-professional jwale di tlo re senyetsa kgwebo ke hore re hleng re ba fe seo ba se ratang e leng tjhelete e le ho ba kwala molomo. Ao ba fetse ba kwaleha melomo ya ba kgwebo yena e tswela pele ho qhekanyetsa batho ka mofuta ona wa kgwebo. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa qetelo.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke mesozo ele shumele masorobom ria re lebile hore nyane ya bosupa ho pola hore hore nya bosupa o tla ballwa ditaba me ka mara ho mo tla fumana lena no latsa dipapadi le sebedi molefe ho tla hore ke difense ba re tshwaretseng tsona tsa tsing la ka jeno re buisana lena kwano ha ile va
5: aba ere ke me itse rona ho se le bo tsela mo ikala mari mata wa tsela tsela se di mamari ka tsela tsela tsa dipapadi ka nna no ga bosupa tsumbo na he ho buisana le ngwana o mo nyenyane papadi nya tsena tsa ho dansa Nico ko me khabani a wa tsela ntle ho a yeka ntle mo nhe ga tsere di kapa papa di nya bolo benga nne se ho le metsi zimpete re ka le kula ntla ya boka motso ba mo kotisi ha men mchelele ka ka tsena na sa bafana ba pana ka le bakala o thongwa ha mo kotisi ke se mosimane ele mo kotisi wa ka dina go tsotse wa se tlo phatsana ha at least ri ya fan facebook le at hashtag ka mai kutlo le se bona di a chefa di forrese di bole mo tso no ke ba batla ofita ha ka pana ka ngana ga busupa ke nyelo le thabiso motlong ke le bula ho le
4: ke lebile haholo lava mamaldi re hatela pele ho taba kgolo ya rona ka jeno re lekola diketsahalo mo barutwana ba hlaselang le ho rohaka matitjhere dikolong boholong ba me boholo ba matitjhere ha bogethe mosebetsi ona ka kelello ya hore ka leleng le matsatsi ba tla lokela ho itwanela ba le diphaposing tsa borutelo. Merusu le ditshoso tse etswang ho matitjhere ke bothata bo boholo kwano Afrika Borwa, me ho ya ka mokgatlo wa naha wa matitjhere e leng SADU, matitjhere ka bang 50 a hlaselwa le ho tshoswa ke barutwana dikolong tsa Afrika Borwa ka kgwedi. Ho ntsetsa pele taba yena re buisana le ngaka ya mahloko a kelello ditabeng tsa barutwana ho tswa Val University of Technology yena ke Matshabedi Maziboko. Mme Maziboko, dumela re amohetse matshwahlo tshebeletsong ya le CDFM. Bothata bo boholo bo naha e tobaneng le bona ke ba barutwana ba hlaselang e ka sena le ho tshosa matitjhere ka diphaposing tsa borutelo. Jwalo ka ha o sebetsana le barutwana hlakoreng la mahloko a kelello maikutlo a hao, ke a feng tabeng ena?
6: Mohlomong ke ka qala ka hore re utlwisise hore na ebe violence hantlentle ke eng, re ebe e etswa ke eng gape. Ha re bua ka yona re bua ka maitshwaro kapo ona maikemisetso a go tlisa bosoko ba maikutlo a tlisang tshabolo le go se itshepe go motho eo e sebisong eo. E ka ba ka puo ka kutlwisiso bosoko mmeleng kapo twantsho kapa yona sexual harassment. Ga e kale ka go sekefetsa mmele ga ngata e gola ganyane ganyane ka go hlompholola motho kapo yona disrespect. Persistent defiance of mamele o phetwa-phetwa sofetso le go sebedisa dikgoka mme e sedisetswa pele e leng ka kapa gona go e bona e le ntho e setlwaeding a normal thing. Gobane matitšhere e ba di-target ga o lebo go shebisitswe gantle e ka kolola kapa gona go e pagala se go bona se etsagalang pakeng tsa kamano interaction magareng a motho ka mong kapa lelapa sekolo le bona baagi the community.
4: Hangata o tla fumana boitshwaro ba ngwana lapeng bo batla bo sa tshwane le ga le sekolong mme le ga le sekolong bo sa tshwane le lapeng re ka re sena se bakwa ke eng?
6: Ga re ka shebisisa gantle o fumana e le gore bana kapa ona mo adolescents ba boemeng bagolo le maemong a go regulata maikutlo go ithuta go diegisa kgotsofatso yona what we call delaying gratification ga le gae o fumana e le gore ngwana mosomong o itshwara gantle kapo o bonagala a itshwara sa itshwere gantle e be ga fitlha sekoloko e ba ngwana e mong yama e a makatsang. Taba o tla fumana mosomong e le gore matitšhere a na le gore le yona a tlaketse mosomong kapa e re ga ngwana a tia e be titšhere le yona e tlisa kotla e leng yona ntho e etsang gore e be ngwana o ithola mosomong a nyenyefatswa e be o rata go bontsha ba bangwe gore le ena a ka ema a ikemela ke tsona dintho tse kang tseo re sa lebale le gore le gona le gae. Le ga e ke sekolo sa pele ngwana o ithuta tse ngata a le gae le gore na batswadi re bua jwang le bana ka matitšhere ga re re bua ka matitšhere re ba bona e le batho ba e leng gore mosomong they are incompetent e be mosomong ngwana le ena ga fitlha sekolong o bona titšhere e le motho ya jwalo e e leng gore o lokelwa ke gore a ka qoketswa kapa gona o fapelwa.
4: Mo mamedi re nka maikutlo a gago kapa dipheiso mabapi le tabena re letsetse go 086 000 3084 086 000 3084 empapele go moo tlhokomediso ke ena.
7: Maikutlo a latelang ke a mamamedi Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Re fitela mane e Blue Gambush re na le ntate Tsholo kgotso ntate Tsholo.
8: Nne dimela senna o ke bona.
4: Re dinga ka mhlomphe.
8: Le nne mo wa tswa ke ntse ke mametse. Taba ena e leng go bana bana ba bona ba yetsa dikolo mono. Wa tswa thuto mme ntse na etswa hole. Ha ke re la temorao. Nne go ile temorao taba ena ha o e bua se ba. Go go le fira tswa fa go musa ona kona la senya bana ba go. Ha go noka go tlisa mphele ya. Tupa, tupa ne sa bolae, se go tseka yone. Bana ba nna di ke ba etsa ba lo, bana ba nna ke na ha e sa le bana ba le batla nna ba khale mmele ka tupa. Ya le ke bo se mpatela matitšhere, le matitšhere a tla ke tela lona. A le ka ga itse ka ba ndi batho ba ho lo batho ba go tlo ba thoa ho lo mo ba ba ntse ka ntse ka ke tlhaka tsa bana bana. Empa ke re hlokomela ntlomo, a re tsai mso go na phoso batho ba mmu. Ke re sa le re ntse re lwa re. Bona ba di tlhokomela ba bona re tsai mso
4: go la ba. Re le bile ha ho lo. Re le bile ha ho le ntate tsholo re le ba ka manika Kimberley re na le ntate Rantheba kgotso ntate Rantheba.
9: A ke le ka se di bone.
4: Re tle le ka mhlomphe.
9: Ga mna ne ko pa me a pale kula taba ena ya environment. Go tla e ba ba bona batswadi ha mo le tsaba se pota pedi le ba ba bona ka ro ma tshe tshina. E ka ba ke nga ya a tsiengwe ya di ditho e ba bona e batla e na le tlhatlha metso ba le ya bitsore ba ba. Ha o tsoka ro ma ke tshina ke di thavele ke botawa wa lwandua ne o sa pa ntate ntate o sa pa me ke di tlhapa fela tsi strate mona. Ya o tsela ke melao le mola gore e biwe ka ro parliament e se re tsambana ona e ka ba le yone ha o da mo e bana ho tsome ena le kgatlhe mabapi le bitso ba e bana ho tsome bana ba buye tsa ka re dikolo tsa rena o tikile tya le bong
4: ke le bula holo me mama zboko ke go pa fela re tshwara nyane re lebele ka mani ka mabinkeleng re tla bela pere tsela pele.

0: try something amazing.
1: Ekholo, ikhutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture ikhutile hape. Ibile kholulo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. Obuloka 700. Obuloka 3000. Ore ka Nebraska Queen Base set encha ya sile. Jole ke 5990. Big Red Sale. Ha OK Furniture fela. Kali benkeleng le online. Ufihlela ka di 6 September. Hona le melao na le dipelo.
2: Ke misotso ele shumele motsomong ria rilibile hore nyane ya bosupa lenalo ke la ditaba la matshohlo le sedi FM me maziboko o karabela fela diputso le ditlhaiso tse hlaisitsweng ke ba mamedi
3: tsela go hanne ntate u batla a tshwere hantle taba ya environment le yona e se e ba pala tsena le kamano e kgolo ho rena bana ba itshwara jwa exposure to violence le trauma kapo hona ho hudula lapeng le nang le violence ngwana o ithuta sona seo gore ke yona mokgwa o e leng gore o tshwanetse go rarolola bothata ka teng le yona community tse re phelang ho yona kapa baagi ba re nang le bona o thole le gore re bona violence e leng ntho e leng gore e etsagala matsatsi le matsatsi mme bana ba lemala maikutlong ngwana ya lemetseng maikutlo o batla a tlhoka go ema kapa go tsisa kapa go pepama maikutlong ebe o sebedisa tlhekefetso e le mokgwa o a leng gore a ka arabela e nngwe le e nngwe ntho e tlang ka pele go yena.
2: Se o tlosa
3: mo ke ka feta mo what you call cyber bullying ka fa hona exposure to di tshepela ke ba di shebang di tsene tsa bona hangata o thola le hore ebe di tshepela violent kana go tshosa le ntho e e tlisa ka fa hona to encourage ngwana gore ke ntho e ntle.
2: Se o tlosang botlhoko gape le go feta ke gore e bang titšhere e itwanela kgatlhano le morutwana mosebetsi o ya fela e be morutwana yena o ntse a tswela pele ka dithuto tsa gae na mona titšhere o na le tokelo ya gore a ka bulela morutwana ya jwalong eo
3: titšhere a ka e bula nyewe gore o le a lwantsha ke ngwana fela ga ke re motlotse gore na ngwana o na le dilemo tse kae gore e be mosomong e ka ema ka pela lekgotla fela ke tshepa gore assault ke assault go lekelang go etsagala ke gore e be bana ba support-iwa le mme le matitšhere a protect-iwa ga re sheba ke tla e bua ka sekgwa psychologically informed approach ga e tshwe gore matitšhere a tshwanela gore yona a utlwise botlhoko fela o tshwanetse go shebe gore maemo a ngwana a go kae nako e nngwe o fumana e le gore ngwana le ena o na le mathata ga a sebetse gantle sekolong ebe mosomong ga re shebe dintho tse tsang tseo re ema re tlisa go ngwana ra mo tlhekefetsa kapo gona gomong go mo tsompela ka ra bana ba bangwe jole ka tlhekise bana ba gola ba maemong a go gola o tshwanele gore le ena o rata go ikemela ga se ntho e ntle eo ebile ga e kgothaletse mosomong ke arabile mme
2: re na le momamedi mongwe gape ka mane ka Kroonstad re leba ka Welkom re na le momamedi mongwe gape kgotso
4: gaeriaka tseba keng muso o ne a gona o tshentse bana ntsha go bathoka ba sa bua dikolong ke ntho na o na le di-gang metleng ya pele re thola yaopeboe tse pedi gona jale seo ga batho ba bo lebololo lane ba lwana ntho moo ga o be le ma-security a sechang go tshetse le matitšhere ba ba bang ba fa matitšhere dintho di ano ga leboa tanko
2: ke re bolaolo mohlomphe re le baka mane ka Carltonville re na le ntate nkae kae kgotso ntate re teng le kae mohlomphe
5: aoskriyaaautlwa bamamedi ba bua ka go fela di-environment but nna ka mokgwa ke bonang ka tseleng molaotheo constitution ya south africa e ntse dutse ka teng ntlhenya ditokelo tsa bana ntho tseno ka ofela kana da di bone ka ona lo ntho e ka loka nka lo go khutlela morao go kodulwe fatshe ba etapele ba ke ba shebeta ba ena ya na ditokelo tso senyegenyege tsa bana ba sekolo gona tsena ba tsaya ma teacher mathata ne ba tsho go nyima thata tsho go nyima ponese go ga ba bona ha ona motho mwana bona teacher next ha ona mwana bona le ponese next so na ke tsebe go nama ma teacher a go tetela yentse ha ba je lona le mosadi ya ga ke tawa ke tla ke lo shapa ndo ke lo tella teacher ga sekolo go ya ke sa go pi thusa o teacher gore gona le bothata bo tse bo tse ka go ndi kopa thuso cause ha ke gone ho focus on thuto tsa ka hai di mathata ga itire ga ya lebo
2: ke lebile holo ntate matota e mme masboko o karabela di potsong le di tlhaisotse o re le ba ka manka madigetla gana le ntate matota khotso ntate
0: mme ke di bone go hlomphile motswadi le mo iti wa rona mo ma Afrika bo rwa matsetumela batswadi botata bo rona re le batswadi baneng ba rona o bane ha re tlo supana a parto supa mo suka monwana motswadi e mong le e mong o tseba ngwana wa hae ka tlhong le ha o re ntshutse wa di etse ka tlhong empa o kgona bo phala ngwana o mahlong rena ngwana o se a fetuile o hlaha ngwana o a keke a dula e le kwanyana ka tlhong ha le strate le ba tau o tlame o mmone ha gutla a gutlela ka tlhong o tlame o bone rena le ntse fetuleng ho yena o ba nna le batswadi bo nneteng go pula memo o nali ha ngwana a thuntse ke sponisa empa ngwana o tshwere a nali thunya a super sponisa o ba batswadi ba amohela dintho tse mpe tseo bana ba bona ba di tsang kapa ditšhelete tse bana ba tlang ka tsona ba sa tsebo di tswa ka ba di amohela mo mathong a bona bothata bo rona batswadi ha re ka ithukisa wa lokisa ngwana wa hao o tlwa qalongwa motetla ngwana wa o tla ba motho ba ne le rona bana ba batho ba batho re tla tswa tseleng o fapana le ba merabe yane e neng khoso e rona batswadi ha re itukiseng batswadi ke a leboa mme wa ka
2: ke lebola golo mme masboko o karabela fela dipotso tse seng di tswile
3: ke leboa mme ke a ba utlwa ba mamedi ba bua ka taba ya gore go khutlele morago bana ba sapile ga re ihopoleng gore kana violence begets violence kgalemelo e tshwanetse e lekane le molato ebile ga re rona re tlabe re kgotheletsa gore bana ba sapile ke ba ruta hape gore ntho nngwe le e nngwe e lokiswa hape ka thupa e leng yona ntse e oketsang gore re thole re tse re ba le dikoketsano kapa tsona ditlhekefetso dikolong e nngwe gape re tshwanetseng re shebe re le batswadi ke gore re galemela bana ka lelapeng jwang ke ya bua le bana na galemele o tshwanetse e be e tse puo ke buisane le bana ke dule fatshe re bue le ngwana ngwana a utlwisise a seke a iphumana e le gore o tlhontlhologe kapa wa tlhontlholega le kgalemelo e ke tla reng inconsistent gore ka dinaka tsatsi le leng wa kgalema ka letsatsi le leng ga o kgalema ntshekang e ke yona e bakang gore ngwana a seke a tseba gantle ntle gore na ebe e ntho e ke tshwanetseng ke etse ke eng ebe o tshola e le gore ga kgone go bana le di-limits ga kgone go utlwisisa meedi
2: ga re phethela ka bogotshwane fela maikutlo a gago ka bela act ke yafe re shebile letlhakore la boitshwaro ba barutwana
3: mme ke lakatsa go e fetisa eo empa fela se se tshwantseng seediwe ke gore go na le magotla dikolong a le mora a shebana le maitshwaro kapa behavioral disorders tsa bana re tshwanetse re tlise legotlanyana ga kang ao ke dintsho tse re di bitsang gore ke di-student support dikolong ga batswadi ba ka ra sebetsa mmogo ebe re na le partnership le dikolo ke bona e ka dintho di ka re lokela se tswagalang sekolong ebe ke se re se etsang le gae ga re bua tsena re le sekolong re galema ka mokgwa o itseng le gae e be e tswadisetswa pele jalo
2: mme masboko re leboetse nako ya gao ka o buisana le rona
3: ke a leboga mme ke lebogela le bamamedi
2: mo mamedino re buisana le ena ke ngaka ya matlhoko a kelello ditabeng tsa barutwana go tswa Vaal University of Technology yena ke mme Mashabedi Masboko mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa mo ifo ohle mo hlophisi bile rape o mokwena mo hlaisi wa lona ya iba di engwane moete me ra laulelwa gaso go etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya le thoke ana thikondla ra ballwa ditabatsa hora le hora ke kene modupi la ka lebitso ke di bone matsela go fihlella re kopana hape na go nyetlang khotso.

0: Teng wa tseba he ha se wa tla tsena sena se rekela ha monate tsena sentse re shapa bo di 10 to quarter to weekend ke la bone bekeng a ne ha ke etsa tsena ke wa mola he ka go nanola tsa dipapadi na le bitso la ka ke se bidi mo lefe ha ke tsama ke le mongitsa male mo hlophisi wa lenana neo e leng Thabiso Aizo motlounga le sumbona he di kopane mo medi bona ge di kopantse di a chesa di fresh di boleng ne di tshwanela tsebetsa ha o ka le bakale o he se fetwe hle ha re tsama mo le ba o reng ya borobedu baneng sumbona mo mediano ho tlo bua ya tabagadi mona e weleng hore ke a tseba o ge itse ha phatlalatso e etswa tsa tsinlanela la bobedi mabapi le mo kwetlisi pitso mo simano ge ke ena mo kwetlisi wa bafana bafana potso ile a hlatoba hla go reng la Helman Mkelele le ena mo kwetlisi pitso mo simane a botswa ka yona a hlalosa ka mogwatla lo tseng ka teng mme ka lebaka la obaneng he na ko ene sa dumele le maobane re ne re ho hatsetsa papadi mo medi tsa tsinlena he re tlo seka seka ena taba ka botebo mme re tshwere di ka papa dingena bolo Matthew Zimpete le Benjamin le Shuru ke bona ba go tlotla ge shebisebisana ena taba le bona sentse ge shebile gore di tla thagwa e seneng dipapadi tsa o phungeletsa afkhone selemong setlang tle le mono he ge tlo buisana le emong wa dikhalala tse nyenyane papadi ya ho dancer se ba fetwa hle mamedikila ka jeno nana lo go tshwagetseng lona aus Jolene fola hle ga tolaka ke emong ba sadi ba hlaletseng ka mahetla mamedi ditebele mona ne ge tla maila o buisana le yena tsatsing lena empa he ao dinthodia ha di mele empa witsa ga engwane so ke ka tla sa tlokomelo entle jwang ka pa jwang hle mo medi wa tsebeletswa le sedi a tsebore ha o finyana ke tla tla studio mo no re tlo qoqa pa le ya bophelo ba ka le gore ke di fetse o rentseng re di tshwere ka matla ha jwale mamedi ke wa mo la hle e bile sense ke le bo le ba sebetse mo bo hle ba keneng ka mora o yena tsepe le sebeditse bana ba tsoge le golala gaebane mme le gona he re le ba o genya bogobedi le wena mo mamedi dumela hle kalbaka le sense ke o mema mamedi ho at least di fm facebook le x hashtag ntshama ikutlo ka mora o mona he ge kena ditabe
1: tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a go leileng ka di major birthday deals Seja lo ka di 5 pack di fika pa di fitse pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 randa. Le di 200 gram tsa pedi tsa Nescafe classic instant coffee ka 199 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
2: Freestata, di bini tsa basadi di atsa makhufe. Kala 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Go tlabe go le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, mme letle, go tlaba le bosiu bo tletseng diketsa halo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikiti ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale computicket. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a boAfrika.
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
4: Tshebeletso e ratwang.
5: Lesedi FM.
4: Sa dipapadi ho lesedi FM.

Orlando Pirates ngwaneso go ya ka nna ke bokeke setlhopha sa Orlando Pirates o se sadi dintlha ba fumana menyetla go ba bolaile gape-gape re gopola go mongwadi wa too go la nna a lla ka ntshwenana sebokeng sa bore ditaba to ga ba

0: Papa di hole sedi FM.
1: Sadi papa di hole sedi FM.
2: Yeah, tabi so motlo. Ratsa malena mamedi ke motlopisi wa lena latsa dipapadi metso swedi la ho elishme le metso robedi ka mara ho ra ya botsupa ke tlo le ba mabengkele mamedi ha ke khutla mo ke tlo buisana le khalala ena he mo mamedi ya tanse ke bua ka olwetho ndaba jwale taba tsa ha mo mamedi di tlo kopana tla di utla di tlo kopana jwang ka pa jwang o le mo ditseletseng he mamedi o le mo ditselela re tlo buisana le ena mona se ya le moyeng ka dance go tlo go tswa kae le yona ha ile mona le ena itsa re jotlhe a o sisibidi ke go paore ke bue le wena o mpuelle ho momamedi wa tshebeletswa le sedi ke ga se ka ba tshwenya le wena o tlo ipuella o kope thuso ho momamedi a re kutlwa batho ba bangata ba thuseya ba atlete ba bangata ba thuseya tshebeletsong ena le sedi ba thuswa ke momamedi mme ke itse ka ga se ka ba tshwenya ratola ka ke tla o tataisa olwetho e ba malalala o tsofela ka mo ratola ka ke fete ka mabenkeleng ha ke kgutla bona he mamedi re tlo buisana le ena o le mo dikana mwe pedi tharo nne hlano tselela ke a gutla hle.

0: papadi go le sedi FM.
1: Mamedi metsotso e mashoma mabedi pele hora ya borobedi ntlheng ena he mamedi ya ho kenya letsoho ka tsela ena e o tshebeletswa le sedi kenyang letsoho ka teng ho thuseng setjhaba sa rona. Ela hloko hle ha o ile wa romela email eo e netefaditsweng ho ntse avidaviti ho tempuwe ka ba commissioner ka ba sepolesa sa Afrika Borwa ho bonolo ge re le ko leta batsa ha o re di shebe mme re fihlelle qeto ya hore ena yona taba re ya moyeng ka yona hobane re a bona gore e fela e le ya nnete ka mora gore le rona re etse di-background check re netefatse tsohle jwale ga ke tse bona jwale tjena morago mona ke a kgolona batho ba babedi ba bararo ba ntseng ba letsetsa founung yaka ga gore ke di-WhatsApp re kopa dithuso ga gona gore ke tlo o thusa founung yaka ke fue mohala ke SABC wa gore o letse le letsedi FM ke fue email address ya gore ga o na le dintho tsa mosebetsi o nromelele mona la o ka ba watla wa re hela ke gongwe ke mang kapa ke mang e o tsebanang le yena ga ke sebetse ka tsela eo ho hang ke hlompha mosebetsi wa ka ke hlompha mo Afrika Borwa le wena o le momamedi wa lenane o lene jwale ha motho a tlatla wena re ke gongwe ke Thabiso gobane a tseba mohlomong ke utlwana le Thabiso kapa a tseba gobaneng ke utlwana le letsholo loka o ke re sebetsa ka ofela ha e sebetse momamedi le ba sebetse mo ba tseba gore re sebetsang ka tsela ene ka ofela rona re latela molao wa tshebetso go sane ha o so le jwang re gone o supa re e bopaki ke bona email ke yena e kene avidaviti ke yena hobane ha o tsebe go bophelo mona o ka etsalang se ke ile ka bua diketsalo tsengata ka lehlono lo gona tshebeletso ya lesedisa le re sebetsa ka tsela eo hona jwale tjena hona le mong a ka batlang ho ya ka ntle ka mana re jo o thusa ba batse bang fela ha iyo ntho eo ha ke hloke ke loka o tseba ha ke tseba pale ya hao o rometse dintlha tse netefaditsweng ke tlameile hore ke etse mosebetsi wa ka e leng hore go fe microphone o bue le ma Afrika Borwa le setjhaba ka thuso efe kapa efe o hlokang ha fela e le taba tse mabapi le dipapadi ke re ke etse tjena ke kopane le dikakapa Matthew Zimpete Benjamin Leshoro ka mora o mona
2: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM. FM. Dipapa. Lesedi molefe.
1: Ke tabola ke pheta mamedi di email addresses tsa rona tsa o tla re fumana tsona ya ka Thabiso le dikeledi letsiri e ba mohlomong o hloka thuso mona le mane. Fela o le mamedi wa tshebeletso wa Sedi bana le bana beso. Benjamin Leshoro ke a re mo isa la mala gaitso.
3: Sebedi ka

0: Mamedi e re ke tswela pele hle le Matthew Mpete ke kopa go nela matso metsing ba nne re batle utlwa ka patsena ka bobedi ba tsona di teka tafoleng re na bona ke mo ya bona ke fe ntlhenyene ya mokotlisi pitso bosibane lothongwa ha ha ile mokotlisi wa fara bafana Matthew se sa le ngwana so re ntse re bua taba yena re bona re tseba o ri ao joang ka pa joang ke hopola tsa tsila manta ke hopotsa mamedi ga o sane se boka sa sa fa ke sena mamedi 99.9% o so le jwalo hlokwana la tsela le nete faditse pitso mosimane ke mokotlisi si wa ga dina go tsohletsa bafana bafana ho tlwa tsa tsinla la bobedi e fihlile jwang wena ngwana so tsa taba ena tsebentsa hao sentse re shebile ho lo holo hlakoreng la bathusi ba hae o sa ila tsebisa technical stuff ya hae me o hlalositse go bana bana ba se ba ile ba bo di papadi ntsa mohopo wa lefatshe kwana ha o potang ho re ba tla o sebetsa le bona ntlheng ya Helman Mkelele ke temo elong hore go utlwile hore e hlile ha ya hla ka hantle empa mothating wa jwale tebello ke yona hore ho hanga keke a boela a sebetsa le Helman Mkelele setlhopheng sa hae jalo ka mokotlisi
1: sebedi ke gangke itla ke bua maaka ke itumetse thata ka mo e le gore pitso mosimane tseditse le gore e nna ena mokatisi wa setlhopha sa bafana bafana ga na a boa tla gopola fa le ka nako e le gore nna a kgaogana le setlhopha sa naga morago ga seana sa lefatshe sa 2010 e nnile gore maaforika borwa mantsi ne re ipolelela dipotso tsa gore goreng e ka e le gore re batla yalo mokatiso e le goreng o na le bokgoni mme ke a gopola motshameko mongwe ka Rustenburg ko re le gore se re a feletse le gore o thuba dilo tsotlhe tsa pitso mosimane mme a feletse le gore o a belesediwa mme a boa ikaga a feletse le gore o tsena yalo ko Mamelodi Sundowns aaga yago a gaisa kgwe ya gage go fitlhelela mo e le goreng se le re a bona le rone le gore o tsamaile o fentse letlhele ke tikete tharo kgotsa go tse ne yalo tsa ko Al Ahly o tsamaile gape le ko bo Saudi Arabia o bile yalo le di-badges tsa bokatisi bo e le gore o bile le tsone re ka boa a feletse le gore o nna gape le academy se se e le gore sa bontsha gore o na le maikalelo a gore a simolo yalo tsa kgwele ya dinao ko tlase jalo mme ke so se e le gore sone ga re tlhoke gore re ka se tlhitlha kgotsa se e le goreng e ka nna gore batho ba

0: sona ke gore ba tshwenyege ka sona yalo ka gore mokatisi mongwe le mongwe ga na a fitlha e le mo tirong o feletsa a tla yalo le ka e le goreng ke banka ya gage o berekile le bona go tsweng fa le ka yona 2010 e ntse e le gore o dira le bona ko Mamelodi Sundowns ne e le gore na le bona ko Al Ahly na na le bona Saudi Arabia mme ke batho ba e le gore ba tlhaloganya molodi wa gage ba tlhaloganya ka mo e le goreng ga a bua le batshameki ke eng se e le goreng wa se batla o tlhaloganya gore ga re o batla match analysis mo ba katiseng ka ena ke eng se e le goreng wa se batla ba itse gore o batla eng ba itse gore ga o lebelela physio ya bona gore ke eng se e le goreng pitso mosimane ga a se lebeletse ke kame e le goreng o bile le katlego motho mongwe le mongwe ga a dira bontsi ba nako o tsamaya gore o batla go ka dira le ba e le gore o na le bona ga reye gore Helmen Mkelele ga se mothusa mokatiso o montle mme fela ke gore o tlhokilelesego ka gore ne o batla go dira le ba e le goreng o tswa le bona gatale
1: Kgaitsi la motho o e beile e re ke amo le Benji o santse a le teng kwano halo Benjamin le kae kgaitsi ya motho
2: sebedi ke a o dumedisa ke a tshepa wa nkutlwa jale ke dumedise ba mamedi le bramete ka mo
1: tlhakile ga monate wena kgaitsedi ya motho e taba ke tsena dimpatla mabenkeleng bana beso ke koba fela ya mabenkeleng ga ke gotla he re tlabe sentse go utlwa wena Benji o reng le ore na e be bokamoso ba Helmen Mkelele le bo bona jwang lona papading ya bolo Aforika Borwa ke koba fela le tswentse le tshwere jwalo Mamedi ho qutisanwa le hlokwa ha bo mampudi ba rugby ho hoeletsa tatso e tswile matsoho ya boranti ba mo mampudi ho sanatswe ho sa khathale hore maemo a ditaba ke afe ho tholetsa ho tloetswe papading ya lapeng ya rugby natifelwa ke papadi o tshwere clippies letso ho clip drift legendary taste legendary times
3: ha ho supermarket e chipi ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlaiseng tse o di ratang ditlokong tsa ka mehla letse edintsengata fumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 feela level pack ya maleri a lovis ka 139.99 pack Difumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Sefosiki di solotsana tse toma. Letse dintse ngata. Ha you say fi fela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
4: Yipemo nyeteng. Wa wi khapela lele la maeto. Ho a mabedi. Le le feletseng tsohle. La ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mo le se abosa 1 million rand. Betja ka 10 randa, kapa ho feta ho JetX. Bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betja, hona jwalo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betja na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betja. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
5: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 pack dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
6: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella lekweta, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Di papadi. Kholisedi FM.
1: Mamedi e re reng ke Benjamin le show re go utlwe maikutlo ha entleng ena. Ga itse da motho ne se re tle re a me taba ena a go otlela wena go utlwa gona maikutlo ao ke afi go baneng ke enwa mokwetlisi pitso mosimane le ha sa itoba ka ho hlohle. O e shapile madala style taba ena gore Helman Mkhelele ba pele ka pa mogauna o so tla bala mo no re na ebe ho tla etsala.
2: Sibidi nna ke tshela monwana taba gore mokwetlisi pitso mosimane a fuwe matla gore ka gohle gohle a kgethe gore na o sebetsa le bomang gobane ha e le gore go ntse uwa pele ga tlhopha se sa sebetse gantle qetelelong ya letsatsi ke mokwetlisi pitso mosimane ya tlotlamayang gore a arabele gore na go ile ga etsagalang jale a re batle go iphungwana mo e leng gore ga re re mokwetlisi go etsaetseng mona a gutla re ke gobane leile la nkobelela gore ke sebetse le mangmang e e leng gore ke ne ke sa batle go sebetsa le ena nna ke ne ke batlile gore ke sebetse le motho e mong ya itseng lebaka la bobedi ke gore e ne e le sesupo kapo pontsho ya maatla ga utlwiwa ka o mokwetlisi pitso mosimane gore o kgone gore a etse dintho ka mokgwa e leng gore yena o a batla ebile o dumelelwa go etsa jalo ke SAFA gobane mokwetlisi e leng gore o sa tswa feta ebile mokwetlisi pitso mosimane o tlo bapisa le Hugo Bros hangata jale mokwetlisi Hugo Bros o ne a dumelela gore a etse dintho ka mokgwa e leng gore go batla ke ena ka nako tse dingwe maAforika Borwa a sa dumelelane le ena empa o ne a fuwa sebaka sa gore a sebetse ka mokgwa a batlang jale e ne le sesupo sa maatla go pitso mosimane ga o tsaneng e le gore ga a dumelelwa gore a tlise batho ba ba batlang e ne e le gore e tla qala ntho e e leng gore ga re tsebe ka felela kae mo e leng gore o qobelelwa gore a etse ntho tse a sa di batleng setlhopheng.
1: Bana beso ha re bueng ka mokwetlisi Helman Mkhelele hona le batho ba bangata ba sentse ba re ai bana beso bo iphitlelo bo bokale bafana ebile e gonne le o kena World Cup Mkhelele a le haufinyana le Hugo Bruce e bang hopola le mo se fitileng ha ne sentse qalella taba gore Hugo wa tsamaya Afrika Borwa ha papaditsa mo hopola lefatshe di fitla pheletsong o ile a tsho Hugo Bruce a nna ebile ha ine le ka nna tshe ha ine le ka nna nenka ba ka Helman a tswele pele ka tshebetso e leng si supo sa tsebo e wana Leona e batsi ka sehlopha bolo ya Afrika Borwa ha joale ge shebile nalane e o ba a ile le mokotlisi Hugo Bruce le bona go tla hloetsa le jwang kae
0: se bi ke dumela gore Helman Mkhelele ke o mongwe wa batho sa bakatisa le gona le bakatisi ba bang ba ile goreng ba dumela go nna bathusi ba katisa le ga ba batle gore e nne bona ba e le goreng ba di eteletse ko pele mme ke dumela gore ke re iphitlhela re le mo sebakeng se ka gore Helman Mkhelele bea katiso mosimane le gore o tsholeditse seatla le ba bangwe ba bakatisi ba e le goreng bone ba feditse le gore ba romela di-CV tsa bona ko SAFA e le gore ba kopa tiro ya le gore e ka nna bona ba tsweletsang pele bafana go yeng ko pele yalo morago ga ikopos mme Helman Mkhelele ga a emisa seatla seo se supa gore ga ne a batle gore e ka nna ene le gore ngwe etela pele lena a solofetse gore mokatisi o tlang o tla feletse le gore o dira le ena ke so se le gore ne e le gore o a se batla mme nako nngwe o feletse le gore ga confidence ya gago e le gore ga e ko maemong ao o feletse le gore o nna le gore go siame ka e le gore gone ne a tlo feletse le gore a ka senya isago ya gage mo setlhopheng sa naga ga e le gore dilo di ka se mo tsamaele ka lenaneo ga e le gore ne e le head coach yalo mme ke sa dumela gore ditlhopha di teng mo PSL kgotsa bo NFD tse e le goreng ba ka dumela mo ena yalo gore ba ka mo tsaya ka mokatisi go yeng ko pele ke dumela gore le ene o tshwanela ke gore a simolole sengwe go na le nako nngwe mo e le goreng Mangethe wa ko AmaZulu le ena na na le tumela gore o ipatla yaka mo thusa mokatisi mme e le gore wa ipelaela mme go ra nonyana ko mongwe wa bakatisi ba e le gore ba tlhwatlhwa Helman Mkhelele ke dumela gore le ena o tla fitlha koo
1: ga itse ya motho ga ke re utlwe ka o Benji wena maikutlo a gago
2: sebidi ga ke tsebe ke nana gore Bramet o tla gopola monne mong wa lebitso la Joel Natalino Santana ke monna moditšhaba wa mo Brazil le montse fitileng ga pitso mosimane a ne a sebetsa le mokwetlisi Carlos Alberto Pereira itse ga a tsamaya Carlos Pereira kgetlho la pele ga a tloelela bokwetlisi kwano Aforika Borwa o la a kopa gore go hirwe motho e mong ya itseng ya ditswang Joel Santana ga yaka ya sebetsa kwano Aforika Borwa nako e nngwe go a sebetsa gore mokwetlisi a tswang a kenye e mong a re e nna ke ne ke nagana gore go kenye mokotiso ena e be ena e leng gore o tla ka moraka nakong tse ding ga e sebetse ebile re a tseba gore nako eo ga ne a bua ka mokotisi Herman Mtshelele dipampiri tsa gae di ne di soka di fitlha maemong a e leng gore a ka mo dumelela gore e be mokotiso wa Bafana Bafana ke senang bonnete ba gore gona jale ke a tseba ona ntse a sebetsa le mokgatlho wa Lesotho wa bolo ka moo ga ke tsebe gore na o sala a qeta na empa ke dumelelana le Bramete gore motlhomong mokotlisi Helmene ga a kaya a lo ikaga pele jalo ka gapitso mosimane a ile a tsamaya a ya ditlhopheng a ikaga a iketsetsa lebitso tlhopheng tsa bomamelodi Sundowns tsa Al Ahly motlhomong mokotlisi Helmene ga a kaya ditlhopheng kwano PSL motlhomong le naga tse mabapi bo Botswana bo Lesotho a ka nna gutlha ka tsatsi le leng a kena tlhopheng sa naga gape
1: bana beso ke le lebuile go lohle mme ke a dumela ma Afrika borwa ikutletse re tla tswantse re beile lihlo ena taba mme ka ha e so fitlhe pheletso ha re shebelleng re tswe re ntse re tla bola re buisana hape na kong e tlang ke lebuile go lohle Benjamin Leshuru le wena Matthew Zimpete
0: ke le kgile thata e se bile ke dumela gore le ba re tswe le bona ba tla itumela bosiko ba bona
1: ke le bua bana beso
8: Katiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi metsotsong ena e medi e setseng pele re le ba ho Lady Soski e dikela di makesene ke na go tlosiya matsong a mofuthu wa hae e re ke nke ba babedi re e kwale ena taba.
9: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Mamedi ke bone potso ya hao mona o ke bile ke kgoeletse o kopa gore re phethe dinomoro tsa habo ngwana yo re neng re buisana le ena pejana o lwethu mme ke tlaetsa jalo pele re phethela kwano bona mamedi maikutlo ao ke afe tabeng ena ya mokotlisi Helman Mtshelele dumela tle e tswile ntate ke bua le bang go kae ntate mofihle
10: Wapua ugani tu kemana tu untuk terus suka wapua ugani tu sela. Ucil untuk terus cerai negarakan tu adik ting. Mahal lu ke? Hau kena hari haluani. Hau pun lu kena kunci kang hamu baki. Wapun.
1: Bagai. Kau tanda.
10: Kunci tak betul lu kat sini.
1: Kau itu ramu tu kita buila hau lu Thank you. Esok sama handle mantu ngam Matthew Zile Benjamin. Jumela.
11: Apa yang sedih?
1: Kita ungkai sekarang laga.
11: Tsantsa.
1: Re tswile neso.
11: Nna me ke ratile Helman Mtshelele empa he ha pitso a ke na thata ba ha e ka nete. Ke a utlwa thwanga ba ro sa na le tsebo e ntle. Ke ile a bona ntana tsheke re mo shebelleng re bile re le le tshepa ka nete. La hore a tla tsama se ba fana ba fana hantle. Skool tsa rat.
1: Ke le buila ho lo tsa tsi.
11: Thank you sweet.
1: Thank you my darling. Mamedi wa o katela dumela. Mamedi Khotsa?
12: Bonjour Sibich.
1: Le rekai, re tlile le kae?
12: Re tlile ka ngwana mme.
1: Re tswile hlegaitse ya botho ke ba le mangwe kae?
12: O bua le motho sa ka mana ka o kini mama.
1: Ngwana se ngwana eso.
12: Ya ma le nana je ga nete ndate mthelo se le di tsema se le tsende ka nete. Lo re ngape ene ntse le motho se mo mana ntalte. So le ntse ke tsama la le mantsi nga bo ntate mona ha ba re. Le yena ha ka tswe le tlhopeng tsa bo haisana ka bo tlhopeng tse ding tsa hae mo. Ba tla kgona go ipabola ka magabane ha re tse bo bona ga ka nete o sebeditse a ka kgona go gutlela sehlopeng ha jole tsena ka nete ha na ka senda te pitso mo simane se hlopa ntho chance ga se be tsemo se bitswa ha ya te pitso e khateletse tsa tlis ka galla ka nna ka ngwe ga ga go la nna ga ga founa ga ga ka batla a thuso ke mama mama ntang ke mama
1: o e qatile ntate re le buila ho lo utla
12: ke le buile mma
1: Hai be khotsa mamedi re tloela mona o sane he re tla bola re tswela pele ka yona ina taba sentse re sheba letsa mafelo a beke mamedi e bang helwe na ona le kopo kgoeletso ya go thuswe ka ngwana ya le bang ditlhudisanong e ka ma boemong bana ha boemong ba batshaba romela email ho thabiso m8@sabcsport.co.za le ho litsiri ed@sabc.co.za le hona molefe ss@sabc.co.za kapa molefe ss@lesedifm.co.za nomoro tsa bolwe tumamedi ke 060 0605421793
13: Ifihle sa hane na go mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa motho o tshile wa rona e le munyaka ya ka jeno kgaolo ke ya dikete tse tharoma go lo supile le mashume a mararo na tefelo

0: fuld af havlæren pitte i sig. Se!
1: Amsizo, hawana.
2: Hey, Mathaba.
1: Ke wena motho.
2: Ke nna motho yo nana ke re kitla ke tlo bona mona mosebetsi ke bona ho haile hantle. Ha bo ntse go wa thewela. Ha bo ntse o etsa eng?
1: Amsizo. Ke bile lo ntlo ngwana nna ke bile nna ke go shapela mfana ka ntho tse mad nat nat nat nat.
2: Mathabiso. Batong. Ke sa kwana mabenkeleng ke ne ke lo reka di sheet tse ntsha. Ne ke batla go ngwana nna wa ka ha fihla. Go re a fihlele ntho e nngwe le e nngwe ka kamoreng ya hae e fetohile.
1: Ao msizo bana.
2: Bona ke sa mo rekela di sheets. Ha sa go bulela ke mo reketse le bethe e ntsha.
1: Ao sipati.
2: A ke re ke batla go pula ba bona ke ntse ke mo rata wena Thabiso.
1: Wa bana ke o thabetse. Go bona fela gore smile sa se ntle joang ha o thabile o sipati. Ah ke happy for wena sister. Yo.
2: Hey ke thabile ke nnete Thabiso. Ba sa ke nana hore ena yona. Ke qala. Jolo ka fani a dumetse kopo ya hore ngwane yo atle a re tshakele mafelo a manle a mang a beke ntlo. Ke nana hore o tla ba qetelle a dumetse hore a gotlele hae se Thabiso. Ba se ba ke na khotso ke ntweo. Ke batla ngwana a gotlele hae batswa ding ba hae lapeng a phile le rona se ka ntleng. Hm?
1: Msizo. Tsa wa rama. Tumile mo kopana ba.
3: Fela fela ntona ka ele happy. Ebile e bolokehile.
1: Ah, nna ke sharpo. Ntle ke sena gang gore na o dula kae.
2: O tlamehile o bue jalo Thabiso wa jale ha o so tswale ntse o le ngwana. Mohlang mohlang o nang le ngwana re tla bua nnete. Gona jale tjena a ko ntjwetsetle. Nna a utlwile ho hong mabapi le ntho. Ntho ke ntho e. Custody battle ya ntata o le modiedi. Hoba ho tholehile ene. Fane kore o thotse o itse tu ka taba ena ha e ama le o e ama o
1: senyaseso nna a ke tsebe nex gore le o bua le modiei fela
2: jang
1: ke sa bua le ena msizo ke kgone gore tsang kwatetse jalo ka ha le nna tse ke mo kwatetse o a ke tseyane gae ya mohlamoneng
2: o ha re bue mona he jale taba ya mpho ha se o sebele letho ka modiei le taba e o bona
1: Maxim Sizu, hai, nna le mpo re ikopanela Spaneng mona, jolo ka ditshulo
2: matena. E Thabiso, o tso reng?
1: Ee, mpo re ispanela, re ispanela e felela. Modio yena a re kopane, oha.
2: Ya, mehlo. Setswalle se fedile kapa ke eng?
1: Sizu, sa nkile kgefu, man, a tla kgefu utswa. Ke batla ho ithola, man. Antswa? Ee, ke tswile tabeng tsa time le modiei. Eish, ebile, aski simsizo bo bona ka red client ke tse dikene ke nna ke tlameke go tlela Spanish simsizo
2: simsizo
1: re tla bua ke tla o bona
2: mo ho lokile he ka kopana ntlong a tshwara go tlotsi lunch mona nka
1: bo bo fela bo mo tsitse ba tende fela ka mission tsa ka tshintse ke tlile
2: ho shapo ya
4: hai ho ba neng a robetse ka pele tshe ka jeno
5: ai nna ke nne tahe ke tsi o se be mwana no ona le matsatsi a hai nineng wa ithobatsa nineng o tlabeyalla batla nna ke mogobatse jabe ya
4: wa tsiba mo die kana go ngwentwe na ke trauma re bakela mwana trauma ntwena ya gore nna le wena re be rentse re mwapana ka pela mwana ai hantle wa bona jone mo yentse
5: ka re rentse re a ke rentse se go fela diqadiwe kwe nna ke le kile o buisana le wena ya ba wena o nketsa
4: ke koporo mfarele yes ke bone nna ebile ke a dumela gore ke ile ka fosa
5: ke go wena mona ke tshintshinyana fela e o leng gore o ka e korela o kore wa ba wa e bolaya wela
4: kwa o ka nnaganela jwalo
5: eya a ke re wena ke yone ntho e shebileng yone e nana ke ka o nne o ntse o nkosa kaka he le ha o ne o njaga wa tseba o ntatlhela ka ntle jalo ka e kare ke mokotla wa matlakala wa e utlwisisa mare ntho nkentseng yone
4: jetsa moneno a tsamaye modiei re tse bo buisana nna le wena
5: ntate o Thabiso ga o na letho le ke tlo le bua le wena nke le leqotha laka monna enwana e memo wa bitsa ke mo patela tšhelete ngata ebile bonnyane yena tšhe o ke ke wa kgona gore o mmeletsogo jalo ka yane wa motlhamoneno
4: o go totobetse gore ga etse mosebetsi wa yantle
5: hela
4: a ke re ke ikgutse kopong eo ke emisitse koso gore botswadi ka kotlolo

0: ebe wena a primary parent. Jwale ho baneng a ntse a le mo.
1: Ho bane ke o tshaba e bile ha ke o tshepe.
0: Ga mantswa mantwa le sele security.
1: Eh ya le jwale. Hm? Wena le o sisi pati. Kore le etsa ntho le ratang ho di mahlo yana. Ba tsela ntho ntina ka o fitise kore o fihlile mona ho nna o tla. Are wena o kopa ngwana. He he letsatsi la ha o latswalo ho a tsha wa tima. Nna jwa ka sephoqo. Ka dumela wa tsela. Ho bane ke ne ke batla ho thabisa mang wena. He? Ai aba boela yena ka boena ba hae ang hapeletsa hore ke tle le motho moketeng wa hao. Ha se ke tlile le motho ya ba ena wetsa. Wa thola ikare ha se yena aneng are ke tle le motho ebe nna nna mo die ka rwa kuha ke a shapua ke a ntse na ka ofela kore le re mari ka segithisa ke bana ko nna ne ke ke boloka segithisa ha wa se ba baby daddy ya ka ke ke le ka ho
0: se segithisa ka mo die ke kopa ro tsa meise motho eno le ke a kopa ke batla ho bontsha ka mo ke tsholang ka teng o re segithisa ka se tsholang
1: tato tabiso o yentse ngwana ka ntle mme taba eo ile ya thefula serithi sa hao ka monana ke oto le kamano ya hao le yena jwale nna ke ne ke etsa karolo ya ka ya ho tuma mollonyana onana because ke a tseba batho ba busy ka ntle ba bua ba re hehe nna le wena ra ikutswa hehe nna le wena hwa tsha wa dina jwale he nna ke ne ke leka ka matla hore ke thibele ntho ena kaofela o kile ya bona batho ba kgawane le o nahana go na le ntho pakeng tsa ka mona empa ho na le hore o tle ho nna wa tseba keng o mpotse hantle yo ya ba wena wa tsa keng o chesa face ha o sa chese face ke ha o nkenya mangolo a khoto wa tsa keng ha ka kerekere ke shebeletse ka e le wena o ntshware ka diwashing o tseba
0: yo
1: o bona ha ke nahane hore ke la ka sala ke rohile metopa
0: ke a utlwa ntho e buang video eo hobaneng o e phatlaladitse modiei haeba o no boloka seriti sa ka ke batla go tseba
1: o le gona jale seno o santsene mo tswela pele ore ke nna ka mora ore ko o tlhalosetse gore ga se nna
0: ke mang
1: re ko jotsege wa bona yane yo o robalang pele gae o shega mosamole e leng ausise pati ke yena motho a tlhophisitseng party ya gago a kere le camera man o hiriwe ke mang a kere ke ena nna ke ne ke mo ete fela ya sa thetsang le phone wa tsaba ha ke gona le hore nka thetsa phone bane ke ha so ntse o yetsa fela wa tsaba keng o nraka ka dieta wena sheba ke kopa go sheba o nshebisise hantle ha ke sega sa hao ntate wa thabiso ha ke sega sa hao e sale nna ke le lehlakongwe la hao fela kae o tla mpona jwa ke le mang
0: jwale o batla go mpolella gore ke mesebetsi ya seipati e kaofela man butle.
1: Ke kopa o etse go bua ke ya hao.
0: Tsalo kala ye mo mo die. Wa bona disinformation o tla nka yona jwale. E etsa gore ka nnete ke shebe se ipati ka leso le leng. Camera man o ila hiwa ke yena se ipati. Ka mantswa mang wena ha o na mokileng wa bua le camera man.
1: Ke bua eng? Ke le mang?
0: Ke le ka o fela ha ke tse seng
1: se go re ke a hema fela ke hlaisa nko hantle ya ba sentse le ntla tlapa le morao
0: ba ke ne ke tla etsang
1: o no ke tsa wena sa mpotsi
0: ei
1: ba ke nana go tsena ka o fela ke ne ke di etsa go bane ke nana go nna le wena ra utlwana empa a tsake ke kopa go bona le
0: No, right. What's back in? I will investigate further. Hobane, this is new information. I can't wait for my man. I can't wait for my man. All right,
1: all
0: right. Shop, shop.

ena go di ke a botshaba ke a bo hahlaudi ke ya nbeleng hore re ya khaba ga setso le ditloaelo sa rona re le ma Afrika Borwa re pepese di baka sori go tlan se fuba ka tsona kwa no Afrika Borwa ba keng sa ho hela ba eti ho nonya ba eti ho re batle batle ha mo ho le ho hela ba tsetedi ba tle ba se boga re ntudi nga tla ho se tsalang kwa no Afrika Borwa so ba ka setelang ho tsona fela he wa so ke ne ke se ke ya o ka mo ke ne go mo hela ka teng kwa no se bele sengwe ga tshwenye le sedi ke bile ha ho le se bidimo le fe ona sa male khaitsi ya ka thabisa motlong ke aiso tafela ye bo hlahi se ba tsa dipapadi ha go bile re tena le bona hape ho sane ba kentse ho ra ya bo supa le ya bobedi ene na go ke ho re na lona re iketle re qhanolle re je se totokalere.

and what depends on ratung a holo sa Lennon Richie or Stuck on You. Sebele singa ratung a yale sedi. Mabedi shiba meso soke ma shume ama bedi le mesi meraro. Pila kena horenga ya aborobong. Kila bune beking la kalibiso kiti kele di magazine. Ebango sa tswa kena di mela weso. Nalo na kemeso alo fitala horenga ya le shume le meso emedi. Kajeno kode na hudimo ya lwezi. Eto la mazati ya mararo. Selo mo ke sa o di mo sa diketetse pedi mashume a mabedi a nangale meso e tsheletseng ka hona he e bangwe ke tika la haola tsalo le tsatsi ka jeno happy birthday khabu khabu ma tlhona lo ke eno o ke tike o hola ha monnate o bone setting a seng a tsangata e mo dipina tse ke leng ka onkela tsona ke ya Millie Jackson are loving arms ka bona ka onkela Maxwell are lifetime e bangwe sa tsaka na weso o letseleng o lapeng o le mosebetsing. Ah, hopola re tente go ka hanong tsa X, Facebook le Instagram at Lady FM at Lady Soski. Me a dinga tsa holo tsa go tsoretseng tsona ka tshedu. Ne wa tsaba hanga tsa rabense re kana ka hore ebe ya ho beke e bile jwang. La holo tsa tsela la bone e bile le jwang. Ha holo jwang e bile rena re amohela se hla se se tshare amohela kgwedi entsha. Hanga tsa na go ena selemo ke mane mo o bangela mafulufulu a matsha o ba le mokoka o motsha. Go bane o qala sehla se se sa kgwedi entsha. A ke se bona yetsa halala nna ke le monna ya hore rona ke beke entsha ke kgwedi entsha ke sehla se se tsha ke kotara entsha selemong. Ho nna tabe hore ke mathwaso a ho hong ho itseng. Ho bolela hore ha a se sa nsebeletsang beking e fitileng se sa nsebeletsang kgweding e fitileng ke na le bogone ba hore nka tsa dintho ka tsela e fapaneng. Fela he e nngwe e ke boneng e tlhaeletse ka setlhong aholo ke tsela eo re boneng re thwasa ha sehla sena sa se se sa se re leng ho sona. Ha le kgale. Kore le mo ke leng teng mona kelellong ya ka le maikutlong a ka ke na le mathetetso. Ha ho le jwang ke bone se dintsha dintho tse e leng tsa etsagala dibakeng tse fapaneng ekhono Afrika Borwa ka bona ka profenseng ya Gauteng dibakeng tse fapaneng ho se dinge sa diprofense tshela e se dibaka kaofela mo re neng re bona batho ba baholo ba hlekefetswa le bitsong la ho amohela sehla se setjha. Ho na le di-video le hana ba le tjena se ntseng di tletse-tletse marangrang mona se bontshang seno. Mitiketso kapa ke diketso tse e leng hore re di tshwela ka mathe ka hohle-hohle ha di kgatlhise le ho kgatlhisa. Taba ya ho amohela sehla se setjha sena se re leng ho sona se ntho e fihlang le ya hore ho ne ho tshelwana ka metsi le dilemong tse e fetileng. Fela seo re se boneng bekeng e hohang se hlabisa dihlong ebile se a nyontsha. Fela he ha ga tsohle tse re boneng di etsagala he go na le tse ding hape tse etsatsing dipolitiking dipapading se di ka dikoeng sa boithabiso ga ke tsebe bona wena keng seo se tlhokometseng se e leng sa e baka setlotlolong a ko tsebile molaetsa wa gao di gokaganong tsa rona tse fapaneng X, Facebook, Instagram at Lady FM at Lady Soski wena ya gao beke ebile e jwang 079-758-5066 079-758-5066 and that's it, Senobo Nyamahala, yeah, 086-000-3084.

0: Sebeletse ga ratanga le sedi mabedi se bemetse so ya ha mallao ho ba ele shume pele re kana ho renga ya a ya boropong hashtag remoho ka labone beke ke le bese me license ke kena hletsa la pelo sibila wa ha o tlo ka hanong tsa rona tse fapaneng X Facebook Instagram @ladies sadie fm @ladies soski tsibela le ka mokgwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 nka kholo e molomong wa batho ana ba le tsena ke mathoso a se hlasena se setsha mo ho boneng bana ba tsela batho ba baholo ka metsi metsi ba bana fela le batho ba baholo ba tsela batho ba baholo ka metsi ha re ke se riatla
1: Bete ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Sheep Select Whiskey ka $179.99. Le 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo
0: ba le tshebetso se ke re bong pele re kana ho renga a ya bo bong alright dingane tsotetsi ore a dikile dia rona ke bona ka qwaqwa thaba di mahlo ha re ba pale ka metsi a re ka mo ka thaba di mahlo ha re ba pale ka metsi ho hang ho bana ra ga se di beng a ho tloma selemo sa 2014 jwale rona gene re maketse re hele hona le batho ba le tsone lo ho lokane te metsi a magale a ho rona re sina ngona a ke se bona wena a ho ya ho beke e bile jwang la ha o le sa se e bile le jwang ke e fentla e bile nka se tlhohlolo nga ga tsohle se se le detsa hala khono Africa borwa re tetse re letsetse hlene mo gonye mahala ya 086 3003084 086 3003084 ke no mara mahala mo ka ntshwara ntseng re se le FM di bela hai dimela
4: le ka mami
0: ke a phela o phese hantle so
4: ke ho tsamaya le metsi ga ke tena ga ke mahlo
0: eh wa tsiba ho ka mo phokoletsa fela sa le moya sa ho ka ba wa se tima ha o tla titela le tsatsene
4: a mana tsiana sa nyane e wa tsiba ke ba me ke ta dina bana ba tsela ntani ka ne nna ha ke a ke ka tswa ke ba pala le bana ga ba phoka ho amo potawe yo ndan ka isa vela
0: ke ona han
4: ala ala ke mo tsai ke ga tsena
0: nda te ko hlomphile le se FM divela hai
5: hai city pie o sapo jam pe
0: o ha loka jo ngatela pele yake
5: o sapo la wa tswa ko jetse na ntwe ka nneke ka se tlhohlolong honna Hona le video maganga mona ya mwana sekolo.
0: Eh.
5: Mwana ena wa sekolo la sepatichere ka mwana ntse tsa ene. Wa tsela ke gata hona le motho ya nene a tsabua nga holo he ka pitoki ka mo a ikopanya le mwana ena o lo mokenya tseleng.
0: Boi, o lo mokenya hantle mona ma gelu le nte.
5: O wa e bona ta.
0: Hela.
5: Ntate yo ke gatile experiment teno ya hore aba ke mwanene aba mo thole o mufumane
0: eh
5: yalo o lo mo kobolla sekolong sene sa haisena sa ditlokotse
0: ah ke video e sa se di thohela mpa le ho hang ha se se di thohela video e
5: mona ha ka ba ga ithabela jole ka nnete ke rata bana le bana ba sekolo bana ba sekolo ke ge ba e bone ba bona na ho itsala ke rata ho bana ba iphuthe
6: E mena metso pele re kana horeng e borobong.

0: tsena tsa hora ya borbon di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi ho renyane ya le show mesuski
1: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
2: Mamadi metsotsuke ya mehlano re furaletse hora ya borobong ke lebohile haholo ga etsedi ka Kenny Modupi ka taba seno re tabola ka tjana le wena hape horeng ya ho qetela tshebeletso ke rateng lesedi ke labone bekeng e bongosa tsa kena dibela weso nna ke dikeledi mageseni mme ko amohela tjena mokgatlhelong ona bobedi wa re mmoho mohe jole ka ha e le kgwedi ya lwetse e le kgwedi ya botjhaba je ka jeno bosung bona re tlo tsepamisa maikutlo ntlheng ya ditokelo le meetlo re shebile bohlokwa ba tsona bophelong ba rona le setšhabeng ka kakaretso jole re buisana le setsebi ditabeng sa botjhaba le moetlo ke mongahadi Tshwane Molala mme ke sentse ko mema hohle mo momentseng ena tshebeletso o letseng hore le wena o ka ba karolo ya ena pisano ka go kamoele ka pina monate tlang ka serenate ba re sondela e tselese metsotso le sekoto re furaletse hora ya borobong dumela

0: ka jalo le na re bua ka taba e tlokolosi haholo haholo jwang ebile re le mathwasong a setlha sena se setšha kgweding ena ya loetse kgwedi ya botšhaba mo e re lokelang gore re lekole morago re lekole ka moo re tlwaetseng go etsa dintho ka teng mme re di latla motsong kwana fela ga re bua ka meetlo le ditokelo jalo ka ntlha e ka setlhotlholong puisanong ya rona bosong bona re bua ka eng ntate molalapi le re ka teba
1: dikgomo mme le kereke ke boka dikgomo botsing ba kajeno ke dumedisa le momamedi wa lesedi FM o se mo a leng teng ga re bua ka meetlo ga re etsa re akaretsa taba eno ya meetlo gore na moetlo ke eng go motho kwa ngwana wa mo Aforika o se mo a leng teng meetlo ke botho ka motho go motho wa mo Aforika di le dintho tsena di latsa fetoa mane ka bo 18 mane ga batho bana ba boduka thati ba fitlha ka gage go lefatshe lena la rona e ne ntse re na le botho ba rona ga borapedi ba rona ba setšhaba le moetlo ka nako eno mme moetlo ke ntho nngwe di e nngwe e eng mothong eno wa ngwana mo Aforika ga e sale ntse le borapedi ba rona jalo go fitlhelela gona jale le a e ba dintho tse ngata tsena di a re ama empaneng boetlo ga e sale ntse le botho ba motho go motho jale ka gona batho ba bangata ga ila ba gatwa ke efiso la motseng ya ba bankwa ke dintho tsena tsa boduka thate ya ba ise ba fetola dintho tsa bona tse ngata se ba re gona ga re dumele nthong eeng ga re dumele ntho meeting empa ga o sheba dintho tseno ka ofela ke botho ba motho ke bowena o keke wa tlogalela bowena le ga o ka thopula yang dikgomo mme dikei ke momamedi wa lesedi FM
0: ke le buile agolo ntate molala ke thabela taba ya gore le wena ga o tlhalose gona ditokelo le meetlo gona seno o se bolela eng ka bobedi ba tsona gorena ke eng le gona o ananela taba ya gore dinako di a fetoga dilemo di ntse di palamana ga re se re etla morago dilemongwe tse e leng wa ditlotsa tseno tse e fetileng le moo re seng re le teng gana bale jena re kare karolo ya meetlo ke efe phetogong ya setšhaba dilemong tseo re seng re le tsona ga jale
1: ntho e ratang e re agotse gagolo e ratang e re tlositse gagolo meetlong ya rona ga re futlhela morago ganyanyana e tla sheba ditabeng tsa gore moetlo wa rona na gono o sebetsa jwang e le moetlo wa setšhaba ka o fela ka kakaretso batho ba rona ga ba fitlha mo nanageng ya rona ka nako eno ba fumana e etsa meetlo ya rona ga ile ba fumana ke tla etsa motlhaba mo kutsanyane ga ile ba fumana gore batho bana ba maaforika gagolo ga ba ka sebedisa moetlo ona wa bona ba seke ba etsa dintho tse itseng tse amanang le moetlo wa bona ba sebedisa diphokolo tse itseng ba ba maatla gagolo mme re sika gore na re ka ba fetola jwang dikelelong tseno tsa bona kale ga o teba taba eno a keteya motlhala e batho ba bangata ba o tsebang ka mona ka foreisetata gagolo ka nageng ena ya bo aelane ka mona le foreisetata le gauteng dibakeng tse ngata tse e leng gore maaforika a rona a teng ana lwane ka ile ba amuwa mo ntata mogolo wa rona mane ba ke ba amuwa phokolo e bitsang pudi e le gobane ba bone gore batho bana ga ba ka sebedisa pudi ba ba maatla gagolo ditabeng tsena tsa bona tsa moetlo ya ba ya tlhotswa motlhotlho ba sebedise nku e leng gore batho ba morago ona e re tselang ona ana lwane ba nagana gore ga ba etsa moetlo ka nku e ba ba netsile go feta jale ga ba sheba ba fumana gore dintho ntse di kwala nako ya pele mme ntho eno e la etsa gore batho ba bangata ba fokalele meetlo ya bona ka baka la go latela ditumelo tse itseng mme ka dino na ga re boika ditumelo tseno fela re mpa re bua ka moetlo fela ke le ntho tse ngata tse di a tsage ama go fitlheletse moragong ga o tena e leng mo tse re phela le ka gara dintho tsena tsa masadi tse re amang gagolo empaneng moetlo wa motho ona ga go fetoe gobane ntho tse ka reng bo kgweetsa bo go dipitsa bo koruetso dintho tseno ka o fela ga e sale dintse di etsa mme di batsa setlowa ke taba ena ya gore ebe dipetlele tse di ka teng gotlhe motho a pepele sepetlele mme o fetela sepetlele gono ga boetlo ga re amoa go rona gape gobane ngwana ga a na petelwa mogogong mane meseng ya pelepele ga ngwana a na petelwa mogogong ebe ere ngwana a jalo leseya leno ga leketsa go sa e sale go tsasa ka madingwadingwana kumo ba le mme a kgethedin e re tsebang mesebetsi ya ye metle ka gara motse ka mono ke ba go tlaya a fitlhe a kae ngwane eno motogo a nka le ditshidararo a tsa dikobong a seo sa pele go tlapa a tsa dikobong le ntate ile gore go etsa tsamaeto wa gore motho yeo ga e bang ba ka karaba re mono le lapeng le ba tlo bona motsetsi ba tlo tla rata ba thusa metsi ba thusa motoo ba thusa repiriseng motsetsi mono ba thusa dijo ba tekela ama ngwana eno a jwalo mme ngwana a jwalo jalo ka ga metse ngwana le ngwana le a fua gana jwale sente e batla motho a metsetsi nyetle gore a tse ngwana eno e le gore ngwana eno ga a gola a gole a na le metsetsi e tshwanang le ya motho eno a tla ba mofie e le gobane basotho ba ile ba tlapa maele a ne a reng tshebe e felelwa godima e nngwe ga re tla seja tatimane ba re if you wanna be the best you must learn from the best jale ke taba eno ya gore ga e sale meetso ya gona e le meetso ya gona ntse e le jalo ke ya setuale ga o ka teng le ga e ba e ka angwa ke dintho tse itseng empaneng go na le dintho tse re sa tlamehang go di tsenalela gohang gobane ga o sheba lefatshe la gona gana jale tina bana ba se ba tsuyetsa gore ko gobane ba tlaela dipetlele mane ga a fitlha gae mane go fitlha tsaya tsotse ke tlala e mengata ya batho a leng gore ga ba loka gogang mme ngwane eno o sa gona ke sa tsebeng ka tlhogong ke sa tsebeng ka maoto ke bona se le motho a ikelang kona fela ke sa tsebenang go itsala jwa gobane ngwana o ne a bitswa ebe a tlaga a bitswa ga a tsantse a saie a boele a lo mora gape mme motho a sa lomolwang ke bopaki ja gore o keke wa fitlela lwala o sa bolomola ka tomoso e keke ya ba jwalang teng e tlotla e ba tlentlenyana e tlotla e ba tlaga dikgomo nna ditei le momamedi wa lesedi fm
0: ke le bula golo ntate molala mo badi shebe metsotso e hahamalela go e baele shebelebetse robong le sekoto re furaletse hora ya borobong o ntse mametse thabeletso ya lesedi ka labone bekeng mme ga jole re se go tloneng sa dithuto tsa selegae re ntse re buisana le motho ya rona bosimo bona setsibi tabeng sa meetlo ke ntate Tshwane Molala re re ke ise ga re gotla re tswela pele
2: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau ke kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Pitiki le konutu le khotse ya basadi kufa yo tlisetsa pitiki ka le masume a mabedi le metsi tsiletseng go di yona ena ya lwetse selemo sa 2026 ho tlwa ka hora le shumelo mo so le mong ho seng ho fihlela tsola ne tshwara ha ngwana tshaba tsena so hlebetse hala ka maneka Old Grace Convention Center perenye tso singanga ta Bloemfontein me re tlhabiswa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane ipupeng bomme malefa Dr. Madikwena motseng ntswaki oh god re a khufa sela ka pidiki
3: lesedi FM ke molelo mo go bo wa puo ya Sesotho.

0: ke molelwa ga so etli samposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto nna bona la bophelo ba katlego
1: a bo sebele sa lesedi ke molelwa ke motsodi wa ha wa sebele me bosimbo na hese go tlanetsa bona sa dithuto tsa sele haere tshwereta ma ya ditokelo le moetlo re buisana le motho rona bosimbo na ke mongha ditshwane molala ke setsebi ho tsa botshaba a le moetlo re bua ka botlhokwa wa moetlo nako ena e o re phelang ho yona jwale e bang lwene o ka rata ho ba ka rolo ena puisano ho ka re lesetsa no mongwe mahala ya 086 3003084 086 3003084 ka pao tlotse bile molaetsa wa hao ka mokgwa wa WhatsApp no mongwe ya 079 758 5066 mme ho tsa ho bona ke batla ho tlo rona ho wena meetlo e bohlokwa ho le ho kae ho wena ha ho le jwa na go ntse na tsa re phelang ho tsona mong ha di molala ke botse go wa mohela hle gore mmoho kwa ne sebeletseng le sedi
2: ke komo na di ke le tsimo ba ga jeno le mo maneli wa le sedi FM
1: a ke le bo hanta
2: ke ya so hanga e ya ke mo ya so hanga ka mo kopa ba ti ho hona ke go re le ha e ba ba tswa ka o khoya impa ha o ye di ke tsana ba ha o me bana ba ite di ke mo ya to a se hanga ka e ba mba na ba o ka bona mba fetolwa ke go re ba tsela tsa ke tsing a tsela le bo mang me tsale a bona ba ro e go re malapa ha o finyana le bona ke ba tswa a tba mana ha e di ke mo ya to o ka mmona go le ha e ba di tsotse ntse di ka mo ama tsela ka ba ka ba e be yena ya bona e di tswa mo ya to o ka bona mana a jwa ro a ntse a na le bitsago a ntse a na le tlhompo yeno go bana mo ya to ka bo bona o mwana ka go motho a o itse ke o tisa go itse go bomo e ka ho o tla tsola gore hanga ka a mwana a se a se di tiri a se a sala o le ho ha o kwe a batho ba go ba ba bua go ne ngwa na mo ba le bang o kwe ba re wa ne mo tana a le la le se ko ino o tana a le la mieto ha i bona le ntse a sa itse tswa pele go ba le ntse no ha sa itse wa ne ngwa rwa e fetola kenelo ya mwana rwa e mo ka bona ene mwana a dinwe sentsela asa tsebe mo tsela a se go bana se se tsa o dimo mana a o re go bana se tsana se a se tsa o dimo yana se ba ka metsi e go dimo ra ba o le e le bona re so go tsa itsang ne a re go kela ke ntse re di tsira ha o di tsira motho o ka go di tsira go jwa la mane o go sa bo o mo ga thola mane ne o sa bo lo mo le ka tumuso e ne pa e ke mo ke ba dira jwa la bomo mo ke ke ba itsa le go ba ra ne le re di tsira go botla phukuma makwela o mo go kharana kwa simane o bontse go re bolomile ile ne ga bolomile ile jwa go o tsebe go bo supitse ne ga ba bo supitseng ke ba bo ba bo ali bomo a go re la a o ka gore o tsela ka metsi o wa botlhaga mono o tla nne botsane ntse go re hari ba ne go motho o jwa lo fela ha mo ka ile ile tsa ne to ya ha e ka tsotelo yino a go tsa ri go tsa tsa ha e a go huetsa a bipisa a boetse a beelwa mo kudeng ka mokgwa wa kogoetse jwa gogane go beelela kuge ngwane le gona a ngwana a beelelwa kudeng ke ntse batho ba bangwe bantse ba etse ba ana ba yone ngwana a beelelwa kudeng o ka utlwa ga ngwana a monyanyana a keta go mobeya mono kudeng ebe go twe e lesodukile mme ntho eno e sentse e le galemero e re e ruta ngwane eno dilemontsane tsa go kala wa bophelo wa gae e sentse ga mo ruta gore dintho tse dingwe ga a tlameya go di etsa mme ke galemero e sentse mo kenya pereng gore ke go tsatsa ga a galengwelwa a sebe go galengwela ke moeto wa gona ono kadi ga bana ba saka ba etsetsa dintho tseno tsa bo kogoetso tsa bo go beelelwa kuleng tsa bogo lomolwa ka mokgwa ono wa lelomolo la gona o ya ka malapa go fatsana rwaro fela go na le moeto o re akaretsang kao fela ntho tseno tsa kogoetso ke moeto o re akaretsang kao fela ntho tseno tsa go boipisa tsa bokogoso tsa o etsang ke ntho tse ke ri akaretsang kao fela gobane di etswa le go nne le le leng ga le rena o motaung o motsweneng o motlokwa o mokae di etswa e le gona kao fela re le setšhaba sa
1: gone
2: mme ntho tseno di tlisa galemero di tlisa le kelelo e podileng ngwaneng le gomo mme dikeledi le momamedi wa lesedi fm.
1: Ndate Mlala, ke thabile ho le hore o kene ka botibo tabeng ya tshusubetso e meetlo e nang le yona ke lelong le maikutlong a motho ka montjena le selopeleng ya hae ya bophelo ha ntse a hola. Fela a kore sebe rona, ke se re bua ka rona batswadi ba dilemong tsena tsa rona hana ba letsena, basadi ba leng hore e sa le ba batjha ba nang le tsela eo ba bonang dintho ka tsela e fapaneng e kopaneng le taba sa ho etsa dintho ka tsela ya mahlale. Nna re ka re meetlo hona le hona hore e nne e fetohe ha dilemo di ntse di palamana jwalo, kapa ra lokela le hore re nne re tswakanye le eng, kapa re se re fetole sena se re se sa ka tsela ya selemong sena papisong le lemong tse mashome mararo a fetileng. Na hona le hona hore meetlo e ka fetoha ha dilemo di ntse di tswela pele, Ntate Molala?
2: Meetlo e ka fetoha ha dilemo ntse di tswela pele, fela ha e na fetoha ho e leng hore e ke ya re lebatsa mo re tswang teng. Meetlo e fetolwa ke batho ka bo bona. Ha ke ke ya motlala, ha motho a tlameha ho bopiswa a tlotse ka letsopi a beye setisana seno sa nkumono ha imme a itsetse sa ngwane wa hae wa matsilo. Batho ba se ba re nna ga ke na go tsamaya ka maoto ke tlositse letsopi ke le wang ke ntlhela batho ke etsang. Letsopi ga ona motho a nneng kgang, o nkgang ke mafura a kopanyang letsopi. Letsopi a le ntse ke mo butsela go jwalo, empa bothata ko wena o re kopantsetsa mafura a feng. Mme ntho tse dingwe tse jalo kaofela, a ke tlela tabeng eno ya rona diphetogo tsa gana jwale di ka re amarang. Motlhala o gaufinyana ke leng ngwana o ne a etsetswa kohuetso ka mogame wa dikgomo gobane go ne o gama wa dikgomo ka nako eno. Empa gana jwale a re fela ke se re na dintho tse ka reng bo dikoloi, bo diterene, bo sefofane, bo sekepe. Ga e ba go phela o go nang le dikoloi, gana ga a kala go tlhaga a kala go bona o tla etsetswang kohuetso ka kgwedi a bontshe ngwedi sebakeng sa legodimo. Ga ka ka bontsha ntse tseno ke le gore go tsane ge ntse re tla ka tsona ka manane jalo, ge ka moetsetsa kohuetso gape gobane ga re tsana dikgomo tse gama, ga re tsana mogami wa dikgomo, ge ka moetsetsa kohuetso ka koloi go mo gotsa gore ntsena ke koloi a e tlhomphe. Eseng bana ba e reng ga koloi ka o bone ba bapalela ka peleng ke dimo tsa ike o ne o sa tlhokagane. Empaneng ngwana wa jalo ga e naba o etseditse kohuetso ka mpheno kohuetso go tlhompisa yona le go tsane gore a bona mpheno a e tlhompe. Ke moetlo wa rona ono ntse o amana le diphetogo tse re leng go tsona a malwale, ntle re mokoguetsa. Go mokoguetsa gono go gore a boele a tlhompe mpheno, a tlhompise mpheno, a re na dintho tse ka reng bo tsena tse di bapala ditshwantsho tseno dikerese tse le ka tlhong tsa mono, wa mo ruta wa mokoguetsa. Ke karolo ya kohuetso ya dilemong tsena tsa morago gobane ga re sa sebedisa dintho tsane tse moragogago tseneng tse re na le tsona pele. Ke nnete metseng e meng kapo magaeng kwana di ntse di le teng, empaneng bogolo ba setse di le teng gana jwale ke tsena tse tsere sebetsa ka tsona. Motlhala yona kgomo eno mogala ono wa letsong, ga ngwana a kala a go bona gore ke nako ya gore o mokoguetse o a mo bjetsa gore ntho ena ke founu, o tla bona ngwane ele a tshwara kgomo eno o tla e tshwara ka mokgwa wa o e tlhompa, e seng ngwaeng ya purena fela a qeteletse a sentse taba tsago tsa botlhokwa ka mono kapo fa o senyeditse founu. E ntse e le karolo ya kohuetso eno. Mme ntse bontsha gore re ntse re le moetlong wa rona le ga tsela diphetogo di tse re di re ama, tsena re ntse re ipapisitse le moetlo wa rona mme re ntse re etsa se re tlhokang gore re fetse. Nkane ya gore ngwana a seka ja a eme monyako, bana ba batlo etse ba ja ba eme ga o moketsa ona o ka e tsalaka. Ntho tseanono di ntse di re ama lana lwa lobane ga o sheba ka lefapheng lena la rona, motho o tla batla go gona monare ke sa tswa nyala gaufinyana ke na le dikgwedi dinyetse. Empaneng ntho e tsagalang ke gore masiu a mangwe a mangwe pula e ana dikobo di a anewa mane gotseng gobane ga a ya mane mo a yang teng a sa isa ka mokgwa gore o tsewa dikgobe mane lekateng gobane motho a motlha a sa tswanyana ga a sa motho o itsa lekateng. Se ga e ba o rekile flete kapo o rekile ntlo mane e tlamela e o etsetswa moetlo ono wa dikgobe e dikgobe o tlilelwa taba eno ya gore ga e ba mosankana kapo mogetsana o ka nna a etsa diphoso go boetsaneng ba gae ebe go tibela gore ga ba tsebanyalane batho bano ebe pula e tlaa ka nako yane ya bosigo ebe dikobo di tla tsoa di le metsi mono pula e nene. Ntho tseanongwe di ntse di tibelwa le gana jwale di ntse di etswa gana jwale ga se ntho tse mese, empa batho ka baka la ditumelo tsa bona ba se ba bona ka ke ntho e ntsi. Ga e ba o sa ithate o keke wa rata motho yo mongwe o sa ithate o tlameha o kala o ithata pele, mme moetlo ko go ithata wa gago ke seriti sa gago ke bo wena ka mogo o leng ka teng, mme o keke wa fetola ntho eno le ga o ka iphapanyetsa yona ga o e fetola ditlamorago tsa teng o di bona gang gang.
1: Ke bojwang ke bofe ntate a re le re phethela puisano ya rona bosumbo.
2: Bokamoso ba meetlo ya rona ke gore dintho tse dingwe ga re seke ra gankwa ke batho ba bangwe gore na batho ba re a re etsetseng bana menyetlo ya rona bana ba gamalo a re gobane ka nako eno basadi ba rona ba ila bang kwa ke ditso la moteng ba bae ba tlekeletse ba kunetse dintho tsa bona ba dibisa moteng mona ga se gotleleng meetong ya rona le fa e ba re sa etse ka opera fela mono mo re emiteng go tla ko go bobeteng go tla fumana re na le setšhaba se laole yang re na le setšhaba se ga lemele yang re na le bana ba utlwisitsang gore na phapang ya motho wa mogolo le ya monyane ke afeng phapang ya dintho tse se besitsang gona jale ke difeng gobane gobane ngwana ga a dila kogoetsa bonnete dintho tseno o di tseba a tsale kelelelong yane e nyanyana mme o gola ka tsona a tseba a bile a na le tlhompho ya ntho ye nngwe le nngwe ntho ye nngwe le nngwe go e tshwara le go e atamela ka mokgwa wa tlhompho dikgomo mme dikeledi le momamedi wa lesedi fela
1: Ntate Tshwane Molala dikgomo tle re le buile gagolo ka nako ya gago re le buile gagolo ka ka tlhagiso leseding e o go fileng yona ka tsebo ya gago ebile o go tlhalosetsa ka tsela e e tsepameng ebile e tlhagile ya meetlo le ditokelo le go go botlhokwa go le go kae gore re seka ba re lebala mo re tswang teng ntate re le bogatlhe ba le bosi bo botle o fela re tsena gape nakong e e tlang dikgomo ntate Molala
2: dikgomo nna dikeledi le momamedi wa lesedi ya fm a ebe maloda a ebe kamako letsedi le ganyetse basotho
1: a simo he abadi e ho ene le setsebe ditabeng tsa botshaba le meetlo ntate Tshwane Molala gane re shebile taba ya meetlo le ditokelo hopola he hore lena lena ne ho la busibona ono le tlisa ditswe ka mototlo ke SABC education enriching minds and enriching lives me mohlophisi wa lona ke kananelo motlohi e bang o karata o ka fumana dinthlatsa gatiswa lena ne o la ka jeno busibona le amanga fitileng o ka letsetsa masegame mita masao ho
3: 051 503 322 4 051 503 322 4 Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

tlanga Kaifa Semenya se beletseng ra tshwenga ya lesedi ore nomalanga. Abadi han tlo ba tlhora ke a le shome me di tabatsena sa o qetela sa lesatsi ga di balwa ke Kenny Modupi.

Aul mogati wa ditshwantshiso wa difilimi o tla gopola ena pina ho sa ho engwe ya difilimi sa Tyler Perry Good Deeds. Ke ngwe dipina tse o ka di utlwang hona filiming eno fela hedne konketsi yona bosimbona Monica Samale 112 ka ditshebeletsong ya ratenga lesedi. Pele bone ka nkela se she a re a baby this evening. Se ba metso se ke re se bele metse me ga re fogeletse ho ra ya le shome. Dibela weso ba metse se bele tswe ratenga ya lesedi ka la bone beke. O re tsileng ngwana na ke dikele di magazine na rena re meswa le o fitlhela ho ranyane ya le shumele metso e medi e ba mo letseleng ka nna hantle hleka ke le hloko ke hlokometse hore boholo ba dibaka ka mona ka province ya Free State le ho di mo le go tsepula ka mona ka Johannesburg ka province ya Gauteng Pretoria ka mona ka bo Soweto e ntse re fara fara mona le mane ha ke se bona wena mo le

0: ha ke sheba monna yo o sengwe le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona moo ke ya o beya ka gara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano ko o reng ha ke se o be malalalaotswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa ka ofela ga yona ka African Time. Reka castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fatse go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: a kidi kidi kidi kidi kidi a mmeje ka mo ga mafikeng ga mafikeng ga mana ha ha ona next ona pula ke mo ya fela ka mona ga mafikeng ga mana a mo metse ka 19.3 ka mo mafikeng ga mana ke pa ka mo tabola ha se mane le so thule ri be tlhakeng ha mmako ha mo kana mikia tata tata no mi
3: masoso a tsebeletse na le sedi ke mametse ke le mo ha ke mo mpane ke na le sedi FM ke ba metse ka 88.4 matibelo le ya nyami trend. Thank you masoso.

0: ladies, ke dumela ke se bua le ballo ka pepena ga ka mona. Ga itse di ya bashanyana ba bane. Ha ine mona pula. Ke ntse re fela fa fa fa. Koma meska 806. Dangos.
1: Oh, ladies, says ki koma metsi ka 88.80. Ke le ka mona ka happy tiri. Ke mo rena nyetla. E itewela. A ka mona pula e soni. Ke moya o phodileng fela o tsamaelana le mmino ona wa gago. Thank you.

bo wa setso le puo ya Sesotho.

Atlantic Star, bare always sample bona ka nke la Adele are hello. Ba di metse ke ba shume a mo be di le metse me na pele re kana ho renga le shumelo motso le monga. Ke la bona ba keng re ke tile re ja setutu ka lere. Re ga hwa ngwa ke ho ra ye le shumelo metso e medi. Nala ka le bitso ke dikeledi magazine dumela ho ye se hle e bang o sa tswa kena. Shumelo me letsa ha hona wena ena tsebeletswa le sedi o ba metse o le ho gai e bile maema le ho di mokia fi ka mora hore re tlhagafe mane tlhokoma di so ya hore ha bo ho le ba di ba ka o patlala le Africa borwa bo tla hle bo thefulwe ke dipula tsetsa mangale me ya itsikutlang ka matla e bile ho tla kgetho ha serame kae kae ho tsedinga tsa sadi ba ka fela ha tlhokometse hore ka mona ka Gauteng ona le tsedi tsedi ba ka moeseng e simolotse hore etle pafatse province ka Free State Bloemfontein e se simolotse hona ka mane ka bothabantsho pula yana le teng tshe e bile tlo mabane sa le ho tsuku tlameya e matla haholo ke le ba ka bona polelo e leng ya ntshwa ke ka ntlo ga masipala mang metro hore ai ba ahi ba tle ba itlhokomele hle nako ena ya o fetu ha maemo a le hodimo a ka nang a e ba kotsi haholo ga itsedi ka o metse molaetsa le kamane ka Kronstadt Maokeng ara a dikeledi ke edi ga motswela hle ke mametse ena sebeletso le nna ke le kamane ka Kronstadt Maokeng ho 90.3 ke ntse ke natifetse haholo fela o mo molaetsa o re dikeledi re masebetsing hona jwale hle ke ba fana Isaac Ngoya le sesi sponges are a ne le mofuma hadi wa ka re maponesa ka bona ka barrage police station e a re ma metse sebeletswa le sedi re le mosebetsing go ta night shift re tsa mosebetsi wa setšhaba ke le buile ho le gaitsedi ya ka mana dikeledi ke ma metse sebeletswa le sedi ke le ka mana ka Tikwana Hopstad maqhubunga 89.4 a re pula ya na ka mona dikeledi fela he tsebeletswa le sedi e ntshwara monate ke thuse mothobe ke le buile ho le gaitsedi ya ka.

se me tsware mangwana ka mpulele hleke motshotse mosadi ya batla bona ati se hlense na se re ke nngwe sona ka se bora ka se hlansa ne se leng hore batho ba bangata ba re I do tota brudi ka nnete ke ya dumela hore enwa he ke kena le yena lethonga la bophelo Sebeletse ke ratenga ya lesedi mabadisha ba metso tso ke mihlano re furaletse hora ya leshimelo motso o le mong o tsiba o sonkile qetweni mogotsi ha hona go ka khutlela mogao ha o khetilo khetile ntate khetilo khetile ne a u si khaitsedi ya go khetilo khetile a bela ra tsiba he hona le batla tho ha he Mautle stepe. Sanse se otla stepe je ka dizono. Mofumane ha ile nyalo la le tshwaretse kwa na ntlo le ya o qetela. Ebe ho tla qalwa he most rata se fella nteng ka ba se qala nteng. Batho ba ntse ba otla stepe fela ka mogho o tshwanang. Sanse ye tswa je ntwe. Ai ai ai ai ai ai. Mofumane re ne matlotlo se yanda tere shebile o bo ha botle bo bokalo. Batho ba otla step. Fela he ka tlo le batla hona le bankileng qeto ya hore ba tla nka kana he se hleng sena se re keneng ho sona. Ke ka hona ke tshong ke ra yo eng ka mogotswe ka o tsebe hore o kgethile o kgethile. Ha hona go tla re e re keng ke qetongwe ya bobedi. Wo ha o se ka ne ka pela moruti le phutho yo tlo tla be phuthetse mono. Mo le tla beng le tshwere mokete wa lona wa lenyalo teng. Tse le go nagatla be re seile manyo a buti a. Jele he ha re batlo ka moradi go ditse tharo tsenne mono thwa wo. Isa hali qeta o ja dikuku mono le phasa phasa ba o fedile ho so ile fela jalo. Ka tla le matla hona le bo tlhobela leng hore batlang ka letho leno la bophelo ba nke kano. Na go nna re leng ho yona. Fela ha ba se bona ati wena e bang o le seroki mme o batla ho ba karolo ya hashtag ke molelo petri section. A go romela molaetsa wa ha ka mogwa wa WhatsApp o romela molaetsa o wa lentswe le reng seroki. O romele lebitso la hao le sebaka se o dulang ho sona nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 Leba mauno ho WhatsApp o tsubile lentswe seroki lebitso la hao sebaka se o dulang ho sona nomorong ena ya 079-758-5066. Me boingodiso bo kwala ho sa ne jole khale la bohlano e bile kgwedi ena ya lwetse e tlhola matsatsi a mane. Boingodiso bo kwala ho sa ne o Yesu ka kgitla. Jole e bang o so ingodisi a potakela le ga ha Yesu. Hashtag ke molelo petri session. Tsubila molaetsa ka WhatsApp o re lentswe seroki lebitso la hao le sebaka sa mo o dulang teng nomorong ena ya 079 758 50

0: governance and risk, digital marketing le amang amakala jwale di kopotsetsa hore lwana ka ba karolo ya monyetla ona buiketlisa bomsebetsi kwa no SABC boqadile ka jeno ho fithela ka la leshome go ding yona ena ya lwetse jwale qalella hana ba le jena ona le ho fithela ka la leshome weso hore o ka kenya kopo ya hao a go lebedi go ka hanong tsa rona kwa tshebelesong ya gathonga le sedi re teng ho X re teng ho Instagram re teng ho Facebook hona le link mono o tla lokela hore o itobetse e tla o tataisa hore le hore na o tlatsa jwang tse lebelletsweng ke monyetla wa boikwetliso ba mosebetsi ho SABC ho SABC internship program
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke mole. Hey! Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Alright, se sebe metso so ke le shumele mo solemo, re boreletse hore ya le shume. Era sebe le tsoke ra tshwenya le sedi #remoho.

0: dumela lo le sendi so ske dumela wa leso a fa ba palapina yo ka le tsa semito wa leso e wa le mangwa le mpike tshotse le gato jo nna o ibala le gatala ntate ka se fanela mo la ke ntate le pitse jo gatala ha ka ka yona pina yo go ntsa ga fetsa go letsa mo felo tsa ga mamela pina yo mamela pina yo a je ka nnete a go tsa ha mo nate ka nnete bile wa go bolela go ka lunyalo la ha ka nnete o tla ba letsa yona fela bona ke na lo wena wa le sma hlatsima hlomo la qoqo ma sino tanki
1: o mametse ngwaneso go mametse go mametse nka mona ka kutlwana nka mona ke nna mma batho ke ditse le motho wa ka kenkeng mogose

0: try something amazing.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
1: Le go fa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
3: Re mmoho ka labone go Lesedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
2: Mo go tloza poqo ka hlanaka.
3: Ke molelo.
4: Yo yo yo yo yo.
5: Beautiful Nubian queen.

mele ke makgotla ka morao ai ke mamenemene.

0: ba ka etsa eng Isaac and the Mighty Messenger. Council sitsa baba sempethelena ya simpeti seng simfiti ya baby handle simpeti le bile handle mono bra Ike le the Mighty Messenger le bile handle ka nete ka sesuthu simpethelena seng simfiti ya e bile handle ka sesuthu. Na kwa kime tsutse mashima wa bedika mara uraina.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi a motso monga ka mora hora ya leshome le metso e mmedi mo mamedi. Wena wa feme, wa feme, wa feme. E se ke ile ka one letsa dinomoro hle tsa mohala le tsa tsapotsap ka voice note ka ba o tongole. Go file tsona ditaba tseno re tlhakana hang hang e hana ko ya tsona e fihla ha ona mathata a le thomo wa medi e go le pula diana ka nete ke ipotsa rena e mo siarmani ne le le role bo bo mfondeng mo re le phato e fedile bo le gegelwetse bo le role le na ga le bona ka phato e a ipotsa ntho di fetile ka ya re sa shebele fela go utlwile o the taba le pula o tla ba le meya e matla mafelongana a beke ke a gola ke province tse tharo ka ofela che ga se di province ka ofela tsa tsethena ya Africa Borwa e ba hle ba tse go tla phola phola tla phola phola e se go tla bona gona ntho di tla hle ke tsamela ke ba re ka sonta kwa na ya kwa na a ke go kela di short pending happy di ka futi ba re tla hle re etse ja le ha re tla di bona se re fihla mono taba tseno ya mo mamedi o ena tshebeletso e kgolo e ya le sedi na ntho tse smart tse o di shebedile mona ke shebile ntho tse smart fela smart e smart ya re batho mme re hempe re batla ka kwa
4: Springs, toropo ya lebatuwana egruleni. Lesedi FM, lefumane ya habu nolo lidubula 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Kimulelo.
0: Kiona elinda, kiona elinda, babu mamini sebele tsuna ake molelo. Gile sedi. Ya, gile sedi lago nalina kaneti. Sedi lina lago nalina. He. E re le hantle me se se ke ba shuma ba bidia mse miraru e ka mora hora ya le shume le metso e mmedi e una le ntata ile nga ntetsetsa mona motsherinyana tsherwa mantsibuya a handle ntekile tse ditswe ke palo mo kwa ilane le tse ditswe ke palo mo kwa ilane e la ntate re le bua ka nete e ba ile ba ntetsetsa mona ntate no o yetsa palo mo kwa ilane ho ile mona itle ga o bona ntate tsholo le o ka o ka hle mona o tlo ntumedisetse monna eno ka ntumedisetsa monna eno ke tlabe ke lokile ara ke modube di sa di fira monna mo dieno monna na ntana e bua maobane o simo wa re ke buna hlia a le khoka ya le mobinyana tsa makal keke e ba wa ntetse tsa mona ga khoka ka go e ntate e le nna ntho tse dintse o ke neng ke di bua maobane ene bile se le dintho tse ke dingotseng fatshe e mono ne le tlasa ne le tshusumetswa moyo halalang jwang kapa jwang o mpha ditaba gore da ke tla ke bue ditaba jwang ka ditaba tseo ke ileng ka le qoqela tsona hanyane tsena tseo ke ileng ka di utlwa ka nnete ke a leboa e ka nako nngwe o tla nana o ntse o sa sebetse ka nako tsena tsa bosiu batho ba ithobaletse kwana ebile ga ba letse le o letsa a tshe ke gona jwa le batho ba ba maetse motho ngwana e tle batho ba mametse magela jwale tle jwale re mametse ke hopola ga le mo se seng go tla 5 days yona re tlo ba usile e ke pula pula mo thile wa ya kgwadi wa go batla matsatsi ya mahlano ka ofela monsi ke o daso bula ba ke na lengolo le nyolwa ka se seng sa dikolo fa peng la thuto e ne ke betsa ntho tse thata go le mona go siwa na e modimo la ka getsa ga mahaubana jo le monzane betsa ntho tse thata mona bonye ke ne bo ke ne ke re ke a thusa a theke tla go ka leqeba le sa foli ne le tlotse ne re di tshaga mona ba nna ke di betsa le bo mgutikabi ka ke sa mo tsebe ke se betsa le na la ke na le ngolo mona o the batho ba o tsela di classeng kwa he he motabo tsa wena o ile go tsela tjena a re botata ke tsholo la ipuela ne ta ke tsholo mana o nan thaitsa mona o simone e re kwa panya tlo ene re phatla 12 o'clock ke isi ya 5 o'clock ngwa be hlaena 5 days ke re ntate mthi ya go batla mo no mona matsatsi ya mahlano ka ofe o qhubhe sibono mo e pulwen o tsoya ba ntate ke mochino ipompa mochino iko e ba go tla le mawaya sigile ga ba bona e mafelong a be ke fitile batho ba tsiba go na motho ke ntwe jwa ka pa motho ke e batho ba no ba tsiba go na motho ke bontate ba ne ke bua ka bontate ntsong utlwa ke ha re letse ntetsetse na go e fitile jwale metso tsiene ke ba tla e fihlile ba re ho yona hantle ba re ba tla hle re qala hantle mono op di kop ya ke tso sa mogadi mbele o vale rato ramokwatsi le mamokete Felicia Mpo e ba sebetsa ka mona ka Flavius Mareka FET College sa Solbeck e mohlophei Malindi ka sa solo ke na mga ditaba tseno Hara shebe ha pe rona ntho di tsama jwa nga hle re ke re buisane le monga feme re utlo rona yena o di bea bea jwa.
5: Hello mntane nkosi molo mntane nkosi.
0: Ndate.
5: O philile mntane nkosi.
0: Kamhawu.
5: Amen ndiyabulela.
0: Awu ndato gaule o dile ntho e gotswane ke bose o dile ntho e gotswane.
6: Hela ke mate ao ya badonda di zulu ke mokana makwisi nga taung ndate.
0: E ndate.
6: Ke re ke qhubele bona ba bagaro. Ke go bela ntate le bese ka mmala ba thele. Be jere ntate e ke e tlisa ka meatho. Ke qetelele ka mema mo ja o po. Ba ga nama go tlo ba buile le zona ke zoho.
0: Ntate ke le bohle ke go pa o go ba busiule ntate madoda mari khetla le ntate ske mekeme ke qetelele ka mema mamotina ba kopela ke mamolo i placing ya medal cup. Are shebe ka mona solo are shebe ka mona rona ntho di emetswang hle ke yona
7: ke tlodimela le kae ke teng go le mo le bo hento men ka tumo le Paris ke kopa ho tsosa makodi sa ntlo ka mona ka tumo le Paris tsibora matolo hona ka mona ka tumo le Paris ke qetela ka me Adam solo tsane ka Fusion School ke le bonte te tsholo bye
0: me ke le bila ho lo hle ntibella hle ke tsosa ntate rampa ntate le be se ke qetela ka morena e ngwe zwa ntwe mara yingi ha ke bona handle e me malbitsa e ngwe zwa mkhomo mme ho hanga e hlaki mona kutlo na ntso re nga nete ha ke tle ka mona kutlo ho etsa la jwa
8: dumela hlap selongwa ne se dumela motho ke mogatang hakalo
0: alala
8: imam nini ke mona ka kwa kwa lusaka ke tso sangwana ka khorisang Le juju ke re tswang le phatsi me banuza.
0: Au banuza.
9: E ntate tsholo dumela ke khuba busiu le ntate madoda ma dikgetla le ntate skemekeme ke qeteleka.
7: Ke ba tsholo dumela. Le mema mgana maloka se ka thabantsho. Ntate bishop ka seselo Amelia. Ke qatalla ka simle wentu benga tumaule pa ga istanga ptitsolo
0: mekele wile ho lo se
10: khotso da tsolo da tsolo a gore ke ma tle ka le di brand ke ga bani to se ma isa no aka la ke tate san ka tsiu bana mo le di brand mo a tsaka ke mo ke ma tsile le raka ke tetele ka mana ka maplasing ka mana wa Lady Brandon ntato aka ke ntatele tlhabanyo le raka bana ka ofela wa tsa he power ka Cape Town ka mona di mantlonto re le tsholo ka e ka manyatsi thank you
0: hey tata power
11: oh tonte tsholo
0: ra tate
11: tate tsholo re ke batso se monana ke tsosa mawilisi munyazi ke re Susan majwang ka mo ka botshabelo a tsoe ke ketele hantle monana ka mtsamba itla mene ka tlaransi ka mo ka ofela batso sa ke nna traffic masanga ka mona ka tswatswa thaba bosiu
0: le bile traffic traffic traffic
12: I'm not the guy that to tell you I'm not we can let you look I'm gonna go to have
0: it DK
12: so on the left and you make us on the gas about them well if we are yalebo tango
0: e ha re le ho hle ngwana mo re
13: ho tsone tetetsolo tetetsolo ke ne ke tsimo le se ka monana ka fishina la pink copies koma me se ka qhubula 88.0 tetetsolo re ke qhubele maboloka le rato o hle ke sale ba le wa ka ba no ke re ha tsu ha tsu ha tsu tetetsolo ke motho ko kwa tsi copies o tetetsolo are ho rinya o qetela
0: tsiga bona kwa kwasi
10: tate tsulo
0: ala
10: behind the mic
0: yes
10: madume e ke kopa tso sa Joseph Lekgetho ko mafikeng ke mo holwane ke be ke tso se Josh Lekgetho ke la sbona go hai be ke tso se Daniel Zondwane ke a tsebo di Toronto ru batso sa ke ben le kgeto go tsaka mo Freddy Ford tanko
0: a re le boetse mo hlomphe wa ka
14: e la mo ngapofu mo ngapofu mo ngapofu
0: dalu dalu dalu
14: dalu mo ngapofu
0: ke rona ba
14: ke skit ba kete ka mona ka maplasing a petsana ritse ke tsosa mo tsaka ke tsosa mo tsaka da di mai fuhlu za tambo la mo le Kentucky mo tsa tsika petsana ritse ke tsoa zikati
0: re
14: qobe bisibe
0: yitse sa mama sa palanye
15: dumela ndatetsholo ndatetsholo ntse ko mametse ka SABC plus app ke le msebetsi mona expert ke solo ka mehla ke di ya o morabane
0: yes
15: ke kopa o tsa bana ba latelana ndatetsholo ke ka mane ka di plus tsa expert ke tsose Philippe morabane ke ka mane ka Cape Town ke ka morena tshepo ke qetelle ka morena wa makwiti ka mane ka Taung ke ra batso wa ba mamela ntate tsholo ntate tsholo ke ho re nya bo bedi se ke na le wena di o mo ba le respect tango
0: ntate jwan dia uza
16: le ka le ka le ka ntate tsholo
0: ntate
16: ka ntate wa ka ntate tsholo o bua le pap na se ga mana ka orange fama ne ke tsa abutua ka ka mane ka Malabo tama ile ga mosebetsi ke kena a ga o ke marate folotsi so so ke mfana ke kena pop na shi go mona go re jo fam thank you that it's
0: hello pop na hello pop na shi pop na hello pop na dumelanse
17: o ditlile le kae
0: re tenta tele ka
17: a re tsenta tlo go re go go buile ba ka go bona ba latelang
0: mmm
17: se le tsho ga mapeba me thadisa mlo e ke tetele ka a u si madi je maile e se ke di le le ka go tso mo thadidi ke le bona tate tsholo
0: Steve Steve os dumela hle
17: eh tate tsholo le gai
0: re tenta tele ka
17: ah e tene ga ga re tlo go pa ke se lo ka mona ka go di park ntle re tlo ke go pa tso tsana ba latelang ke go pa tso tsana jama ga ba ga qala bo tsabilia ke tso se a swa ka fantene le yena mmatso pe mo tong ke tso se le yena mampo ye molakeng ka mona ka ntung ka
0: ka mona mona ka mona
17: e ya tlo ke ya le bo mapufu
0: mona ka mona dadde dumela hle
17: monga pofu wa pela o tsebeng
0: ka ne tunzu ya jwa
17: a o ka maha o tsere sekola nyane lo go len 89.0 se go pa o go ba bule bana ba latela mo tidisi maroko ka se ne ka le matlwe na ni tshe ba ka go tsombulo ga bil se tle ka nga ka mokoina pa ko monga pofu ya go go bela ke
0: etsa jwa lo mohlomphe wa ka dumela hle
18: ntate tsholo le kae?
19: Ke a phela ntate wena.
18: Ke teng ntate tsholo.
19: Eya ntate.
18: Ntate tsholo o rekisana le Sello Ramphin ka mola ka Sosolo ka Iraq ka Facebook. Ke ye ka mola ka Thaba Bosiu ke tsose traffic Masangane ke re kutlwile motswalla ka Sosolo.
19: Kwalo go tsosa jwang a tswile? Tsela pele ntate.
18: Ke ka mola ka Dividuri ka mola. Ke tsene le Mashati ka mola. Mahane Mashati that is like a giveaway.
19: Ntate ke le bile go ke tsosa motswalla ka Patrick Maswanganyi. Masangane. Ke ke Maswanganyi. Ka mana ka qoqwa ke utlwile go sa tswile. Ka so wa utlwa mantsa ke tsosa ke utlwile go sa tswile. You want this. Hello?
20: Hello, I'm Daddy Tulo.
19: Maganaga.
20: I'm not in Daddy Rigari.
19: Nati.
20: Hey, give me a few Malokara Timon and Daddy. I can put a gig up in the gift to say. Maramo, what you come on? Nika, if he's in Yakamanaka Melody in this lower hat, I will lay an Onakamono. Kafizinia gets to sell Ramatani. Kamane ka botshabelo kamane mraghola ka mole ke re eh ga batswe ke mo tsiare ntate e mosimo sele se re bua ka ditse a di four ka nki tate tsholo
19: ntate kwaka khotso
21: ntate mkui
19: ntate
21: ke fisa ke tsuwe
19: kamane ha di gara mo mani
21: uko no
19: motho a pla en one mo
21: eta mo
19: ye fitile a bedi mono ye ke re ke kene ke ra bitle pele na go di mpe
21: ne go ke tse di ntshonyana mono ya le di fitile
19: tsela ba tsenya ke la pe mono
21: ya te tsholo wa gore ke nta te bishop ke mo li firantsi ye ka go kwa tsi gama ke re nta te ba ba shimane ka mane ka frigini ya te tsholo la bo pelo go ntse bo ya ke kha ntshiki ye le tsoke
19: ndade
21: Ho bona go le tsoba etlo.
19: Tlalo ka mganaka.
21: Mare ke go di dikemo ba.
19: Ndate.
21: Ndate tsoa ke thabile go go ntle na hape.
19: Ndate ke le wile hle.
21: Ndi mare ba ba le hle ndate tsoa.
19: Ndate ha itse go lo se ria le bo ha. Ndate ra mo homane. Ra ole tsena he ke la tsentwe mo nae wa tlakela nga mavuso. Ho le se di FM Love Lost.

Joshua Pazzi. Ne se tshwere ke bo Frank Leepa ona tshwere katara. A le tse mona Lena Bramos a le merupeng kwana. Mosu Nkofu. Ola na motho a neng a tshwere percussion mona ba rake moruti selane. Tshwere le bass mona Tsepa Tsola. Ke ene na ntsa di hula ka pele ka ba. Ke se bananas, banana. Ke Tsepa Tsola ene a ka pele ka mona hene le ena hleng a di eteletse pele ebile e le mohlahisi banna. E ho nona le motlhomphe e mo mona bitswang Ntate Pitso Sera. A tshwere katara. Ho na le sebapadi ka mona ka Lesotho ka mona banna se neng se bitswa ngwana a Sera. Ho thwe ke ntata ena banna Pitso Sera. Ikutlwa batho ba bangata ba tsho jwalo. Ne le tlhopha se matla sena sa Sankomonta. Pele se bitswa Sankomonta ne se bitswa Uhuru. Ne se bitswa Uhuru. Se thewa ka Maseru ka mona ka Lesotho ba o tla nye Afro Jazz Rock. Le Fusion. Ya Afro Jazz Rock Fusion. Ba le ba bea holo ba ile ba etheya kwana bo 1976 kwana tlhopha sena sa Uhuru. E bo Bramos wa le bo. Na le bo mona di Black Jesus wa la ka sa tsiba. Bra Frank Leepa ona le mona bana. Ola ba teng albumong ya pele ya tsi ya ntho ya Budaza Mapefane bana Ntate Frank Leepa bana ba e kopanya bana ha bo Mapefane kwana. Wa ngutlwa ke re. E nye o na go swina nye o ka mona tu tla swina nye fariki. E na go swina nkhono Berenice. Papa o fumana ga ntwana ke kolobe ngwana bo moja o duma moja o korotla moja o honotha moja o tletleba a suna kolobe ngwana bo fariki e se chofar ke moja o duma moja o korotla moja o tletleba moja o honotha se ke chulo

0: di ba nakanjani? Izigwayong nini sila yona? Aw, kuzo zonke izinto libonise zona. Angekhe lukulibala. Yo, into angekhe yenzeke leyo. Kum, nakum. Kanje nakum futhi angekhe. Angekhe, angekhe, angekhe.
1: Enele ringo mahlingo se sebele sinyale se dar kum nakum dula metse sengele sheme le metse supile nga kamera hora ya pele ontso mametse RQB le tsholo le buka uke re tlo ya se hlohong re tlo ya se hlohong he mo mamedi ka jeno ke letsatsi le o kile nga o hlalosetsa lona la batho bana ba qhwadileng ba nang le boqhwala bo itseng meleng ya bona mona mo mamedi hle ba le bitsa ka ke casual day me ho etsiwa matsholo ka hohle hohle gore batho ba hlokomediswe batho bana ho phelo hantle le bona e bang hona le ba sebetsang mohlomo ba tsamaiswang ka di wheelchair jwalo ba se ke ba bala bothata ba fitla di ofisi mane hore na ba kena jwa mekatong ba fitlela di ofisi a tsa bona jwang la ba fitla di taxi mane ba kena jwa di taxi mona ya hona mathata le to ke tsona taba tseno he mo mamedi ke tsona ditaba tseno tsa casual a day yo la gana le sehlo gana le sehlo ka jeno hle mo mamedi wa tsebile tsa etsula ga yo lo tsa tsile ma o bana je mo nna go go fila nenga di fo jwa le lwena a tshi ka ro tla ga thatsa jwa o tla ga so go di sa mna tsholo bo vitse e jwa le taba ga kina ebe batho bana ba nang le bokwa bana le boqhwala re ba tshwere hantle ha o se o sheba ditaba kapa kae kae o se o sheba ditaba go na le moo ba tshwereng hampe teng mme o tla re jwetsa gona ke o kae moo batho bana ba tshwereng hampe teng he mabedi motle bana ba nang le disability ya disability bona lentswe lena ability re tla le sheba mohlomong ga kgwedi ene ntse ya pele re be re gobaneng ga o thontshwena is a disability tata re lokisa bana ke le ka etsa nyeo taba mona ke bile taba gore kana go nngwe motho yono hana mahlo empa o ntsa sebetsa sheba Steve Wonder ha bone empa ntho tsa di etsang o entse le dintho tse ngata tse fetang batho ba na le mahlo ba bonang ba kgetsemela ba ntse ba shebile ba na le mahlo ba kgetsemele bawe Steve Wonder o ntse a phela mme ebile Steve Wonder eno wa mamedi o hlaile pele go nako empa kgona o etsa dintho ei maobane ne ke re ga o le lo ga o sena dintho a ona go gola go etsa ntho ka e etsang ai seka gokela maobane ai na le ntho engwe mamedi mona mo ke tlatla ke bua ka lejo teng ka tsatsi le leng ke bua ka lejo ngwana a bo Stone clap except for you ya
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dine ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele
3: ke tla etsa jwalo
4: ho na le dipehelo further together Vodacom
1: taba ka edutsi mo ono mabedi batho bana re ba sheba na re ba tshwere hantle na ke itse ke casual day ga jeno re ba tshwere hantle na batho bana ka ba ile re ba khesa go etsa la gwang o tla re qoqela ona le ba di wheelchair ona le ba mola wa mo se ai ka ba ga o pola mola etsa bana ka tshegile mo kutima ene bana ka tshege makhulu nga madala mona le mong se se mana go le go be o se jene mola etsa hore mphe molamu o mo se yo yeno bana mo fu rantla ipetres molemela le re mhlena fela mphona a mehlaena ha mpona aranda telo ga o gere doctor molemelare mphemola mo moswe mo dingene re kopa re batho ba tataise hana le bofokodi o hloka re mo femola mo moswe o motataise o montsetsela o motsamaisetsela mphemola mo moswe ke dago ke la tabenyelo la se se ga jeno ya ai Wow, Monica on the Asha on the City FM. Let's straighten it out. Guess who I'm here? Kamra bona re kena setlongwa sa batho bana ba kgwadile ntle re batshwere jwang o bona batho ba batshwere jwang go jwa mesebetsing bono o jwang a re kena dibese mono di taxing. Yes.

0: Motiona ke Loise na Let Me Love You Now. Yeah. Pele mona ebile Monica le Asha, let's straighten it out. Re tshwere sehloho sane sa nye sa disability sa batho bana ba nang le bothata. Ere ke bone. O motho ke ena wa bua hle hore ntate monga mmete wa tseba bona moo ke phela nna ke a bona ka nnete ke bone ba hlokometswe hantle ka pono ya ka. Fela hore ga o sekolo bakeng sa bona ka bona ka matatiele ke rorisang matatiele dikamoreng omparane mane number 13 wa ngola mane ka nete ore mpharane number 13 e wele ka phatla ei ne ke tlameya o tla moo no mpharane moo no ngwane eso mane jalo ntho di gana o kopana mane ne ke batla o tlo boloka ngwane ena o e suka mono ntlhe ke batla o ba le lona ka mono ke lebetse ha o nang butle pele ke utlwa gore na ore mona monga fela
1: ntate Tshulo dumela
0: mme
1: ba bang ba batho ba nang le bokoa ba ntse ba sa tshwarwa hantle ka nnete nakong yona ena empa ba bang bona o ntse o bona ba tshwaregile hantle ke gore go na le moruti e mong a sa boneng ka mane ka dipelaneng hop house o tho ke moruti mafatlhe o ka re o ya bona the way a le magethe ka teng a tshwereng hantle ke moruti wa mme a kerekang le ena jojojojojojo tshwaro e ntle ga kalo tshwaro e ntle ga kalo motho ya balang ditemana o ga o mosheba o kare ke motho ya bonang temana tsa ga ntate Tsholo a tlo bua lentswe mona jo e modimo o file batho talenta ntate wa ka talenta jo a ke ke boela me mamolo e ka mona ka medal ko ponta te tanki
0: hela batho ba nang le bothata bo bong bo itseng ya lo yena dintho tsentle le lona dintho tsentle di a le tshwanela le lona dintho tsentle le kgona o dietsa le o feta batho ba na ba ntseng re kae ka ba ntse ba re nna ke na le nna ke na le nna ke na le nna ke na le o gola ba motho a qhadile bo wa qadi a qhadile kelello ba ntse a go etsa ntho tsene ba itseng ko ele ntho e se le kahlong ka mona ho shwe shwe nda go a bua fela a bua ntho e ikelang kwa a ntse a ipitsa gona ke maga mamang ke magadi a mamang e mabedi ho na le batho ba se monate ba sa tsebeng ho bua ko jetse ba sa tsebeng ho bua etsa nnete
2: ya ikokobetsana re tsholo jo mokana makoitseng ke motse kgae ba
0: ntate
2: ke re ka nnete go bina ke tlhokomele ka lesotho ga golo ka ngwana ntate sele lefatshe ka bophara ga motho o tse o tsamaya bonate bana ba ditekesi ba tlhokometse batho bano ba ntle golo le ba dibese le ba di-printer ka nnete gore ke ke bone gore a ka nnete ga o phetse yantle o palame ka pele sentse ba utsitse ga ba sa utsitsenye wena o tla tlo o itsitsenye bona gore motho ena o lokela go palama ka bona ka moo palameng go latela boemo ba gage ka nnete ba tlhokomeleile gagolo le ga ka sa tsebe ka nka tse di malapeng mona gona teng ebe ba tshwaregileng bang fela thepeng ya baeti mona ka nnete gore ka nnete bonate bana ga ba golela ka tiwa ntate ba ditekesi ka lafatshe ka bophara ke re bone ka nnete gore e re ke kokobele nate tsholo ke mokana makweding ka taung
0: ntate ke lebohile golo metso se dula gantle go ye mashome ya mabedi a metso e tsheletseng re ya goreng ya bobedi o ntse o dutse le monga phofo a tsholo le ukauke re tshware ke re kokotlhe ngwana moganaka re ke re koke ke re utlwa rena ntho di tsamatsama jwang tlhe a ko re tshware mono motho ke yane a botsa gore nape re etsa tšhelete jwang mme a o tsebe kapa o ntate a o tsebe gore pere etsa tšhelete pere e etsa tšhelete pere e etsa gore batho ba be le tšhelete pere ga o se e bone Durban July ga ke a botsa fela go thwe mejao ya dipere ho betshwa bosiu le motse ya go betshwa pege ha o tsebe go pege etsa chelete wena nye motsamai me ke motsamai ke bona le bitso pere etsa chelete pere etsa chelete katula ha o so bone ka 7 July gona ho etsa wa nga intriga mo ho wa turba ha o so bone ke pege ya ha bona hotel di tlala de bene mane ka July o tswa ke pere e ke pere ta maolo sheba batho ba bechang pere asira bua di pere bua ka pere le ta mo sheba ya tsama ya lo sheba e pere tsa tshela dwana go tsibileto ha me matabo ho hlajwe pere re lo ja di papa le mantatana Hame matabo, ho hlabue pere, re loja diwapa le mantatana. Ya uweza, uwe diwapa le mantatana. Hame matabo, kona ba hlabile pere, ba hlabile transport. Pere yeza chelete. Pere. Yeah. Hela ke bona ka bona ka black community ho shebuye batho ba nang le boqhwala mmeleng o feta bana ba qhwadileng ka kelello wa ho shebuye ba mmele ka kelello ka bona hle ya e ka re ha ba shejwa hantle o re ka mona ka black community go ka mantswa mo ga ka rona ka ka chabeng se se ka pa no e ya jwa ha ba shejwe hle le bana ba nang le bothata ka kelellong ka mona ba nang le bothata ba kelello ga ba shejwe hle ga ba hlokomelwe momamedi pere e etsa tšhelete pere le bibile mona o na le mo modimo a buang ka pere fela a re boika go etsa tšhelete mona go thwe pere e kwetlisetswa mojao empa bane bibile le yona Ibe seri impa poloko ke a Jehova pere e lukisetswa mojao impa poloko ke a Jehova e gela ga kala le khulo le letala mono le mogutima ine ka 2010 SABC Ere ofisi e kopile lenane o le ka buang ka papadi tsa mohopa lefatshe Fillet this year. E le meeting mohala o ke ena jenang date re kopane ka ofela le staff meeting. Date Mothibe emang hanyane ke arabe mona ke ba baholo. Utlwe fela date Mothibe ya re makgulong a badala. Ba kata go lukela toka pa founa. Tsholo, jwetsa mokutumaine gore go tloa sonta melaetsa ya lona go fitlhelela World Cup e fela. Re betsa ka 2010. Re betsa ka Fillet this year. Molaetsa rona wa pele ke hore pere e lukisetswa mojao. Empa poloko ke ya Jehova. E re ka nna ka etsa dintho mona ka itlhopisa. Mono ne re bua ka dibapadi he. Re ka dikwetlisa ra di isa godimo le tlase ra jimeng. E ra re jang tjena le se ke la ja tjena. Empa poloko yona ke ya Jehova. Ke modimo a tlang ka qeto re tla bolokwa ke ena e ne go tla ntho tse re bo Fillet this year ba re Filipi o mone ba re ke Filipi o teng mona ge dimmula ge di ntsha ka mona e ka bebileng ka mona ga ona ntho e seo ka bebileng motho a ka ka bebile a ya tshwara dikarabo ka ofela o tsebe motho eno ke ena a sena a sa tsebeng letho o tle kwana go tlo go ruta e ke batho ba ba lwang bebile he ba e gogotle go e balwa empa ho hotle ka ho fitisisa ka ho ipalla yona e ba jwale ha o so ba metse motho ena ntsa o buetsa mehlena ka ofela ke ke bona batho ba opa diatla ntate kana o sheba ntho e opelwang diatla aiko tarateta ero shotura teta tata ho bohloko ho mamela motho ho na le hore ha o mmametse ono bo mmametse ga di tsebetsa moya o ikeetsa dintho di ikeetsa research e o ya Bible school o se mo ruti ntongutla ba tla o thetsa ba tla o solo phanya ngwanaka ba o solo phanya o solo phanya ba itsere mo na ba re mo di mitse bibile re mo di masa ka re le thomo di mantsa thotse nga o fala ona ngolo le butle ke tloe ga mo ne ke tlhaga
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ka bua ka pere bana ka hopola James Bohos. James Mapiri. Na betsa dipere mana o tshwamane tshwamane o se. O mule dipere. E fela ke ka mono hle. Ska re ntse ke kgothaletsa batho. Ah, ne ke shegetse.
6: Eya manga phofu ho tso manga phofu ke nnete ntaba ene ntse e bua pere e tsa tshelete manga phofu ke nne manga sa tsebeng ho pere hli e ya sebetsa e khona ho phidisa bana pere e tsa tshelete manga phofu wa palama ka mona ha e fire ke di joka mona
0: le transporto
6: e tsa mona no hano ke molosi
0: e palama e ga re tsa o re bla isa tipo maja o ja mantatana A de refeta fela, de refeta fela ga mono semo. Mameti! A choko le rato.

0: ena pina ya mawele bona le questa all my life pila mona bile choko are le rato ke saletswe ke pina se tharo be ke tsoka kwa no ya bomo mabedi wena tsebeletso ya lesedi nna nthene ke batla e fitisa fela mona empa he ere ke tle ke e papatso ke tle re ha ke khutla mona ke bona rena ke feta jwang ho yona ke feta jwang ho yona e ke tsipe hanyane fela ha ke qeta ke be ke feta Shabana goma be dikimetsu ele shume pele re fitla horeng ya bobedi re alojena ke poteka mabenkeleng ka mona bana hore kuwe
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme ifumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumane a lebenkeleng le online hona le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Ke o tla ba mabedi hlokomela hle ka jeno metsotso ke mashima mararo ka mora hora ya le shume o seng o tlela hore nya le shume le motsomong a sibongile sonopo o tla ba buisana le me sebotse ngake ke yena tsoreng ka bona ka ditaba tsena tse amanang le bana child health bophelo ba bana National Department of Health batla ba bua ka hlosa siwa se bi tsanga ra ke rotavirus so that hlalosa he well ho kupuwa batswadi ba hlokomelang bana ba tloela ke la hloko ba tlo mamela mona ha holo bana bana ba di le motsero bedi ho ya tlase ko ga hona le siwa mono baneng motswadi ya hlokomelang bana bana bana ba ka ho tlwadi le motsero bedi ho ya tlase tlo mamela he hona le siwa mono na le lefuleitse mono la le ratang ho tshwara bana tlo mamela ka jene he ho le sedi fm ho sbongile sono po ya man ho itlabolle mona ke jahimo sebele sengala sedi a back tight

0: ena ke solana re stars hle hlokomela hle tebo mwalusi u ka bona ka tuma hole o ka bona ka paraisi a re ndate tsholo dumela hle mranaka na ke mongwa batho ba nang ba nanang o ba nang le bopkhwala tlokomelo bakeng sa rona iteng yona empa mona le mane na ke fela pelo hle ke melaene e melelele mona mo re rekang teng ho ema nako e telele ke a ikopela fela ho mafapha a muso gobane ba be le di-help desk bakeng sa rona taba di tsebe ho tsamaya ka bolatšha ke a leboa hle motlhomphe wa ka hle ke lebile golo he teboho mwalosi mabele ke se ke ile kopana le motsho moratuwa motho yona a sa phela banna ke bua ka Dolly Parton a ke buile ka ena haholo hampe maobane Dolly Parton lebitso la pina ke Bat, you know I love you ke motho wa no hello God o na le maleng a o tlantho mona e betsa le Blady Smith Black Mambaso
1: when the morning sun
0: Dolly Parton ha moya ha yo phumole ka gotso modimo ke eno hledi ha mahlatsi di ya ka bohlale